0: wa dikalaneng le mvolo autia strada holy city fm fair.
1: O mametika la ne.

0: Leshumele metsi robong mamedi metsi otso pele watla horani ya boraro. Mona mametsi ntando arenguwe Donald Mawelele mohole makosi. Take your time. Rana refeletsa mphamise Soweto Gospel Choir bare sitting sidiba. Mamela rutlo mametsi le Sedi FM le ukai la bobeding lena. Ele letsatsi la uqetela la kgwedi ya botshelela mona ho le Sedi FM mesongwe. Ena ya la bobedi mo mamedi kgwedi fedile ka nnete le ba mafelo a kgwedi ba tswileng jeng ba ra mvololo ntho di monate ngwana mme ntho di monate le rona re eme hantle jale ke bona mehala ka mo mamedi hle ka re ha e sebetse fela re tla bona 0860003084 0797585066 re ke re utlwe he mo mamedi ho jwa mo leng teng Ntodi tsama jwang mona ho le Sedi FM.
1: Hola, hola mvolomvolo mvelisto shapo wa mvelisto wa ntsana lwe la motlatse di shima di bua le ka mola ka pa mphoto ka mona a o tshele ho 89.9 ka mmino o monate nate dankos.
2: A o tya ka strata mvolomvolo mvelisto.
0: Mwane.
2: Ke go pa ho ruma strata eng o sandole strata tse bo di sa ka semoyeng.
0: Mwana mme pele rekutse
2: mang a humbum fonteng mraka wa hola ka
0: xa a ngwana mme o tla nroma mane ga mra hora ya bone ke tla fitisa malaetsa e hle ke tla matha ke re happy birthday ho mora ka mra hora ne ya bone
3: ya strata dumela hle che ke re wa dilahlela ka tsela e ikgethileng ba di lotomanya rata maria mosolotsane mona fusion school go tshwere le qhubu la 90.3 Hari hore nya bohlano.
4: Khotso khotso khotso ntate bolisto.
0: Dumela mme.
4: Ntse ke o mametse ho tswa ka 1 o'clock a sale ke phaphama. Ke mona ka matatiela. Ke le nya popopo. Ebe rona mo ha rona na. O tla etsahalang go na le Pakistan mona re na le Pakistan mona le nang le benkele mona ga o so etsagale letho mo ga le so tsamaye le ntse le le teng lebenkele la lona ntse le butswe e be e re ntho ka mona ka tulong ya rona ka mona
5: hashtag dikalaneng dumela veja boy ke sethetisi batlhe mokgetha ka mona ka Meloding Virgin ke ditsile yona lekgubung la 89.4 Till 5 o'clock. Dankos.
6: Hui hui, Mpololo. Hui hui, Auchastrata. Khotso khotso, Butiveli Munui.
0: Eita
6: da. Mpololo, tshwere thabo. Kema mtse ba ka chila chila ka Friday Phumelela ka mona. Dikhubu ke 88.8 Gotman. Hai, are ho reng a bohlano. Ayoba.
7: Hello, hello, Put Benny. Uphilile, my brother from another mother. Hayi, apha emaXhoseni bhuti wami sihleli nawe 806 DSTV. Hashtag bafana bafana. Hayi, bhuti siyabaxhasa mababuye sizoba amkela. Amen. Thank you, Put Benny.
8: Khotso khotso Ojestrata. Ojestrata go jile ka mona mo 88.40 MHz. Re robetse re ja bolo, re tswa bolo, re dula bolo. Ke papa se ba gwana ka mona ka Johannesburg. Thank you Ojestrata.
9: Khotso khotso khotso Budisto. O jile ka 88.4 Budisto ke mala a tsikele Sasolbeck mona go di story o ra bohlano mbolona tango mbolisto
10: a go khotsa khotsa mbolona khotsa khotsa mbolona go mamitsa 89.9 ke ga blo fanteng ga ga taflacht are o ri ra bohlano mbolona tshabala la bua tango mbolona
11: hela hela hela mabolopolo Dimela, dimela, dimela, mavolo, volo, kumametso 86 DSTV channel ke masita wa Sunday wa go kwa makong ke gatango
10: ha tsonda le mbololo ke nda le sfole ka mona ka Rustenburg ka ga simo le nda la tswa nda le ntse ke o mametse mo 806 ke ntse ke sentse cha ile ntate ya magho wa bale sentse ke tswa ke le ba magwe
12: Goto mbodisto goto ntate bua le ntate ngejane ka mona ka Carlton V ka mona ka sibanye ntate o mametse ka qhubula 88.4 ha re o reng ya bohlano ntate danko
13: me matumele go lokwe le thule ke mametse mo lona le sofe twins le 88.4 o rielo me ma lebitsa ka moka western area sa monya re o reng ya bohlano ke a leboga
14: a vele a voloro a o just rata a go mametse ntate ka mantswe a maatla ntate o 88.9 ke ka mona ka Carlton Ville ke busa sa leto mine ke ga o le busetsa Gauta ntate a re bonya ya bohlano
15: kgotsa-kgotsa o dia strata ko mametse ka leqhobo la 88.1 megahertz ke le kwane mafeteng hapatsa lesotho pela lebo lena la Van Rooy o ntse o rutse le ntate Rampai John Tshimile goreng ya bohlano ke o monre yang teng a ke rao dia strata
16: kgotso-kgotso mbolisto bua le mohapi ka Pheretona Helbron ai ka gare motse o ne a Pheretona ntho engwe le ngwe tse itsamaela ga monate ntho engwe le ngwe e ntse e le gantle ntate wa ka komametse ka 88.4 o fedile ntate
17: e la mvolovolo bolisto e komametse ka 87.8 ke botsane double star wa le sandawana ka mona ka botshabelo dango
3: tetebe le dumela mokatua leqhubu ke 90.3 a ntse ke hantle ntate a re 5 kiloko ke bema semoa makara mo lotse kanke ntate
0: mamedi metsotso e leshomele motshelo mo ngwe pele wa tla gorane ya boraro re ke re le ke re bone mehala ya rona ya sebetsa vele 086-000-3084 re utlwege momamedi go kae ntho tsa o di tsamajwa mo leng teng mesong ena ya labor a emvolola ke labobedi ke labobedi mamedi tlhola matsatsi a mašwa mararo kgwedi ya Phupjane lesedi moyeng dumela
18: Ela
0: ngwana mmediva
18: ana me ke tso ke
0: ngwana mmendori tsa mama na de khodi fedile ga je
18: khodi fedile ngwana mme e dira fa 8.4 megahertz ke ka mona ka monya teng ke tsa di tsela
0: ngwana mme ke le boare ro nya bahlano
18: ha re ho re ya mohlare ke mo rena ra ke ba tong ke bolitse ke le go fitse
0: shapo ke tsana mara na ranthe ba le sedi dumela
19: tantle go tlile
0: ga itira ke ya phela o petse
19: amona ke ka lausa na monadi yo ba bana sa ke ke thowela ke kula ke ha ifa na ba le mothetse plan a ya yena ke ke ho tla mo bo dutse bo mo a sala bo mang frente ba go itse mo ba ne go la ba tena tsena ma re hello ba go pole ya tla ba sa ka ba tsa ma ka se ke ba go potse tla ke ba rata go go bona dipi
0: ja le ba kwa letse
19: a ja ba ba tsaba mo fegefega ke ra bana ba tshola ka ba ba itsa mo fegefega la se
0: oh
19: so le nna ka kwala so pa no go se ba mo phelo ba ka nka kwala yo mme ke ba go potso ke ba rata tsa batho ba
0: fela ke a tsepa bana le ditoko ma
19: a bana tsona ba le go hana ba le tsona nje ba sa kwala
0: ya le ne jo a o bathong fela o tla loka
19: ya le ene ke ba rata go le le u tsha ma ba le lo ntina kae kae ba ke ba rata
0: Maraba beli ditokomane ndenzi.
19: Eh, yo butwa ke tshela lo. Ka botsu fela. Aba beli ntota ke butwa.
0: Ke ya le bo gaitse dia motho re o renga bohlano.
19: Thank you butwa ke la ka go bala he wa o bona tikule especially me sure.
0: Ah, o fole man, o fole.
19: Eh, yo butwa ka sha ka mpaka fo.
0: Mamari ke tsa o ditaba re ile rabama ne San City. Mafelo nga beke ei le monati man re ntse ke bua le maiza le rato petlo re ne re le mono ho le monati ke ba sebetse mmoho Hey, le gona re khutlile o le bima. Maobane garae manna solo. Manna gompoe. O ntshware tshwarele mono. Hi call. Le se di divela.
20: Ah, morning Delhi.
0: Eh la la ga ga itse di aka.
20: A mona tozwana.
0: O fa mo khathalwa Sun City.
20: Ke khutlile fela ga nna.
0: Eh?
20: Ke khutlile maobane. Ke a tlo imo.
0: Wa phomola.
20: Ke fitlile ka labohlano ka tlalatlala le Sun City la bohlano le go fela motsebelo ka tlalatlala le Sun City sonta ka tlalatlala le Sun City. Maobane se ka tlalatlala le ke ke half past 2. A ke kwa Sun City.
0: Mm. Hono le monate ya?
20: A Delhi. Bona. O tsiba ba tshukela o la inisa Sun City ka maoti.
0: Mm. Sho.
20: A hle. Ela ha ya kwa na kwa ka a Instagram tsho mo tsho mo. A bona na ba ba tshukela a hle bona.
0: Sanne rena.
20: Sanne re tu tuna we. A ke mo ka ta monosi. Ke tlo go dilitsa ka go bidi ya hai. Ehle. Magaliso ni linkile cup. Ke di bona ka ofa di registration magaliso di tla ha ka da gena ya kwa lokwa. Ha ema batho ka ofela.
0: Yes.
20: Ka fumana tsang ka ngwe ba di VIP ngwana nne o sna motho di tsinga fumana o di go le ka ofela ngwana nne. So, a ba tsara mokwele.
0: Ho phamiswa matsoga ofela fihlile karas.
20: Ho na re khantsi tse ka mabona go na di torche.
0: Mm.
20: Ho veli. Tsang ke budget le mo setla.
0: Ai. Kari 26 o tswele ntse re ikoka ya mogathalwa Sun City fela ho bile hotle gaitsedi ya gaman
20: mane mwana guna ke buketse le mo setlang
0: ke a leboa mabinda
20: dia kala next year ke le ke mo mwana go
0: a shapo mabinda
20: nna ke na mogathalwa Felix ya ka ikoka
0: hey
20: ai ke mwana go
0: gona ge imogile mabinda ne re ho la jwale ho kopa kopanye mm
20: o bona ntle le mo mwana nne le mpi
0: Shapo ga itse dia motho mamedi moeng dumela
21: e la mistadi
0: Shapo jwa ngwanetse
21: e teng le ka ngwanetse
0: a mna di ngwana mme
21: e la go mamedi ka 89.2 ke le mafatla nentleng go le skema ke nne ntata ona le lingenyana ka mafatla nentleng ha re o re nya botlhano mistadi
0: go jwa mafatla ne mo skema game
21: thank you mistadi
0: go jwa mafatla ne ntori handle
21: Ah, ri pumule mona ha ya rna ntse nga ta wa tsiba Mr. Zin. Tshimolo ngwe tsa makala ene re na le batho fela ba dipampiri ba molao. Tshimolo ngwe right Mr. Zin wa nnete.
0: Re ya le bo ngwana mme a o le va.
21: Thank you Mr. Zin.
0: Tsebele tso ke le sedi mamedi dumela. Le sedi FM dumela. Mamedi mo eng khotsa?
22: Hi Loi.
0: Ndade.
22: Nga ka mokwena ka mona ka bolata thabadi matlwa thabadi mohudi ko mametse ka 88.2 ha tsa tsida ka le di mona te di kire la shaba shaba loi tente re di ra ka la ga lo ga ka ntle ka mona ga ntle re jella mo go le mantwana tangi loi
0: kwena ke a le bua
22: a le bui leng ke na loi
0: mamedi mehlano metsotso pele wa tla hora ya boraro le CD FM dumela
23: Eh mboliso mboliso.
0: Yela yela ngwana mme diava.
23: Wa re mkhaya wa re mkhaya.
0: Ha ngwana mme ntodi monate go di fedile ke la bobedi gore nthongwe lengwe ne paetse.
23: Ao banna, ao banna.
0: Diajwan kwa kwa mo.
23: Matisha ga na o jetsa re ha go di setse. Bana ba lo bapala khatika boros.
0: Ha ngwana mme, ao.
23: Ah ngwana mme. Mkhaya tsa ntodi hantle ngwana mme ntodi hantle ona le thoka nnete tsa be ke bua maka.
0: Ha o ri a le bo batho ba bo sitseng di taxi di tla ba di tsamaya batho ba seke ba lo fa mosebetsing he he ha ona letho ke letsatsi le tshwana le matsatsi a mang.
23: A re bona next wa le maoba nne ntse ke feta na mo le sitseng ha re se ka jene ngwana mme ba re he. Ai ho etsa la ho tsaetsa la ho be hantle ha ho etsa hala mme.
0: Ha engwana mme re o renya ba hlame. Mama dispolisa si siemi nete jalo ka re tseba o ska iphumana le tsietsi ngore o tla lofa mosebetsing o tsebo re ha e ho thwe ha e mama di kile tsatsi wa sebetswa nthwe ngwelengwe tla betsa mahantle me batho ba re rileng mohantona o nang le khotso o kgatlano jalo le melata e senang ditokomane sepolesa se teng o shebana le tseo mme go tloa moo ntho engwe le nngwe e tsamagantle le sedi fm dumelang
1: good morning bely
0: dumela gaitsedi ya motho
1: ke
0: ga monate gaitsedi yaka ao simoleboeng di eva
1: I have been two for the killer hunter, really. How am I talking? Make you go and see it.
0: Enjoy the handle, Barisimo.
1: Enjoy the handle, to the cellar, really, to the cellar, and to the handle.
0: Really, but I did a motorary ring of a sham.
1: Dalibo.
0: Mamma, do you have a baby about Cretella Lacedi?
2: Bori.
0: Dade.
2: You're a brand.
0: Kiapella, one is so peasant.
2: I'm doing the baby to me for them.
0: I'm going to get a little bit of a
2: dumela ke go ale mre
0: e go ale
2: a wa ga nne tlhodi mun madi e gateway vo tamadi
0: go jwan di tamadi mo
2: a wa ga nne go di ke go mun madi ha ona ga da ona letho demo le mo tsakela mna di lo
0: ke le bawo le jwalo mhlomphei ke ya le bo mrena bishop
2: e go mo mngaloi
0: Mamedi Mmedi Metsotso le sekoto pele wa tla hora ya boraro re ya leboa di WhatsApp ke bona diteng re tla nne re dinke jwalo jwalo mo Mamedi re bona di ntoditsa majwang fela re bone hemo Mamedi bo holoba ya dinaha bontse bohlile bolata ba ai ba bona ba teng kwano Africa bo rwantle le ditokomane di ntse di kena di bising di banka jwalo jwalo hore bana ile bona ke bone ga nnete ba moetse hore le ho ja he re ile ratla re se re tloetsa Afrika borwa empa ho hlokela re khutlele haye re ilo etsa dintho ka malabo re tsebo go ibile dikolo dikwetse ha dikolo dikwetse me re a tseba bana ba grade 12 bona ba ntse ba dikolong le bona ba tla ikela ntonse ditsama antle ha manati merita ne re dutlwe mamedi le fapha la ditaba la kwano SABC batla ne ba o fediketsa halo tsa letsatsi le na le manane o kwano le SADC FM hantsi le phahama hore ntho ditsama jwa how tadi matsupa na ko andori mahlo ho raki ya brar harbi se jola maria carry mara make it happen Mana Holesteria Fair.

0: Dumela Veli, dumela Moveli Still, koma metsi 89.2, ke lena Madi Frankfurt, ke mathandi nhlapha re horeng ya bohlano Moveli Still. Danko.
1: Mbololo, ke mkgautsi. Mona Soweto, Snake Park, pela Dobsonville. Ya ko mametse ka leqhubu la 88.4. A dintho di tsamaya di motjhentate. Ya re sa baballetse.
2: Hela Mvolisto, ithata mkhaya, ke tsone a ngwana mme ko jela ka tsebe leqhubu
3: ntate molo idumela. O sa phetse hantle na? A nna ke sa phetse ka mahau, ke phetse ka mahau Tate Veli. O tla wa thabisa, ke mametse le Sedi FM 90.3. O bua le Moruti Lekate, mara ba start moshate kuro start, ke a leboha le Sedi FM, ke molelwa.
1: Ee, ba mbolobola, o tia strata, motsamai phahlana mo nyakong a Land Rich, wa di busa na, ke di busa, ke mametse ka lekhulu 90.3, ke na tee ntate.
4: Kgotso le kae ntate, 89.2. Kgotso Mishak Studi, ka petsana retse, ka thabeng, ka hodima thaba, ka bo ntate thuso. A leboa.
0: Dumela mavolovolo. 88.4 ke leqhubu, ke le Boksburg o lemisa, ke mo Mafutumatela. Lapeng ke bothabothi makgonyane mo kanang kanye le.
5: Dumela mvolisto. Badimo ke tupi tlopong, ke tshwere ka leqhubu 87.4 da du.
6: Lesedi FM ke molelwa motswalle wa makgonthe ya kgemang le wena ho tloha ka matjeke ga dikgogo di theoha dikalaneng ho fihlela re isa masapo ho beng Mafikeng.

0: Dumela Beli, ho teng le kae Beli? Ate, ko mametse ka 88.4, ke la ka feng kgotso Dennisville, ke aus baby wa harampai. Thank you Beli.
1: Ai bololo, o tla start. O je le ka tsebe, o je le ka tsebe wa ka. O 90.3. Ke le ka mona ka mozolo. Ke nna isotsi.
2: Bololo o just rata o ma mezika 88.4 ke le ka mona ka mafeteng la di go di santa e mane motho a mogodubile ha mme ke tango
1: go tso veli ke o ma mezika le mona Harry Smith ka 88.8 ke ntate sephaka the big fish wa harasebe e le nne ke mona re smedi ka mosebetsi. Thank you very much le monate
3: kgotso o just rata ke na loela kubula 89.4 bua le molefelo kwa la odimo R708 kgotso o just rata
4: kgotso o just rata kgotso ke ntate moeketsi matshabisa ka mona ka Telemas o mametse ka lekhubu la 882
1: police do ntse go jile ka tsebe ntate ke le ka tsanene ka mona hare ntate hare ya kgone go renya botlhano molwane ntse ke dutse lwera ka mona moyete makoko ka tsanene ka mona na ke hopotse poki ke kwana bana
5: Khotso mavolovolo a le wa tena mona ke dilo topanya ke tsamaya mona tveli e sonya o sedi veli go mametse ka 89.4 ka mona ka Thabo Welkom ni Maria Mogoto a idume veli fe a bogenya o katela le gore ya bohlalo ka bontse ke dutse le wena
6: Datemfana ka ke se teng re shi wona date tsa go ile ka tsela ka khula 106.6 ha so go le rata ka nete mo ha so go ke ntate ke mante go nko ya ke ntate nko ya ntse go ile ka tsela ba ke ya le bo
7: o mametse dikalane le vele moloi

0: mamedi bitswa ka hore ne zalwa ngoba ne thandiswa mazwai mana hole sedia fa mo re ba jwalo hele shumela metsi me hlanu metsutsu pele wa tla horani ya bone nna le wena re jalo ko mo seng ga macheke mona hole sedi fm
1: ke nna go ya o tsosha tse molimo le nna ne o la dikalaneng fela
0: mamedi ke segile ka o fa se hlohe ke ya bona di a kena di whatsapp me o tla ntetsetsa le mano 086 000 3084 re tle ka mona veli moloi re tsebe ho utlwa mo mamedi re qale jwa la kamela etsa ya khatiso
2: mela khetsi di ya ka tlhola vedi di masusa na ga go pani kwa kwa na ke la ka kwatela tshwenye motho ene ke motlwaetse ha ho na ku ke le motho o kgela motho ga tsaka motho ka lebaka la ya ba go sa utlwana le ga se le ntse o sa utlwana mara ha ke motho mo a sa rata go patena go dile mara e yena e lang kutlisa bohloko jang lang kutlisa bohloko ga motho ke tshumi ya ga mara o kgela motho e le mo go tsa kwa tla go
0: sho
2: ga go ata bona bona bona ke ya hantle ga itse ya ga ba
0: yo matsosane kutlwa hantle a re veli nna motswalle a keang ya ba o nkela motho ke a dumela matsosane o ne o na le go mo qoqela gore hela ke tshwareile hantle ntho di tsamaya jwang a di a ntse o tse jalo o mo shebile yo
3: bololo kgotso kgotso ee kane tsona dijalo tse ntho tse kantseno di a etsala bophelong then na sa tswang itlala magetlo a mangata jwa le motho a lo fela gore a tshika nete o tswe bophelong ba ba ba bontsha gore ka nete ke nwa ya mabitle tibiling o tsaya le wena ganti ya a ka mona go kotletse le rumo ka kubong ha le jwa le fela gore fela motho ya lo o suthe o yena ho hang ka nete o bane le bibele ya bua re se ga sa se pila ha o ka mehla e bua le tshidiso mo fana ka mona ka dibelo go tangos
2: veli dumela ke se bolela balo ka bepena nna ne ke na le wena motswalle ka nete re qoqa ga ntshana seno ga ke mojetse ntho tsa ka ne di tlalatlala magatsa ke sa di buile tsatsine na ke builetho o bona fela ntho di ntse di etsala tangos
4: vm ke phetse o phetse comrade sabata tedisi 3870 extension 5 monyakeng ha bo versus brown e putsao entle ke ka tsela ena kapa ke ka bogona e leng gore ke gotse ke ba mokana ke ba lemo se mashome ya tsheletseng ke be ke be mo keleng tenge ke sa batle motswalle o bale motswalle ke sega sa gago se tla o bolaya o ntse o phela ka tsela eo ya gore tlabe di buile dintho e be le gore o mongwe wa ditsamaisa ke a leboa ga o bejalo taki
5: Belisto, Belisto, ke pholo makao de bende sa ba ile o tse. O jile ka tsa ba le khubu ke 106.60. Ya bo tse ka na ska tsa pa motho tsatsa. Ska tsa pa motho, tse ba ka na ska tsa pa motho. Ba ka ba fe milwe tsa ska tsa pa motho. Ro. Twa ha u jetsa go tla mo shagale yona e tlo hlaile jwalo ma di fitisa mina e kentse le spice
6: ntate vele mulo e dumela se hlosa ha o se setle se monate nna ke hopola ka le motse hlano tse fitileng motho o ntse o hula ka thata ka nako engwe ka lebaka la mesebetsi ntse tsa maemisa di kontraka e be le hore ntate vele di ata tsaka di fedile motswalle ona waka go boetsa hala hore a ithaupe go ka di madieta o ba nne re rwalelana science re nne re rwalelana science e lengwe tempa motswalle ona waka ha re le batho go na ga tabetsa dintho tse snacks go khukula batho tjena ha ke mogalemela mo bathong ya ba motswalle eno wa ka o rodisa dieta a re ke role dieta tsa hae
0: a evo
6: ka nete o la di ntsha maotunga ka mona a rola tsona ya ba ke ntho e swabisang dihlong jwalo batho ba makala gore motswalle yeo ke motswalle ya jwang. Ba makalla maitshwaro a motswalle eno wa ka. Motswalle yeo ha kgalemelwa diphoso tsa hae, tsa o bua hampe le batho, mahlapa jwalo. Aba etsa ketso ena ya hore a role motswalle wa hae dieta tseo a mo kadimileng tsona. Ntate Feli Moloi o la nrola dieta tseo tsa hae. Yaba e kenwa ke e mong wa bomme Moruti yo ne re mo tšhaketse mo gobane taba ene e tsaetse ga mme Moruti enwa. Mme Moruti a mametse gore no thaka lena le batlo kgalemelwa lena o bua gampe le batho. Ka nnete ebile taba e swabisang motswalle o mo tshabe ntate Feli Moloi. O na le metswalle e mengwe yeo ga e kgalemelwa phoso tsa bona e be ba banka monyetla ba gore ba ka o pepesa ka botlhoki ba gago. Ke a leboa bua le Moruti. Moruti le kake mara ba state moshate go le state mona. Ke a leboa ntate
7: Mvoni. Ga botlhoko e tswa nto botlhoko ke motho o close le ena a ntseng a tsheya le wena every day ga a keta wetse ntho empe a ba ntse a tsheya le wena. Nna ke la re ngwaneso ke ikotselela mosebetsing wa tsa mone shifta ke re a tswelela ke otsela motho wa Modimo nagana o kena ke re kena ka bo 3 o tswa ka 1 tswela boroko be o fitlha bong gatela ka nako ngwe motho ga a tse le go na le depression o bo sa roba le bona le depression ka tlong. Ke a kgolege ya ka e ntse poka le nna mone e nkuka di-photo e romelela ba Modimo ngwaneso
0: ebo
7: ka tšhajiwa Mvololo ka ba le oneng ya boroko mosebetsing ke kgolege yaka ka mogao mone ka e kare ntho e phenyeditsweng ke nakee kore se kare ga se ena kgolege motho o ntse o tsheya le ena every day go ntse o ushetsa gore ka reka o bona le ka ntle o mosebetsi ga e botsho motho Mvololo yo thank you Mvoli
0: yo momamedi ai ke motho momamedi ke tsena ditaba e tsera ba metsotseng e supileng pele o tla gora ya bone momamedi yo motswalle mosebetsi mmogo banda go e tsala
8: jobele motho ke nowa motho tshepa lejwe ke o tlare ga o le beile mono o bo gutle mo ileng teng tse di dutse mono di sa tsetsenyeye ga e fela le lebe la lefika o tshepe lefika gobane lejwenyana fela motho o tla le thona ka lelatlhele kone a ke sa batla go tshepa motho nna ke tla ka tshepa motho a mata ka mathata a lapa laka
9: Mbololo ke tsosa go mama gapa
0: a ga so fitlhe matsosaneng a re tle ka mona
10: hai vele ke mo kete ka mona ka ba tshela hai ke mo ametse mme nna e jwa le ka nthlela le nna ke emetse motho ka skia motswalle mo o sebetse mo ke emetse ka skia hora tlo mfa skia sa safe ka thusa ntsa ke le relaxitse fela ke a gobala le nna bale ke molebedi ke am respond e motho ka thusa ntsa nkuka dinepe le nna o a bile a nkuka a founela kae kae ofising gore ba nkuke ka koloi o tla bona Modimo Modimo a mosenola ga e tshwanetse ba kuke nna ka theo yena le robala ga e tshwanetse ba kuke nna ka o hlaya yena o fitlha hearing ba mbontsha snepe ke rela se nna mothweni ka mmontsha sona tona matlho ampe a iphapanya jalo ka monga dikoloni thank you very
0: yo ka mantswa mangwana mmesefi sa neng a setšhetse wena sa pitla ena ai momamedi go bima fela ntho nngwe e botlhoko momamedi ke yona eno gobaneng nakong e ngata batho bana ba re utlwisang botlhoko ke batho ba tshegang le rona ke batho bao re ba tshepang ba rona re sa bana neneng letho e ra ho qeda mo bona e be ka o ka botsanda te modimo dipotso re ho baneng ono san hlokomedisi pele ka motho yeno a hore o tjena mohlomo e gabe ke ile ga balea ke ga hona mo mamedi ho tweng hlokomela batho ba ha o feel wena kur ha o le khopo jwalo mo mamedi ba hore motho e mong a fellwe ke mosebetsi a sebeletsa la pala haye sebeletsa bana ba haye ho re mpelong ya hao ha qetsole moputso wa hao ha etse letho le ya sebetsa ka ofela o monge tswantso re mo shebeng o metsetse na o metsetsane har ke mona wa tijola mosebetsing o fumana eng na moputswane wa hae o tliswa ho wena nix jwale yo o bontsha hore momamedi ke motho ya kgopo eno a etsang tjena hai kona re kwalehe momamedi re nke voice note e nngwe mona metsetsong ene meraro pele o gotla gora ya bone re utlwe momamedi o reng ka mona
11: ee mafolofolo
0: ngwaneso
11: ee auti a seakgala ee babela malese manake batle motswalle motswalle tshwana le toilete male motswalle kile ka bale ena malee ka mogata mane ases ee mane a buretsa queen yaka a mo buretsa ke ba gata right handed a mo buretsa a mo buretsa ngwana mme a senya ka motshwatla tlhoo ka bulele
0: kamani ka tlokolen hai ke argine ke sebetsa le yena a tseba ke jola le motho ya dula a tsheya le nna na go nngwe a re ho nna motho wa hao o re go bulele watla o buile le nna Facebook le batho ke re ho yena ho baneng a bua le wena a sa buile nna go ba ke na le Facebook ya ba o jwala le motho enwa pelo ya ka ine utlwe bohloko mohlang ke ba fumanang ba robetse ke arwane le motho eo ka baka la motswalle ai thata momamedi ke e ngwaneso a re tlhoko le ne mane motswalle mvololo na le teng mom ke ne ke re bile ke a botsa wena mogotsi ya ka gore gobane motho a o gatla a tsebise ena Facebook qaphela mamedi ke mang ya golang ka jeno tlhola matsatsi a mašwa mararo kgwedi ena Phupjane re happy happy happy happy mamedi ke lebile a gologa maikutlo gao mana re bitsa lenda.

0: khoso mumamedi ya reng khoso wena seng hona ke wa ha wa ka mihla tebe si wa hala kaje re bone palo le ntla modimo buka ke a pile ek sota khaulo ke le shomela metu supile mpa babele hisi bane ba tsaba modimo me habaka ba yetsa ka mo morena wa e gapeta ane nga ba la itse ka teng mpa ba tlohella ba shanyana hore ba phele mumamedi wa lesedi re kopana le morena go e gepeta e gepeta mme morena wa e gepeta e gepeta lebitso la gae e ne e le faro mme faro ulanka keto le mmuso wa gae gore ba lokela go etela kahara Labour ward ya bana ba Israel ba ne ba lemoga gobane bana ba bašwanyana ba tswalwang e gepeta ba baheberu ba se ba ba bangata mme ka phoso bana ba baheberu ba tla ba tsogela maatla mme ba tla bankela puso ya bona faro o bitsa basadi ba babelegisi ba sebetsang kara Labour ward e gepeta empa ba sebeletsa Iseraele ka ba bahebe lebitso la emong ke shifra Lebitso la emong ke pua faro o bua le bona gore bana ga ba tswalwa ga e ba e le ngwana moshimane ya a hlahile le mmolaye ga e le wa morwetsa le motlwelele a phele faro Hansali di kantorong tsa hae o bona bana ba bašimane ba ntse ba ngatsofala kara e gepeta faro o bitsa shifra le phua ga bua le mo kai basadi ke le file mola gore ga bana ba batona ga ba tswalwa le ba bolate empa ke bona ba ntse ba ngatafala utlwe basadi bana ba babelegisi ba ra ba faro ba re morena basadi ba ba e gepeta ga ba tshwane le basadi ba baheberu rona basadi ba baheberu re tshaba modimo re tshaba o bolaya e momamedi e re tshebeletso ya mafube o se gona basadi wa moheberu o fapane le mosadi wa megepeta ka Jesu Kriste morena moloki wa rona amen.
1: Re a leboa morutima tebesi wa halakaje mafube mamedi re kopana gape le na go sane ntle le tshenyo ya nako re fetela ho moifo wa lenaneo la Makumane a Monalemane o teng kgaitsedi ya ka Mantsheuwa Mofokeng le moifo ke seo.

0: SA taka camera le WhatsApp bakeng sa di-video le di-voice call. Citrus L05 e kanka 1.5 gig WhatsApp bundle ya mahala ka 299 ka. E fumana ha Telkom le mabenkeleng a nkang karolo. Telkom, possible begins here.
1: Mabidi ya ntlafala metsotso e le shume kamara hora ya bohlano e re simolile makumane ho sengwe na Free State. Sepolesa sa Free State se fumane moqeqeqo hadi wa matekwane nakong ya letsholo la sona le bitswang Chanela le bileng toropong ya Bloemfontein maobane. Letsholo lena e ne e le karolo ya ho matlafatswa ga maemo a tshireletso pele go letsatsi lena leo mekgatlha ba ahi ilong go ba le mehwanto e kgatlhanong le melata e dulang Aforika Borwa ntle le molao. Tunagola Free State makhwine letso ha mathae mmoho le ditho tse dintsa komiti ya hae ya phethatso ba bile teng letsholong leo. Nakamoloi ke ena ya re tlisetsang tlalo ena e tlhophisitsweng ke Lebogang Motshweneng.
2: Nakong ya Operation Chanela, seponesa se ne se tlhatlhoba mabenkele le dibaka tsa bodulo e le karolo ya go etsa bonete ba gore maemo a tshireletso ke a boemo bo phahameng pele letsatsi lena. Tunagolo letso wa mathae o re ke karolo ya letsholo lena bakeng sa go utlwa diphephetso tsa setšhaba gore mmuso wa porofense o kgone go namola moo o lokelang go namola teng.
3: Operation ena ke edin ke e nngwe ya matsholo e ntse re a etsa mona gagolo marantsa etswa ke maponisa ba etsa ka Operation Chanela empa ona jale tjena re la renka karolo ya gore le rona re le baetapele ba province re tla re tlo supporta maponisa bane go na le maemo a mang e leng gore pele ba ka nka motho ba mo kenya ditlamong re ke re bue le ena jalo ka re sebetsa mmo le social development di-social workers tsa rona di dula di le on standby re kgone go utlwisisa maemo.
2: Puisanong ya hae le baqolotsi ba ditaba hona Bloemfontein maobane, tonakgolo boletse gore ditshebeletso tsa bophelo tse jalo ka ditliniki le dipetlele di tla dula di buletswe setšhaba mmogo le dikgwebo tse jalo ka mabenkele. O boletse gore maponisa a tla romelelwa dibakeng tse fapaneng ka bongata go etsa bonete ba gore go ba le polokego go baagi.
4: That disrupt the lives of fellow citizens. Let us not allow a minority of individuals with criminal intentions to divide us or to undermine the stability of our province. Let us demonstrate that the Free State is a province where the rule of law prevails, where the rights of all are protected, and where we can resolve our differences through dialogue, not violence. Tomorrow is a normal day.
2: Tonakgolo o tsotse pelo tlhalosa gore mmuso o utlwile dilo tsa setšhaba tse mabapi le tlhokego ya mosebetsi le phano ya ditshebeletso. O ipeleditswe baagi o latela metšha e nepagetseng go na le gore ba bake morusi le go senya thepa ya botlhokwa ya mmuso ga ba ipelaetsa. Tlaleo ena e tlhophisitswe ke Lebogang Motshweneng wa SABC News Bloemfontein. Nna ke Nakamoloi tshebeletsong ya Lesedi FM.
1: Mamedi yona e re beya gantle metsotsong e leshome le metso e mene ka mora hora ya botlhano e re ga jwale re lekole dingongorego tseo o re romelelang tsona wena momamedi wa makumane gore re fumane le thuso kapa dikeletso tsa ditsebi. Momamedi wa rona wa botshabelo Free State o llile moifong ka ngwana wa hae ya sa fumaneng tšhelete ya mmuso fela e le gale a entse kopo ya yona.
5: Ke kopa thuso ka ngwana ka sa fumane tšhelete ya grant e ne ya 350 e sala ya apply otlwa ka 2022 o fitlhelela gana jwale jena na ba re wa e golang ba sa e gole ga ona ma fumana thuso teng ke kopa lesedi le ke leng thuse.
1: Makumane e tlotse matšhato go fumanela momamedi ena wa rona thuso go tswa go lekala le neelanang ka tšhelete tsena tsa baamogedi SASSA ke ena o thabile o fumane thuso.
5: Go romela molaetsa ke bonono wa mošanyana he wa kopo ya hae o bontshang gore kopo ya e amogetswe. Ke lebogile gagolo ngwaneso, ke lebogile gagolo se ka Modimo a ka o etsa gantle. O ne o thuse le ba bangwe, o ne o thuse le ba bangwe se ka felela go nna fela.
1: Ngwana ya saleng o shola tharing le wena re atla ngongoregong ya gago re dilata ka bongwe e re ga jwale reng ke maikutlo a gago go tsemelomong ya batho. O marandrang a dipuisano tsa setšhaba social media ke itse le fitlhile letsatsi le bo e sale le lebeleletswe la 30 Phupjane la mehwanto e teletsweng pele ke mokgatlho wa March and March le Operation Dudula gara emeng. Mehwanto ena ke kgatlhanong le melata e phelang naheng ena ya Aforika Borwa ntle le melao. Ba labatlha ba etsa tlhokomediso gore melata e bangetse ba gore ga ena ditokomane tse e dumelelang go phela mo nalapeng Aforika Borwa pele go la 30 e leng ka jeno e be itlhekile mo nalapeng Aforika Borwa ntle le moo re tsebe gore o tla itsala jwang fela se ke boletse gore sepolesa se matla difaditse tshireletso ga moraonyana ga lenaneo lena la makumane le ntse le gatela pele re tla buisana le lefapha la sepolesa boemong ba naga go utlwa boemo ka kakaretso nageng ka bophara a thoo tse dimogo dimogolo wa ANC Fikileng Balula o re ba se ba qadile o tlhoma bonkgetheng ba ditulo tsa bomajoro dipotso tlhola ka baikopedi ba mosebetsi bakeng sa dikgetho tse tlang tsa magotla a metse ka mantswe a mang di-interview tsa basebetsi tsa mesebetsi ya majoro di qadile ANC hopola hore e ile a re ba etapele ba gao bo mmasepaleng ba se ba tlogethwa ke wena mameditsedi mmabotlhe wa Nigeria Chidima Adetshina o tseka go phela mo Aforika Borwa mmabotlhenwa ya neng a tlaile go fetela mogatlhelong wa go qetela wa barwetsana ba neng ba kenetse tlhodisano ya mmabotlhe Aforika Borwa mi South Africa e mmabotlhe wa lefatshe Nigeria Miss Universe Nigeria o tlaile le go tlhela dinyebe la lebatowa Cape Town ka mora go tshwarwa pejana kgweding ena a tshwarelwa go phela Cape Town ntle le molao ntetsetse 086 000 3084 086 000 3084 rutlwa maikutlwa hao ka tsena tse melemong ya batho go homaranang a dipuisano tsa setšha ba social media e re ketse tlhokomediso ke era pele keng ka maikutlwa hao
6: maikutlwa a latelang ke a bamamedi Millisedi FM kapa SABC News ha ena kabelo
1: ke itse o ntetsetsa go 086 000 3084 e re potlakele botshabelo go ntate Pule Mabena dumela ntate
7: ketele kae mantsi
1: re tla le kae ntate
7: a re teng ege na maikutlo ka ke bua ka ene a Fikileng Balula ha phakaletse hore bonkgethe bo mabao majoro bo ntse fela ba etsa di-interview so qadua ho ya ka nna ke taba e bohlokwa haholo eo ebile e hantle gobane mmuso ona ke mmuso wa batho ka batho bakeng sa batho jwale wa bonela gore ke mmuso e le gore o transparent ka nnete o betse mang kapa mang ka nnete e se ka bonte fela le a ka kgethuwa ka nnete e ditshebeletso di tlaba teng bonte fela ra itse re shebile fela ditshebeletso re na go kgethuwa mantshiwa o kgethuwa Mabena kapa go kgethuwa mang ha fela e le ditshebeletso re shebile ditshebeletso fela ke lebile mang
1: a re lebohe ntate Mabena re lebe Blue Gambushi Qwaqwa go ntate Tsholo kgotsa ntate
8: Ousmane Tsholo dimela le mofo patapotile mo ntate Ousmane Tsholo wa tsogo go bua ka lona letsatsi la ka shebile wa tsiba mmuso wa rona wa makatsa ha ntse go romela maponesta masole a tlame go rato thiba mohanto o mohanto na se mohanto o re retseng go o tlolwa ntsha batho ba tlame mmuso o kwisise e ka go bona o khokola ntwa ya le ka ba ai ba itse ba tlo
1: se tsana a rena tseba ho bohlokwa ho re hloetse tlokomediso re ho ka merusu
8: a merusu ona ha ipetsa la go ke bone fela fela mmuso ka go ba tlo go thaletsa ba o phephetsa batho ha ona ntshetla ba jwalo eno ho teng ba a iba ine ba itse le mogatlo wa matchen match o itse fela ba a iba ba tswana ba nna tse ka ntle ba mpa ba itheke fela hantle ba ntse ba itheke ka ntse re bona television mona motho motho tlhala ba ntse ba tsama ha re na taba le bona batho
1: okay
8: ha re le bo ka re phetetsa thank you
1: a re le bo ntate Tsholo re furalle Blue Gambushi Qwaqwa re ya tsia me bi ho ntate Modise dumela ntate okay ntate Modise o gawile boela o letsa hape ere re fitise mabenkele ha re gutla re tlotswa pele ka honka maikutlo ha ho tsena tse melemong ya batho ho maranrang a dipuisano tsa setšhaba social media ke itse ntse tsa ho 086 000 3084 le itse ke di bua ka pele ke batla ho iketla 086 000 3084 ere ke itse jena
9: o bona ho ya ka nna gone wa hae eng e tloha hoseng ho ya bosiu kwana ho ithuta ho rala le ho etsa mesebetsi ya hao ya motshehare ho secha ho scrolla le ho streama bosiu ka Telkom prepaid LTE 15 gig ke fumana 7.5 gig motshehare le 7.5 gig bosiu ka 99 ranta feela mosebetsi wa hao wa ka mehla ke katleho feela motshehare le bosiu re shatsa letsatsi le letsatsi la hao ka 25 rand kapa ho feta ebe o etsa tap to win meputso ya setsoto Dialer star 180 hash. Kapo downloader my Telkom app. Hona le melawana le dipehelo. Telkom. Possible begins here.
10: Halala! E ka rutla wa bonolo wina.
11: Eh Thabo, tsela ya wina se le bonolo jwale. Bula FNB Aspire Premier kapa Prime Life account. Ebe o deposit 500 rand.
10: We phumelela Samsung Galaxy A06 ya 2000 rand mahala.
11: Swipe karte ya hao makgetlo a 10 ka kgwedi, dikgwedi tse 12 ka tatellano. O rutlisetse 500 rand. Wina bonolo ka nnete.
12: Kena game le FNB. Bula FNB Aspire Premier kapa Prime Life account le kalele haufi ka jeno. Se solo se fela ka la 30 June 2026. FNB. Thuso ya ho fetola dintho tsohle. Ho la le dipehelo. FNB. Le kala la First Rand Bank Limited. Moabi wa tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao.
13: If women have a parabol, the bar Free State, the Northwest, Constant Welcome, Flexdorp. Rekisa majo a granite, le emibale e fapaneng, akala ho 1200 hapere et lilebay. Re etsa majo a mofuta wa rona ebile le o kopuwang ke moreki. O ka founela kapa WhatsApp 072-736-2756. 072-736-2756. Simunye Tombstone, etla o sebeletse.
1: Metso e mashume a mabedi le motso ka mara hora ya bahlano re ntse reng ka maikutlo ha ho tsemelo mong ya batho ho marandranga dipuisano tsa setjhaba social media re na le ntate Mphore o re letsetsa a levalo dumela ntate
14: dumela tsheo le kae ngwana
1: re tla kae ntate
14: re tshwile tsheo tsa tsela ka jeno mona mo mohanto wa ka jeno mo ke le ntse mo ka vala ka mo ai ha ho so kale le tshwana mo ntse thuleile e le taba hore ne ke santse no we metso taba hore ne ho kokopana mara nne ke fela tselo batla hore ha se holiday ka jeno mona nne ha ke to kgona ho ba phatela no ba kwa ma seletse ba buile street ba re ke normal day and then ha ho sa tla no le me ha ho to kgona and then nne ke fela ka taba hore fela batho ba rona ba utlwile hore ha ho batle di phanga ha ho batle ana ha ho batle di tsotsi tselo re tlo ipata ka mora mo hanto mona mme ke bona ile taba engwe ile ho fela e tshwantse follow up but ntho e kgolo fela ko fela match ho bona ba wetse ka kgotso o be le peace mona mme botsotsi ke bona fela botshatsa ba ndore ba tla ba ke nela di shop tsa batho ba ntela batho e ke yona re sa ba tla nna e bona e tsona pele e kena e etsa hala mona mme mara fela nne ke fela gore ha re tlo gona ba part ya tsona o ba re jwa le bana ba sentse ba jwa mona mme match ho bona ha o molao mona mme ka taba ya hore ha o ile bona ha o go patala
1: no work no pay
14: no work no pay and msebe tsa pele mona mme
1: ha re le boenda te mphore re fe ba bang se ba ka re le ba Carltonville ho ntate kae kae dumela ntate
15: ka go le buka
1: ntate
15: ode a tsman tsa ho di ba tla tla nna ntate mbalula ha ke mo kwisisi a nke pulelo ha mo khomo le ka ntshisa ho kwisisa o re ba sentse ba gadile ho khoma dipotso ho batho ba ba tla ba bo majogo ka le hlabogwe le leng hore se tshaba ke sona se go ikhethela bo majogo so a go kwisisi go na se tshaba ha le ke tsone se go ikhetsa bo majogo bona ba interview ka boemo bo feng ha re e le tshaba se go ikhetsa mohlala ha le tshaba se khetsa nna go ke le majogo a mega phone mara ke se motho a agency ba go interview ka tsela mo futa ke bona mo buka statement sa hae ke bana ke sa se ukwisi ha peta bo majogo dina na ha o tloka le ntwe ngata mona ha ba tla le fela motho a utswang ha ba tla le motho a bua le tsano tshabe go ba tla motho na le ditsebo ba ka la motho a tsebang ditlhoko tsa mo a dula le keishini nye seng gore ha ga ta o kgetha ile wa tsama wa ba le o dula di shaba pungwa so yena ya letsa dia ga jeno khaitse dia ga se ka fela ho me hwanto ne ka tsama ha ntle o ska ba le metsegetse go ska ba iphumana go tsana o so bua ka gona le batho ba la hetswe ke maphelo khaitse dia ga ja le bo
1: ho yena ya bo majoro ya ANC ha se taba ya hore manga u metro ba a hi ba bangata ba tla be ba gethile mantsheuwa megatlo ya digwebo e tla be gethile steng le motsa a thebe megatlo ba a hi gethile rabosana madie jole ba tla sheba pakeng tsa bana ba gethueng ke sechaba hore ke mang ya batlanga qatsutsatswile mohlomong ga re re ka mangolo a thuto ke mang a qatsuileng ka ho ratwa ke sechaba ke mang a qatsuileng ka ho tseba mesebetsi ya sechaba jwalo jwalo ke ka ho ba etsa di interview ha ona no
15: ra Jwale ke re buisa poka mabale a ke re tenda tembalula ke secretary general ya ANC. Jwale ha le batho ba ga tlweng ke setshaba ile nga botsana ile stern ile wena. Ha le batho ba mogadwa hae. So interview tse ba go di tsaka jwa ndelo. O bana ha se ha le wele ka sa ya le batho ba ikirabelang ka sa ANC. Bona tsala mo ke re ntse ba ga ke sa UCC yang.
1: Ah o ka nkane ba itse ba batla mamela setshaba ba tla tshwanela mamela setshaba. Ho rena wa ANC ka pa DA u EFF ba tla kgetha a ratwang ke setshaba. Ha re le bua holong tateng kae kae. Mo hlomo no tshantse ke re mo meme ya tlo hlakisa taba tsena. Ra versus Brown ntate sa batla thedisi go tsonda. Ntate sa batla go gawile boela o khutla. Oh, ga le bua ntate sa batla ke a le bua ntate.
16: E ya se re tsewa a kere. Ha re a seng ya ratwang ke setshaba ba khutla. ya to sebeletsa tshebeleng ha o tshwere meeting a be a le ere ga o na le eng kapa eng ka ga motse a utlwe ka setšhaba sena se kgetha se etsang ex ya sona e be ba umanela ka e seng gole setšhaba se sena kana se utlwe ka
1: enesetšhaba se ne o rata fela se tlo o rata go latela mesebetsi yago
16: ke ne kopa o mmamele
1: ke mametseng data
16: taba ena e tena a ke re ga le go kgethwa ga le go kgethwa o e tshwanetse go fela eng kere ke a utlwisisa ge ka bo e yang ka te empa ga ke tsebe se ka motho a leng kwana a fofang kwana a tle bona setšhabeng ge mo bolelele ge batla eng a se ka bolela setšhaba se batla eng ka yeo fela number one ke bege tseba ge ya pele bakešine ka tlola ga
1: okay a re lebohe ntate Sabata TDC re re bone gore re na le ba bang mohlomong ba mmalwanyana kwano mohaleng o teng kwano mohaleng mamedi dumela mamedi patso ntate ke ntate mang kae
17: ntate motaumola mamafue
1: ntate
17: ntate mme nna ketabeng tse pedi
1: ee
17: ketabeng ela ga maphosa le mbalula ga maphosa ba kgona go tšhelete ka le ka di-100 billion go tla tsiba ntweni o ba le bogabala ba se mo ya se ba ka se ba ka se ba ka se ba ka se ba ka se ba ka se ba ka se ba ka se ba ka se ba ka se ba ka se ba ka se ba ka se ba ka se ba ka se ba ka se ba ka se ba ka se ba ka se ba ka se ba ka se ba ka se ba ka se ba ka se ba ka se ba ka se ba ka se ba ka se ba ka se ba ka se ba ka se ba ka se ba ka se ba ka se ba ka se ba ka se ba ka se ba ka se ba ka se ba ka se ba ka se ba ka se ba ka se ba ka se ba ka se ba ka se ba ka se ba ka se ba ka se ba ka se ba ka se ba ka se ba ka se ba ka se ba ka se ba ka se ba ka se ba ka se ba ka se ba ka se ba ka se ba ka se ba ka se ba ka se ba ka se ba ka se ba ka se ba ka se ba ka se ba ka se ba ka se ba ka se ba ka se ba ka se ba ka se ANC hape ba le ba tla rantanya na ba yetse ka mogau ke khate di mo tsena lo go rap shit ona o tletse mo bodu ya le bo
1: okay you try to about how ntate motaung ha re lebela ratswana ho ntate machiro dumela ntate
18: o swat
1: ntate
18: na mo tabena mo hantena ke a support mara ke ke tsokomela gore ha itse go tswela molimo ntho e ne ka re tswela molimo fela gore re sebedise taba ya dikgetho ke tsaya ba neng tlo ya di machi ya jetsa ha ke go tsela molimo o ba neng o tshitse tsana ya le tsena le molao tsho wa na ha e o tsakile re bo ga dipolitiki ga le bana ba re rekisi batho bana ba kene ka mona ke ntwe ntse ga bo mo ke bo ga dipolitiki ba tsaba ha ntle na ho etsa hala ke bana ka jeng tsena ba ba tsentse sponsor ba tlo go lwantsha ka sponsor ga le nna le kgile ha go tsela tsela taba ya dikgetho ke ntse ba tlhomana ke di pego na ke le tshabe ke di tsena ha e na re le di tsitse gale ngwanisho ke ke re tsela mo le mo ke tsena ka di match tsene ha re se le tsene di kgetho
1: yo re le buile ha holo re le be Phil Jones Crown ho ntate Sokoti go tsonda ntate
19: le ga me mo tshwa
1: re tele ka ntate
19: a re tele mo ifomo ba dinele
1: a re le bo ntate
19: go hopola ntate botheletsi wa hopola o la itsa nge melata mandela itsa ali siko a ile overseas mandela la tsaka potla go potla go ena ya nako tshika ntate botheletsi
1: ho botsa mmamedi ho laitsa hona le mmamedi sa mathuta o ha tsebo laitsa a go ba ho putse ka pele nyana mo
19: eh ga dipotlhizi o la nka melata a go ba gotlisa bana ba sna mangolo ba le teng kana go ena kana kwa teng ne bana se ba o mo se go ba tla South Africa mandela la gutla ena ba sna mangolo a rona a ke problem go ba tla South Africa mara ha ba tle mangolo ba ya no ba tletse jwa motho ba no smantse mo botho na ba tletse ba iketsa majwala ba iketsa nthongolongwe ha re re ba seke batla bana o no ha no tlwa o ye nthong Mexico o sna di pan dos manje o ke a pele ka no e re hlompho le bona no ha se hampe ha ba tsamaya ba khutlo ba le tsantho tsantle ka molao ya bona e seng ba skipe khanda o hopola la bana le me ya ana nstein tri ka mo ka fristite a tsho pleng le pleng e fe a so understand three the people shot the computer ga mira o nana o understand three mara ntse di tsang nya lo tlo pele kana go nngwe batho ba go dile swantsho nga ga ipela go dile abana ha go ga banki di advice
1: sure
19: ga kana go nngwe la ba go dile jwalo mara banki di advice o ba ne go plan mira o le thusa go go ka yena o tlo no tshwara se three mara o tshwere mira bona ka tsela e makatsang e matsopenene
1: jo
19: kana go nga
1: e sale ba tlhago
19: e ka she
1: ke bo sale ba tlhago ke boeta pele ba tlhago wile ntwa bosoka o mamela dikeletso re buila holong ntate Sokoti ntate Sokoti ka Phil Jones Crown re re kwala ka ntate Majara o re letsetsa le qoqo go tsonda ntate
20: kwa tsa me ntshiwa ka
1: re tla ka ntate
20: a ke ti ha tse ba nna ka ho nyo ka khone ka khutshanya le fela ha go tswa ke thabetse na melate ena ma ya ke ne se ke dite ya ne ho o go ke ba tsala ba lang ka dikitikiti ba ne ba ne ba le ka natala bo mathene o ya hudimo kwala ba ne tse ba le teng mona tse ba ditsimo ene aba soka ba fella batho ba ba ngata ba tswa le teng ka ke ne se ke dite ya ne hle batho ba mo tshi
1: Ere metso tsungena e bashume a mabedi le metso e robong pele hora ya botshelela ke suthele mo sebetsi mo holena rabosana madie he re fetse ka sehlohong sedika dikweng sa gwebo le moruo
0: re obese se solo ka sa moruo le nanong la makumane

0: Weetbix Club e se e kadile jwalo ka mahlasedi a letsatsi. E ba le monyetla wa ho hapa 5000 ranta kontane le Weetbix ya selemo kaofela. Romela voice note o re phethele pale ya ka moo o hlolang diphepetso tsa hoseng hore o qete letsatsi o le matla. Kala letsatsi ka dijo tsa hoseng tse matlafatsang. Kala letsatsi ka Weetbix. Ho sebetsa melao le dipehelo.
1: Di-scrum half di hloka di-fly half. Feinberg Mngomezulu o hloka Willemsen. Mme sehlopha sa mabokoboko se hloka Siya. Mme setene se seng le se seng se hloka AfriSam Cement. Di dubile mmoho ka motswako o matla wa samente ya boleng bo tshetjwang re bahlodi. Reka mekotla e mehlano kapa ho feta ya AfriSam Cement. Mme o ka hapa monyaka o senang tekano wa ba babedi wa ho ba le di-Springbok mmoho le dikete tsa di-voucher tsa ho aha. AfriSam, batshehetsi ba motlotlo ba di-Springbok. Ho na le dipehelo.
2: Soweto. Mosi wana lane ya boitelo ba ho fumana tokolo ya setjhaba sa rona. Kaolang leke tle le khumula 88.4. Kapa le download SABC Plus app ho mamela lesedi FM.

0: Taxi driver Joe Boy ke le bitsola ena pina pele mo na ro bapaletse you are the one ka Elaine itsebeletswe ka le seria family to tshidla ntle ma shuma mabedi na le metsi robedi ka mora ho raina ya botshelela o tsopola hle mamela tshebeletso ya le sedi o re ka jeno mamela le hlono lona le monyetla wa o ka ihapela na moputso wa 5000 rand ha moho le marak face le di jotsa o seng a tsa selemo ka ofela o bana be leng re ba re tliseditse tlhodisano ena e monnate ka nqane fela hora ya bosupa o ntse o pola hle hore ho hamfela re tla kopa romela di voice note tsa pale tse leng hore di hlalosa ka mo wena o itukisetsang ho tobana le letsatsi ka leng o ntse o pola hore ha se kgoeletso ya papatso ke kgoeletso ya hore o re jwetse o re fe bohlale ba hore wena o ipea hantle jwang ho etsa bonete ba hore le ha letsatsi le kala ba le moferefere wena o iphumane o ntse o yeme ebile o phethahaditse ditabatabelo tsa gago le meralo ya gago ya letsatsi leo
1: mashoba ba bere ba tsere ba fela betso so a re fela tsa ra ya botshelela ke the biggest one to drive at a breakfast on the city FM station se ratuang ke nna le wena ke a ipotsa wena mo lenteng tontse di tsama jwa ngwana mmamedi jalo ka re tseba gore ho lebeletswe jwalo di protest tse fapaneng di bakeng tse ngata tse fapaneng motho ha o tla mosebetsing ne hle ke shebile ke batla ho bona hore maemo a jwang fela ke a hlokomela ho a bona hala hore hona le mabenkele bo di molo tse kwetsweng jwalo jwalo e hlile spetipeti ha se matla jwalo ka motho strike ya o tla mosebetsing ke sa tsebe ke ka nako e motho no tla dintho di tla fetoa fela ha se matla ka nnete ke a ipotsa wena mo leng teng se tsamaya jwang empa ke bone dibese ditekesi kae kae mo ke tsamayang teng tsentseng di palamisa batho ba tlang ga ke tsebe wena ga o tla kgaitsedi yaka o bone maemo a le jwang ga o tla mosebetsing
0: kgaitsedi yaka ka mona ka moo ke tlhaileng le ka teng ka dishabong ai mabenkele ke bona ntse a tlo bulwa gantle jwalo ka tsatsi le neng le leng empa sephetephete jwalo ka o tlhalosa se tlase go feta le ka moo go tlwaeleileng ka teng le ga dikolo di kwetswe re a tseba gore se a theoa dikolo di kwetswe empa ka jeno wa tlhokomela gore ke methwaela ntho e o e buang dibese ke bone tse pedi tse tharo fela ga di ngata ka mokgwa o motho o tlwaetseng ka teng wa utlwagala gore o na le ntho e nngwe e etsagalang le complex mo motho o dulang teng ga o na o tsikinya go tlwaeleileng ga batho ba theoelang ke bone kae ka re batho motlhomong ba tlo sebeletsa lapeng kapa habai ha ke tsebe na ho etsala
1: ke ne ke le molongo mo maobane tle water mona e tle ba hlalosa mabenkeleng a mangwe ga ba tla ba koetse ho sane ba bua ka jeno ke maobane le ke le molongo jwale ke hlokometse hore e hlile ba bang se le yona ntwe le mohlomong ba tshepe hore kapa e se le yona taba eno ya o boloka batho ba tlang mabenkeleng a bona ba batsetsang bareki ba bona kapa yona nthweno ya o tshaba hore mohlomong ha ona le dintho tsa mofuta o tjena nneng hona le ho ba le mathata fela nna kgoeletso ke yona eno ya hore le ha re ipelaetsa ka tsela e re ipelaetsang ka yona rona re nne re dule re tseba hore Afrika Borwa ke ya rona mme o tshwanetse hore naga yona e dule ntse e le teng mme naga e etswa ke yona mabenkele e etswa ke dintho tse ngata tse re di sebedisang jwale le ha dintho tse tjena di le teng go na le dintho tse re sa di kgotsofallang o tshwanetse re nne re tsebe gore ho sasa o tshwanetse re nne re fumane thuso kae kae jwale rona naga ke ya rona e re tlo tlameha re sale ka yona le ha go ka etsala eng kapa eng jwale ga re se re senya tse dingwe tsa dintho di kgutlela e kgutlela go rona jwalo ka maAfrika Borwa jwale mamedi o tla tseba gore ka nnete e santsane le tabane ya go lelua jwalo e sale ntse le taba a se ntho ya gana jwale sale ntse le dilemo tsa go feta ya batho ba ka Afrika Borwa gagolo ba senang ditokomane tse ba dumeletseng go ba ka Afrika Borwa semolao ke bothata bo bogolo batho ba lela jwalo ka gore batho bana ka mona ba bang bonokwane ba bolaya ba lematsa batho ba bolaya batho mme ga ba sena ditokomane ga ona mo ba fungwanwang teng ba bang ba lela ka taba ya tshireletso ba bang ba lela jwalo ka mesebetsi ke ditho tse ngata tse o dulwang ka tsona fela tabagolo ke yona eno ya batho ba ka kwano ba bangata ka tsela e makatsang ba senang ditokomane tsa semmuso go ba naeng ya Afrika Borwa ba le jwale naga e nngwe le nngwe go dumela jwalo gore o tshwanetse motho be le ditokomane ebile re a tseba o tshwanetse o be le ditokomane tsa gore be naeng eno jwale ehlile ke bona boipelaetso bono bo e leng gore go lua ka ditaba tse jwalo bana ba senang ditokomane tsa semolao go ba ka kwano tse ba dumelelang semolao go ba ka kwano ka naeng ya rona ya Afrika Borwa ga re tshepa gore dintho
0: di
1: tla tsamaya hantle jalo ka ha go lebeletso go tla ba le di-match tsena di bakeng tse ngata ka go fapana
0: mme mamedi ya tshebeletso ya lesedi re bone phatlhalatso e ntsweng ke mmuso maobane re a hopola gore South African Interministerial Committee yona e tsepa miseng a tabatsa e shebane le tsona tsena tsa bofali e la phatlalatsa hore ka jeno ke letsatsi le tloileng la tshebetso ha se national shutdown ne ba hle ba ikarabella ka taba hore na ha ya kwalwa ka jeno mme le tona mamuloko kubai o la hla bontsha hore diketso tsa ho tshosetsa tsa ho lwantsha batho be leng hore ba theohela dikeke tsa mamellwa ho hamfela mme batho ba etsa diketso tse jwalo ba tla tobana le khalefo ya molao mme le komishini ya ditokelo tsa botho e la hla ya tsa kgoeletso hore ho be le kgotso ka jeno jwalo ka ha ho tsebahala hore boipelaetso ke engwe ya ditshia tsa democracy mmuso ka setšhaba o na le tokelo setšhaba se na le tokelo ya ho bontsha ho se kgotsofale ka tsela ya boipelaetso fela komishini e ne tlile e lla ka taba ya hore re tlhokomele hore tokelo ya boipelaetso ha e hatikele tokelo ya batho ba bang ya ho theohela jwale re hlomphaneng jwalo ha re tswa ka magalo ka ho fapana nna le motho e mong a buile ntho e nngwe e ileng yang kgahla ha yang kgahla kalokalo e laetsa ke nahane ka tsela e nngwe ya hore boipelaetso bona ke kgoeletso ya setšhaba hore mmuso o ko mamele gore melao e teng e laolang taba tsa bofalle mme seboko sa setšhaba kore mmuso ha o bonwe o sebetsana le taba ya bofalle ka gore ka kwano ka naheng e be batho ba nang le tokelo ya ho ba kwano ka ditokomane ba senang tokelo ba be siyo ka kwano a re nthwena e se kae ka re e kgahlanong le melata hantlentle nthwena e kgahlanong le ho se kengwe tshebetsong ho bonahalang ho setšhaba ha molao ona o e leng hore ke wa bofalle ke le ka fumana le tsela e nngwe ya ho e sheba gobane setšhaba sena se lollela mmuso ka bothata
1: ba reng ka jeno ba lontsha jwalo ditletlebo tsa bona o lo fanwa ka tsona gore ke tsana ko e kae ga itse ka mashoba mabedi ba tsebe hlalo fela betsotso ke le bile tsholo re ka bosupa chepa to sal sale teng go tlo re papa di eme jwa tla tla go tlo go tsa bolipi di tsa majwang le ga itse di aka exinia se pete pete le sona sting di metro ke tsetharo mo teng ka tla utlwa go se eme jwang nka thabela go utlwa jolo ka re tshogege a re tla gona mosebetsing ka nnete ne go a bona hala o hlile gona le nthonyana o ka nka thabela go utlwa gore manga o metro city of joburg e kuruleni teng di taba di tsama jwang chepat o sa tsale teng ka papa di
2: papa le serie fe le la kitchi a pacha
3: mamiri wa tsebele so le serie fm morong ha go le bowe caramel go le bowe dj le wena comrade jonito mamiri ho sentjena re tla ka tsona tseno he tsa hore morocco a o fitile ba bile Netherlands ka thoko e ka morapapa di e matla e leng a tlhaba matla holo ya fihla mane na go nye ke ditsweng ya feta ya ba ya di penaleng tse hlano tse hlano ya feta ha ile ga e feta ka mala ka mana ka bo sudden death ya bile rao ya feta Morocco ya pele me re tla e bona gore na e be tla sebetsa jwang ha ntse di ya dinyelo taba tse dingwe tsena tsa gore Manchester City he e tsebisitse mokotlisi e motšha maobane mme yana ke Enzo Maresca tla mo gopola monna enwa o na le tlile a le mobe ga na tsamaya le tlhopha sane sa Chelsea ba ba fitlha mane ho Club World Cup bolo ba batho ba ile ba qala go mmona mono ba qala go motseba mono Enzo Maresca mme o sebeditse gantle haholo mme le nngwe gape taba ileng ka bona e maaka ditse haholo ke ena gore Germany ao mamedi ba ile ba hla ya ba mathata apaka ba apaka maombane ma Germany ka moroba Paraguay e ba nke e ba phutha phute e ba lahlelekwana a re gotla kena continent e mona go fumana tlalo dikuma ha setlhopha sa Tanzania Young Africans se tlo tekisa njwala ka hore ke sane sa Yanga se bontsitse thaselo ho mo Afrika Borwa e le mokotlisi fatlu ka mo pola fatlu Davids sala tsamana he mona khala ha tlo bo ma Risbeke mane ya ba o nyulwela ho dimo kwa na continent eng ena Africa mona yona ho thwe ka ba mokwetliswa bona selimo sena se se cha sa dipapadi me ba re bona ba sa ba entse tsohle e le Young Africans ba file kampo yena ya mokwetlisi fatlu Davids o ra e bana taba gona ke yena e ke dilile mfatshe le se ka seke me ha ba itse ba tla dula ba e bona rena e tla tsamatsama jwang ha go fetele tse ding tsa dipapadi tse e leng tsa bapala maobane go tsane tse mashome a mararo a na le metso e mmedi ke mo Brazil ile a kopana le naga yane ya Japan ile ba tsa fitlha mane nakong ya phomolo mame dipapading yena Brazil le Japan e le gore go gang fela e ntse e thwena pele mane Japan ka ntlha e le ngwen pae a go utlwa ma Brazil a fitlha a tlhaba tse pedi Japan a tlhaba ka lena ka fatshe papading ya Germany le Paraguay ile tsa bapala ka o lekana ka nngwe ho nngwe, mme ile ha bua pele he ke mane mo teng Paraguay ile a hlaba tse nne e le naha yena Germany ya ba e sala morao ka ntlha tse tharo. Jwale ka mane ka Soweto, dipapadi tse laolwang ke setšhaba sa Soweto tse reretsweng tshwetsopele ya papadi di ile tsa qala maobane. Mokota wa bona wa tsona he papadi tsena ke ntshetsopele, ke ho kopanya setšhaba le ho kgothaletsa bophelo bo botle. E ka tsana le hore bana ba nke karolo nakong ena ya dipapadi tsena tsa matsatsi a phomolo tsa Maria. Mme e mong wa ba kwetlisi ka mono ke mora wa ntate Mofu a Tsamaisela. O tla mo hopola he ntate a Tsamaisela o ne a tumme papadinyana ditebele. Mme he mora hae ke Steven Maisela, yena o tlhalosa taba tsa dipapadi tsena tsa bona tjena.
4: I can't deprive this to other kids that I see growing up without opportunities. Let me make sure that we breed abo atamaisela abaningi across all sporting codes, because I know if there's someone in a family that becomes a legend or a hero, or it doesn't just impact in life yale o family but the entire community.
3: Ke ka mokgwa o ditlhalositseng ka teng he mamedi, mme ke a tseba ka nako ena ya matsatsi a phomolo go obe le di-tournament tsona tsena tsa Maria di bake ka o fapana tla nne re kene mo na le mane nne re bona gorena e be tsona ke di feng. E tla ra re gotla ka nkane gora yana ya bosupae ke moote e tla ke re tlo lekola gona kwano mona continenteng ntho di tsamaya jwang. Ke re shebe le taba ena ya Siphombule mmogo le ya re tle ke bone ke ya Siphombule o na le nngwe empota e fumana ka nkano gora yane ya rona ya bosupa.
5: How to fit an original packet for 1 year KFC? Le kala nama ya kohole le sotwana le crispy hamon nut le zinga wintsitse pedi le di chips.
6: Impa, haeba o batla rotisa mathele ka nnete, ke iphumanele Dunk Bucket for 1. Le kala nama ya kohole le sotwana le crispy hamon nut di Dunk zinga wintsitse pedi le di chips.
7: Original Bucket for 1 ya KFC itulana le Dunk. E khetele site ho tloha ho 42.90. Etela kfc.co.za bakeng sa lesedi le batsi. KFC, it's finger looking good.
8: Tsebiso ho bora mosebetsi. Letlole la ditlhapiso le ho hopotsa hore ho kgutliswa ha lekeno bakeng sa selemo sa 2025 ho putswe ho fihlella ka la 30 Phupjane 2026. Ho kgutliswa ho ka etswa online ho www.labour.gov.za mme wa tlika ho online services. Ha ho kgutlisa ka mora nako e boletsweng o tla lefa 10%, mme tswala e tla hulwa akhaonteng e fetuweng ke nako ka mora matsatsi a 30. Hopola, boramosebetsi ba tlamehile ho tlaleha diphetho tse amanang le mosebetsi matsatsing a supileng. Mangolo ohle a jwale a ntse a le boemong bo botle ho fihlella ka la 31 Motsheanong 2026. Bakeng sa thuso, letsetsa 0800-321-322 kapa 0860-105-350. The Compensation Fund, working for you.

0: Eba karolo ya Lesedi FM ha le ketika dilemo tse 66 le metso e tsheletseng le tshwere ka thata le o thusa ho aha botjhaba ba basuo.
1: Ke teng ka arohana le bophelo Lesedi FM e bophelo bohle ba ka.
0: Lesedi FM ke molelwa.
2: Tsamaletso ke Lesedi mamele metsotso e dula hantle ya leshome le metso robedi pele hora ya bosupa. Tla opola hore ka jeno e ntse le letsatsi le tlwaeleileng la o theoela ya lesotho mo ntse le ya jwang lona ke a tseba hore ho hang taba tsena tsa ka kwano ha di le ame ka otlolo wa ntse le letsatsi le tlwaeleileng la tshebetso le ka moka Eswatini le ka mono ka Botswana mo re mametseng le teng mamele ya tshebeletso ya Lesedi FM ra tseba hore ya ntho ntse di tsamaya jwalo ka tlwaelo fela he ho ya ka mmuso le ka jeno ke letsatsi le tlwaeleileng mme le mafapha fapaneng a bontsha tsitsore batho ba sa tle mosebetsing batla etla ba letsatsi le nkuang di lifing tsa bona hobane ke letsatsi le tlwaeleleng la tshebetso jwale ke ka ho le rona re tshwanelang re buele Exinia re utlwa hore maemolo ho di mara ka lebelang ka jeno ke a jwang re tsebe ho kena le di masipalentse tharo mangaung Joburg City le Ekurhuleni re utlwa hore se phetipheti teng se phalla jwang horeng ena le horeng e tlang la ile hore re bone ho theoha ha palo ya dipalangwang mebileng eo rona re tsamaileng ho yona santsa le teng Exinia o tlo re neletsa hore re ka lebelang Exinia dumela wena ngwana sora o amela o thagwa breakfast show e ba ka jeno ho thutla ba jwang
3: ere ke le dimeditse thata le batukala moho le ba mamedi ba le CFM ha re sheba tsaka jeno tsa bolipi re kala ka monaka province ya Gauteng teng go hlakile mme ho ntse ho phodile Pretoria le Johannesburg di ka lela mane ho mashima mabedi le metsemedi ka monaka Mpumalanga le teng ho hlakile mme ho phodile Mbombela le Emalahleni di ka lela mane ho mashima mabedi le motsomong province ya Leboya Bophirima le teng ho hlakile mme ho phodile Klerksdorp le Potchefstroom di ka lela mane ho mashima mabedi le metsemeraro ka monaka Freistata le teng ho hlakile mme ho phodile Bloemfontein le Welkom di ka lela mane ho mashima mabedi le metsemedi ha re se ba kamana ka kozina tela teng ho hlakile mme ho podile empa maru a tla kwela e bile re ka lebella mafatsana a itseng a ga duma a mmalwa di ba kentse ka botshabela jalo ka Durban le Richards Bay ka di temperature tse di tsimane ho mashume a mabedi ha re se ba kamana ka province ya Kapa le Boya le teng ho hlakile mme ho podile ya tsela ho bata di ba kentse ka bora jalo ka Calvinia le Southland ka di temperature tse di tsimane ho le shebe le metse mehlano ha ile a pete le Kimberley ho tla phola ka di temperature tse di tsimane ho mashima a mabedi le metse meraro ke go tsa puli ke mme ra ke le bo tswa fa le ba tukala
4: are le bo ya go lohle ga itse ya ka Exinia tla khutla sa khutla hape o sane re utlwa ga di be jwang ke le shobala ba se bahlano betso tso ga le bile tsalo re ga busupa the biggest on the drive at a hoha breakfast show ho le sedi FM ke ne ke utlwa taba tse ding ka mane ka Cape Town hona le batho ba nantse balla o tla hopola gore hona le dibese tsentseng di ka part transport tsentseng di khutlisetsa batho ba eleng gore ba khutlela dinaeng tsa bona ba bang ba be eleng gore ba bang ba thusa jalo ke boragwebo ba dinaa tsa bona ke a hopola Malawi mane ntate Bushiri ke mongwe wa batho ba ba thusang jalo ka dibese go leba ka mane ka Malawi jwale ba bang ba le balla ka mane ka Cape Town ke ne ke mametse go se seng sa dia le moya ntate ka moka Cape Town gore ke batla khutlela la pen le nna ka bakala mathatana e hlileng e ka re a teng ka kwano kana ya Afrika borwa ba mmotsa hore wena ona le ditokomane che a hlalosa hore le yena ana ditokomane sale ya tla ka mosebetsi ka kwano jwale bothata ba ona lla ka bona ona lla ka hore ho le ba lapeng ba bantse ba patala 1.2 ka bese fela hana jwale dibese tse se di batlosa ka mane ka Cape Town ke 3.8 utlwa 1.2 ke a bona jwale bana ba dibese ba bone kgwebo ka nnete are ei ntwe e ke lanka yona fela ne re patala 1.2 ha re le balapeng fela a isa le ho hla mathatana ho etswa jalo re ho be le di transporto ba ipatallang ke 3.8 ka re ei watsiba ntho ngengwe lengwe lengwe ho na le batho ba bona monyetla ba bone hore e hlile ba ja jwang ho na hlile alla ka yona tabeni hore ei e hlile o bona batho ba bana ba di base ka nnete ka nnete ka nnete ba sa bana hanele ho hang jwale ke tsedi ntsa di ntho tse motho ntso di ba ile lihlo ba bang ba le hlonolo ke a hopola le ba gana muso wa bona o la etsa bonnete ba hore bane ba tsa maki sa bane ba le magolo a mararo ka pajwang bane ne ba gana muso wa bona ene le bona ono patala hore ba khutlele kamane ka naheng ya bona ke le shobala ba se ba raro fela betso ga le bile jalo re ka super rutle re sepepete SM jwang ka ba mona tu hutlwa hore na jalo ka re rona ha ga ne re tla mosebetsing ha se tsa mae jalo ka tloaelo ka ba bona tutlo gore manga o metro municipality di ntodi emejwa ma di khantso ka uteng ke ena motho a ka re fa ditaba gore editsa majwang ka ba o se ma di khantlo gore be di sagaitse di aka ke tsa pele tsa sepedipedi ka la bobedi o thagwa breakfast di emejwa ka jeno
5: ke le dume di tsela ba mamedi ba thagwa breakfast tsa sepedipedi manga hung fa starting be pena di vesdop so funny botshabelo se phalla hantle ha o tsitswe letho ha re tena perengetse o tsenga ngata thabantsho ke ka mona ka perengetse ho na le di march ho na le march ka thabantsho march wa teng o qala ka hora ya bogobedi ho ya thabantsho station ba qala mo thabantsho station ba turn left into Govanbeg ho fihlella mabana cultural o tla fella mo match wa bona ha re tena perengetse o tsenga ngata re na le match tse pedi o mong o tloa batho community hall tsela tse batlo di sebedisa ke 410 to right to Harvey Road to henga Charlotte Maqeke to President Brand to St Andrew to the Premier's office leteng batlo feletsa mo lu khutla bantse batlo khutlisiwa ke rona re ba escortile o khutlela gram kral le batho e be ba o wa gram krala le wona o tsa maka 410 right henga straight to Charlotte Maqeke to President Brand to St Andrew to the Premier's office. Re kopa fela ba gani ba ona kana go tseo tsa hora ya bogobong. Ha matchitse o dikala gore ba be le tsebedisano mo ba tsebedise di alternative routes. Ra ikopela go bona go tswa mo ngwane so se thalla hantle go fitlela go kopana mogatlong wa bobedi.
4: Are le boegaitsedi ya ka re fetela fetela City of Job ke le bogile ba fa are fetsona. O skile bogile tla go bodisa kgaitsedi ya ka ke la bobedi ke tsa pele tsa Sperpete City of Job ke ditsa majwa ka jeno.
6: Ke le ba ho lona ba tshekala le tshwasa le ho ba mamedi ba le City FM ra tseba ka jeno ke letsatsi la nationwide protest ho short di tsela seng ha di tla kwala ha ra Johannesburg ho tloha ka 8 o'clock ho fihlela 4 o'clock di bakeng tsa Joburg CBD, Bramfontein, Newtown, Deria le Hillbrow ya ho Constitution Hill di hotspot setting ke bo Midrand Soweto le Town Mines la ba set le JMPD ba teng ka bongata ho seng hore tshusa ka sepetepete le ho etsa bonete ba hore dilo di tsamaya hantle. Ka Midrand na le kotse dikoloi ho Pretoria Main Road le Ellendale Road re kopa bakganni ba hlokomele mono. Atimane Soweto di tsela di sa lokiswa ho Golden Highway hara le Haya Zakaria Park le Devlin. Sepetepete sa rona tsona hala se phala hantle batho kada ho M1 North le M2 East and West ho jwala le ho N1 North le South. Ke ha kala ka sekete yo reng ena batho khala le tswa tsare le bo JRA le JMPD ka tla le ho ena
4: are le bo ya go loga itsire ya ka le shome fela betsotso pele o ra ya busupa e re fete re utlo go be mo khaseng di e mejwang ka maneka e kurulene ntate mo khaseng tla go be di se le gwala ka ke tsa pele tsa sepedipedi e kurulene di e mejwang ka jeno
7: re le bo ha le gwala ka le go bana be so ke le medise mo ifo wa dona le ba mamedi tla le go ena ya sepedipedi le tlisa tso ka go tlolo tswa sepoliseng sa masepala wa motse mongolo e kurulene Mothati mo bele maemo a bona la le ka tla fa taolo mane se ba ke ntsa Clopper Park ka mara go ba mo ba ne busiwe tsela ya Leper de pela Olifant e kwa lwa ka tire tse du ka malakabe le mazwa magolo le baka ene ile bo buipela etso re tsebetsa mmogo le se police se fang di tsebeletso Africa Borwan re di tsitse se baka se o se ding sa tefulea dikoloi di fulane mane sebakeng sa albertone mo naketseleng ya lebelo le phaameng R59 e leng abram morwe o lebile le boya mane N12 re bua ka reading interchange tlhokomela mokganni moo mabone a laolang sepedipeta student taolong e ba letshwalao MIBD a re faneng sebaka a re buisaneng ka morago ra bosupa

0: e bang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: How? Na ke Samsung A06 e ntjha eo.
2: Hey, ke fumane Ackermans ka phone jam.
1: Ha, a hle bra wa ka. Ke phone yam.
3: Ha hona taba re e bitsa jwang. Iphumelele Samsung A06 ka
4: phone yam.
3: Ho tloha ka 224 rand ka kgwedi. E fumane ha Ackermans. Hona le dipehelo.
5: Ho baneng o reka di data le di voice bundle le ka bong ka Telkom data ya bua. Fumana WhatsApp bundle ya beke le beke ya ho sa feleng. E o fang di video le di voice call, ha mmoho le voice minute tsa ho leletsa network efe kapa efe ka 37 rand fela. Na ebe network ya ho etsa seo, dial *180# kapa download my Telkom app. Hona le dipehelo. Telkom, possible begins here.
6: Matcha le motheo wa setjhaba se seng le se seng. Re ipiletsa ho lona hore le tsepamise mahlo le maikutlo dinthong tse
7: pele ya pele.
6: Re tle re ikotle difuba ha setjhaba sa rona se se se ballwa hara tse tswe.

0: الشباب لما تنسى لسه فرا بس سوق فنا تورا يا ابو سوبر ذا بيجاست فنا درايف تا خو بريك فاشو ولا سريا فا ما جاي بوتا وانا ما متغير يقول لك كاس راس باك انت تنسى تسمع جوان او اغت سبن تنسى تسمع هل تقول لي لبا لسه بوليسا كان نيتي دي باكن كاو فا فانا اي بار باتلا باتين هو تصب نيتي باهوري دي بروتست تنسى تسمع فا بان انت اللي بلتوين دي تولي تسمع هانتل باتو با بايا مونو ba khutle ba ntse ba felletse dintho di tsama hantle jwale ehile re jotsitso re sepole sa setlaba gotlhe bona dibakeng tse ngata mo lebeletsong jalo go tla ba le boipelaetso bona bo fapaneng bo e tsalang nigena ya rona Africa bora TJ Clio Tsonga pele go mona bana ke yona ke Skyler Tyler ke mang Vele uyena, vele uyena. Sebelo tsaka mantlhale sedi ya fam. Re dikile di lepedi di latellana. Ke na kwane hem go tshe tla tla go tlofana jalo ka matsebetse be go romela voice note 079 758 5066 079 758 5066. Romela voice note e ha mo go tswaka rutlo gore o ka sebe mohlodi wa rona who with big sika jeno. Ya le hlololo tsa majalo ka 5000 randa be abe mo bitse bana ba with big sika ba o shape jolo ka di with big si tsa selimo ka ofela ba ntse ba o watla fela with big si o ba monate selimo o pota ai khona o tla bo le monate ka nnete ho bolela ngo rotla ba le breakfast ba with big si letsatsi le letsatsi selimo o pota jwale ntho re batla ke bonolo gaitsedi ya ka ha re batle motho ke bona maobane mohlomong he ba mamedine le ona ba qalang ho yutla ba ne ba hle ba bua ntho tse ba tleng ditshwana ke ka ho mohlodi wa rona ebile motho e leng hore pale ya hae ka nnete go tlile sa tshwaneletsa batho ba bang hobane e mong le mong le mong o na le pale e sa tshwaneng le ya motho e mong
1: re hlakise wena gaitsedi ya ka jwalo ka ha o tsho potswa ha se o etsang ha o tsoa go tlile ba bang ba bua gore ke hlekehla pameno ke etsang potswa ko hore ke le ano lefe leo le sebedisang go itukisetsa go tobana le tsetlatla le letsatsi leo ga bontsha hore ba bamba re ba jima go iphamatla motho a itukise e mong yena o itlhopha ka la maobane gobane a tseba gore moferefere wa o seng gana nako ya go a ena gana nako ya go etsa e mong o qala ka thapelo e mong o qala ka o gutsa e mong o qala ka go tsamaya go seng a kage moya wa o seng a tlhapole kelello a itukisetsa letsatsi e mong ga re tsebe na wena o etsang go ipeya gantle o itukisetse letsatsi ka leng jwale ke yona ntho re batla utlwa e mong yena wa qabola le pale ya gae ya qabola e mong pale ya gae e ya matlafatsa e mong pale ya gae ya ruta e mong ga re tsebe fela re ka utlwa ka wena gore na wena o etsang gantlentle go etsa bonnete ba gore o na le maatla o tobana le letsatsi jwale romelela di-voice note tseno 079 758 5066 ke nako gore re shebe gore sephetephete o reng ena se phalela jwang
0: ga itsebe ka tloga bathela ka mane ka sector city sekangata bloomtown o simadikgang a re fe tsona go reng ena re utlwa gore di tsamaya jwang o simadikgang o reng e manga o metro di tsamaya jwang ntse re le ka jalo kopana le o simadikgang ke lesoma le botsorobo metsotso re faletse ora ya bosupa e ntse di betsana banna jemeng ke ne ke sa e bone ka nnete jemeng e tswile ba gutla le bafana bafana le bona ba tswile ba tshwana le Netherlands le yona e gutla le bafana bafana
1: go gutla gore ke sake e saka e ka re bafana bafana e gutla ke motlo ba gutla
0: le jemeng ya gutla le Netherlands ya gutla Netherlands
1: ba gutla ba eso
0: ha ka ba ka utlwa ke le beterenyana ga ke
1: ba ikutlwa kokobeng
0: ah ke bona jemeng le Netherlands
1: ba utlwe ke mang
0: bafana bafana jemeng e shapuwe ke Paraguay me Netherlands e shapuwe ke Morocco jwale ke nahana hore bafana bafana le jemeng ba tla emela o bane khona ba ne ba tswana jwale Netherlands ba tla emela Netherlands ba kene fofane se le sik se tla ne se
1: ba ne ba gothatsane jwalo
0: ka ditopo
1: a kirele rona re tloa Mexico ne re tsama
0: le Japan
1: ha re tloa Mexico
0: Brazil ba shapi
1: re connectile Frankfurt Germany
0: ba
1: bafana bafana ba sale fela mo chao ba feletse bana ba Germany bona ba tla
0: yeah a se rona fela ke le utlwa motho a sa a se khatsa a se rona fela
1: a se rona fela o pasitse na khada
0: Yeah, no, I saw that. I was planning to DM you on my metro.
2: Ke le dumedi tsa hapele ba mamedi ba tsafa breakfast show tsa sepetipeti manga o fan stadium vepena divelop of soap bunny botshabelo se phalla khantle ga o tshitisa letho ga re kena perenye tsweu sengangata le botshabelo re na le di match ka mo match wa thabantsho o tlo qala ka 9 o'clock o qala thabantsho station road mo o tene left into Govanenberg o fihlella mabana cultural re kopa fela bagani ba rona ho ela hloko mo ba be ba sebedise le di alternative routes ha re tsena perenye tsweu sengangata re na le match tse pedi ka mona engwe e qala ka 9 batho community hall engwe iqala Ramkrala ka 9 o'clock le yona ditsela tse tlo sebedisiwa from batho ke fort and then ba tene forte ba tene right to Hardy then ba tene ka henga and Charlotte Matseke and then President Brandt to St Andrew office nya premier wa Ramkrala le yona ba tena ka forte ba tene right ka mo henga straight to Charlotte Matseke to President Brandt to St Andrew to premier's office ho fitela ka go tswa no ka hora ya borobo ya borobong go kopa fela bagani ba rona go sebedisa di alternative route ho fitela ka 12 ka re tebe matshu go mkana go ekae le re ikopela fela ba bene sebedisa no mo ho tswa mo ngwane tso se phala hantle ho fitela re kopana ho sanetsa le
0: e fela ho jwang wena a o smali khang tse ntse re bua re rona re tla mo sebetseng re bona ehlile se fokotsaile a holo sepetipeti jalo ka tloaelo ho jwang Blomfante mo mo linteng
2: kopotseile ngwane se go thutse re se re tla bona kana go tseetse bo mmatshe di statang ka yona gore na ho etsa lang batho go thutse
0: go thutse dikolo ya dingata
2: a
0: ngwane a le bo ya go logetse ya ka ke le bogile mafasi of Joburg rutle di mejwang go se le bogile ho renye di tsama jwang
3: a ke le bo ha pe ho lona batho kha le tswasa mmoho le ba mamidi ba le sedi FM re sa shebane le kotse ya dikolo e mane Midrand ho Pretoria Main Road le Ellendale Road ra le kotsengwe hape mane on Monday ho Alamein Road le M1 North on Rand a tsika re vonya kolero bo hile ke tibile tsela ho N1 Southbound pele ha re vonya road le kopa ba khani ba hlokomele dibakeng tsena se pete pete se bona hala se phalla hantle ho M North le M2 East and West ho jwala le ho N1 North le South ba tsukara le tsasa ra tsaba re ka jeno rena le letsatsi ke letsatsi la nationwide protest ho tshwara tsela tseng a tahara Johannesburg di tla kwala ho tlohela 8 o'clock ho fihla 4 o'clock ho Joburg CBD, Bramfontein, Newtown, Berea le Hillbrow ho ya ho Constitution Hill ho hotspot city ng ke bo ma Midrand, Soweto le Crown Mines fela ba JMPD le ba subspoteng ka bongata hoseng ho re thusa ka sephetephete le ho etsa bonnete ba hore re tsamaya hantle mabona ala ulang sephetephete tsile taolong ho Klipgivier Drive le Impala Road ka Kibla Park Karen Park Ridge mabona robe hile matianong a Christian de Wet Road le Gasnadie ka foe ka robe hile matianong a Witkoppen Road le Cedar Road ka kopa bakhani ba se bitsitse tsela tsena jalo ka matshwao a ho ema ka ba banke molao wa di points men ya ka lo tsa tshepetse hore ena re le bohe JRA ka tlhalo ho ena
1: ke le bile ngwaneso le sebetse hantle ka jeno mebile mo mamela sebetso ya lesedi e mashoma mabeda na le metsumene metsotso ka mora hora ya bosupa re bone kwa no Afrika borwa jalo ka ha me mogotsi ana a qata o hlalosana jwale Afrika borwa mmuso wa Afrika borwa o hlile o lokolotse ke a gola mifuta e fapaneng ya ho beha lihlo maemo a ditaba o phatlala le naha ke di kamera tsa CCTV tse fetang 30,000 ke a gola ke tse 33,000 tse leng hore di tla sebediswa ho sheba dikarolo tse fapaneng tsa naha ke di drone tse mashoma mabedi tse ghanwang ke ba fufisi tse leng hore di tla sheba dibaka tse fapaneng e bile ho na le AI e leng hore e tla hle e alose thepa e be le hlo thepeng ho na le di helicopter tse fetang tse le shome tse leng hore di tla fofa dibakeng tse fapaneng taba e le setlamo le tshebedisano mmoho pakeng tsa mmuso le di company tsa private me mamedi o tla hlokomela hore SAPS e sebetsa mmoho le Business Against Crime South Africa baksa ka bogutshwanyane jwale re tla utlwa ka mona ka ekurulene hore teng se phalla jwang sepetepeto reng ena o teng gaitsedi aka kobedi mogeseng o tlo re fa ditaba gaitsedi aka kobedi a kore jwetse hore ho etsa lang ka mo ka ekurulene jwalo ka go amohela hape hore nyene
4: ke a le bua gaitsedi aka mo tsatsingwa ba le maemo a bona la le katla sa taolo mane se ba ke ntsa Jameson ka morao ba mo ba ne go siu tsela ya president tshwarelo e kwalwe ke mokoloko wa batho ba itseng ba ne ba hwanta o se molaong ba o rigira phakisa ra ba khalemela empa re ntse re beile maemo lihlo wa tsaba he a re bua tsena bogolo ba ditsela tse potapotileng le bana la dipapadi for Florence selakeng sa boithabiso extension 14 ba stopo mane basothong le tsitsing sa mabenkele e leng Chrisane ditsela di ka nna tsa setisega go tloa ka gora ya borobong tsele ka o lebeleletswe mohanto ke mane sebakeng sa Vosloorus ntsha matlho dinameng ga o tseba gore o tlo etela ka motlhe dikoloi di thulane mane sebakeng sa Gosford Park pela Albemarl mo na ke tseleng ya lebelo le e phameng N3 o lebile le boya pakeng tsa borogo ba radio le Eland Interchange ya tlhokomela mokganneng mongwe mabone a laolang sephetephete a tsileng taolong e ba letshwao la o MIDA a re faneng sebaka a re buisaneng ka le tlhatlhamang re leboga EMPD ka tlalego ena.
1: Ra le bogaitsedi ya ka tsatsile monate mmamedi ska na hana ho sa bone maponesa mo leng teng ha ona lihlo le o shebileng ona le mifuta e fapaneng ya o bea maemo lihlo jwalo ka go hlaloseditse a ditaba jwale a re kobele molao boipelaetso la botswella pele fela rentse re hlompha molao butla o le tjena re hleka mabala re tseba o kena thulisano ya rona ya bo melaetsa ha o sentse kena kwano re kena thulisano a ka mora metsotsunyana mmedi.

0: Sama la tsokile se di mamedi yena pina wa tlhola ke Eric Benea tsama le Faith Evans Georgie Porgy metsinge mashuma mabedi na le metsi robong pelo hora ya bo robong chepat khaitsela ka ke tloko pa tlorina le matso metsing re bile le bothatanyana ba tekhniki ka kwano re tla ke ro nyanya metsotsunyane mmalwa empa he khaitsedi ya ka hle o mporina le matso metsi mamedi taba ke tsena he re sentse re kena ho tsone o kala letsatsi la ha o joang na le qala ka monyebe ka pa o kena ka segahla sa Jimmy o sontso o mata kapa ke letsatsi le tletseng ho la le letsatsi le tletseng ho ipelaetsa ha bana jwalo jwalo ka ho fapana kapa ke letsatsi le qalang ho khutsitse ke bua jwalo ka with big start ready for whatever na o qala o sontso le mafulufulu wi ke miseditse hore o ka tobana le eng kapa eng etsa bone tiba ro mamela with Bigs breakfast club ho seng me o romela voice note ya o re jwetse le yana la how le ikhethileng la hore o qala letsatsi ka tsela efe hore o sa khathale o letsatsi le o letla ka eng le o fumana o itukisitse ipe ha monyetleng wa o hapa 5000 rand kontane ha moho le ho fumantswa di wheat bix selemo pota qala letsatsi la hao seng ka dijotse hlabosang tsena le phepo qala letsatsi la hao ka wheat bix ka wheat bix way hopola hona le melawana le dipehelo
1: re rutlo wena wena mabele hle hore wena la ho le qala jwang letsatsi palere ratang ere ratang ke ene re tla mo fa a tsama jwalo ka 5000 rand se bana ba with big se ba mo betse jwalo ka di with big se etsa selemo ka ofela hey tla ba monate le lapeng leno e re ba pale ba bararo ba bane rutle joni to gentsa ma le manka jeno e rutle mamedi melaetsa jwalo ka go gomeletse
2: voice note
1: yes sir
2: tla feeling ngamane ka botshabelo le anolaka ho seng ha ke tsoa ntho ya pele ke nka phone yaka ke tobe tobetse ke shebe hore na nka kopanya eng ba ne motho ha o sebetse o tsoa o se o ntse o sena tshepo ka ho tsoa ha ka ke ntho eo e khutshwanyane hlela ha hona thapelo ha hona o iphosa ha hona nix e motho ka yetsang ko nka phone jwalo ka re phila ka phone tse tsa sejwale jwale o shebana le dintlha tsa letsatsi hore na sebakeng se itseng ho ka e tloetsa halang o bua nnete fela nna ke le thafeni ha ke na leana ha ke na plan ke tsoa sentse ke sena tshepo ha ona moo ke tlo ya teng ha ona nix e ke tlo e etsa ke a le
3: batho ka ra le ostrasa ke di eketse ntho ya ke chaka nna ho seng ha ke tsoa pele ka ho leboa letsatsi le bophelo bo ntate modimo a mphileng bona ebe ke a tswa ke a tsamaya ke lo ithapolola strateng ko tlolola mmele ke ipha matlha ka tsona tse ga ke gotla he ke gona tlabeng ke iphotlha ke fitlhe ke je breakfast ke a tseba gore ga ke jele breakfast ba ka ba goseng ba di-week bix ke tlo dula letshare ka ofela ke gotse ntho e nngwe ke e ratang gape kobane ne ke na le bothata ba gore ke sokelwe so jalo ga e sale ke ja tsona di-week bix malaka dula a le matla hampe ke ya mohlaena letsatsi le letsatsi ke ya kgoro ya ntlwane ke a leboa thank you
4: dumelang dumelang lesedi nna ke moleboeng nna ke lala ke lokisitse ntho tsaka ka la maobane bosu ga ke phapama ke a itukisa ga ke itukisitse ho seng he ha se ke tsoa ke a etholanyana hanyane ebe ha ke qeta ke theoha bethe ke raela lentswe la ka la right pele ke raela lena la left morao ke a otlolla ebe ke a tsamaya he ke a sila se ke tsoile ke tsoa jwalo he
0: ege o reng gape ba mere metsotso le ntle mashuma mabedi ana le metsomene na pele ho hora ya bo robedi with Bigs breakfast club ke ona ya ne he e bulan letsatsi sa lo seng ipe mo nyetleng wa o ikhapela 5000 rand ha mo le with Bigs sa selemo pota romela voice note ya hao o re qabole o re thabise kapa o re gothatse ka pale ya hao ya hore wena o hlola jwa mo firifiri wa hoseng gore o pheteleletse tsatsi la hao ka matla qala letsatsi la hao ka dijo tsa hoseng tsena le phepo qala letsatsi la hao the wheat bakes way hona le melawana le dipehelo
1: abuti ya no botshabelo ona le monyetla o re akatsa ma ka 5000 ganta khaitsire I sing a fella ka o re hana plan
0: re batla plan
1: mo re batla o bele plan
0: ara hana plan
1: o tlile hantle ka tsona tla hantle ka tsona I sing a fella mo
0: ore
1: nna ke na plan ene monna ne re ratile wena wa isinga mo jwa le bana ba with bigs ba batla motho ana le plan hore ke ya mofuta o jwa tshwanetse o be le plan jwa le ka bo madi mabe ga tlame a re fete khaitse dia
0: jwa le eme na ka nnete o tlolla mme ha go ka watla di with bigs
1: ke motho a o tlolla
0: mme di motshware hantle ka mpeng ka mona a o ka nnete pale ntle le yona ha ke tsebe na pakentsa hai le moleboheng re tloetsa ba
5: I'm going to go to the left.
0: Yeah, ya utla man. Ha ona go katswa ka lotola ga ete go bala ka left.
1: Tsa go twatla tsa tsile tata. O kae wena?
5: Ke diverso bontate.
1: O diverso pa ke pela bo ma vepena.
0: Ah, diverso ka mo.
1: Qibi. Pela bo ma vepena ke mo.
0: Ore
5: re
1: tsa bang. Pela qibi mo.
0: Re tsa bang ka mo.
1: What's my ring cut at your roof? 5,000 rand memo le bohek! 5,000 rand
5: Thank you, Dad.
6: Thank you, man. Weetbix ke a uthagola letsatsi la hao Tafeleng tsa Braka Fese. Ho sengwa letsatsi le ikelang hantle le ha ntho di sa tsamae ka tshwanelo. Bakeng sa di whole grain, fiber e ngata-ngata letsatsing le leng le le leng. Bakeng sa hao, ba lelapa la hao le mang kapa mang. Ho ipebofaletsa dintho ha o ntse o phetha mabaka. Empa hee, ha holoholo dilemong tse lekgolo tsa ho seng ho hong le ho hong. Mo ntho di kalang ka tsela yona ena. Weetbix, tsela ya ho qala letsatsi la hao. Romela voice note ya hao ho Weetbix Breakfast Club. Mme o re qoqele ka moo o qhobang bophelo ba hao lehlanahlaneng la hoseng. Le ho qetella tsatsi la hao o ntse o le morolo. O ka ikgapela 5,000 rand kontane le di Weetbix tsa selemo kaofela. Ho na le melawana le dipehelo.
0: Shepard?
7: Papa, listen here, fair, fair, fair, fair, fair, fair, fair, fair, fair, fair, fair, fair, fair, fair, fair, fair, fair, fair, fair, fair, fair, fair, fair, fair, fair, fair, fair, fair, fair, fair, fair, fair, fair, fair, fair, fair, fair, fair, fair, fair, fair, fair, fair, World Cup ke mo temane Brazil ila feta o Japan ka ntlatse pedi ho ile nngwe Germany ya kopana le Paraguay Paraguay ya bahlola ka tse ne ho tse tharo me papadi nya me sontse na he ke mo Netherlands ne kopane jwalo le Morocco ya bile re Morocco e bahlola ka dintlatse tharo ho tse pedi hlokomela mane ka shalane hore nya busupa Cote d'Ivoire e tla nkana jwalo le Norway a tibusiu kwana hore nya le shomela na le motso le mong ke mo na hayane ya France e tla be e hibibisana jwalo le naya Sweden. Taba tsene ke tla o tsipetsipela tsona mamidi wa ka ke tsena tsa Siphombule ho tloala sebapa di seno se kgethile sehlopha sa Iraq e leng Sako SC. Mamidi wa hae Mark Makap o re sehlopha seo se supile kgatlheo ho tloa qalong mme sa qetella jwale ka ho fana ka kgatlheo eno e se e le ka mokgwa wa lengolo. Ho thwe Mbule o batlwa le ke dihlopha tsa mane Afrika le boya kontinenteng kwano. Empa he ke mono yena o kgethile ore ke tlampe ke ye ka mane ka Iraq bana mpe ke le bapaa ka teng hae a lo sebetsa a sebetse ka thata go ke ntho tsa edimolokela. Ka o tseleng se ka lebala he ke itse tlhopha sane sa Manchester City se kgethile jwale mokwetlise Enzo Maresca o tsebisitswe le mokwetlisi wa Durban City e le yena ya tla tlhatlhama jwalo Pep Guardiola o ile he Pepe tlhopheng seno sa Manchester City. Ntumela mamedi wa tshebeletso ya Lesedi FM ha ntho tsa ka dimathamona mo dimathang teng he ke yona nako yane ya gore ke tle ke wele ka mona ka meja metalana ke kopane le ka mono le leng tate Miki ya diofising tse kgolo tsa Lesotho Football Association. Tate Miki a kgotso le kae ka jeno?
8: Kgotso le ka je
7: ka mo ha ntate
8: ntse re ikene ka le bona re kaja
7: a ntse re ya ntate Miki a kila ka gare ha ntse ke sheba-sheba dintho mona ka fumana gore hei ehlile presidente ntate Dijane Nthunya o la tholetsa komiti ena ya tsamaiso ya Vodacom Premier League ka karolo eo ba ya bapetseng dipapa di ntsha ka mono ka gara naga ka Lesotho ebe tsona di mathile jwa ntate Miki.
8: Ke a lebona re qatšha ke dumedisa bamamedi botlhe ba lesedi le barati ba papadi ntate. Go jalo ntate qatšha ke a gopola go letsatsing la labotlhano o ile a bua le ntate chairman ntate Hlompho Maitene pele go dikgautsang tsa bona ntate, mme ka nnete di ile tsa tsamaya hantle gagolo ka moka selemo se a tlaileng gagolo. Ke ka gona ntate president ntate ana ba theoletsa ka mosebetsi o motle. Ke a tseba ntse go tloka le wena le mahlakore mmona gore ga o sheba le bakwetlisi le dibapadi tla fumana ba tloa mona ba ya magodong a matala jalo ka go se o bone ntate James Madidilane a sa fetetse tlhopheng sane sa golden ya go se le gore ganyane ganyane ntate qatšha go na le ditaba tse ntle tse ntse di sa ka gona ga ena ya Lesotho wa gopola nako ya go fetagela ka bua ka bontate Morena Ramorebodi go na le ntate Postnet o mone amazulumane le goalkeeper coach le ena o na natla a tlo imatlafatsa ka gona ga ena ya Lesotho ntate. Ntate Madidilane o na trainwa ke mogatlo wa rona mona mme ka nnete re motlotlo go ge le Lesotho a ntse re bona ditaba tse ntle go tswa le ding ena ya rona.
7: Ntate Miki ntho ngwe ne ke itsetla ke re shebe ka bokgutshwanene ke yena ya gore dikgotsa tsana le tsone ka re di kene kampong ya boikwetliso.
8: O jalo ntate qatšha o tla gopola gore ke banana ba ile ba ileng ba graduata tlhopheng sano sa rona sa dišwešwe seo ka lemotse pedi ba ileng ba fitlha magaola gang a kgosafa le gift cup ka Zimbabwe mane mme se ba tsheletse tlhopheng sano sa under 20 jalo ka ke la ka tshwere gift letlhe ke mosebetsi e mengata fela ka ditlhopha tsa rona tsenyane ntate obane le ka jeno le rebiwa mane ntate o thagoa under 16 ka ditereke tsane tsa nofo bo mogotlong bothabothe le tsane tsa TDS tsa go shebana le talenta go batlana le talenta ntse di tswela pele ditereke mona ka o fapana ntate qatšha.
7: Jwale tse ka mantswe wa mantsena tsa ditereke di tlala ka jeno
8: ee ntate di le tsa ba masego mona ka tsena tsa central bo masego bothabatseka le karolo engwe ya mafteng ka jeno jwale ke kano se ka leribe ka mane ke bolegibe bereya bothabothe mogotlo ka molamono di tla fetela ka saotholo ba bo mogalesuku bo tsatšha bokuting ka mogotshwana le tsona tsane tsa ditaese tsa TDS ntate tse di tsamaya ka ditereke jwang.
7: Tate Miki a kenke sebaka se nako o leboya gagolo mogolo wa ka bele satsi le monate le tlhoke setiso le bale segame
8: a ntse re ipaballetse ntate qatšha le lona le ipaballe o dumedise chairman le mmethwasa ka monna.
7: Ke tla etsa jalo ntate Miki ha ebe kgotso ke o taba mamedi ke tsona tseno tsene ko phutheleletse tsona gore nyena ke tla boela ke tlha gape ka nkano gorane ya borobedi ka o tsho jalo o ko ntumelele ke re like tseke ke wele ka mona ka tlasalagalla Auckland Park
9: nakong tsa tatlhegelwe bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forum SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
10: Re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC e so ka nyibonwa Kentucky Tuesday ena.
11: Stop.
10: Fumana maka a le 10 a go ho ka 129 card.
11: Stop it.
10: Me o boloke 44 rand. 44 rand o ka boela wa fumana mili o mong hape ka tshelete eno.
12: Stop I like it.
10: Wa ithabela. Che, o irata. Ka la bobedi lena fela KFC fela. Hona le mila wana le dipehelo.
13: Hey lang, o batla ho tseba tekatekano ya TV license ya hao? Empa o hloile ho ema sebaka? Se kgathatsehe. Romela ka potlako molaetsa o nang le ID kapa nomoro ya TV license ya hao ho 44210. Hopola, ho sebetsa ditifiso tse tlwaelehileng tsa SMS. Tekatekano ya hao e tla hang hang hohle moo leng teng. Ho bobebe jwalo feela. Jwale hobaneng o qeaqea? Efe monyetla o kgone ho fumana ditaba ka ho panya ha leihlo. Ho na le melawana le dipehelo.

0: Spa, so fa monyetla wa ho ihapela karolo ya meputso ya di Superfan, e fetang 400,000 rand. Ha o reka ka 650 rand ka pa ho feta, di hlahiswa dife ka pa dife tse tharotseng ka karolo. Jwalo ka 6 pack ya di 1 liter Spa Low Life, full cream, low fat ka pa fat free milk ntle lactose free ka 94.99 fela. Ka pa 750ml Sunlight dishwashing liquid assorted ka 29.99 fela. Ho tloha ka la 22 June ho fihlela ka la 7 July, ha ke pa isa leteng. Spa fela, ho na le dipehelo.
1: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. Re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di foromo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Weetbix Club e se e kadile jwalo ka mahlasedi a letsatsi. E ba le monyetla wa ho hapa 5,000 ranta kontane le Weetbix ya selemo kaofela. Romela voice note o re phethele pali ya ka moo o hlolang diphephetso tsa hoseng hore o qete letsatsi o le matla. Kala letsatsi ka dijo tsa hoseng tse matlafatsang. Kala letsatsi ka Weetbix. Ho sebetsa melao le dipehelo.
3: Bafana Bafana
4: Monnuaha Bafana Bafana ba ilo kena tirisano ya dipapadi tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe mose mafatsheng a America, Canada le Mexico.

0: Gelling at Chris Focus. Come on, doors, that's a better thing. I'll say, dear fam. I'm going to do the hunter, the shimelimitu, Tiletin, Camara Hora, Yabro Bedi, Papa Letze, Cardi B, Bruno Mars, Please Me, Tabela Tonga Senanta, Kakila Sedi FM, Gatokomela Horem, Dibaka, Tafapani, Isle, Ditasa, Lito, Lentrocho, Labakuluti Baditaba, Lebona, Babata, Bukeleta, Sedi, La Rueta, Landikarun, Tafapani, Zanaha, Pella, Sajetsa, Hateria, Katia, ka mo bona ba semba bone ka ka tema benkela butsi batho ba tswalla pele jwalo ka ha ontso itukisetswa mekoloko ya boipelaetso di bakentse fapaneng mme re le ra tla ra utlwa ka nako ya sepetepete hore di bakatse leng hore hore ruwe hore tla ba le boipelaetso ho tsona di sentse di lukiseditswe ka kwana ka Bloemfontein bo Thabantsho jwalo bo botshabelo ka kwano ka Johannesburg bo Ekurhuleni bohle ba sentse ba le malalala otswe e bile mekoloko yeo e ngodisitse hore e tlahle ebeteng me mamira tsabeletso ya lesedi re sentse re tshwaralo re re le rona hotle mo lenteng bolokea hotle mo lenteng hlompha molao hotle mo lenteng etsa bonnete ba hore dintho di tsamaya ka nepo
1: le shebara botsa subile fela botsa so ga faletse ora ga borobe di ga khatlo ga borra re bile le o tletela what the biggest about the drive at a hoha breakfast show au bana a ke a tseba re ntse re na le bagotsi ba rona be o ba mothontsa le ka mosebetsi jwa lo kaontsona le mathata tjena e mongontsa tshwa re e khara sena santsari ke metse mohala ka ga dithori ka kopana o thia ka mane ka ga dithori ka kopana lo wena o tshwane le bana ba ba mana ona ntho bohloko jwa lo ka o hloka mosebetsi yenu yona ha ke batluka wa tsiba ntho o hloka mosebetsi e bohloko e bohloko ke ka o fumana hore batho ba ba mana le gatello wa maikutlo motho ka re wa kula o dula o gathetse be le tsona dintho tsena chelete mogotsi wa ka wa tsiba ha ona le hore o etsa e kae ha ona le chelete ngana o tsiba ngore o lebelletse ka letsatsi le itseng o kgone o kwala mabaka nke ka nnete ai man le tsona dikgatello tsena ga di bengata jalo ka di lengata tsena batho ba bangwe ba iketse o fumane gore ke mathata jale motho dula e ka re o kwatile motho dula e ka re ga thaba ke mathata a bophelo bose ka re batho ba sebetsang ba na le mathata jalo o soka ipotsa motho e leng gore le sente ga e kene go yena gore maemo a jwang mamedi wa tseba nka thabela go utlwa gore wena mo o leng teng maemo a jwang locationeng la gago kasi ya gago mo o leng teng dintho tse di tsamaya gantle maemo a jwang ke bua tjena obane ke shebile go na le tlalo e qetang o kena gore go na le batho ba bahlano ba tshwerweng ba ne ba leka go thuba e nngwe ya di-tax shopo ka mane ka KwaZulu-Natal go di dlene ka mane ka Hammarsdale KwaZulu-Natal jwale ke yona ntho letse ge tlhalosa gore sepolesa le mo president o la tla bua ka nnete gore ga ba lebelela diketso tsa bonokwane kapa batho bana ba e leng gore ba etsa dintho tse e tswileng tseleng ba sekebe banka monyetla ka ditaba tsena tsa March and March di-protest tsena tse re tla di bona ka jeno jwale nka thabela go utlwa gore wena mo o leng teng maemo a jwang jalo ka ne re tla mosebetsing nna ka nnete ke bone sepetepete se hlile se le monyebe haholo maobane ke ne ke le molo mane ba ne ba hlalosa ba re ha ba tlo bula ka jeno mabenkele a mang ke sa tsebeng e ne se taba molo ka ofela fela mabenkele a mabedi a mararo ne hlile ke botsa ona ke tsamaileng ona ba re o sane re tla be re le siko re tla gutla la boraro ha ke tsebe wena maemo a jwang go wena mo o leng teng o ka re letsetseng ke re utlwe fela 086 003 084 086 003 084 empa he o tsebe gore a tsatsi la phomolo yeno yona e tlhakisitswe ka nnete batho ba bangwe ba ntse ba le mesebetsing ba bangwe motlhomong ba kopiwe mesebetsing ya bona gore ba seke batla ka mabaka a fapaneng e re utlwa wena dintho di tsamaya jwa mo leng teng
2: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mogau e kapa matshediso a magolo go wena ga oa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga go tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforong sms a lesedi go 34774 go 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
3: Soy Hlonipa o fumana ho ekeditseng ho birthday ya Boxer. Reka Huggies diapers ka kana tse tharo ka 330 rand. Nola mayo le street style mayo 750 gram. Bo bedi ka 70 rand. Reka ka 1500 rand o fumana 3 gig Boxer com data mahala. Ha Boxer.
4: How di pampiri tse ngata tsa ke nsamang? Ha setsa hao. A di tswe Capfin. Sena ha se utlwa ka rona. Ro amela fela hanyane ka so Christeline a se ngontsing.
5: Musadi ya nenga nthusa o mponse mo hato ka mong. A dollar fa tsabetso ena ka ofela. Ka fumana tshelete ya ka potlako. Ntle le ho sign di pampiri tse ngata.
4: Etsa kopo online o join ma Africa Borwa a feteng 3 million a ileng a thusa ka tseo ba neng ba di batla. Capfin ke mofano wa mokitlano wa semolao. Kona le dipehelo. Plan smart. Think Capfin.
6: Weet Bix Club. Ese e kadile jalo ka mahlasedi a letsatsi. E ba le monyetla wa ho hapa 5000 rand kontane le Weet Bix ya selemo ka ofela. Romela voice note. O re phethele pali ya ka moo o hlulang diphepetso tsa hoseng hore o qete letsatsi o le matla. Kala letsatsi ka dijo tsa hoseng tse matlafatsang. Kala letsatsi ka Weet Bix. Ho sebetsa melao le dipehelo.

0: tso ke le sedia fam ntate kae fa seminya Angelina e mo dipina tse ratwa nga holo hohle mo re tsa mantendi festival eng hohle ibile mafelong ana beke a kamana ka zia khala mo Sun City ba ne ba tlotlwa ke SABC ba tlotlwa ke Sun City ba tlotlwa ke ba ne ba na le kabelo bohle le fa phalantsetso pele ya dikgwebo tshireletso ya tikoloho ka mono ka Northwest le bona ba ne ba kentseletso re a leboga ka nnete ho bona tshebetso entle a tlile le mmene ke qala ho kopana le bona ba le babedi ka nako e le nngwe yena ntate Kaifas le Meleta re a leboga hle batswadi ba rona ke a tseba gore le mamela le CD FM lape mo re a leboga ho le bona re a leboga ho bona le hola ha monnate ha kana le ntse le le mmoho ebile ho no tlotlwa jwalo Lady D Dudu Khoza wa ka mona ka ukhosi ha mmoho le thuso motaung wa hona kwano tshebeletsong ya le CD FM le bona ka nnete ba ile ba tlotlwa ka labohlano mosebetsing o moholo wa dijo wa private mantsibu ya labohlano hatwe hey khale le jere ena ya SABC le tshwere ka thata le sebetsa SABC ntse ye mejena ka lebaka la boitelo le mosebetsi wa lona le lona ka nnete ga le lebohela le gona ga le SADF FM ra itebohela go rebe gna le ka kapa tsa mofuto o jwalo
1: a o taba tsamana te ka nnete wena gaitsedi ya ka ke la ka ba le khlonolo ka mmona ka kopana le ntate Kaifase backstage bani a o ba ntate Kaifase menya pina tsa ha ntse di le monate motho e ke sa mmonang le a fela ontjwe tsa rona le teng ke na me le tambuli ntate kopane le yena ke tsebe ke mana tswa mo lata ka backstage ka mane ka mana ntsa phumotse ka teng ka ga o ba ntate ba tsamana te ke di kakapa tsena bo ntate Kaifase menya mashoma mabere ba tsorobedi phela ba tsotsa go fela tsora ya borobedi the biggest on the drive kwa breakfast show rutla ba merihle wena mo lenteng dintho ditseditsa majwa le seria from tumela yes sir
2: sabo yankara
1: monate boso
2: ah ke sabo le fasara
0: maneso
2: so a bo porsi sona go sapo ne ke mo ikate nyine
1: eh
2: go sapo mo mo ka tsone ke re ka fonela le tshaka baby go di extension ena ke mota no ha re ntse mo le mo sapo go nane se ka eng ntse mo le mo sapo go
1: Oh, jalo bona batho ba satle. Oh, ho bolela hore batho ba bangata ba dilutsi malapeng.
2: Ka re ba ruta no es. Ya ra affecta ka mo pokotong ka mona kara.
1: Ke a u.
0: E bola la ene papa, e bola la ene.
2: E bola la ene wa taka la nche motho ye jar teng sa re ka go tropo mo ya haye.
0: Once papa la pentu.
1: No ke a u tla boswa. Ka letsatsi ka taxi na lo shapa bokae.
2: A go le busy go le sense.
1: Eh, ha o sebetse ya ka letsatsi le ha le sebetsa sharp.
2: Like ka di date tso so.
1: Yeah.
2: Ah, ya go le busy so na like o ka eta boma tao tao tshuda wa bo.
1: Ai, ha o tswane boss, e ngate.
2: Ha o tswane, mari no petrol e ba e gore like ke mathata since petrol e nyolo ga tsone.
1: Eh.
2: Kara petrol e ngata ka profit.
1: Ya ka usu yona ke bokae?
2: Ya kaus, a hone stela ho kaus ya jamti.
0: A hone stela ho kaus e pa.
2: A hone busy.
0: Ara ho kaus e.
2: A hone ana kara tsata.
1: Shapo bosaka.
2: Sho kara.
0: Ele. Tsamela tsokele seri o moyeng dumela.
3: Bela le ka itshosa le bathu.
0: Hulu pila hula.
3: Bela, fatse o ka bona ka petana ri di a di tsontsa mathekela tsene tsa ba thewala ka o fela. Ho sa tsebe hana go e ya ho tla ba jwa go tsholeile tsiba ka bo.
0: Batho ba ya misebetsing ha ona bothata.
3: Ha batho ba ya misebetsing ha ona bothata ka ga ha e tsena la go kala hitlo ona ka jengena ha ke ne.
1: Ke ga ke di toropontse. Oh, ka ga itse ka bona letho.
3: Ha ona nna ke u tla tsholeile ma ga ke tiba tsatsi ke le phaha ma ho tla ba jwa ma ga ke le buile thwasa.
1: Wena o mosebetsing a re bua le wena je.
3: Ah
1: nga ja
3: haya
1: ke
3: so
1: tholi mthebetsi ke batana le wona. Ah. Ditlaloka re le buile.
3: Thank you.
1: Thank you. Le seria fam tumela.
4: Eh Karas.
1: A boso.
4: Le maibo.
1: Bonate boso ka o jwang?
4: Ah re te mnono.
0: Maneso.
4: Ah a le bo se se le a di blomo mo.
0: Eh ya le.
4: Ho sa thutse ka kwano ka mangaungwa na jwa le ke tswa ka togopong ka mane ke nyelwela ka site tsena tsa bo estoa ga ka mona
0: eh
4: o sa thutse ka nnete ke sa tsebe go rentsa le tsa bo bogobong jalo ha le ditseya go tla bo na le difeng
1: fela ha o sheba di shop mo di butse mo hlo mo ntoropo mo
4: kana se ka hona ka mona ga o iba le ka go nna o butse di shop tsena tse kgolo empa tsena ka batho bana ba tswang ka ntlo tsona dikwetso ka nnete ka ofela
1: I'm going to go to the house.
0: I'm going to go to the next one. Hangata ba sebedisa 1800 rand fela ho bonala e ka e ka re theko ya o tsamaya ha jwale e se e le mane ho 3000 ho tloala bemba di base ba ekeditse di theko tsa o tsamaya ka lebaka la gatello ya batho ba batlang o tsamaya
1: ke ntshone ke bua o seng hona le motho ana lla ka yona yena ha le ka gatello lla ka hore o bona ka re banka monyetla jwalo ka nthwena o bane jwale jwalo ka ke tsho o hlalosa gore ke 1.2
0: la
1: hlala hlalosa gore se le 3800 ya ba imela jwale bona ba ile gore ba batla o tsama ba ipatala
0: ba bang ba bile ba hlile ba se ba emela tsena tsa mmuso hona le ba seng ba otla jwalo ka o tsha 4000 rand fela ho hlalosa gore bemba thepa ba dikoloi ba re ba ba lifisetsa jwalo ba batla ho palamisa di bethe ho palamiswa di outopo ho palamiswa di tranka wa opola tranka gona e kae ha se suitcase tranka e kana jwale motho ha sa tsama ka
1: meko
0: wa utlwa motho ha sa tsama ka ntho tse kalo bese le yona etletse ba la ka ntho
1: ya palamisa
0: tranka ntate tranka ya pa
1: di jwana tranka tse ba tambisa
0: tranka
1: ke tranka tse ba
0: ho hola wa tranka
1: Shoma ba bene ba se bahlala fela betsotso pele ho rabo robot chapat.
5: Tipo ba le seria fe la ditse ya patcha.
6: Ako lebo wa karamena ko lebo wa DJ Thwatsalo wena comrade Jonito mamedi wa tsebelosa le seria FM moro. Ha ke re le go le ka mana ka dipapa dintsena tsa so we two motho re fumana hore motsamaisi wa papa ditsena andele gaile siwe. Ke yena wa pinane wa ya abuti yo wa nsuna o nsuna ha mona tela ke chepa ta ke sa gona o itshwara le yena o la hlaisa la ha ile ntse mabape le dipapa di tsena tsentseng di bapala ka monoka Soweto
7: games we're saying we see you we are here we care and so sure starting come inside is utofunda boxer tennis rugby whatever it is If there are anger issues, come and release them here. If there's a talent that you are afraid to showcase, cinema coach, 18 sporting codes, those are 18, or each code has more than one coach. So you can times that by whatever minute, and those are adults who care.
6: Ke ka mogwa di beleng ka teng he andile mamedi me he lona ba ka monoka swethu a ke leng le lo shebella bana ba lona le ba fe morolo le motlo le hore ba gothale ba sebetse ka thata dipapalintsena ha re fete ho cricket ICC Women's T20 World Cup 2026 itenge papadi ka jeno ke papadi le ngwe mo go fumana hore na hayane ya Australia e tla be thulane le West Indies. Papa di na tla simolla jwalo metsotsonyane e ma shoma mararo ka morao ra ya bone ke ha papa di no tla be qala he mamedi waka ei itlo ba papa di e ma tla jwalo le Africa borwa ke ene hona mono e sentse e tshwere ka thata ke di koba ke di kobela ka mane ka Thekong hola Durban ke kena ka mona ka tlhopeng sa Durban City imoto e tsontse male tsibitsi story he se lokola di bapadi tse latelang Terence Masego, Tahir Goedeman, Ronald Marman, Falake Chanani, Odwa Nyulo, Jocelyn Kamatuka, Onele Rulwana ekastana le Lundoko hle Congo. Ke bona bana ba ntshwange ke tlhopa sena sa Durban City Rugby. Mokotse Rasi Rasmus Mamedi o tsebisitse setlhopa sa se tlang thulana le England. Me papa di yana ke a mokabelo. Moteng he di Springbok e leng tlhopha sa gona sa South Africa sa naga sa rugby se tla thulana le England. Papading e tla bapalwa ka mane ka Ellis Park, Johannesburg. E tla qala metsotsong e 20 pele hora ya botshelela. O e shebe mamedi 20 pele hora ya botshelela ya qala gobane go ya ka nako ya ka mane ka London e tla bele ga e le ka UK e tla bele ga e le 20 a na le metso 20 pele hora ya bohlano ya bohlano empa he le ka mona e tla qala 20 pele hora ya botshelela. Jole moletsa phalapa pa dingena ke James Doleman kwa New Zealand, motlatsi wa ke Andrew Brace kwa Ireland, Pierre Brousset kwa kamane ka France, Highly Television Match Official TOM ke Richard Kelly wa New Zealand. Tlhopha sa gago he ba keng sa papadi eno ke sena Damien Velemse, Cheslin Colby, Jesse Creel, Damien D. Alinde, Kat Lee Arense, Manny Libog, Grant Velemse, Jasper Vise, Peter Steph Dutoy, Intoba Siakolisi Mkapteni, Ruan Nokie, Ieben Elizabeth, Thomas Dutoy, Malcolm Max Mohole Oxinche, Mio Kabale Yanale Matatanyana, Bating K. Jan Hendricks Vessels, Harald Steenkamp, Zachary Porten, Marco van Staden, Cameron Hanekom, Kuobas Reinach, Andres Yesthaisen Molly Kenon Moody. Ke bona bana ma meri o be re tsatsile mo nate re tlhoka tshitiso re dumela go mo hautla ga ja re boela re re felletse hape o sane ka o tshwara ntume le ke wa letla salagalla Auckland Park.
8: Heidelberg, toropo e ka borobo tshabela go Gauteng mo go renang khutso. Lesedi FM le fumanea go 87.7 ka ba kena go SABC Plus app. Elo.

0: ke kgola batho ba bangata ba ntse ba leboa gore theko ya mafura e bonagala e tla theoa go sane ka lebaka la go theoa ha theko ya Brent crude oil setlamong sane sa America le Iran sa gore ba tla tlwelela go nna ba ntse ba bomana fela he e ka re nenne mona ne sentse ba konopana ka tsona dibomo tsena hai mmamedi nna ke tsebeta ba batho bana fela he ke taba e leng gore e mollotse batho ba bangata metsotso le hantle ya le shumela metsotso e robong a pele ora ya borobong ba sentse ba o santsa le 10 tuli baby re tlo utlwa gore na ho etsa lang ba tshujwalo ba re ka jeno ke di 30 di debit order ha di batle utlwa ka match on match ha di utlwile tsona diatla ditlola tantfa tsona di afi ha dina matha di debit
1: order yeah uteng tuli mtwana tuli
2: dimela nthle thwasa dimela bathu bathu
1: le kana go fitile le nna ka follow fitile
2: bo shapo jo mba debes
1: le go tshwetse par tabo nna ke re 30 tsene mona ske tsa tholwana se go tswa tshwa mo se kae ka tse Hey, you're the toss like Baba Basu, Naluela Tulia.
2: Hey, we're not a kind of
1: I'm going to go to the house.
2: Ah ke bona ho lengwe se ka nnete.
0: Hai wa tsiba bongwe se bona a ikona. O nana ba ba tswang ba ithaopa. E se le ha ba benwe le motse hlano wena ha o ena hana fa.
2: Ba ithaopang.
0: Ba ithaopang o tsama. E ba ithaopang ga nna ke na tsona ditokomane ke a tsama.
2: Nna ke nana bana ba ithaopang wena those kana ko ngwe ka nna bagale motho a modimo a batla o tsama a sena bona mogwa wa o tsama ka ofeng jale ha monyetla o tsena o hlaha o santsa re ka nnete e salentse ke batla o ikela hae
1: re buisana le mme ka kwano wa border control mane re bua ntho abo ka motsa potso wa bohlokwa gore jalo kha batsa matshe le tloetsa jwang gore ba se ke ba khutla ka tsela eo ba ileng ba kena ka yona mo a ke re ba kene ba sena dipampiri ba bang tsa jwale re tloetsa jwang gobane oba gore ba kene dibese di tlale batho ba tsamaye wena tholwana e bonolo ka tsela eo ba ileng ba kena ka yona ba sena ditokomane ba tseba ba ile ba kena jwang jwale re tloetsa jwang gore re tse bonnete ba gore ntho e jwalo a ena e tsala fela he o tlhalositse gore ba entse bonnete gore hei madibuo mane ka nnete jwang kapa jwang
2: ee mone ke re ke a sho le nna ke re ga o ka sheba makala a mangata gone ra le tjena mmuso a entse tla mathata gore le madibogo mono ka nnete go be le taolo
0: le yona taba ena gore border management authority a ke tsebena mmamedi wa elelelwa ke setheo sa morago tjena ga ebe ke gopola gantle ha se na nako e telele ga se gore ditshebeletso tsa bofalline ntse di le seo empa ye ya setheo se ikemetseng se bitswang border management authority ka nnete ga se gale ke ba bona ke elelo le uniform e bona e batla e
2: fapafapaneebonweleletseng
0: mme ke a gopola le mo sena a se qala fela ba kene ba sentse ba tebetse basebetsi mmogo ba fetang ba 50 ba neng ba leka go etsa bobodu madibogomong ka bona gore e ka re tlile ba tiisitse bona gore ga ba tlo mamelela bobodu go bona mo
2: ee go bona le ka nnete tlile ba tiisitse batho ga eno ba ntho e bonolo
1: fela ga ngata le ga motho a sebetsa bo garage ya fitlang a fitlang o tla mmona ka matato o motho a
2: mosebetsing
1: o mmona ka matato ka mona mona ka mona mona
2: I'm going to go to the house.
1: Wa momona
2: ntate Hore mo fumana ba petse tsepedi ya u dumedisa le ya o ya ditabeng.
0: Go tsale sho.
1: That's so mumu ne mo ga ikutisi.
0: Ga ba dina.
1: Ga ba dina. Ga ba dina ta ga itse. Tuli die me jo ka.
2: Ke le bile bana me so ho itlhabolle ka jeno re tla ke re tlo bua. Ne re kile rabea sehlo mo na hore na ba aisani hantlentle ba qabano ba qabanywa ke eng. Me ka jeno re tla ke re tlo bua ka batho ba reng a na le mo aisani wa ka ka nete re iphelela ka khotso ha rena botata re tla ke re tlo bua le momamedi ka taba eno ntle le mono he re tla bua le Miss SA finalist 2026 me khwebo le moruo re tla ke re phethele go di ena ya batjha ka bua le motjha ya leng ka harra khwebo ke tsona bana beso
1: are le boe tholana boletsane mamedi o tla tla ya metsotso ke mehlano ka morao ra ya abo robong ke le shobala ba tsamaena metsotso ga le bile tsholo re nya bo robong ba tswetse go bua ka le bona ba bangata ka nnete ba mamedi ba hle ba hlalosa mo ba leng teng ha ona mathata ha kalo fela he go tlile kae kae hona le me hantwe tla qala bo reng ya bo robong Cape Town man hona lo a hora ya le shome o segetla bona ha le tsatsi le tseletsa ma ditholi tsa majwa
0: Portugal inzera
1: e santsane tla yeno no santsane tle je mengi tswana le bafana ba bona je mengi Japan Netherlands ke ba tswana le
0: bafana bafana
1: ke bafana bafana ah bo
0: batho ba last 32
1: bo Portugal ba santsane ba tla bo Argentina ba santsane ba tla fela rona je mengi Netherlands le Japan ha re ba khotsa Aber kurz, ich kann nicht.

Ke o lebohile thwasa ba momedi kgotsong. Maemo a khutsitse dibakeng tse ngata tsa naha fela baqulutsi ba rona ba ditaba ba kene ka hare ho metse ya rona bakeng sa hore fatsentse di etsahala mothating ona. Mwale mona re se re ntse re na le moqulutsi ba rona wa ditaba. E ne re lokela ho bua le yena e leng Makgala Maseteng fela ho bonahala mohala wa hae o sa sebetse ha jwale. Fela maemo a khutsitse setsing sa mabenkele Bloemfontein Free State o seng hona. Mabenkele a butswe mme baahi ba tswela pele ka mesebetsi ya bona ya letsatsi le letsatsi pele ho matsholo a boipelaetso ka jeno. Ditho tsa makala a fapaneng a molao le basebeletsi ba lefapha la ditaba tsa lehae di malala a laotswe ho ka kena gabong haeba ho na le ho hong ho etsahalang mme di beile maemo leihlo. Ho sa le jwalo mmuso wa naha ya Lesotho o kopile Basotho ba dulang kwano Afrika Borwa ba ikutlwang e ka ba bolokeha naheng ena ba ikopanye le lenqosa la bona kwano Afrika Borwa bakeng sa hore ba lo bua le bona kapa ba ye kantorong ya hloma o hlomollwe e entsweng bakeng sa bona hore ba tsebe ho buela lapeng. Letona la ditaba tsa lehae le bolela hore ke dibese tse hlano tse tswang KwaZulu-Natal tse lebeletsweng hore e be tsona tse tlang ho palamisa melata ena e hlokang ditokomane. Sepetepete le dibohong la maseru se ntse se phalla hantle ho se letho le ntseng le setisa. Ha re leba Johannesburg, sepolesa se rometswe ka bongata New Town. Diketekete tsa baahi ho lebelletswe hore di kene matsholong a boipelaetso le mehwantong mme di tla bokana Beyers Snodia Square pele di kena mohwantong ho leba seteisheneng sa sepolesa sa Hillbrow hona Johannesburg kajeno.

Mametse Brian McKnight Steel Holesedi FM me pijana homono ke le kauneletsa re lebogile mabotsa I feel nothing ele shume le meso esipileng a meso so kamara hora ena ya borobong me wena mo mamedi motle ka jeno ke la mashume a mararo goding ya phupjane ke letsatsi lane leo ile ngore ho tla ba le mehwanto e hlophisitsweng e gahlano le batho bana ba tswang dinaheng tse ka ntle ba dulang naheng ena ya Afrika Borwa ntle le ditokomane tse phethahetseng. Jwale ka nnete ha o ntse o tla letseleng mona e hlile hongwese ka nnete hongwese mabenkele boholo ba mabenkele a kwetswe di-tuck shop mane makeisheneng a rona boholo ba tsona ka nnete di kwetswe. Le mona mo tla fumana nna ke ba dutse dikone mona ba ithekisetsa dijo thepa jalo jalo a ikona ha o ba bone ha o ba bone ho gang fela ha o ba bone wena mo mamedi motle me re a tseba he ka ofela hore sepolesa sa Afrika Borwa naha ka bophara le makala amang a tshireletso ba sebedisana mmoho ka jeno ho etsa bonnete ba hore mehwanto ena le ha ile teng e ba mehwanto enang le kgotso le kgutso me ba hlokomedisitse haholo ka nnete hore ho ska ba ha ba le batho ba tla leka hore ba nke monyetla wa tshenyo ya thepa kae kapa kae ka tsela efeng kapa efeng ha o ka iphumana o entse phoso ya mofuta ono ngwaneso o tlalelwa ke ditshepe tlalelwa ke ditshepe jwale ha hona bothata ka nnete sepolesa se hlalositse hore ha batho ba ihwantela fela ka kgutso le kgotso ha hona bothata ha hona bothata empa bothata e tla ba ha re bona diketso tse e leng hore ha di a dumellwa ha di molaong jwale hlokomelang he bana besolona ba ba ikemiseditseng hore le tla ba karolo ya mehwanto e hlophisitsweng ho phatlalla le naha ena ya Afrika Borwa ba hlophisi ba mehwanto ena ba tshwanetse ba nke boikarabelo ba hore bohle ba bang le seabo mehwantong ena ba ba le boikarabelo ha hona dintho tseo e leng hore ha di molaong tse ka fumanwang di etsahala. Jale mo mamede motle re tla ne re be ditabalihlo re ne re shebelle di television e o mamele le radio o tla no utlo rena ngwetse hala enkae ngwetse hala enkae re tla ne re be se hlohlolong sa ditabatseno me ha o sheba kantoro ena ya palo ya tshaba ya Afrika Borwa ba bontsa ha ile 4.1% ya ba ahiba lenteng ka hara Afrika Borwa bao e leng hore ha se bana ena ba tswa dinaheng tse kantle me sena se belela hore ine ka ba ke batho ba ka bang 2.4 million bao e leng hore ha se ba ahi bana ena ya Afrika Borwa jwalo ka re tseba hore Afrika Borwa kwano setšhaba se phelang ka rona ena ya Afrika Borwa ke 58.5 million jale bona ke karolo fela ya palo ena ya ba ahiba Afrika Borwa jale wena mo mamedi motle re tla hlere bona ka nnete hore na ebe mihwanto ena e tsamatsa majwang wena dula fela o theile tsebe misusu e dula hantle o e mashume a mabedi ka mora hora ena ya borobong hopola hle re tla ba le senelo sa tumelo misusu ngena e mashume a mararo ka mora hora ya borobong mme ka mora mono he ke la bobedi ka jeno la bobedi ke letsatsi lane le o re ba motlotlo haholo ka lona mo re reng ha re rutaneng re bontshaneng re hlokomedisaneng hore puo ena ya rona ya Sesotho ke puo ya bohlokwa jwale ka jeno re tshwere maele mo mamedi motle mme wena o tla fana ka tlhaloso ya maele ao mme mane he metsotsong e leshome le metso mehlano pele ho hora ya leshome metsole ya rona ya tsohang le bona ba tla ba teng ka jeno re tla utlwa ditaba tsa bohlokwa tseo ba re tshwaretseng tsona e re kunkele pina e tla ka Nana Coyote Motitjwane ke o yentseng.

0: Mametse jambo somlomo ke mesoso e mashume amararo ka morahora ya borobong har fitele senelong sa tumelo me sona re se tlisetswa ke ntate muruti murapedi dutlileng o bala pesaleme ya mashume a tsheletseng timana ya leshume le motsomong ho emisa timaneng ya leshume le metso e medi ntate muruti sebaka ke sa
1: Jehova mohauwa hao o phahame ho isa mahodimong le botshepehi ba hao ho isa marung. Morati wa moreneng ke o dumedisa ka lebitso la morena le mmoloki Jesu Kriste. O dumedisiwa ke wa hao le wa kamehla morapedi di utlwileng. Tlo mo mamedi a re fumaneng palo ya lentswe la modimo bukeng ya dipesalema. Re bala pesalome ya mashome a tsheletseng. Ditemana ya leshome le motso o mong ho fihla ka leshome le metso e medi. Re thuse, re tle re phologe direng tsa rona. Hobane thuso ya motho ke lefela, ka modimo re ka hlola. Ke wona o tla hatakela dira tsa rona. Lena ke lentswe la morena, re boka le ho tumisa morena ka lona, e leng ka Jesu Kriste morena le mopholosi wa rona. Amen. Pesalome ya mashome a tsheletseng a ya ngolwa hore e be selelekela fela se re atametsang tshebeletsong e kgolo ya bohlokwa tempeleng. Empa momamedi Tafita o ne a e ngotse hore setšhaba se be le ho hong kapa se be le se seng sa bohlokwa ho se ithutang sona pesalomeng ena. Iseraele ya neng a etelletswe pele ke morena Tafita o ile a wela lerabeng leo bontata bona moholo ba ileng ba wela ho lona ha ba le ai mehleng ya Joshua morannune le mehleng ya Ahabe ha ne a lwana le ba Arame le ha e ka ba Juda ha ne a tadimane le Babilona. Katleho le hlohonolofalo dinthong tse ding tsa bophelo ina le hona ho etsa hore motho a lebale hore tsohle tseo a di fihlellang bophelong ke ka thuso ya modimo le ka matla a modimo. A re moapostola Paulose ha a hlaba kereke malotsana a re nka etsa tsohle ka Kriste ya mpha matla. Bofokodi le botho ba rona di phakisa hore jwetsa hore katleho ya rona e tswa bohlaleng ba rona. Bofokodi le botho ba rona di phakisa hore jwetsa hore katleho le hlohonolofalo ya rona e tswa matleng a rona, e tswa mekutung le matsapeng a rona. Katleho ya rona e tswa dithutong le ha e ka ba ditjheleteng tsa rona. Ke botho, ke bofokodi. Mohlang re hopolang jwalo dikelellong tsa rona ke moo Isaiah kgaolong ya 50 a motso o mong temaneng ya 17 a reng tsoha, tsoha o eme wena Jerusalema ya nwileng mohope wa kgalefo ya Jehova letsohong la hae, o nwile ditshifa tsa senwelo se tahisang. Mopesalome ngwaneso ya ratehang o leka hore ruta hore ba ikgantsetsang Jehova ba sa feng Jehova tlotla le thoriso le sebaka se mo tshwanetseng, ba qetella ba dikadika jwale ka motho ya tahilweng. Tafita le Iseraele katlehong ya bona ha ba ntse ba hlola dintwa ba ile ba qetella hlolo ya bona e ba ya dihlohong. Tafita a phahama, a phahama, a ba a phahamela le modimo. Ke ka lebaka leo a ileng a wela sebeng sa ho lakatsa mofumahadi wa Uria hobane boitshepo le boikgantsho ba hae di ne di mo jwetsa hore ha a hloke ho ya ntweng. Joabe le mephato ya Iseraele ba tla hlola ntwa ka mano le ka maqheka ao a neng a ba file ona. Utlwa Samsoni, Samsoni ha ho thwe ho yena Samsoni Bafilista ke bao. Le re lentswe la modimo Samsoni a re ke tla tsoha ke tla etsa jwale ka mehleng, athe ha a tsebe hore Jehova o mo furaletse. Tafita o re modimo o tla ho lwanela bophelong ba hao. mo mamedi tshepa modimo ka dintho tsohle e seng matla a hao e seng bohlale ba hao mo hawa morena wa rona Jesu Kriste le lerato la modimo ntate kopano le matshediswa moya o halalelang dibe le rona bohle jwalo le ka o saeng kae amen.
0: Reele buhatle ntate muruti di utlileng ka molaetsa wa re feeling wana o seng hona mamedi o badile pesaleme ya mashume a tsheletseng apala timana ya leshume le motsomong ho fitlala timaneng ya leshume le metso e mmedi
2: lesedi FM a ke mole
0: ke nako ya hore nna le wena re ke ne sekhutlwaneng sane sa rona sa Sesotho e ka jeno re tshwere maele mabidi motle maele ao ke a tshwereng ka jeno ke yana maele a pele mahlo ke diala ha je sa motho mahlo ke diala ha je sa motho maele a bobedi ho fahla mmuso ka lehlabathi ho fahla mmuso ka lehlabathi 0860003084 ke nomoro ya ya mahala e re kutlo rena ke mang ya reng a athuli ke a tsiba le mabedi ke a tsiba le mabedi le sedi FM mo mamedi dimela
3: maro na mna tel ka mpa
0: ntate madoda ke tswile o tswile hantle
3: o somshile me wa ka ke tswile hantle ke wa ka e fahla muso ka lehlabathi o tsisa e mombo soko sa lebella e fela mo melande linga ke
0: o la pilia le ya hana ntate madoda ke le bile ntate o itikile wa me di dumel
4: khotso tshuli
0: khotso mele kai
4: re teng le kai
0: ha mona tsi mam
4: ke mkhoni nompi
0: e ya me
4: mahlo ke diala ha ji sa motho mahlo a sheba o reka ntho ka mahlo o irate ha o ka ha o sna tshelete ha o neng ka o hana ya bridge
0: ho fahla mmuso ka lehlabathi
4: ku pisa motho bohloko o sa nahana go mo pisa bohloko
0: a e hlakile mme wa ka ke le bile ha holo
4: thank you tuli baby
0: thank you me bye bye mo mama di dume
5: ne ke le bang
0: ke a phela ntate okay
5: ke le bua le me ke tshwalete
0: e ntate
5: ho fahla mmuso ka lehlabathi go o leta mo timo go ja photo o sa ka lebe a sa ka lebe
0: e ntate engwe hape
5: e ya ntya
0: mahlo ke diala ha je sa motho
5: o se ba se ke nga ke ke mo se reka o se ba fe
0: ntate
5: e ya mami
0: ku le buile
5: thank you mami
0: thank you ntate a me di dumela
6: dumela nne
0: go tsa me le kae
6: re teng di kae nne
0: ha mo nate mami
6: e ya me waka
0: e
6: e mahlo ke diala ku bona ntho e hole e seng ha o fili wena bana yo mo
0: e me ho fahla mmuso ka lehlabathi
6: ho fahla mmuso ho fahla mmuso ka lehlabathi
0: e
6: ke o go tlhikisetsa motho e mong
0: e
6: a ka seng ka maikemisetso
0: o a ke a utlwa mme wa ka ke le bile haholo
6: e ya mme
0: thank you mme o be le tsatsi le monate
6: le wena fela jwalo mme
0: thank you mama Lesa di FM mo mamedi dumela. Hello me.
7: Ho fahla mmuso ka lehlabathi ke ho etsa khoso o sa le mo ha o phokile motho ba bomo ke tsebe hoko. Mase di ya la ha di sa motho. O ka sheba fela ntho ka mahlo le ha o sa e sa ke reka thuli. Matibelo ya ntse ba di thuli.
0: Ke le bile hle matibelo. Lesa di FM mo mamedi dumela.
8: Hello Thuli baby.
0: Hello mami, o phela jwang?
8: Amona ti Thuli baby le kae?
0: Ke teng mama.
8: Ke mkhono tsela ne Matheo mona Bloemfontein.
0: Eh ya me.
8: Maso ke di ala ke o ka sheba ntho ngwe ngwe o ka sheba le ntho e rekiswang la house e patala se le baka se molato. Maso ke di ala le tso sa motho. Fa sa muso ka lehlabathi ke ho etsa phoso. O phosa ho tlola molao. O fahlile muso ka lehlabathi. Ya le bua Thuli baby ngkhono tselane Matheo.
0: Ke le buile hle ngkhono tselane.
8: Thank you mami bye.
0: Asimo he. Le Sedi FM dumela.
9: Hello Netulana.
0: Hello me.
9: ke mama khubo tsala botsa
0: eh
9: ma so ke diala o sheba o sa reke
0: eh
9: ho fahla muso ka lshabathu ko go kwaketsana le motho o sa elelwe
0: eh
9: ke ya le bua ne thulano bena tsalile tsatile mlathe halala tsala botsa halala
0: halala vilias halala
9: thank you me thulwana mudimo o etsa hanne
0: ke le buile baba e re kenke wa o qetela fela le Sedi FM dumela
10: le kae metuli baby
0: ha bona tsimele kae
10: ma khre ke di ena ha se sa motho ko sheba fela la o sa reke wa sheba
0: eh
10: o ka se tsinyetse motho go fahla muso ka lehlabathu ko senya ditaba ntho tse ntle go senya ditaba tsene se di lentle wena go fihla o di senya eh emme wa ka o bona madingani ka hane ju
0: madingi dingi ke le buile mogatuwa
10: bye
0: bye my darling bye bye ya ya ya ya mo me dimotle a ka nete le hlalositse hantle wa tsiba le hlalositse hantle mahlo ke diala ha je sa motho mahlo a sheba ka ofela le qalantse le re fela mahlo a sheba wa tsiba la o sa reki le seo ho sa dumeleng hore o se shebe mahlo ku ichebela fela jale ma ele bobedi ho fahla muso ka lehlabathi le ona ka nete hlaloso tse o le faneng ka tsona dintse di bulela ntho e lengwe ho kgentsha ho halefisa ho utlwisa bohloko ho etsa ntho e seng molaong a akanete le nepile ka nete ke a leboa hle mo bobedi motle mme ba sa le malapeng tjena le ne lengole fatshe ditaba tsena tsa rona tsena ba sa le malapeng tjena he bana ba rona bana ba tle ba tsebe ho tseba moo ba yang teng me le ba rute hore Sesotho hantlentle boholo ba bona dikolong mona ba etsa Sesotho boholo ba bona dikolong mona ba bang ba bona ka nete hona le thuto ena ya Sesotho jale e ka ba thusa haholo o no o mofahlolle mona le mane hore mona ho thutjena mona ho thutjena e tla ba thusa haholo e le shume le metso e robedi metso so pele ho ra ena ya le shume re nke pina e tla re ka mora mona hem re tlokena metso leng ya rona ya tsohang rutlwe tsa bohlokwa tseo ba re tshwaretseng tsona Millie Jackson it hurts so good.

Amedi ere ke hlaeta beng ya bohlokwa ke ena me wena mo mamedi mo hlaeta ba tsena di tswa metropolitan bathong ho buima matsatsing ana bophelo bona le mathata a bona me di kgwedi ha ditle ka o tshwana empa tsireletso ya le lapala hao ha ya lokela ho fela ka lebaka la ho haelwa ke tshelete ke ka lebaka leo bana ba metropolitan e hlahisitseng No lapse funeral growth plan. Encha insurance ya lepato e etseditsweng mogwa o batho ba phelang le o fumana tjhelete ka wona. Ha hona debit order o lefa ha o khona o eketsa ha hona le tjhelete e lekaneng. Me hang ha o se o kentse 1500 selemong sa hao sa pele. Tshireletso ya hao ya notlelwa me ha isa tla fela ntho engwe le engwe e laolwa ka WhatsApp me o ka lefa mo o seng o tloetse ho reka teng ho kenyeletsa Shoprite Pep le Pick n Pay o ka boela wa fumana tshireletso e eketseileng ha ba lelapa kapa metswalle eo o ba gothaleditseng ba etsa ditefo di insurance tsa bona Na o batla insurance ya lepato e sa feleng romela lentswe no lapse ka WhatsApp nomorong ya 0860724724 ke no lapse ho 0860724724 melawana le dipehelo di a sebetsa Metropolitan Life ke karolo ya Momentum Metropolitan Life Limited e leng company ya insurance ya bophelo e nang le license mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya dumelletsweng hape e le mofani wa mokitlane ya ngodisitsweng ka molao Metswalle ya rona e sentse le teng ya tshohang ho pula hle ditaba tsena di hlophiswa ke Rakgadi Pulane Maselwa mme o di tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education kwa ne ho le Sedi FM Enriching Minds, Enriching Lives.

0: Ena le lipina e monate ka nnete. Dumela nhle metswalle ya ka.
1: Dumela mme Mathepa.
0: Ke thabile haholo ho ba le lona hape mona. Lenaneo le monate la bana.
2: Nna ka lebitso ke Hlone. Le nna ke thabile haholo ho boela ke ba lona hape metswalle.
3: Dumela mme Mathepa. Dumela rena Hlone. Le phetse jwang lona metswalle?
0: Ke a le amohela bohle mona lenaneo la rona le monate nate metswalle ya ka. Le ka jeno he hona le pali e monate eo ke tla ngo le phetela yona. Mme yona e bitswa lerato ya saratweng. E mameleng ka hloko go ba e ya latela. Lerato o ne a ina le dilemo tse le shumele motsomong. O ne a boetse a ina le moholwane wa ha ya bitswa Ntsekiso le ngwanabo e monnyane eo yena e lenkeletso. Ba ne ba phela mmoho le rakgadimake.
4: Mme e ne e le mooki. Ka ho o ne a sebetsa dihora tse telele mane bookelong. Rakgadimake he e ne e le yena ya thusang ka mesebetsi ya lapeng le hore hlokomela ha mme a le mosebetsing.
0: Lerato o ne a rata rakgadimake haholo. Empa o ne a dumela hore moholwane wa hae le ngwanabo ha ba mo rate. Ha Lerato a sa le monyane, o ne a hlola a bapala dipapadi tse ngatanyana le moholwane wa hae. Hape ba ne ba tsamaya mmoho ka nako tsohle ho ya sekolong. Empa tseo tsohle di ile tsa fetoha ha keletso a tswalo.
2: Mme Mathepa, le nna heso na le ngwana wa ngwanana. Lebitso la ke Moipone. O rata ho tshwara menwana ya ka ya letso a ke monkile.
0: O lokile Hlone. Bana ke dibupuanyana tse ntle haholo. Le ha o le jwalo he bana ba ka ha re tsweleng pele ka pale. E mongwa ba aisani o ile a re.
4: So, o motle jwang?
0: Mo aisani wa bona o ne a bua jwalo ka mehla. Mme le bona ba ne ba dumellana le yena. Ba ne ba dula ba bokanetse keletso. Lerato le yena o ne a rata keletso. Empa o ne a sa utlwisise hore na ke hobaneng a batho ba ne ba mo tshwara jwalo ka ha e ka ha bonahale. Boitumelo jwale o ne a sa tsamaye le yena ho tloha sekolong ho ya hae jwalo ka pele. Hape ba sa bapale dipapadi tseo ba neng ba di tlwaetse jwalo ka pele. Tsatsi le leng ha Boitumelo a fihla lapeng a etswa sekolong, o ile a sheba keletso. Ka nako e nngwe o ne a balla keletso dipale kapa a mo phethela tsona. Empa ba ne ba sa kenyelletse Lerato. Lerato yena o ne a kgona ho bona hore ka nako e nngwe mme wa bona o kgathetse ha kgutla mosebetsing. Jwale o ne a sa rate ho motshwenya. Rakgadimake le yena o ne a dula a phathahane, a sa kgone ho bapala le yena. Keletso o ne a se a le dilemo tse supileng. Empa o ne a ntse a bitswa ngwana.
4: Ke hobaneng ha bohle ba mmitsa ngwana? Ha nna ke ne ke le dilemo tse supileng. Ke le ka bolelo hore ke lokela ho nka boikarabelo le ho sheba keletso.
0: Lerato ne a sa utlwisise tsena tsohle. Lebitso la hae le ne le bolela ya ratwang. Empa yena o ne a ikutlwa e le Lerato ya sa ratweng. O ne a dula a hloname a le mong mona lapeng.
2: Ke sona ka Lerato mme Mathepa. Ke iputsa hore na ke hobaneng ha a sa bontshe ba lelapa la bo maikutlo a hae. Jwale ke mona o shebala jwalo ka motho a itwaye.
0: A o Hlone, mohlomong o tshaba ho ba utlwisa bohloko. Ho jwalo ngwanaka, ka nako nngwe ha o bolella batho maikutlo a hao, ho na le ka nako nngwe ba ka utlwang bohloko. Le ha o le jwalo he, ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Lerato o ne a nahana a le mong.
4: Mme le Rakgadimake ba ne ba eleletswe ka moo ke sa thabang ka teng.
0: Tsatsi le leng mme o ile a bitsa Lerato, le hona ho mo kopa ho mo isetsa thepa e itseng ha Rakgadimake. Nnete ke hore Rakgadimake o ne a ntse a dula hona sebakeng sena. Empa ho ne ho bolokehile hore Lerato a palame tekesi ha e ya ho yena. Lerato o ne a tlwaetse ho palama tekesi a le mong. Ka hobane o ne a ile a nna a etela Rakgadimake le motswalae Thato hangata. Empa ha a fihla ha Rakgadimake, o ne a se teng. Ka lehlohonolo Thato yena o ne a le teng. Lerato o ile a re.
4: Ka hobane Rakgadimake ke yena ha so fihle. Nka nna ka siya phahlo ena le wena Thato. Empa ke bona ho le molemo ke mo emele hore a fihle.
3: Ho lokile Lerato. Re tla bapala dipapadi tse mmala ha o ntse o mo emetse.
4: Ho lokile motswala.
0: Qalong ba ile ba bapala boleke maipatilo. Ya ba bapala dipapadi tsa makolokoti a mararo. Haragadi a fihla mona lapeng ha morao. O ne a thabile go bona lerato. Mme a mo kopa ka diatla.
3: Na o ka thabela go baletsa go kobele nako le motswala o lerato. Nako e se ile go ka tsama o le mong manye. Mohala wa ka wa taking lona o go beile. Empa ke tla wetsa molaetsa go go feme wa gago sane. Ke a kgola gore o tla utlwisisa
4: ke. Ah, o tla utlwisisa, o tla utlwisisa Ragadi.
0: Lerato o ile a bososela ke Thabo. Thato le yena o ne a thabile. Bana bana ba babedi ba ne ba tseba gore Ragadi Maki o thabisa o feta mang kapa mang ka hara leloko lena. O ne a hlola a bapala dipapadi tsa mefuta-futa le bona. Bosumbo ba ile ba bapala papadi ya Monopoly mmoho ho fihlela e ba nako ya ho robala. Hoseng ha letsatsi le latelang, Lerato o ile a tsoha mme a pikitla mahlo. O ile a re,
4: ke a tseba hore ha ke lape. Empa ke hobaneng ha ke utlwa lentswe la mmetse kapa ho etsahalang?
0: Lerato o ile a sheba tshupa nako ya hae. Nako e ne e le 25 ka mora hora ya bohlano hoseng. O ile a tswa dikobong, mme a beya gaone eo Thato a neng a mo adimile yona. Ha a kena ka phaposing ya ho phomola, o ile a bona mme wa hae le Ragadi Maki ba ntse ba nwa tee ya maotwana mmoho. Ha ntse a eme moo a thotse, o ile a elellwa hore mahlo a mme wa hae a mafubedu, jwalo ka ha e ka o ne a ntse a lla. Ha mme a bona Lerato o ile a qhoma, mme a bula diatla tsa hae, mme o ile a mo kopa ka diatla. A motisa ho e neng e ka o fellwa ke moya. Mme o ne a sisa pelo. Lerato o ne a maketse haholo.
4: Hai bo mme. Ke o baneng kaula. Mme.
3: Lerato. Re ne re tshwenyehile ka wena ngwanaka.
4: Le tshwenyehile ka eng jwale?
3: Re ne re nahana hore ho na le se sa lokang se o hlahetseng. Ke ile ka lokela ho palama taxi. Ena ya pele ho tla ho shepa.
0: Ka yona nako eo, Lerato o ile a elellwa ntho e nngwe eo a neng a lokela hore a be a e tseba e sa le pele. Lelapa labo le ya mo tsotella.
4: Ke a ratwa.
0: O ile a bua jwalo a seba ha ntse a bososela le mme wa hae. Yaba o boela a mo kopa ka diatla ho a ileng a batla a bipetsa mme wa hae. Ke ka moo re fihlang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng. Ke a kgona hore bohle le ile a natefelwa ke ho mamela pale ena ya rona ya kajeno. Jwale arabang dipotso tsena tse latelang mmoho le kananelo le hlone. Ke manyaneng a nahana hore ba lelapa labo ha ba mo rate?
3: Ke ngwananyana ya bitswang Lerato Mme Matshelo.
0: Ke eng se neng se etsa hore a be le maikutlo ao?
2: Ke hobane ho ne ho se motho ya bapalang le ena. Hape ha ne a kgutla sekolong, o ne a sa tsamaya le mong. Ebile bana ba sa mo kenyelletsa ha ba bala dipale Mme Matshepe.
0: Na se seo Lerato a neng a se nahana ka lelapa labo e ne e le nnete?
3: Tjhe Mme Matshepe.
0: Ho na le se seng se ileng sa etsahala ho bontsha Lerato hore o a ratwa. Ke eng seo?
2: Mme o ile a mo roma ha Ragadi Maki. Empa ka hobane o na le siyo mo hae. O ile a nka qeto ya mo emela ha ntse a bapala le motswala e Thato. Ha Ragadi Maki a fihla, nako e ne se ile. Ya ba o mo kopa hore a robaletse Mme Matshepe.
3: Ho seng a letsatsi le latellang, mme wa hae o ile a fihla mona ha Ragadi Maki. E le ha a nahana hore Lerato o lahlehile. Ha mmona, o ile a mo kopa ka diatla a ntse a lla.
0: Ke a leboha metswalle. Ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale. E le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona. Metswalle, etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bo lona hore ba le phetele dipale. Hobane di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle. Hape ba ruileng tsebo. Ho fihlela hape ka nako e tlang. Salang hantle metswalle.
1: Tsamaya hantle Mme Matshepe.
5: Lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

0: lebe malapeng ke ntse ke shebile ka nnete le nna ke beile ditaba leitlho ke tla nne ke o neletse mona le mane wena mo mamele motla obane ka nnete ke lona letsatsi lane la la 30 le e leng gale go bua ka lona gore go tla ba le megwanto e kgatlhano le batho bana ba tswang dinageng tse ka ntle ba dulang kwano nageng ya Aforika Borwa ntle le ditokomane tse phethagetseng ke yona tabagolo tsatsing lena ga o sheba dithelebišene o mamela di-radio ka nnete baqolotsi ba rona ba ditaba ba sebetsa ka nnete ba tshwere ka thata ba dibakeng tse fapaneng go phatlhalela le Aforika Borwa go etsa bonnete ba gore ba re beye setlhotlholong sa tsotlhe tse etsagalang ka gara naga ka jeno me o bona le Sepolesa sa Aforika Borwa ka nnete ga ba ntse ba tlhaisa diprofense tse fapaneng Sepolesa sa Aforika Borwa e tlhile ba teng ka bongata ba teng ka bongata le gona mona mo batho bana ba bukaneng teng ba tswang dinageng tse ka ntle ba emetse gore ba ye malapeng o bona Sepolesa sa Aforika Borwa ka nnete se le sengata ka tsela e makatsang e re he wena mo mabine motla ke fete fela mona ka mora mona he re tlo buisana le wena gopola tlhe re ile ra bua le wena ka tsatsi le leng re bua ka taba ena ya gore batho ba bo rona metseng ya rona mona o tla fumana gore o na le moaisane empa moaisane ena wa gago ga le buisane ga le dumedisane ga le thusane le fetana fela le dula le lwana bosiu le motshegare ka jeno le ene ke batla re ke re bue ka boaisane bo monate ee ya ko ntetsetse o ko nqoqele ka moaisane wa gago eo le aisaneng ga monate o bomphe o re na ebile moaisane wa gago motlhomong ga e bo ntse gopola go tlwaneng na go na le dintho tseo o ka di supang wa re hei ka ba tsietseng moaisane wa ka a nthusa ka jeno re bua ka boaisane bo monate 086-000-3084 kapa o ka romela WhatsApp message wa gago molaetsa wa gago o romele ka 079-758-805066 079-758-5066 le lemeletheletse ke molaetsa kapa o romele voice note ya gago mono he wena mo mamele motlhe re tlo utlwa go rena ebe wena ga o qoqa o pheta pale ya gago ka moaisane wa gago ya molemo bophelong ba gago wa tsa ona le baaisane ba molemo jwang re qoqa ka bona baaisane ba o ka jeno 086-000-3086 ke nomoro 3084 a theka mane ka WhatsApp ke 079-758-5066 le sedi FM mo mamedi dumela ntate le kae
1: a ke ntate ke mama khubo tsala botsa
0: o ke mme ntshwarele moratiwe o phela hantle
1: ke phela hantle wena mme tholwana
0: ke phetse mme wa ka ke a lebo
1: eh ya mme tholwana
0: eh ya mama
1: nka na ka bua ka ba aisane ba babedi
0: eh ya mogotsi a ke re ba ka
1: ntse ba nna ba aisane nna ba aisane ba ka na ba nkentse hari ba mlemo hunna le ka jeng ke mkhono mama bote ka mona ke no fezile hari motho ha ke tsamaya mme tholwana ha ke kgathale ke itswela ke ke tsamaye go na le dijo ga o na dijo ke mo jotsa ke re nofezele so o tla sala o bona ga e mone le wena ke ga gago nkgono mama bote ga ke na gore ka mo a rai man le wena wa kinama e tla ka mona ka tung dijo di teng nka go rue phela bana sekegolo sa gae ka kengjena se gobile se a sebetsa se goletse ka ga ka mona e le ngwana lesea ngwana mene a sa batle dula kganggonae se re bule re metsetse gate phatšhising mona ya huku ya a se ka pota ka gate ga e kena ga a batla go ya kganggonae le a le mantsibuya a tsogana gaufinyana a kene mara kganggono nagana o rwabosa ao ya go a tlhokafalang jate wa ga ka batho ba modi ai ke bantsha ra mama botle no fezile man ka ska ka bona lo go lifu ha e hlahile ka mo go bana banketse hantle no fezile no go mama botle ai ne tholana
0: jale wena mogati wa ha o qetela fela o ka re bohlokwa ba o aisana ka khotso le ba aisana ba o ke bofeng
1: ke hore re bile re utlwane ha o na le diphoso re bile fatshe di lukise phoso tse
0: Hey.
2: Baneng o reka di data le di voice bundle le ka bong ka bong ka Telkom data ya bua fumana WhatsApp bundle ya beke le beke ya ho sa feleng e o fang di video le di voice call ha mmoho le voice minute tsa ho leletsa network efe kapa efe ka 37 rand fela na ebe network ya ho etsa seo dial *180# kapa download my Telkom app hona le dipehelo Telkom possible begins here.
3: Na go ntsa tlhelo bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kentsa o latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Go di sega. Di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Weet Bix Club e se e kadile jalo ka mahlasedi a letsatsi e ba le monyetla wa ho hapa 5000 rand kontane le Weet Bix ya selemo ka ofela. Romela voice note o re phethele pali ya ka moo o hlolang diphepetso tsa hoseng hore o qete letsatsi o le matla. Kala letsatsi ka dijo tsa hoseng tse matlafatsang. Kala letsatsi ka Weet Bix ho sebetsa melao le dipehelo.
5: What? E all for one hotel ka botshabelo ka mona ka dikhe. Hale, o hopotsa motswalle le hle. Mohaisana wa ka ne re haisana blom pante. Mm. Oh, ha ntse ka lona ntela ka khombo she. Thuli. Le a sa go bana, mathata o se ka o fela ha e a ka ne re tsana. Ke le ntho e le nngwe.
0: Mm.
5: Eh, ke re ha tra o nang ketelle. Ke sa phabadi mo ha.
0: Mm.
5: Ba tsamaya tsena ka tsa e la mo coach. Go go tsitsa ampa 1000 rand.
0: Even.
5: Ya ba se phila ka tsela ya ba ke ba ke ne go bua na se tuli me ka lo ba le mahaisana jwa lo. E bile ne re sa monelana hape go ngole mmati ka ntse. Mm.
0: Mm.
5: Eh, ha tla ha ka ona tla. Ha tla ene ona ntshakela ne re le ba haitsadi ba ya tsamela. Tsa ntshakela go di nya boraro. A tla tla di dire grocery ya boithabiso. A le ya ba o nkenya ntho le nna ke mo tshajela ne ke ka grocery sete ka ofela futhi.
0: Mm.
5: Eh, wa tanta e esa e re qabanya go re re monelane fela. Ke yona botata.
0: Mm. Eh. A wena nuna le mo aisana wa sebele mos. Eh? E re ha o
5: ya tsamaya
0: a kenyeletse ka chelete ntata o lahlelela tswaga tlatsa mo tlatsa nteng.
5: Mme ke re le ha mme mfumadi a pula ke re he ntate mfumadi go spatala a re mme ntsha 500 rand ntate mona ska sekolo ya spatala ke sa e tloki se thuli.
0: Mm.
5: Ee ke sa e tloki jwale a nruta le nna ha na le bothata bo jwalo ka bone mme ke sentse ke bapala e le jwalo ke go la nkenya botho bo bo motho e mara ke batla go leshano yena ke yena a la nkenya bo a nruta botho le hona jwale jena ke a buti tshogolo
0: mmm
5: ke tsana le khosi
0: mmm
5: eh lo hana jwa le ke mo le bua thuto ya la nthuta yona a impositse botho botho ke
0: o ka tshokomedisa ba banjwang ba o eleng hore a ikona ba se nthwena e buang ka yona ya botho ya hana pakentsa bona ile ba aisana o ka ba eletsa ka horeng
5: ke re thuli ha o le motho se bona ha go lolo go bophelo ba gago se ka se ba bophelo ba mohaisana ene le soyo a le tsitsi ke go ba ke le mobe go wena e bile le wena a botsa di tsako go le mobe go nna ntho e tsang le soyo ke mona go ona tsela pos ene go ka ntse ntse tsang go re bothata bo beteng ke se se sa se se ntho tsa ga ke a di fural ke se ba ta ha o ka ma ene le wa ta ma o tsela pi ta ga ya hem ke hona ma mo le fufa le sa le
0: e tlhakile ntate wa ka ke lebile gore
5: ke lebile gore go bana kotelo
0: thank you ntate le sa DFM mo di dimele
6: mo di ngala mmele ka
0: ke a phela ntate o phela jwang
6: to mona ke re go dimele se le se le ba mame di botse ba le sedi o bua le molele kwa Paradise Ramabodi mona Khuma
0: ntate mmele kwa
6: jwale nna mme ke batla go bolelela ka boaisane ke na le moaisane e sale ke dudisana mmoo le ena o tloa ka 1992 yena ke malombo lombo smolisi ka nnete ga ke batle go bua maaka ga e sale re dudisana go tloa ka selemo seno mme e ne re le ntlha ke le sio ke ntse ke le sio ka tsa sesole ke tsamaile ne ke kgona go tsamaya lemo tse pedi a tlhokometse lapa la ka tlhokometse bana kore go tsena next week so sa bona ha le re ntate ha yo mo e le mo haisane wa sedile ha mo le molekane wa hae mamulisi wa ukwitsi ha mo le bana ba hae ka ofela bana ba ka ba ne ka ditse ntate o le ba re dedi go le monnate ka khutla ka tla ha e le yena ra phila jalo go le monnate le yena a tsamaya le fetse di boro a tsamaya a ya gana kwa na ke tsela ba bora inko gana ka sala le lapa
0: o askisi ntate askisi ke utlwa ka nete ntso hlalosa monate taba tsena tse re di batlang re batla bophelo bo tsena makeishini mona hobane ha ho phelwa ka gotso makeishini mona le rona ka hara malapa re tla phidisana ka gotso re batla bophelo bo tsena makeishini mo ha o loke makeishini mono ntho di fetu hehle ntho di fetu he re kenke voice note ya momamedi ke na ya lakatsang hore le yena ka hlaise le hlakore la hai la ditaba baba pile taba ena ya bo aisa di bo molemo
7: tulu dumela dumela tuli ke mama jalefa re phetse ka mohang wa aisa ni mbaka e bile ba banyane ho nna ke fumana ba rutwe hantle ho tswa malapeng a bo bona hore tshwantse ba tsebe motho ke motho ka batho o ska sheba le seemo sa motho lerato leo ba nang le lona ga ba shebe seemo gore re phela seemong se se jwang ba na le lerato lena gagolo maisane ka monana moradi wa mokodutlo ka nnete ke mohaisane ga e sale baaisane bojwana go na le dintho tseo maa rona re lekao di a suta hona re kile ga lwana e ba ntho ya kana ko e fete boaisane hape bo sebetse ka mo ke moratileng ka teng ha se baaisane bana ba di khupi a tshwarane khupi ke motho a ipuelang fela o khone ho ba hantle o khone ho ba hantle le phidisane hape thank you Tuli
8: Dumela Thulu baby ke nala ba haisane ba ka ke khola ke tla ba la ba ne le ke ba tseba ne ba dumela le swana ne ma gantsi ntate makwaji ke ba haisane ba ka ba bohlokwa hlokwa hlokwa hlokwa ha ke wele fase ba haisane ba ne ha iso ke hole nyana le monwe ke haile ne ba dumela we ine ha ke ha ke sena ke re ba ke sena letho ne ma dumela a gona ga a ska fela pele ke tla o kadima ntse tseno ka ha ka je go ke mosadi ke nala ha ka ka ba kana ne dumela ha ke tsa mosebetsi ne dumela ne ma khantsi ntate makwadi batho ba nono ba nthusa haholo haholo ke ba lakaletsa ka tsone mahlonono ba tshware jwalo ke bahaisane ba bohlokwa.
9: Dumela Sithole le kae? A ke teng o bua le Thato Thulo ka mona ka kanana ope yo nna ke ba ka mohaisane wa kahle wa tseba jo mme ole ha e sale ke phela le ena ke phela le ena ke fihla yo mme matholang masego qwading ke fihla ke sena toilete ke sena metsi ya tholang e aba o njagile go fihlelela gana jwale ntse re le hantle le mme matholang ke a leboga Thule.
10: Dumela Thule, ke a phela o phetse ga jwang moratuwa Hoseng? O bua le mme Maditaba ka mona ka Kapa. Yo Thule, bahaisane ka utlwela ka o na le ngwana gaene mogaisane wa ka nna kare ke ngwana gaeso tsela e re tshwaraneng ka yona le ena ka nako nngwe ga ke phei ga phei ga ke pheile ke ngwa bitsa re tlo o jaka gaka nneng re le o jaka ga gae a Thule Thule ke a leboa ke a leboa mama.
0: Ei, ai ai ai ai. Wa bona raru utlwa dipaletse tsena. Wa thabisa ka nne, wa thabisa.
11: Austuli le kae ma Davidavi ke tsapo hantle bua le Pule Morobe ka mana ka qwaqwa. Austuli hona le maemo a mang a tla thola nneng a re be re be fatse. Nna ba aisane ba ka ke batho ba hantle. Mara not perfect because nna ke mothasa bone. Sometimes motho o feta o ntse o dutse mo an hour hore re le batho ba sa boneng re kgona go recognize ha motho a le around wena gona la ha ka ba bua le mang a ne ba sa builwa na mao gona o tlo go motho a itseng o fetile mo so motho ba feta fela mohlang wa thabileng ba batla go dumedisa ka high grade o kwa mara ke ntse jwa ikore e re fetisa eng ga reng o batho ba ka re kelo tsa gona dingke hantle mara ke ga ona taba he lo gona motho tinile ka pa o thabile ha ona taba ha ho le ha ya swentse ka mahlong ha ke na taba because ha ke mmone
0: ai hlewena a re la swentse ka mahlong ha ke na taba bona ke mmone gele ga le bohle ei wa tseba e ka re ka utlwisisa ra bona hore batho bana ba bohlokwa ka hara metsi ya rona hle mo o gona ngo bathusa teng ai ke utlwisise gore na mobaneng batho ba kgetha go phela bophelo bona bo e leng gore le wena go se o dutse o le mong o dula ngongoreile o dula ngongoreile o ipotsa gore ke a kgola wa ipotsa le wena gore na gobaneng ke phela ntho e ke e phelang o ka ipotse ka nako nngwe gore na gobaneng ga ke phela ntho e ke e phelang e gobaneng ga ke se motho wa batho o se ba bolate jwang o ba motho wa batho. Ithute bophelong gore o be motho wa batho go monate go letlhono le batho bana ba pakwang ka jeno gore nna ke phela ga monate ka nnete le mme mamang le ntate mamang go letlhono le batho bao jale momamedi bophelong ithute go ba motho wa batho ithute gore o seka gelela batho ba bang fatshe ga o ka ithuta ntho o fela o tla ba motho setšhabeng. Botho ke ntho ya bohlokwa e ba motho wa batho go sia ka mantsi wao e ba motho wa batho hobane motho ke motho ka batho go sia ka mantsi ano he wena mo mabedi motle motho ke motho ka batho. Zahara Pendula.

0: o sale teng mme o tswela pele ka merero le bophelo bo o bo abetseng e ba karolo ya lesedi FM ha e keteka dilemo tse 66 le tshwere ka thata le o thusa o aga botšhaba ba
1: basolilesedi
0: FM ke molelwa
2: amedi e leshimene metso sepele nga metso sepele hora ya leshime le mosomong re tlo bua le bonolo motau ka jeno me yena he o keneletse mane ho Miss SA finalist 2026 o ho top 24 ya teng santsa le teng mohale mona bonolo marang motau dumela hle bonolo
3: le kae mama neti
2: ke phetse o phetse jang wena gele
3: ke phetse ke itumetse thata go ba le lona today
2: a pele ke bua le wena ke batla gore re o lakaletsa mahlono lo re o thabetse ha ile mona le wena o phumeletse wa tsiba nthwena se nthwe bonolo o mane ho Miss South Africa top 24 girl o la reng fela wa ikutla jang ha o ne o fumana ditaba tse
3: ke a leboga ene dimelang ma Africa borwa ke ne ka itumela thata ibile ka amana le maikutlo ke ne ka leboga modimo ka gopola leeto le le telele ke le tsamaileng go nthutile gore fa o dira ka maatla o nna le tumelo ibile o sa ineele tsotlhe di a kgonega gape ke leboga batho ba botlhe ba neng ba ntshegeditse on this journey batswadi le modimo
2: Ah, batswadi le modimo re ya le batle wena bonolo re lebile go le kantete re o thabetse ngwanana re o thabetse jwale bonolo ha ke sheba dintho tsa gao mona o motho ya ileng a ya sekolong ka nnete wa ikaga ka thuto a ko o bolelele momamedi fela gore na bohlokwa ba thuto ke bofeng jalo ka motho ya motšha mme re tlo utlwa le gore na e be sena se bopile leeto la gago ka tsela efeng gore o be sena seo o leng sona ka jeno
3: thuto ya me le tiro ya me di nthutile thata gore ga o le motho o ikanyegang yo nnang le maitlamo le maikarabelo di nthutile thata mo tseo ke ikemiseditse boatapele le go direla batho go ithuta tsotlhe ka bonolo le ga go se bonolo le go dirisa tsotlhe le kitso yaka go thusa ba bangwe
2: jalo o kare e o thusitse gore o be sena se o leng sona ka jeno
3: thata thata thata
2: yo ya ha re ke re shebe ha ke ne ke sheba dintho tsa ka gantle ke bone gore selemong sena Miss SA e tsepamisitse maikutlo gagolo ntlheng ya boetapele le tshusumetso eo boetapele bo tlang ka yona jale ha re ke re shebe gore na go ya ka wena go matlafatsa basadi kapa batho ba batšha go bolelang wena ka kotlolo go wena jeo gore batho ba batšha ba empoweruwe seo se bolelang wena
3: mo go nna go thusa bašwa le bomme go raya gore go ba bulela menyetla le go ba thusa gore ba kgone go ikanya ke batla gore bašwa botlhe ba ikemiseditseng go fitlhelela tsotlhe le gone ba kgone go thusa ga ba nne le di-resources tsa teng le gore batswadi ba kgone go ikgantsha ka bone
2: re fela ke etse tsena ke a gotlhe re fela ke fete mona ke tlo tswela pele le wena ka moramana

na go ntsa tlhelwe bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela go bona le mathata di chelete ba kentsa o latlhelwa ke monka wena o le mong go disega di plane tsa le pato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobotsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: letlobo le letjha emang ka maoto le tshupe hore ka hara matjhaba a lefatshe le teng mme le na le bokgoni. Lesedi FM le keteka dilemo tse 50 ho tloha ka la 16 June 1976. Ke molelwa.
1: Mamedi le shime le meso e robedi meso sepele ho ra ya le shime le metse medi re kena ditabeng tsa kgwebo le moruo le naneo le le tlisetswang ka motlotlo ke SABC Education kwa ne ho le Sedi FM Enriching Minds Enriching Lives me ka jeno he re bua le dikeledi malehu yena ke wa D tutoring services me lenane o lena le tlhophisitswe ke Thandi Tshabalala o santse le teng kwa no re tlo mo amohela me wena mo mabene motle ho pula fela hore tlheko tlokeo ya mesebetsi ke bothata bo boholo naheng ena ya rona ya Afrika Borwa me o ya ka dipatlisiso tse entsweng ke Statistics South Africa diperesente tse 30 le metse sepileng felwane pedi tsa baahi ba Afrika Borwa ha bana mesebetsi me bongata ba bona ke batjha ka jeno re tlo buisana le motjha ya nang le kgwebo hore bolella hore ke eng e mosisibeditseng hore a ka iqalla kgwebo ya hae le hore na ebe mohlomong dipepetso tseo a seng a tobane le tsona ho fihlela hakana ke tsa mofuta ofeng o santsa le teng dikeledi dumelang ne se re o amohela kwa ho le Sedi FM o phela hantle nna ke re ke lukise fela mona e ke dumelang ne se o phela hantle
2: ke phela o phetse
1: ke phela se hantle ngwane se ke le bo ha se mo he a go re hlalosetse ka bogotswanyane hore na kgwebo ya hao ke ya mofuta ofe.
2: Okay, di tutoring ke mo re fanang ka di extra class baneng ho ntlafatsa dithuto tsa bona. Re sebetsa ka di homework assistance, di extra classes ka di subject ka ofela ho tloha grade R ho fihlela ho grade 12.
1: Ee. Joale, ha re ke re shebe mo hlamong ho baneng le ile la bona ho le bohlokwa hore le qale kgwebo haholo ya mofuta ona le hlakoreng le la thuto.
2: Okay, ho nona le bana ba dulang ba tla ho nna ba tlo kopa assistance ya homework ya Africans. So ke ne ke bona hore ho na le bana ba bangata ba hlokang thuso yaka. Hape ke ne ke sa sebetse. Ke be ke nka monyetla wo ke re ke ikalle kgwebo, ke rute bana. Ke le ka qala jwalo.
1: Bonyane ho sona le nako e kae jwale o etsa mosebetsi wo?
2: Ho tloha 2024.
1: O ho tloha ka 2024.
2: Ke dilemo tse tharo.
1: Empa pele ho mono nontso ba thusa fela ba tsamaya.
2: Ehe.
1: Jwale ha re ke re shebe hore jwalo ka ha o se o hlalositse le hore na o susumeditswe ke eng. Ha o sheba ke bana ba bakae ba o bonang bana le thahasello ya ditshebeletso tsa mofuta o.
2: Bongata ke bana ba primary school. Ke bana ba primary ba sokolang haholo. Ho tloha moo ba high school ha ba bangata. Di one on one re ke hlalose tjena di one rena le one on one le online classes. So tsa online ke tsa ba baholo ke bona ba preference online. Bana ba banyane e ba betrenyana ha atla re etsa mosebetsi nna le yena re shebane mahlong.
1: So ba primary ke bona ba hlimba bonalang etla e ka bana le thasello ka bongata. Jwale le di etsa neng le arolana ko ya lona neng a kere ho seng re tseba hore batla ya sekolong. Ha batla sekolong le arolana ko ya lona jwa.
2: Okay, Hoseng ke sebetsa ke ruta le di international students. So ke ruta bona Hoseng and then ho tloha ka 2 ha sekolo setswa ho fithela ka 7. Ke ruta bana na baka ba local.
1: Bana ba international o ba ruta.
2: Ke ba ruta English.
1: Okay.
2: Ke ba ruta English fela.
1: He mo sa di ke connection ntwe. O hula ba le segeu se o se bonang hore ba hloka motho ya ka ba rupellang segoa.
2: Ha ne ke qala ke le ka etsa certificate sa TEFL ke o ruta international students English. So ke le ka apply and then hona le ba sebetsa le di company tsengata ho bo ba le e mpatlang ke le ka fumana mosebetsi o jwalo.
1: Jale o ba ruta online ne bona.
2: Ke online. Ke online.
1: Mamedi e le shume le meso e meraro meso sepele ho ra ya le shume le meso e medi jale. E sale o qala ka mosebetsi wona o fumana di pepeso sengata tse o kopanang le tsona e letsa mofuta ofeng me hangata o sebedisa mekgwa efeng ho rarolla
2: di
1: pepeso tse.
2: Di pepetse tse ke di fumana hangata di online classes tsa ke interruptwa ke load shedding. hobane sine neng ya fitla ke sa lebella so power supply ke le ka etsa plan ya hore ke be le backup hore SK yang sitisa ho tla mo phepetso e gologolo ke funding ke sokola funding cause spaces aka se senyane hore nka accommodate bana ba bangata ke tsona fela diphepetso tse ke bileng le tsona so far
1: jwale tshebedisano mmoho ya hao le batswadi ba bana e jwang
2: ntla holo ha ke soka ke ba le bothata ka motswadi ha hona le motswadi ke leng a ba le bothata ka nna e sa le ke sebetsa 3 years nyana ke so be le complain next
1: le na lo tshwara dikopano mohlomo mo se ka sekang di mathata mohlomo a wa bona mbaneng le batswadi ba bona
2: e ke bua le bona batswadi ha ke bona bothata ngwaneng ke bua le motswadi ka bongwe
1: mamedi re fete mabengkeleng re a khutla
3: o ga ba le hlasipa la bothata ba molao ho tsoro ka phoso tlhekefetso tlhalo ntle le kgang dikabang ka rente ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing Clientele Legal e ufa maqwetha a hlwahlwa ka ditefelo tse theko e tlase ka kgwedi maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi SMS a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
4: With Big Club, ese e qadile jwalo ka mahlasedi a letsatsi. E ba le monyetla wa ho hapa 5000 rand kontane le With Big ya selemo kaofela. Romela voice note. O re phethele pali ya ka moo o hlulang diphepetso tsa hoseng hore o qete letsatsi o le matla. Qala letsatsi ka dijo tsa hoseng tse matlafatsang. Qala letsatsi ka With Big. Ho sebetsa melao le dipehelo.

0: Amedi Rense Rele Lenanong Le Buanka di Tabasa Hwebo Lemuru Ribuale Dikeledi Maleho. Me Dikeledi Isale o Teha Hobo ena obona itlisite papanya mufuta ofing bo pilomba hao kakotulo ikastana le sichabing sena se o situsan kakakarit.
1: Papang e kgolo ha holo ba nixa sebetse ke sna income mara ile ya tshintsha bophelo ba ka ka ba financially stable jalo ka motho a motsha, and then mo ke dulang teng itlise papang e kgolo ha holo ba ne se ke thuse bana ba bangata ba bang ba qetile le sekolo ba pasitse. So for nna ke achievement e kgolo ha holo.
0: Jwale ha re ke re shebe hore taba ena ya ho khotaletsa batho ba batjha hore ba ithele mesebetsi, bona ho no sa sebetse empa wa sebedisa kelello ya hao hore nka etsa eng, ke kgona ho etsa eng, ke eng e ka nthusang hore le nna ke kgone ho beha borotho tafoleng, wa tla ka projeke ena. Jwale ho khotaletsa batho ba batjha hore ba ithele mesebetsi, nna le wena ke ntho eo ka etsang?
1: Ee, nna ke khotaletsa batho ba batjha hore ba ikalle dikgwebo tsa bona ha a na le talente a e sebedise. Ha ana le business idea hore nang inyane ha kae a isebedise, o tshwanetse o start hore nang o na le eng ka bonyane bo nang le bona, o tshwanetse o qale ka bona. Ntate Modimo tla o fa matla, o tla tswela pele.
0: Hona le ba o sebetsang le bona mohlomong ho thusa bana bana bane ke dumela hore ha se mosebetsi o bonolo o ka o etsang le mo.
1: For no, ke ntse ke sebetsa ke le mong mare ke ntse ke plana ho employ batho ba bangape ba babedi.
0: Ke bana ba ba kae ka ofela ba o ba thusang?
1: Ke na le ba 9 no.
0: Ona le ba o ba 9.
1: Okay.
0: Jwale ha re ke re shebe kana ko nngwe wa tseba ha o sebetsana le bana, o tshwanetse o be le tsebo e itseng e ikgethang hobane o sebetsa le bana ba tswang malapeng a fapaneng, o sebetsa le bana ba nahanang ka tsela tse fapaneng, o sebetsa le bana ba etsang dintho ka tsela e fapaneng. O nahana o thusitswe ke eng hore ho fitlhela hona jwale o ntse o le teng ke lemo tse pedi kaofela o qadile projeke ena, e ke ena e ntse e le teng e sebetsa, o thusitswe ke eng haholo?
1: Ke sebeditse dikolong tse 2 before ke fumana mosebetsi ono ke sebetsa ho ona. So ke ne ke sebetsa ka bana haholo. Ke yona ntho e le ya ka bona hore passion ya ka e dutse monana, ke a bona hore ke rata bana, ke kgona ho sebetsa le bana. So ke yona e la nthusa haholo, ke kgona ho ithuta hore ngwana ke eng, o tshwaruwa jwang, ha behavior so o mo treat-a jwang. So ke nana experience ya ka ya ho ruta ke yona e nthusitseng.
0: Jale toro ya hao ke efeng mohlomong ha e re etse dilemo tse 3 tse 5 tse tlang, toro ya hao ke eng o batla ho fihlellang?
1: Toro ya ka ko bona ke na le pleke e kgolo, ke kgona ho eketsa di-number tsa bana, and then ke khone ho reacha le more online students ba haye monana local, iseng international students fela. Because tlhoko e ngata haholo ka di language Afrikaans haholo, so ke karata hanka ka khone ho expand the business yaka, ke khone lo create mesebetsi for batho ba bang ba batjha.
0: Jale ha o sebetsa le bana ba dinaheng tsa machaba, ebe mohlomong o kopana le diphepetso di feng teng mo?
1: Ha ba tsebe puo ya rona le English ha ba itsebe, so o qala fatshe o mo ruta jwalo ka o ruta ngwana grade R, o qala le yena ho ya hodimo.
0: Le bona ntse le ba di-classes tse tlase?
1: Ke ba baholo.
0: Ke ba baholo.
1: Bongata ke ba baholo.
0: Empa he o fumane le mosebetsi o jwang o?
1: O monate ona haholo. O monate.
0: Ha re qetela fela ngwane so keng seo o ka lakatsang ho se bua, hobane hona jwale re bua ka hore batho ba batjha ba thea dikgwebo tsa bona ke le mafelong ana a beke ho nona le mosebetsi o moholo ka bona ka Free Starter wa ho kgothaletsa batjha hore ba iqalle dikgwebo tsa bona, ebile ba bang ba bona ka nnete ba fumana monyetla wa ho thuswa ka disebediswa, ba bang ba thuswa ka ditjhelete jwalo. O ka lakatsa ho reng ho batho ba batjha hobane bokamoso bo diatleng tsa lona, ke lona bao e tlabeng e le lona ba etapele ba kamoso naheng ena ya Afrika Borwa, haholo jwang ebile e le letsatsi la ho qetela lena la kgwedi ya batjha?
1: Nna ntho e nka e buang wa batho ba batjha kore ba seke ba idaota, ba qale mo ba leng teng. Change e ho rona, ho tswa wena rona o etsang ka bophelo ba hao le Bible ya bua hore motho o tla phela ka mofufutso wa phahla ya hae. So dintho ha di tlo iketsa unless wena o iketsetsa tsona. So ba eme ba iketsetse bophelo bo tswelle pele.
0: Ke le buile haholo hle ho buisana le wena Dikaledi. Ke le buile haholo ngwane so ke o lakaletsa mahlohonolo hobane ke yona ke tse dintsa ditshebeletso tse hlokolositse o batswadi ba bangata ba di hlokang bakeng sa bana ba bona tsena tseo di etsang hobane hona jwale ha o sheba batswadi ba bangata ba sebetsa. Ba bang fumana hore o sebetsa ho le hae ba bang o fihla hae bosiu ka lebaka la hore hona le mo a loketseng hore a yeteng jwale hana nako ya hore ebe ka lehlakore le leng o kgona ho thusa ngwana wa hae ka dithuto le mesebetsi e meng ya sekolo e ka sena le dintho tse ngatangata tseo re tsebang hore bana ba di hloka jwale ho ba le ditshebeletso tsa mofuta ona re leboha haholo pele ya pele ka mosebetsi o motle o etsang ngwana se ke lebile haholo. Hasemohem mamedi emehlano meso sepile ho ra ya le shumele metse medi re fella mona he ka lenane la rona la kgwebo le moruo le o nengwe le tliseditswe ka motlotlo ke SABC Education kwa ho le sedi FM la ka le biso ke tholana moletsane malesa sisi jake e bile mohlophisi wa lona DJ Lovers re le bangwe ne su kiena ya nenga hlophisitse mino me hopola he ho renyana ya le shumele metso e medi re tla be re kena mo ifong wa ditaba wa imatlafatse hang ka mora mono he metso sung e mashuma raro ka mara hora ya le shumele metsumedi re tatiana le two so motaunga ka lenaneo la jwale ke nako mme o tla tsama le wena ha monate a ntse a o fa ditaba tsa bohlokwa ho fitlhela mane horeng ya boraro mo atlabeng a arohana le wena hobane ho tla bo sona le ba bararo moifo wa re atella lebo mawela ti ke Thabo Mokone mmoho le Bongani Tshabalala le bona ba tla tsama le wena ha monate ho fitlhela mane horeng ya botshelela mamedi motla e ba le bo mamedi bo monate mananeo ohle a tla latela kwa nohole sedi FM kusia kapina ya Dolly Parton I will always love you.

0: Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weet-Bix sa selemo kaofela ka Weet-Bix Breakfast Club. Ka hore bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng, le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela. Weet-Bix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.
1: Tsamaiso wa ho betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Ha ho supermarket e cheapo feta you save. Ho bolelang hore o tla boloka haholo dihlahisweng tseo di ratang. Ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata. Fumana 500 gram ya Rama Original 70% fat spread ka $24.99. Le 10 kg ya Uprand Super Maize Meal ka $69.99 fela. Disolo di fumane ho fihlela ka di-12 tsa July. Sefose ke disolo tsena tse toma le tse ding tse ngata. Ha you save ho fela. Mo dijo tsa meme di bitsang hanyane. Kamisa.
3: Na kontsa tahlehelwe bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Godiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Re le tsebisa ka 10-piece bucket ya KFC e sokang e bonwa Kentucky Tuesday ena.
5: Stop.
4: Fumana maqa a leshome a kgoho ka 129 ka.
5: Stop it.
4: Mme o boloke 44 randa. 44 randa. O ka boela wa fumana mmele o mong hape ka tjhelete eno.
5: Stop it, I like it.
4: Wa e thabela? Tjhe, o e rata? Ka labobedi lena fela, KFC fela. Ho na le melawana le dipehelo.
6: Ke metsotso e habang ho ba le shemele metso meraro ka morao ho hora ya le shemele metso medi re hatela pele ho pala re lena no lentse le kena jwale ke la ditaba la imatlafatse magala ha re tsola pele o ka hlalosa hore maemo a ntsa e mejwang hona jwale o hlalosetse mmamedi hore ke ho baneng ho le bohlokwa ha kana ho hasa ditaba tsa manang le mohatsa ra dipolitiki o
7: ha ke lebowe ene ke sanfana ke hlalosa sele ke qetele hore ha ra tseding tse o ba di tshwaretseng ke hore ba ne matshwere le ditokomane tse seng molaong e leng tse entsweng ka bokunyata athe hona le e mo a ileng a fumanwa hore o nyetse motho ya seng a hlokahetse e leng moahi wa mona Afrika Borwa o tshwere bukana ya hae ya boitsebiso fela motho yo go a bontsha ha o lekolwa mane lefapheng la ditaba tsa selehae hore o nyetse motho yona empa motho yona a se a tlhokagetse fela lo jalo tse dintse ntse di etsala ke gore baagi ba ntseng ba hwanta gana jale ba se ba fihlile mona kantorong ya tonagolo ya porofense ena ya Freistata mo o lebeletsweng gore ba tlo nehelana ka lengolo la bona la ditletlebo tseo ba di tlisitseng mona porofenseng mo ba tla tlhalosetsa he tona kholo hore ke eng dintho ka pa ke eng se o ba batlang hore tona kholo atle a shebane le tsona jwa ka ha ba ile ba hlalosa le matsatsing a o feta hore ho bosoko ha holo hore ba tle ba arabelwe dipitse bontse ba seng ba ile ba di hlaisa ka bongata le pele ho tsatsi lena la kajeno ba hlalosa hore dipitse botsa hore hona le batho ba bangata ba seng molaong ka hare ho Afrika Borwa ke ntlha eo e leng kgale ba ntse ba itsebisa ka ba batletle ba ka yona provinceng ena ya Freistata fela ho sankelwe maikutlo a bona hlohong jwale ba tlile ba kgutletse mona provinceng ho tlo botswa hore na ke eng tse seng di entse ho fitlhela mothating wana jwale go rarolola tsohle tseo ba di hladisitseng e se tsona fela tsena tse amanang le batho ba ka hare ho Afrika Borwa ntle le molao fela ba hlalosa hore ba batla karabelo ho ntho tsohle tseo ba kileng ba di hlahisa tse kenyeletsang ka gare le phano e fokolang ya ditshebeletso.
6: Magala re lebetse nako ya gago ga boloka buisana le rona tsatsing la kajeno.

0: asimo hemo chomo tlaba pina mo nathe ntate kai fatsa semenya eh ke buile le bana ho no tlisitswe bana ba tswang university nkwano mona hen hore batle ba ke ba dule le teacher thuso motaunga ba dule le teacher thuso motaunga aba fa rena ho ba sibuhudi ke ntwe jwang ke ba boleletse kare bana ba ka ba sibuhudi hape ho bohloko ho na le batho ba o hloyang ke ba boleletse ka rona le batho ba o hloyang motho a tsaka o batla o sa motsebile motseba o so ile ha hai ke ba joetse kare a le batla mosebetsi ka rengona tshwantse le tsebe le o ikemela batho a keke ba le rata ka ofela hobane ha le tshelete hape a keke ba le hloya ka ofela hobane ha le lebitla ha ola o bua nnete o beya ditaba tsa nnete le hloyo le qala hona temmo ke tsena ditaba ke le ka dibua ke tsena ha ke ipulele motho motle ko ba palla mabanta ha ke ne ke bua ka jeno se tshaba ke sena se tletse Afrika Borwa se llela ntho ile ngwe fela order mo mamidi o reng ka lena ne o lela jwale ke nako a ko ntitsetse ke kore ke kopa maikutlo a hao ka lena ne o lena la jwale ke nako a ke nka mo mamidi a le mong ka papa ba bedi fela o reng ka lena ne o lena la jwale ke nako le ha swang ke le CDFM o reng ka lena ne o le o reng le mane mo ke leng ka dula teng ka lengola teng kitse e tlame hore e be lena neo le buang le mo mamedi me le mo fedi taba tsa nnete le seke la tshaba o mo fa nnete la mo mamedi a ka utlwa bohloko o tla be a fole le tshojwalo lena ne o le o reng ka lona ho ja kile ka mamelwa kile ka reng ka batho ba rekisang di ID kile ka reng ka batho ba rona ba Afrika Borwa ba rekisang di ID ho ona tsatsing le kile ka reng ka batho ba rona ba Afrika Borwa ba hirisang di ID ba fuwe di chalet hona ka tsatsi le itsa ke bua ka Singapore ya ba ka jeno ke DJ Singapore ke a le bo wa ke a le rata le bitso leo ke le na jwa le nthodi a itsa hala le sedi FM ke a rata man ke a rata le sedi re ke kutlwe mo mamedi mona ke utlwe o reng mo mamedi mo yeng khotso a lewa ere ke tanka mo mamedi kwano mona he ke te ke bue le ena na mo mamedi ale mongwe ke tla mo fumana ke tla be ke ka mo mamedi dumela o mo yeng khotso
1: tola e mo la grupi ga e bana le bina mnati to le ke bontsha my co producer la ral
0: hela mo mamedi ke na lwana mo yeng mona dumela
2: e le ga ene le ga e tsate tuto ke ba le mono ka mtempisa ha e ke tla nga ila tshogolo
0: o lwa ngwane tso
2: e mo halalwe Kulu kile watwa yoje uyibalang every day yoje uyibalang every day every kulu from January to January ntate thuso kije ya diragala le khono ka tata free
0: ke a le bo ntate ke tse u di a diragala le khono
2: re go theja 24 hours ntate thuso ka ba mentare na ha manene u kwa ka letlalo le home kije ke yoje ka no tshwa ntate thuso le bile ba re go porofisa ene mujima ho ekele ke mokhalaje a go pele go tsama ke ya bophelo di bile ka bona fa president e di bile ka tsenda ke tshumi
0: ah ke a le bo a hlengwane tswa ba nna wa bua ntate a nthapela re modimo wa nkekeletse ke a amohela ntate wa ka ke a moela haholo le nna ne o kile nala jwale ke nako metsotso ke na ke a hantle o ye mashoma mabedi ka mora gore ya pele o mametse le CD FM ke tlo ya mabenkelenga ha ke khutla mabenkelenga hona le mo ke a nteng khotso

0: ube umuluke disulungtejo loka 1 kg ya Kellogg's All Brand Flakes ka 84.99 lu 1 kg ya Rama Spread for Bread Medium Fat Spread ka 36.99 fela disulu di fumane hama benkeleng ohle a Shoprite Northern Cape le Freestata ho fihlela ka di 12 July 2026 ka Shoprite fela
1: hubima barbatu hubima matsatsing ana meri khwedi ha di tseka o tshwana empa tsireletswa le lapala hao ha ya lokela o fela ka lebaka la o haellwa ke tshelete ke ka lebaka la metropolitan e hlaisitseng no lapse funeral growth planning cha insurance a lepato e tseditsweng mokgwa o batho ba phelang le o fumana tshelete ka bona ha ona debit order o lefa ha o kgona o eketsa ona le tshelete e lekaneng me hang house of kentse 1005 selemon south sapele tshireletso ya hao ya notlelwa me a isa tafela ntwe ngwe le ngwe e laolwa ka WhatsApp me o ka lefa mo o seng o tlwaetse o reka teng go kenyeletsa Shoprite Pep le Pick n Pay o ka bela wa fumana tshireletso e ketseileng ha ba lelapa kapa metswaleo o ba kgothaleditseng ba etsa ditefo inšorenseng tsa bona na o batla inšorense ya lepato e sa feleng romela lentswe no lapse ka WhatsApp nomoro ke 086 0724 086 0724 724 ka e phetha gape 086 0724 724 go na le melawana le dipegelo mowa Metropolitan Life ke karolo ya Momentum Metropolitan Life Limited e leng kampane ya inšorense ya bophelo e e nang license mofano wa ditshebeletso tsa ditšhelete ya dumeletsweng gape a fana le ka mokitlana o ngodisitswe ka molao ke o taba nomoro ya mahala 086 0724 724 tla metso tso ma shoma mabedi le metso mmedi ka moraora ya pele motho motla lenane o lena ke nka mo mamedi wa bobedi ke motlo mo mamedi o moye ndumela
2: le kae ma sitisa
1: ah wa mpitsa ha mo natedwang ke dentate
2: e re pe ntawe ntate mtaung o a tsaba fa tlo ka sengata tso bo nna ke tla go di profitile ntate mtaung
1: ntate
2: o di profitile ntate mtaung hona e sale dinyane tse o di profitile ntate mtaung tse di tla sengata ntate thuso seburi sa ka o profitile ntse sengata o di tsale o ya tsona o sane ntsane o tla sengata seburi sa ka skeme ke mo itebuela ntate mtaung tsangi ntate thuso
1: ke le bo skeme ke me ke le bo skemiso ke le bo mothe motle ke a kopa mamela lenane o lena le keke la o lahla le gale etsa bonnete ba re mamela le CD FM jwale ke nako etsa re o mamela le CD FM le mo ke le ngotseng teng ha ne ke le ngola lenane o lena nga o bontsha le pampitsana ya teng wa sheba booking ya teng ha ke ne ke ngola ka lenane o lena le tla bea ditaba hantle pepeneneng tse shebile mo ai le mo mamedi wa le CD FM mo ahi wa Afrika Borwa. Ye? Bona ka jeno ho etsa la jwang? Bona ka jeno. Ha o sheba televisioning ke sechaba, ke sepolesa, mintwe ke kopang ho hla Afrika Borwa ke kopa khotso le khutso batho ba batso re se ke ra lwantshana. Ha re se ke ra lwantshana, ha ba teng manga lwantshanye mong manga ba hlokahala ka ba ka fela la hore re muso re mamele re kopa order Afrika Borwa. Ha ona nthwe re kopa order e beteng. Home Affairs e etse mosebetsi wa yona. Home Affairs e hire batho, ha e tlameha ho hire batho ho etswe mosebetsi o nepahetseng. Ho tswa mosebetsi o nepahetseng. Ke ile ka kopa ka re Home Affairs ke etswe e ye makeishining. Lenano la di 22. Eh? na no la di 22 butle ke batla fela hanya no sheba rona hona nna no le no ha ke ne ke bua ditaba tsena taba tse ding tse ukileng ka bua ka tsona ke dife o fumana batho ba tletse ho se mona ba tletse o sa tsebe ba tletse ba etsa eng na ba tseba hala na ba tsejwa na hona le ntho e kileng ka bua ka yona hape a kore hanya ne fela nke ke kokoro nyana nyana fela mo mamedi go ba palle yona a kore hanya ne fela ke tle go ba palle yona nyana
3: ntume hape e utlwisang bohloko e nkwatisang ebile ya tena kwa no lapeng mona Afrika Borwa o fumana batho di freeway mona ba tletse di freeway mona ba tsamaya di freeway ba tsamaya di highway ne sa etsa hale ntho eno ne sa etsa hale o ke ko e bona e tsala mang bo Singapore o ke ko e bona e tsala bo Singapore mo tla kopana le motho fela ka ra freeway ke yona o paroletsa freeway ha re wa thiba motho ke yona wa tsamaya freeway wa tsamaya mona di highway o kopa lift o eme haratsela o kopa lift o ema no ke ko ya ya ya ke ko e bona ntho jo ne o tshaba fumana hore ish jo wa tsorna ko ngwe me ha e ba thong order house now order tloko pana le tsona dintutsena mo batho ba emeng fela ka ra ditsela mo batho ba emeng fela kae ba etsa bo Singapore ba di etse batho ntotse ha ba di etse batho ntotse le ntho ya manyalo ha re motho salla o nyetswe ke mang a sa motsebeng o nyetswe ke mang a sa motsebeng go ile a thwatlise dipampiri a itseng o sa nyetswe ke mang o sa ile wa hamang a yo ntho jwa ba bang ba borona ba tseba gore ntho ba entse mo mongwe dintho tsena di ntswe ka botsotsi di ntswe ka dikeleme ka bokeleme gobaneng taba e nngwe fela ke santsane ketse gore Home Affairs tshwantse eme ka maoto Home Affairs tshwantse eme ka maoto ba ye makeišeneng nako ngwe babe ba kene metseng mona ba kene matlong mona ba fumane gore mathata a go kae ba fumane gore mathata a go kae batho ba bangata ba dutse mona ga bana ID ga ba tsebagale bana ba dutse ba tletse mona ga o tsamaya lekeišene kopana le bana ba bangata ga nka ba bitsa mona nka tlatsa dikolo ga bana mangolo ga bana ke re le mangolo a ne a tlhawana ga bana ona ga ba tsebagale ke mang a ba tsebang o tlabe o thwe moteung wa lwana wena moteung wa lwana wena moteung wa lwana re ko o tlwelege motho e motle
1: ke o taba ke ka di-22 tsa February ga ke ne ke bua tsona ditaba tse ha ke ne ke bua tsona ditaba tsena ka jeno ke tsena monthe motle di a etsagala ka di-22
3: eno ke la rarobekeng kgwedi fela matsatsi a 22 le metso mmedi selemo ke 2025 Singapore mo mamedi o na le ntho e ke batlang o bua ka yona ka jeno e ke batlang o bua ka yona e nkutlwisang bohloko haholo kwano lapeng mona Afrika Borwa ya batho ba kadimisanang ka di-ID tsa bona go batho ba tswang ka ntle batho ba hirisang di-ID tsa bona ga wa tlameha o hirisa ID ya gago o ke ke wa etsa ntho eo Singapore o ke ke wa etsa ntho eo Singapore go na le order ga o ne go hirisa ID ya gago Singapore ga o ne go rekisa ID ya gago Singapore go na le order ga ba o fumana fela o dula le motho e seng wa mono ba o deporta mmogo le ena ntshwareletle ka o sebedisa lentswe leno go le sedi FM ntshwarele ba o tsamaisa mmogo le ena o tla bona gore na o tswa jwang pele moo ya order Singapore ntho e nngwe ntle ke ratang ya Singapore tseba moaisane wa gago ke ko a papalela Singapore fela wa kena wa etsa ntho batlang o etsa ka nako e ratang empa nna kwano lapeng mona bothata ba ka bo boholo bo bonto bo Home Affairs di ID home affairs di ID ha re tsa kwetse ID ya motho ha re kwetse ha ba tla ne hore motho mo le mo na location ba ke ba bona hore batho ba na le di ID banke di fingerprints tsa bona man le manya le nteng location ka si finger by finger a tsiba hale ba be le di fingerprints ba ha ho ikwala timba ikwala ID ke hana mo mamiti ke hana botsa rona ba ile mbatsa mahagolo baba ba fihla bo Singapore order ke wa etsa ntho e ratang kana ko e rata mono ke ko yetsa ntho ke bua le wena ka jeno ba nkene ke bua le motho a re ba mo kwaletse idea hae ke ne ke bua hape le mong a re ntlo ya gae o bona senkue setsha sae senkue ke mang motho enwa kwa o kae ntho tseo kao fela order ntho ke order Singapore ba tseba ba o tseba gore na o mang o tswa kae ha moaitsane wa gago a sa o tsebe ba botsa ba mmotsa go tla jwa motho ena o seke wa mo tseba goba re itse e mong le mong a tsebe moaitsane wa ke mang motho ena nakong yane ya pele ya gale kwana no na le ntho ne ba re ke di-lochers na tshwantse di gotle re sebedise di-lochers mo re gote re tsebe go tseba gore ke mang ya phelang mo locationeng e re ko tlwela gona teng mono motho e motla laboraro bekeng kgotso
1: ke o tloetse gona teng mo e ne le ka kgwedi ya bobedi 2025 lenaneo lona lena jwale ke nako lenaneo la gago se ke wa etsa phoso mamela lenaneo lena le tla o fa ditaba mme o na le ntho tse dingwe tse o tla di bona tla re ga di etsagala o tla tsho gore le sedi FM le la bua ka nthoe ke ena ka jeno ya etsagala ga o mamela momamedi ga o mamela dintho tsena kao fela ga o mamela maAforika Borwa a llela ntho e lengwe fela order gore ntho di etswe ka molao ke ka o ba reng batho ba kenang Aforika Borwa ba se molaong ba llela ntho e lengwe too ka monwana order ka mane ka Germiston ho ile ba le bothata ho ile a bonala gore go na le batho ba bangwe ba seng ba galefile ga botlhoko wa golo Germiston ke tla nne ko o fe tsona ke tla o fa tsona gore na go e tsalang ka mona ka Germiston mme bothata mono go bonala e le batho ba senang mangolo ba keneng Aforika Borwa mona ba senang mangolo ke tla o bolelela ke tla letsetsa go na le motswalele wa ka ka mono ka ekuruleni ke tla mo letsetsa ke utlwa gore na ke eng go e tsala jwang ba re go bile le bothata bile le bothatanyana mono maikutlo a ile a phagama ga ke e bee jwalo maikutlo a ile a phagama ke ka mona ka Germiston Bethlehem e teng mabenkele a lekeišeneng kao fela a melata a kwetse ba kwetse ga ba bula mme gape ka toropong go na le lebenkele le leng la molata a senang mangolo empa o na le lebenkele ka toropong ga a na lengolo Bethlehema mo o kileng ka kena sekoloteng go na le molata mono ka toropong o na le lebenkele o butsi o etsa tšhelete o etsa ntho tsena ka fela ga a na mangolo ga jwang go tlile jwang ga jwang o na le lebenkele motheno ka jeno le kwetse le leng next door le la hai le motho wa teng yena o na le mangolo re metsotsong e ka bange mashome a mabedi le metso e mehlano gantle fela pele go gora ya bobedi o mametse lesedi FM ke tla ke sa ile ka di-whatsappong ka mona wena ngwane so ke bona ngolletse kwano ka bothata ba tshiamiso se ke rometse ditaba mane tshiamiso ke rometse ditaba tshiami go na le momamedi a ngolletseng mona na le momamedi a ngotseng mona ndate thuso motaung o bua nnete home affairs ga a itse makeišeneng go batho o ile wa bua le before covid o bua ka bohlweki wa bua le ka order bona mo re leng teng ka jeno ke nna makatlao leng kwana extension 19 Zamdela Sasolburg makatlao ke lebo makatlao thank ke lebo makatlao ke lebo DJ Singapore DJ mamela le CDFM tloela ntotsengata

0: Yaba pina mnate nate pina na kia Howard Hewitt call his name. Ola Sedi FM mumamili ke kopa hen. Ote umamele muna nganeso ke kopa umamele kwa anu muna se. Kabata umamele.
1: Dade tuso ha mnate le gai. Kujo te dade tuso na muna ka haisale atloka laka 1990. Home affairs haiti bi litori. Muna ka utloka hezi. Hare mtere luki sa din tota rona. Ba bolela gore ha ba tsebe letho motho o ntsa le teng re mathile re mathile ga ba ga ya mane mo ba bolokelwang teng ke ka Bloemfontein teng ga ya mo mabitleng re tlo batla diofising tsa mabitleng re tlo batla mangolo a o bontsha gore ntate wa rona o tlhokahetse monnaka ya tlhokahetseng ka 1995 I mean 1990 wa utlwa ke ntho e jwang ke gona ntho tsa di lokang nou jolo ka ke bua le wena jena ntate thuso.
0: Home affairs. Home affairs. Motho ka itse 1990 ona jwa le ke 2026 kona nthotsa hai dilokang. Ere ke ema bengkeleng.
2: With Big Slab. Ese e kadile jalo ka mahlasedi a letsatsi. E ba le monyetla wa ho hapa 5000 rand kontane le Weetbix ya selemo kaofela. Romela voice note. O re phethele pali ya ka moo o hlolang diphephetso tsa hoseng hore o qete letsatsi o le matla. Qala letsatsi ka dijo tsa hoseng tse matlafatsang. Qala letsatsi ka Weetbix. Ho sebetsa melao le dipehelo.
0: Ke o taba. O mometse le Sedi FM. Hona jwale metsotso e mashoma mabedi hantle o le ba ho renga ya bobedi. Batho ngubi mama tsatsingana bophelo bona le mathata bona mme di kgwedi ha di tlika o tswana di kgwedi tseding di betero feta tseding mme ha chelete ha ila khatello e bangata ke ka bakale wa ofinyana re tla be re qoqa le ba Metropolitan ka no lapse funeral growth planning cha insurance le pato ya udumelang ho lefa o khona ho eketsa ha hona le chelete le kaneng lo hudi sa tsireletso ya hao hanako ntse iya dula o theile tsebe dula o theile tsebe mo mamidi mo tlekile ka reng he me ona le batho ba bangata ba sebetsang ka matla mona Home Affairs ba sebetsa ba lika ho tlameha hore hona jwale mmuso hona jwale mmuso ke a kopa lona ba le mpusong ke batla ke ke letsetse le ntate Paul Mashatile. Thusang Home Affairs. Hirang batho Home Affairs. Home Affairs e be le batho ba bangata. E tsebe ho phetha mosebetsi wa yona hantle. Ho na le batho ba re sebetsang le bona. Ba re thusang hona hona hona. Bo mokete, bo mamukubum, bo mam. Ba bangata ba sebetsang ka thata. Mme o tlameha hore e hire batho. Ba khona o tla thusa mosebetsi mona o tla mentwa e bua ke mo mamedi wa le Sedi FM o kona nthotsa hai dilokang hona jwale re ke qetela taba ya hai ke tsire ho ya paleng ke a qetela ke tsire ho ya paleng
1: o ntse o na ke taba tse jwang tse ke a lebo ntate te thusa ke mamsela ka mona ka go client ka Bloemfontein
0: taba tsai e bile hona di luka nkele bo outsno mvula ka moka Rocklands e Bloemfontein ba ne ba sa tsebe monna hloka itse ka 1990 ile le hona ba mo luksetsa ndi ntontho di luka le hona di luka ere ko fe pale munyaka ke ka ho kiringa le fa pale o ke le fa pala bo hlokwa hlokwa hlokwa ha holo mona Afrika Borwa me le tlameya hore le thuswe le bele batho ba bangata ba sebetsa mmo ke ma bengkele a emotse ma bengkele ke a paleng me pale ha ke monyaka.

0: ao brother bitch wa raba raba pela monyako wa ofisi ya ka je molato ke nna o etsa la bang
1: monna o go pula re ntse ke se santane le o seng o go batla go kwa lo nona ha no rena ke itse wa ke tla se ditswa ke nna
0: o itse tso go bane ke bona go ka nna hla go tsi mane la pela ka le se topo ka nnete ke bona se ka
1: eng se topo
0: yes
1: o bulela jwa ngwana fa ni mona hantle ke mang ya batlang o bula mang
0: nna
1: o batla o bula mang wena mona
0: thabiso thabiso
1: yeah ntle o bulela bula ya
0: yes
1: yo na bula ya ye ke itse ba
0: bula ya we itse ba
1: ya ho isa motho mo se
0: hey ke bua ka meda I'll kill that young man
1: ke bana
0: ke yona ke buang ka yona bula ya yeo he wa utlwa he a bona o bona ke se re se thunya tshe ha ke a se jarela mahala ho ja maobane ke ne ke se tshwere ke a o bolelelang ka bohubua tse ding bona bale I'm up to here ke thabiso
1: fane o e butle mo la fatse mshaniso ha ka re bo o so tshwere ka ma ma kwe ba ke mo na ho etsa la jwa ke nye kana kana ye tsa yetse monna ho etsa la
0: wa bona le yena mo dienyana yo wa teng ke batla gore a gotlise everything eo ke mo etseditseng yona ke tla mo supportela ngwana o ka tšheleteng nnyane ka mokgwa o nka kgonang ka teng gobane tšhelete ya ka tlabe e felela mane diageng teng e kampa felela teng ebile
1: he banna o batla go ya bolela tronkong
0: no
1: jane ga e ba o sa batla go ya bolela tronkong bega sethunya seno ka safeng ga ke re o na le dibodikate mone jale o itshireletsa jwang o na le basireletsi mane ge ga se thunya mosimane ko ke a o ko etsa mana ga ba ka thula tafole ya gago mone pedik kapa e re ke o feleketse monna o le o sepe ya safeng kwana ga e kwana fela ke re tlogela mamela tlogela go phopoletsa sethunya seno ga gologolo jwang ga o ikutlwa go galefile wankutlwa ona kereng gantlentle monna fane o nagana gore tla ba meira ya jwang ya
0: lengtho engwe lengwe o buang ka yona
1: mamela motaba o bidikele tlhokomela metsamao ya gago mošhano go etsa dikgetho di gaufi baganyetsi ba gago ba tla o tšhega ka ntho e nngwe le e nngwe e le ga fela ba batla setumo sa gago se baballe fane o nkutlwile kere ya berem ke o beetse mona tlhabiso na le teng
0: ya o kopa ga o batla gore nna le wena rekwane please o seke wa bitsa lebetsodio bona jwale o etsa gore ke futhumale jwane maobane ga ke a robaa na o ne o etse ba taba eo ka baka la lebitso lona leo
1: mamela
0: please
1: thabela go le utlwa le tswa molomong wa ka go seng jalo o tla le utlwa le tswa molomong wa moatlhodi lekgotleng la dinyeng wankwe ebile ga gona ba monate putso se ya se ole jwa
0: wena o ne o tla etsa jwa mralabe ke ya kompolelele ga o iphumana o entswe segole o entswetse ke tseke ke re phaopao e o ne o tla etsa ga golo jwang ke ngwana gago
1: mamela ko oetse mamela nna ke ne ke tla dula fatshe ke ipekodisise
0: ka mantswe mang gore ke nna ya phoso ke tlameya go dula fatshe ke a kompolele braka beke ka mantswe a mang le wena o letlakoreng la
1: bantwantshannna ke
0: lwantshanaletlakore
1: la gago leo wena o tswantshang ka lone
0: ke na le matimo ona ka mantswe a mang
1: oa tswantsha
0: ore ke na le matimo
1: brother
0: big o imamele ga o bua le nna
1: tlo ko utlwetse gona go etsala jwa mošhaneso wa bona ko o bolelele ga o itshwere ka tsela o itshwereng ka wena o tla wa mme o diwa ke wena o itia ka bo
0: wenaya
1: o buetsa ka tsela yo wena o itshwereng ka
0: yo
1: go aga go matsong a gaofane ke a o bolelela ma o se ka nagana gore motlho o mongke a potla ntse ke bua tenna ke bua le wena ntla gore nneneng o tlwa bo matlha ka ntle ka mona o ntse gore bosupa ka monwana mojore o bone ba gago bone bosupa ka monwana e le gore o strateng kwana ke ketso tsa gago
0: I think I know my enemies. All right.
1: Go. Ke a o tla bala le ke go lokile tsa mo imamela.

0: tsena nako ya fapela mo ga ke re wa tseba gore
1: che bo Cynthia ga o tlhokagale go qetelele sentence eno ya gago man ke tseba gantle gona o tlo goreng gone
0: jale abtoke he ga o tseba
1: wa tseba Cynthia ke ne ke nagana go shemisana nthonyana tse pedi mang tse thao ee wa tseba motlhomo go ka thusana gobane mathata a gona le a sa tshwane man Cynthia goba mangata gona ka nnete a mangata
0: o bolela jwa mao o na le mathata wena
1: Cynthia wa tseba mo tšhelete e leng teng mathata a mangata a fele
0: ho o tlo batla tšhelete ya gagone ke re magao ga o nompha tšhelete eo o kapa o lo itsebang ka di
1: butle Cynthia man gapo se ka tatela ditaba tjeno ga ke se o ka kere ke batla
0: tšheleteobatla
1: ei wa tsa bophelong Cynthia o na le ntho tse dingwe tse bohlokwa go feta tšhelete ga o jalo ga e ka o thutse je ke bua le wena
0: mao o batla gore ke dumele ke itlame ke sa tsebo gore puo e gao e lebisa ka gale
1: bona man Cynthia wa tseba ke ke tlhokometse gore otho o se a tšhaka gafetsa mona gao ne maga Cynthia nna le wena go dumelelane man gore relationship ena gao le otho e felele tšheleteng fela man jale ntho di fetoileng neng
0: di fetile gao ipapanya nnete mao ga o tsebe gore ke le je nna ga ke bona maikutlo a ka a hulwenya fatshe jalo ka kare ke mmopo wa tamini o ne o lebeletse gore ke etseng
1: ke a utlwisisa Cynthia empa ga kere nna lale
0: botlepele
1: a e kgona Cynthia tsa heso wa didule boleje o a e baka nnete otho sa dula mona a e kgona o tlatlame ya kgutlise tšhelete
0: jang
1: jalo Cynthia
0: emegao why o ntšhaba jalo e ke sa matlana o batla botsa
1: Cynthia go ja kene ke batla go bolayang abe ke o bolaile gale
0: maotle
1: gona jale ke re o tlotla fela gore o gotlhitse tšhelete yaka tla
0: ke kopaeke ka kopa maotle ka kopa
1: Cynthia wa tseba keng ke tlhoile gampe motho a mphamisetsang lentswe ga bua le dula fatshe mo nako wa hweletsa jalo ka e ka gona le motho a tla o thusa kapa o nana go tla etsa Cynthia ke tsena he ga ke sebetsana le batho ba tshwanang le wena ba senang tshebedisano mmogo wa e bona dustbin e ka ntle eo ke gabela motho dikotwana Cynthia ke mo kenye ka go yona ke e sututse ke ise toting ke le o latlha Cynthia ke nna mogao eo he o mputse ba ntse bang Cynthia oh o sontsha wa ga jeno Cynthia
0: mahau mame
1: ke mame
0: a ke go hopola ke le ka inventa ka o tlhafetsa mori wena wa hane so le go sebedisitse tle o se mahau mahau ka tsama jwa lo hle wa ntshosa
1: Cynthia o go tshelta ga ke fumana ne neng ha ile hantle ntle tlo mo putela
0: go wa ke na tshelete tshelete ya hao ke sebedisitse ka
1: Cynthia o tla tlameya go tsamaye le o bua le otho ba gona gona tšhelete ya ka ke ithola
0: jwangao bonolo a segale o toa
1: gotlakeale ke noo go ke etseng
0: o sompolela gore o tsa le kae jale a se ke mmatla tšhelete kalo o tlo balela gore mosaoe
1: okay bona he Cynthia ga o tlhoke go mpatale ga e ba o ka sebetsa le nna go seo ke batla go thuse ka
0: sonaaoaoaeetseng
1: Cynthia ga gona tronko ya letho dinthong tse ke batlang go thuse ka tsone bo ntho dipedi fela tse ke batlang go thuse ka tsona utlwa o mmamele gantle number one ke batla o mpolelele metsamao ya otho e feleletse wa utlwa gore na o tla neneng ga gago mona le gore na o tsamaya neneng ke a tseba gore o tla motlhang a batlang ebile o tsamaya motlhang ena a ratang wankutlwa e ya bobedi ke batla motlhang a tlileng ga gago mona o mo tshwarelele ka gotlhegotlhe ore bosiung boo a se kebe a gutlela mane ga gae wa utlwa e ha o ka etsa ntho tse pedi tsena tse ko o kopang tsona Cynthia sekoloto sa gao ka o fela setlhakoleke o ntse o nkutlwa go tseba ma motlhomong ka baka o leboa ka lethonyana ha fela o phetisitse se o
0: gape mogao gape le gale
1: o lokile sentle jalo o tla phetisa se o ko kopang sona sentle
0: ke tla bona ga o sonsedile ka ditlhola ka inete ya bolagabe
1: ke batla ka gabo yaka sentle ya e feleletse o wena sentle ya gona wa ntefa kapa o etsa se o ko kopang sona
0: e re kolefe ka mmele
1: ga ke batle mmele wa letho Cynthia.

0: Di daba tsena tsa hora ya bobedi tsona di fella mona tse tla latela tsena e tla ba tsa hora ya boraro ke ngari thabo tsena ke di busetsa ho wena masudutsa ke tseo
1: Mofokeng e motle wa mpe hantle metsotsoke mehlano ka mora hora ya bobedi ya ke le bua ngwaneso ere ke fete ka ditabentsane tsa metsi ka mona ka Faisal's Brown ke dira tletse ho MM ka mona ka Nalanta tele hlwenya ntate le hlwenya hle a go shebe bothata bono o khona ho romela batho ba ilo sheba mathata ao gotlo tharwa le kwa val hona jwale ke bulela mehala ke a le kopa hle lona ba le makeisheneng lona ba le ntoropong ba bonang hore na ho etsala eng ke kopa le ke le ntetsetse mme le re jwetse nnete hle re a kopa ho letsa kwano o se ke wa re bolella seo e seng sona re kopa hore o re bolelle nnete ho etsala eng ka mono ka val hona jwale maemo a jwang ka val re batla utlwa ke batla utlwa hape le maemo ka mona ka ekuruleni ho na le banna bao ke tlang ho ba tshwara so we to ding ho jwang ka mona ka so Alexander ha ke no lebala le kgale Alexander ho jwang ka moka Alexander ke a tsore mabenkele a melata a kwetswe hona jwale ba itse re kwala mabenkele a rona dibakeng tse ngata mabenkele a kwetswe jwale re batla utlwa gore ho etsala eng re rata ho kopa bana ba kenang dikolo le se ke la ya mabenkeleng a batho lona gobane ha ba ka o tshwara o tlo ba le criminal record ha ba ka o tshwara ba o ngodisa police station man lebitso la o sontse o na le criminal record ha ona moo o tla sebetsa teng kore boipelaetso bona bo etsala nako o dikolo di kwetsweng mme re a tsa gore bana bana ga batswadi ba le sio ba tlabe ba matha ba kena mona ba kena mane ba kena mona ba kena mane e ke kopa le tlhokomele bana tle lona batho ba bagolo buang le bana ba seke baya ba leka o ya thuba mabenkeleng a batho buang le bona bana ha maponisa a fitlha a tla ba tshwara mme a ke batle ngwane eno a be le criminal record ke a kopa ke a feta mowa ke a feta mowa ke a feta e re ke tle ke nke mombamedimong kwano Selwane Thabantsho ke a leboha hle wena DJ Singapore re tla dula re mamela ka nako tsohle ntho e tlameileng gore e tle elokiswe wena Singapore jwalo ka o tsho wena Selwane utlwa mopitsa DJ Singapore a kore ke a tsheya tswa mamedi go na le nako ya gore motho o tsheye ntho e ngwe le nngwe e na le nako ya yona tle ntho e ngwe le nngwe e na le nako ya yona go tlameya gore o ile go sebetswa ka thata home affairs ere ke sebe mo mamedi bong ya rongwe letseng RDP ke le motse mashoma mabedi 25 years ke nna Solomon Maloka 86 years May 83 badula Mahepereng Masakane Street Pretoria Heilbron ha bana RDP dilemo ntse o baleng ho tsona o dile jwang ke opola o kila a wa di RDP ka monoka a Pretoria Heilbron fela ke tai fitisa ke kopane le bomane ke re lebo a ke a ishebe ke tla lebo a ishebe ei bana ba banyane kore ba tletse di trading ei o tsore ntwe ya bana bana ba banyane ba tletse debe ka batswadi ba nne ka ba ile ba bua le bona o seng le se ke la tsamaya le se ke la tswa dula mona jarteng go tla tsamaya batho ba baholo ba ipelaetse gobane bana ba sa le banyane ntho e nngwe le nngwe ba batla go etsa ka tsela e itseng e nngwe le nngwe ko le teng a bile a ba bona le dicamera eng ga ke batla go bona o tshwere ngwana gobane bokamoso ba e bo tlabe boile ka metsotswana fela
2: Itlhophisetse 2026 Grade 1 Hollywood Bets Gold Challenge. tlhodisano ya rona ya setoto ya Season of Champions. Besheta 50 rand ka bofita le bilong la dipera online. Papa lekaleng le haufinyana le wena la Hollywood Bet. Bakeng sa monyetla wa ho hapa karolo ya 2.5 million rand le meputso. Betha hona jwale, we tshwasetse gauta. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa ho betjha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling.

0: la ufumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplani di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC e so ka nyibonwa Kentucky Tuesday ena.
2: Stop.
1: Fumana maka a le shome a go ho ka 129 card.
2: Stop it.
1: Me o boloke 44 rand. 44 rand o ka boela wa fumana mili o mong hape ka tšhelete eno.
2: Stop it, I like it.
1: Wa ithabela. Che, o irata. Ka la bobedi lena fela KFC fela. Hona le melawana le dipehelo.
3: Chesa wena jarara phone e hanang ho shwa. Dilmontse fitang tse mashuma mabedi. Jarara ene bileng thweleng we cha. E ho ka hantse lentswe la hao. Tsebenya moradi wa hao. Mehe ho hona ho itekanetse fela. Empa ka leleng la matsatsi, lentsenyana le lesesane la ikopela. Mkhono, tebetsa kamera. Kamera. Kai, jwale he, rentse jarara e mahla jana. E se tla ka kamera le WhatsApp bakeng sa di-video le di-voice call. Citrus L05 e kanka 1.5 gig WhatsApp bundle ya mahala ka 299 ka. E fumana ha Telkom le mabenkeleng a nkang karolo. Telkom, possible begins here.
4: Rentse e se mahla jana hle. E bohla jana. Matlafatsa mmele wa ha. Uru itsireletse mafungana a maria ka tie ya Sela Colds and Flu tea, le Sela Immune Health tea, kapa capsules. Tsireletso ebe tsireletso e matla bakeng sa hao le lelapa la hao. Tsamaya o ye mane Clicks, o ye Shoprite, Shoprite Checkers, Dis-Chem, Pick and Pay, Boxer le Spa, o batle Sela ona temo. Sela ia sebenza. Sela Colds and Flu tea, le Sela Immune Health tea, kapa di capsules. Matsatsi le shome le mentse meraro hantle di mahloho ka morao hore ya bobedi. Ke a leboha wena ka mono ka motseng wa Pretoria Heilbron. Taba tsa lona di se di fetile he gona jwale ke di lahletse mane ho mshaneso le bohanga ka mokopa hore a tla shebe bothata bona ba nkgono le ntate moholo 86 years 83 years ha ona mo ba dulang ba dula mokhukhunga. Ke leboha Ngwathe Edenville ibe wetsa la jwang ka moka Ngwathe Edenville mo taung dumela. Ya ngola muna ke mme mapolo moledi ya ke ka Ngwathe Edenville. Dilemo tsa nkgono 77. Mme nkgono dula mokhukhung. Ke a bona o ngolletse Edenville. Ha wa ngola le di nomoro tsa hao. Kore ha wa refa le di nomoro tsa hao. Ke bolela tsa mohala. O ngola o ngotse. Jwale bothata bao ha wa refa le di nomoro tsa hao. Ke tsebe rena di nomoro tsena tsa re abetswe. Ke tsona dinomoro tsa hao na. Na le mo ngotseng thwetelele motswalle wa ka. Na nomoro tse tse ngotseng re abetswe ke tsona dinomoro tsa hao ka mono ka Ngwathe go la Edenville. Na ke tsona ke a o botsa. Okay? Go lokile he. Ha ile hore o re ke tsona wa dumela. Ke tla e fetisa. Ke fe moshane somona lebohen ata e shebe ke mna ya le nkantoro nya ntate saki mokwena mphatlalatsane na le diameso o kantoro nyeo me ba sebetsa mmoho ke feta mono he momamedi ke ne ke itse ke tla ke tshware le mo primiri ka ba mona Gauteng e ka ba Northern Cape ka ba ka ikutlo rona ho ntse ho ya jwang ku tlo rona ho bona mono ho ya jwang Mabane taba lona kile ka ifit

0: Ya ba phina man nathi aholo re tloya mabenkeleng ka mane ka ekuruleni ntate mong ya tswang Zimbabwe o tswere passport ya hae jwale o entse di dreadlocks maponisa ile a phakisa a tlola a mothusa ba ne se ba mohula ka di dreadlocks batho mono se ba mohula ka moriri ona wa hae ba mohula maponisa a tlola ka pelenyana ba thiba ba re ye butleng ba monka ba mmalesitse go wena Anthony kamoka Bethlehem ore etime re kisana e mona ke bona o tsaya ha mona di Dennisville Rampai baby Rampai aus baby Rampai a wa tikete ha mona ti akana na he bana ba rinda timte nguri nna jwale uri etsa jwang aha ka etsaba etime ai ka etsaba ke etsaba tsabang go
1: na go ntsa tahlelwa bophelong Mohau, e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Dumelang, di bestie. Ke nna Devon's Chicken ho sa ho Real Deal

le Sedi FM ke molelo hona jwale re keng ke muthinya a kontumele ke tle ke pote ka mona ka ho ngaka mafaisa mo mamedi re le khotalletsa hore le fumane le botlolo la tabula mafaisa ke hebale ya thusa betswe ke rena taolong high blood arthritis dipio le tlhahala ha o lo tlala matswele selumi dinako tsa bomme e thusa le bontate mafunga bona lo ba hlolo ha di ya sebetsa e fedisa mahlaba mmeleng o motho ya tlatsela tabula mafaisa mo botlhoko bolenteng le bomme ba sa fumaneng bana ya thusa o e fumana Bloemfontein batho batsho Matatia le famous shop BB Kitchen Kerry Kwakwa Bethlehem Begum imona Gauteng Begum imona Gauteng e tsebala holo he Begum le Africa Cash and Carry o ifumana le di chemists tsohle di nomoro tsa tabula mafaisa di ngole fatse 078 663 5590 078 663 5590 nomoro ngwikina ingole fatse 063 188 6554 nomoro ngwikina 063 188 6554 ingole fatse u ingotse ke tabula mafaisa ina ke hebale 063 188 6554 go file yona nomoro yeo ke tabola mafaisa ngaka mafaisa 078 663 5590 ke tso di nomoro ke leboa momamedi kore ha hoja batjha bana ba ne ba nkutlwa mane e kuruleni hona jwale bana ba ka ba bashimane e bana bashimane ke a kopa bana ba se ba tshwara jwalo bana ke a kopa se belief ke a le kopa ha bana ba se ba thola meo go tsena ke a kopa bana ba ba bashimane ke a le kopa ke rata o le boa sepolesa ka e kuruleni ke a le boa sepolesa ka e kuruleni ha le suthisitse mmeno le bana bao ba babedi mono le ba tsamaisitse ke a le boa ke a le boa haholo e mehlano hona jwale metsotso wa pele ho hora ya boraro ke ne ke kopa ho moahi wa rona wa Afrika Borwa ke ne ke kopa hore le ha o le tjena ha re tshwareng batho hantle le ha o le tjena ha re tshwareng batho hantle la o le tjena re tshwareng batho hantle ere ke kwale mona momamedi ke atswa hona jwale yo ai he ntho di a itsahala man ke two some taunga le thabanga morobane bao lakaletsang ka tlo le mahlonono ebe ka le ka gutlela hai hantle la tsama hantle me ke le kopa lona ba leng ka mona ka bo e kuruleni ke kopa hore le tloe mosebetsing hantle e sa le ka nako pele ho fifala ba ke bona e kuruleni ka mathata a mangatanyana ke bona maponisa ka moo a sebetsang ka teng ka moo a mathang ka teng ke bona ka e kuruleni tlile go se monate momamedi ke bona e kuruleni tlile ha go monate me ke le boa sepolesa sa Afrika Borwa ke gola bile ba tla tlisa maponisa a mang kapa ba tlise le sesole ha be o le jwang gore sebeteng haufi le mona ee gobane jwale batho ba yamane mo batho ba dulang teng bana ba tswang ka ntle fela baneng teng galo baneng ba bo for 6 years 7 years 8 years a ehle o e le bathong o e le bana ba rona ba bashimane
ke bana ba ba shimane a holo bongata bo le mmo di ba kentse mo khutso e leng teng re a leboa ha le ipilaetsa ka tlhompho re a leboa Afrika Borwa ya dumela gore batho ba ipilaetse re a leboa ha le ipilaetsa ka tlhompho sala hantle mo mamedi ha o khutlela hae modimo a o tsamaise o fihla hae o bolokeile lona bo ratepa bo raditaxi khannang hantle se ba foetho o tswana re bitsana jalo banna ha re le ditseleng mona re ba foetho khannang hantle ke leboa ere ke kwale ka apina me pina ke tla go fa yona he ke pina ya kutu kwala ka Sesotho mona nthwena

0: Obe dikintu mnata holo ya SMD basabale tatu hati apare tandaza.
1: Ape.
0: Oshua bide mesi tiletse ka mesi tse ka mora hore na ya bra ro ke ra tshela afternoon drive go butse jalo ka bula ditsela. Menele male ya sa jalo le ka moqaba mohole ka mse heavy po in.
1: Mo something o tlile ho le jwang me bileng boemo bo jo.
0: Yo hututs. Hututs ha botlhoko gaitse la ka mento ke boneng ka mona ka road report CBD ho no sina letho. Mabenkele boholo a kwetse. Che ho butsi mabenkele ga tse bang e ga tloetseng le di banka tsa mona lapeng. Me boholo mabenkele thabo ha o ka go o hloka slipper ga hona jwale. O lo tshwanela le benkele lo letse ba le lula le bapatsa mona lapeng.
1: Ke tlile re le bogile mabotsa a ibitsa gore ka e bona. A ibua ka e bona. Are ha se sonta ha se moqebelo ha se mafela beke ke lockdown level 5 e ke bona kai bona lockdown level 5 are ho thutsike ka re kwaletswe gore ka bona mo kitswang teng ho tla mo mosebetsing ga tsidaka ho thutsi bona ha hona batho makoloi a yo
0: ga tsidaka me ke bone ho na le sebaka mona pela Florida ka thuko fela Florida ka lhakore le letshadi hona le sebaka sa mekhukhu mo mme ke bone dikoloi tsa mapolesa sepolesa di sa phetse o feta mo ha o sokole koloi ya sepolesa no jwale ha o katswa fela mona ware wa kopa o kopana le bona ha o nyolwa hape o kopana le baba mme ke yona ntho motho a ka reng hona jwale e batletse hala haholo ka rona hena rona Afrika bo haholo jwale mebile mo re tsamang teng mo leng hore ya sentho e tloetseng ha
1: di tropa tsengata ke bone ke kadile farina ga ngoseng utsi Tutsi ke a tshokirea ho thutsi ditoropong tsengata ke bone monne mongwe seng televisioneng are oh Cape Town this is what we want to see this is the Cape Town we know are bona ho thutsi
0: hey fellow tutsa bohloko ga itse
1: ho thutsi ba
0: me ho kiki yo tutsa bohloko ho ba neng ba bona beleng hore ba sebeletsa mang a mabenkelane ho tsuka buang ka ona ka nnete fela ke nahana hore toka hae e tshwanela hore e phethahatswe mme se tshwanelang hore se etswe se etswe bonneteng fela
1: bashoma mabedi le metsero bonga fela betso ka mara ya boraro ra tshela drive time on the city of fama ka la bo bedi la la mashoma mararo ka la ka re kwala beke e seng re kwala beke thabo re kwala kgwedi re kwala kgwedi ga tsiraka re retsetseng re kwala pride month ka jeno re kwala pride month ka jeno mme re a tseba pride month e bolelang mo Afrika Borwa le lefatshe ka bophara
0: ga itsene ka go jalo fela wa tseba he mabedi a re bua ka pride e bangwe sa tsebe re bua ka flage nngwe golo ka re mookodi tjena mme ha re bua ka yona ke ha re kentse jalo LGBTQIA+ ka rona hena Afrika Borwa ba ka re cure mme ha o itse cure ke ha o itse ba community ka ofela jalo le rona ka jeno re le ratela afternoon driver re ka nnete ha re batle ho hang fela hore re tlohelle monyetla gore bana ba bo rona ba bue kwane ho ba ke karolana no le ha re bua ka inclusivity ke yona ntho e leng hore re a etsa kwano jalo ka ha le bona bana le ditukelo ebile le ba ahi bana hena ya Afrika Borwa ha holo jwang e le ba medibale CDF
1: ke shebile mosebetsi wa Dr. Dulcy Rakumakwe Dr. Dulcy Rakumakwe Dulcy e mong wa dingaka tse e leng gore di tshwere ka thata go leka go lwanela gore community ena tšhabana sena se fumane thuso ka go otloloa ka tokologo ditseng tsotlhe tsa dithuso tsa bophelo
0: go jalo fela ga itse da motho jale momedi re tlo ba le setsibi ka jeno Dr. Dulcy mme pele re ya kaka paka re batla le wena jalo ka setho sa LGBTQIA+ momedi o tlile re reng jalo ka setho sa LGBTQIA+ ke re hloka fela queer community go bua le yona ka jeno ha re batle maikutlo a hao o le thabo o re he nna ke nana ha ba e hobane ha re hloka go bua le queer community ka jeno
1: re tsera re ha re batle go bua ka batho ntle le bona re bua le bona ka bona re bua ka bona le bona mme re tlo bua ka mathata ba kopana le bona haholo ha ba ya dipetlele ha ba ya di doctoreng motho ka karetsa na kong mesebetsing mona ha ba ya ba di bitsang ditsitsa bophelo mesebetsing health ke lebala ena ya rona ka one ke batla ena ya rona
0: wellness
1: ha ba ya di wellness ho fumana ba gheswa ha ba ya ba ile hloka thuso tse itsentse fapaneng ba gheswa fumana ba roha kuwa ba bitswa ka mabitso mme ba wangqetellong ba qeteletse ba se ba sa ya ho lo batla thuso bitsong la hore motho a kampane a dule le bohloko bo ba butlwang ka ba ntwe a leng ho yona ho re fela a tlase ka roha kuwa le ho songwa
0: ka jeno he ngwane so o tla letsa sa momedi ho 086 000 3284 ka pa go tswa go 0797585066 mme mona he re to batla gore jalo ka se thosa community ena ebe wa re jwetsa gore nna ke kopana le bothata bofe ka ba phepetso efe bo okelong ntho re batla ngwetse ba ke yona eo go ba bone ding dipalopalo di bontshitse gore boholo ba di thosa community di nna le mathata mangata haholo mme ba bang ba bona ba enka kalafo fela fumane motho wa itlwella mahareng a nako e le tsela ya le goreng ha tsela ya go gesollwa se kgobotsentseng se beilwe ho bona mme iphumana gore se bewa le ha se retla ntlheng ya ho fumantshwa jwalo dikalafo jwalo jwalo
1: hona le ntho mona ke bona ngantsa re hlopisa e bitswa care avoidance fearing mistreatment of denial of coverage many LGBTI plus Q or Q community delay or avoid seeking necessary medical or mental health treatment because bana le letswalo la ho tshitwa hampe
0: go ne teng fela ga itsela motho jwale momedi o tla re tshwaga mme ke a tshepa yutlwa he mohala o tlo gaola
1: e re setiletse jwale
0: ga set
1: ha ke lo nna ke nana go
0: ba a
1: a gaola
0: ene ga o hutlwa le ha o batla ho iketsa ka ga o hutlwa
1: e tla o gaola
2: a tsa di papadi ho riatella le bongane tshabalala
3: all of us all in kaofela tshirisano ya FIFA World Cup 2026 ya phila ho SABC Sport ibuhe ho SABC 3 we mameledi ya mwenza SABC obe we streame ho SABC Plus tumela mameli wa sebeletsa le seri hape libisa la ka kibongane chabalala tsena ke sapile sa dipapadi re a tella re tsale ka tsa papadi ya rugby se tlhopa sa naha ya New Zealand the All Blacks se ka nna sa iphumana senyoloela ba imong a pele le fatsing ho ya ka dipalopalo mafelong a hore yang hona beke le teng bang se petho se ka ba le hlakorile la sona ha jwale ha o sheba dipalopalo tseo a the Springboks ke bona ba maemong a pele le fatsing ka 3.61 rating points empa ho ka etsahala hore mamedi taba tsena ka ofela di fetuwe mme se hlopa sena sa naha se tluwe maemong a pele e bang sa England se ka ba hlola ka 16 points ka mona ka Ellis Park papadi ya ka mqibelo ibe ba sa New Zealand bona ka oleleng ba gona ho hlola sa France ka 15 points mane Christchurch ebang se o sietsala New Zealand batanyo lona maemong a pele lefatseng ka 0.004 points empa okay ho ba bonolo mme o tlong ka mohlolo re sepa sa England se sokang se hlola sa the Boke se atle ho ba hlola ka bona ka Ellis Park ha isale jola ka ile re ha se soka se hlola hlopa sena sa Springbok ha ba bapala ka bona ka Ellis Park ibile selemo sena ha o sheba tlhodisano nyane ya Six Nations hlopa sa manyesemane ho ang fela ha se ya bapala hantle jola ka ha se khonne ho hapa papadi e lengwe fela jola ka tla bona hore na be ho tla ba le diphetuo ka mora papadi tsa mafelong a na beke ka pa che ha re tsoa tsa papadi ya rugby re tshelela ho tsa papadi ya ball Hlopa sa Stellenbosch sentse se imatlafatsa ho sheba jwale pele se hlase se tsha se thagoa ho Betway Premiership hlopa sena sa kamana ka Western Cape se netefaditse ha se ya dimisane ka Forose eleng mzomuhle khanyi ho ya mane hlopeng sa Chippa United bakeng sa se hlasa 2026-2027 khanyuti le hlopeng sa Stellenbosch ya America morao re atle a sebetse hantle ha holo mane ho re motsepe championship mo ileng a hlaba dinhlatseng a taka ho fitisisa eleng tse le shumelena le motsurubedi ha ne ba palla hlopa sa Hungry Lions empa ha sebetsa ntle ho ya ka mohonengwe lebelletswe na go nyomane nga fihla shopping sa Stellis jolo ka a khonne fela ba pala dipapadi tse le shumele motsurubong mo a hlabileng ntla e lengwe fela o sa le jwalo se hlopa se sa tswana tifatsa ha se tikinne se bapadi se bapalang ka le pionga se kidinga sa tebuka shopping sa Orlando Pirates e lenga Thabiso Libitso Libitso tlobela a kopana le mokotlisi ya kilenga mokotlisa na go nyomane nga bapalla se hlopa sa Chippa United e lenga Gavin Hunt ha ga di kwala ka tsa papadi ya tennis le tsa tsela bobedi la thulusano e kgolo ya Wimbledon e leng gore selemo sena e keteka dilemo tse le kgolo le mashuma mahlano le ntse le tsola pele mme a o sheba jwale e ka show attack o ntse ba pala papadi ya matla holo mme e ka show attack mme di ke se papadi se leng gore se sireletsa sekola jwalo ka ha a ile a hapa thulusano e o se hleng se fitileng mme o ntse ba pala papadi le Taylor Townsend e leng gore ha ke sheba ntho tsa ka kwano o hapile set ya pele mme ke tla hleka bona lalo jwalo gore ibe o tla sebetsa jwang di setting tse latelang mme thulusano yona ke engwe ya tse shejweng a holo ka tjantjello ene a sale ibile e qadile ka o makatsa batho taba engwe batho ba ile beletseng ka tjantjello ke ke buileng ka yona maobane mona mailong gore Serena Williams wa gutla o gutlela ho yona jwalo ibile ya gutlela thulusano tse kgolo tsa di Grand Slam le kgatlo la pele ka magadi le motsenne a le dilemo tse mashume a mane ana le metsumine jwale se sa tswa makatsa batho ke hore di bapadinyana tse mmalo tsa hona mane Britain ya sebetsa hantle jwalo ka se bapadi se maemong a bobedi ba sading hona Britain mane le Katie Bolter ya ile ngahlulwa ke se bapadi se dilemo tse le shume le motsurubedi sa mane Italy e leng Tyra Caterina Krant ka o le leng re fumana hore se bapadi se maemong a pele banne mona e leng Cameron Norrie le yena ka nnete o ile a hlulwa papadinye ba petseng di seteng tse hlano ka ofela ke Michael Jeng aha Jack Draper ya neng a tshepuro tla hla sebetsa hantle banne mona yena a ile a ikhula thulusano nyeo ka lebaka la timalo Katie Swain ke sona se bapadi sa mane Britain se sebeditseng betrenyana ho feta tse ding jwalo ka e le hore o ile a hlola Arina Camelia Begu ka straight set a thaka sheba hela hlakoreng la basadi Jasmine Paolini o ile a hla a sebetsa ka thata haholo le ho itseka ho hapa papadi ha ne a hlola Robin Montgomery e leng hore o ile a mo hlola seteng ya pele ka 6-2 ya ba o kgona ho itseka ho qetella hapile papadi eno a re sheba he papadi nye nngwe re fumana hore se bapadi se e leng gore se maemong a ba mashome a mabedi a na le metso seletseng lefatsheng a Madison Keys yena he o ile a kgona ho hlola Kayla Day jwale ka tlase ka bone gore na be dipapadi tse tumeng le tse tshetsweng le tse o leng bo mamoratwa mane Britain di tla di sebetse jwang jwalo ka e le gore tsena tse ding go a bonagala gore ga di a sebetse hantle mme di seditswile mogatlhelong o qalang fela wa Wimbledon ke tla ne ko o neeletse ga matsatsi a ntse a theowa le ga dipapadi tse ding tse kgolo he tse tumeng lefatsheng di se di kaleletse o bapala gore na be tsona di tla sebetsa jwang jwalo ka e le gore e ka shiwa tech yena o sa ntse a tlaleletse jwalo ka papadi ntse e tswela pele ga jwale e dipakeng tsa gae le Taylor Townsend. Di bile hakalo tseo ke neng ko tshwaretse tsona e letsa pele tsa dipapadi kwa gore ya tella o se fetoke tse ding gape e tla beletsa bobedi metsotsong ye mashome a mararo ka mora gora ya bone le bone tibos ba tswela pele ka re ya tella bana beso
1: a Brazil Japan
3: ey ngwana mme ra bona papadi e matla maobane fela ke tla bua ka tsona hantle bana metsotsong ye mashome a mararo ka mora gora ya bone
1: alright a kala bona bo Suzuki ba bangata jwale o kwa tiba tiba le Suzuki mo Suzuki
3: alright bons fela ke tlo ntse tswela pele ho etsa
1: e monna
3: ntse tswela pele ho etsa e re ne re re mohlomo a re ntlo bo hloko ke rona fela e ho na le batho ba lla
1: ena ho ka e sheba yetsa itse hantle jwalo ka ya rona
3: ngwana mme
1: ha ho ka e sheba
3: hantle fela jwa
1: e tswana hantle le ya rona
0: ngwana mme metsotso nya o qete
1: ha rona metsotso ya ha ho ka sheba le metsotso ba tletswa
3: rona re ka re mohlomo re betire cherry tile hono sna le le kalo kalo no ba bangata ba ne ba le lebelletso tswa hore na hana hlopha tse o thing mona ne ke shebile go batla fetela pele ba ba hape tlhudisa
0: e nde doga ke bone ba ba bitsa di ah o mantsu a buima ho luka ga ha ne ke re ga bitsa fela na ha
1: ora bons
3: ke o tsha
1: sham ke tso re tla ka se pitipi
0: eletsa Hagule ba tibla mohlo na bongsito kre kena ka marika N4 is bound ka proof plus interchange le pelo le tuna le kwetsela mmila ka mo hona le lori e emeng me re ka manika N12 is bound ka Rurenbold road ho bona hala ha mmila ka le pelo le tshehadu kwetse gana ga ke lo hloko mo medihle ke koloi e emeng ka ho mmila ka mo medi bonneteng fela bua nnete fela boholo ba sepetepete kwano ke bo bakwang ke se etsalang ka mane ka Johannesburg CBD ho ke mohanto moholo haholo mme ho tletse batho ka mono ke ne ke qala ho bona batho ba bangata hakalo haholo jwa batho ba bontate ba leng hore ba eme ka maoto ba ka mono ka Johannesburg CBD jwale sepetepete sa rona boholo ka tla ne re dilentse re sheba rona ke di feng se ipitsang ka mane ka Johannesburg CBD fela ha jwale ke re go tshwaretse hakana mme bana le tsibona ga tsibona ga tsara ke tibos underscore mokone at limawela 1x hashtag ra tella traffic
2: batcha le motheo wa se chaba se seng le se se re ipiletsa ho lona hore le tsepamise mahlo le maikutlo di nthontse
4: batcha pele ya pele.
2: Re tla re ikotle difuba ha setšhaba sa rona. Se se se ballwa gara tse tswetse pele lefatsheng ka bophara. Jwalo fela ka batjha ba 16 June 1976. Lesedi FM ke molelo.
1: Mameditaba bohlokwa kena. Bathong, ho buima matsatsing ana. Bophelo bona le mathata a bona. Mme dikgwedi ha di tle ka o tshwana. Dikgwedi tse ding di betere ho feta tse ding. Mme ha tšhelete e haella, kgatello e bangata. Ke ka lebaka leo haufinyana re tlabeng re qoqa le ba Metropolitan re bua ka No Lapse Funeral Growth Plan e ntšha. Ena ke insurance ya lepato eo dumellang ho lefa ha o kgona, ho eketsa ha o na le tšhelete e lekaneng, le ho hodisa tshireletso ya hao ha nako e ntse e ya. Dula o mametse Lesedi FM.
2: Heidelberg, toropo e ka borobo tšhabela ho Gauteng, moo ho renang kgutso. Lesedi FM le fumaneha ho 87.7 kapa kena ho SABC Plus app. Ke molelwa.

0: e bang nana o ruke ka wa khona o lefella leqwetha nana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plan tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plan di cover ditaba tsa setšhaba botlhokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla gotlela go wena diplane tsotlhe di kenyeletsa baile ya 5,000 rand mme re tla sepoliseng o lefelela yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
1: Sa wa bo so se le ha ka le king.
2: Ke gata ho le fa dikoloto tsa ka ha Ackermans.
1: Ke hantle ho bona
2: Xiaomi, ke mola madness. O ka ihapela 1000 rand pa ke sa sekoloto se se se se so se le fa. Ke gata ho le fa dikoloto tse pedi. Jwale nka khutsisa 2000 rand.
1: Wow.
3: Ke mola madness eo. Ha Ackermans fela. Hona le dipehelo.
4: Ya tell.

O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa di ranta tse milioni. Ka Lucky Millions ya Hollywood. Ge tsa di nomoro le thathamolla di kitikiti tsa di draw. Tse akhang UK 49s, USA Powerball. Le tse ding tse ngata. Ho tloha ka 5 ranta fela molaka mong. Na o ikutlwa o le lehlohonolo. Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betjha. Ba hlodi ba tseba nako ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710. Spa, so fa monyetla wa ho ikhapela karolo ya meputso ya di Superfan. E fetang 400,000 rand. Ha o reka ka 650 rand kapa ho feta. Dihlahiswa dife kapa dife tse tharo tse nkang karolo. Jwalo ka 6 pack ya di 1 liter Spa Life, full cream, low fat kapa fat free milk ntle le lactose free ka 94.99 fela. Kapa 750 ml Sunlight dishwashing liquid assorted ka 29.99 fela. Ho tloha ka la 22 June ho fihlela ka la 7 July ha ke paisa le teng. Spa fela. Ho na le dipehelo.

0: Na kontsa tahlehelwe bophelong. Mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Ba fumana ho ekeditsong ho birthday ya Boxer. Reka Oro Squash 2 liter tse tharo ka 99 randa. Kellogg's Instant Noodles 5 step pedi ka 58 randa. Reka ka 1500 randa o fumane 3 gig Boxer com data mahala ha Boxer.
2: Kananelo ya kopo ya Capfin Loan e putla ka ho feta bese e tswang Cape Town e yang Pitori. Sena wa se utlwa ka rona. Re o amela fela hanyane ka seo morudi ya sengotseng.
3: Ho ne ho le bonolo. Ke ile lebenkeleng la PEP ba ngodisa ditokomane tsa ka. Ka fumana SMS eng ananelang tsatsi lona leno. Ka lehlahlamang ke a tjhelete e se le akhaonteng ya ka.
2: Etsa kopo online. O tla o bone hore hobaneng di-customer tse fetang 10,000 di refile 4.7 Google rating. Capfin ke mofano wa mokitlano wa semolao. Ho na le dipehelo. Plan smart. Think Capfin.
4: TLB ya tseba ke ratile a botino le tseli ba yena hona jwale ka nnete ke mo ratile haholo holo holo holo ha se ba bangata mme ke ka dula ntse se re bua le morena wa kgotso mo itse hantle a mo hlonolofatse le bua le thaka ba nna tsebo ka le re bengqetshane
5: ke ntse ke le jile ka tsebe. Mabule seri FM ye molelo a Tibos Tibos Tibos le lebza ngwana sharp fedi o zete ba fetso. A tla chaya jwale ba fiti tla chaya press ansa o qetela yo hora ya o qetela hle bana. Le dutse le ke iso AKA Manando e motho mogatiwa ka mona ka Velcom.
6: Hi lebza ke pande Dallas Vandali ka kanana opni. Ngwaneso, God makes the room for the best, like you, Lebo. Keep up the good work. God stay next to you as always. Till the last hour. Ke panda Dallas Vandal ka kanala o ditango Lebo le tabu.
7: Tell.

0: tupe.
1: Ha monate fela jwang. Ora maseri tuse.
2: Ora maseri bona.
1: Or
3: the social network and say.
1: Yo, social media. Take killing active. Facebook. TikTok. WhatsApp. Instagram. Mshangwani. Twitter, haki Twitter, I guess the next fella can get a shabo.
3: Oh, bana ba renga ba tweetile e be re fan to ya hore nebo has tweeted after a long time.
1: Okay.
3: Unzo hopola na le dilemo tse kae Facebook.
1: Jo Facebook, yo Facebook ina mo tsenga te
3: no. Ngata hola.
1: A settling out ba nki kadile a kadile khale.
3: Kadile khale. Mabili o di social networking tse kae? Ntho WhatsApp re bala jalo ka social network ana jalo ka pa. Che. Ke social network le yona. Mhm. O bane batho ba gona o post ke.
1: Mhm.
3: Ka mantsa man le yona tsantsu e bale.
1: Mhm.
3: Re ke mana ke WhatsApp ong.
1: Mhm.
3: Ke Facebook ong. Ke X.
1: Mhm.
3: Insta. Insta ke ntse ke tsona le wena. Ke le bona jo se fa ke hata butle a holo. Insta ke tsebo bane. Ke ba le 4. TikTok. 5. LinkedIn. Ke social network.
1: Yeah, eh, kyo.
3: Ke ho LinkedIn.
1: No, le a re bala nna ke ho yona.
3: 6.
1: Yeah.
3: 6.
1: What
3: you need?
1: 6 fela tse wa tsebe ha re re. Tse o dulang o le ho tsona kana go tsotlhetsa o letsatsi la hao le sa feteng o sa kena o tso.
3: TikTok, Facebook, lead X.
1: Okay.
3: TikTok, Facebook, X. Twitter. Le WhatsApp.
1: Uh-huh.
3: Before.
1: Ay, Osho. Kato.
3: TikTok.
1: Okay.
3: WhatsApp. Facebook. X. X. How no runga itwela. X. Bachwa ngata begi buwa nebona rebuwa radio. Ki buwa lady buhulita di. Jwale nka pa jwane tsatsile tsha banle dikelang ka X ke a check like supposed fela ke a check mang u tseng ka radio ma radio mang se budi mang se tsang X yeah
1: na X yeah ke dula ke le ho yona ka bakala mosebetsi le di trends LinkedIn it like na global 5 LinkedIn le tsatsi le letsatsi ke dula ke le koloba ke ho dula ona le tseng chatse leng hore di pitsa pele ntho tsana le bo di newsletter e motho a di checka mo fela he a ho letsatsi ha le fete ke sa kena TikTok o tsa kena wa
3: TikTok o mamedi o shebe o hopola o ikhopotsa hore ke social network tse kae tse o leng ho tsona mme mamedi o ipotsa ba neng ba bua ka social network
1: ka jeno ke World Social Media Day
3: ke le tsatsi la lefatshe la kgokahano ya marangrang ka jeno
1: mme tsatsi lena he mamedi le la hlwa jwalo ka di 30 June 2010 me nakong eno ene le hore ho khothaletswe batho ho sebedisa dikgokahano ho ba ene santsa le ntshantsho na social media so ka kenela hakalo fela hona jale ho so na le nthotseng ngate tseleng hore tlokometswe ha re bua ka social media batho ba leng hore ba sebedisa social media hona jale ke 5 billion le fatseng ka bophara me ke 68% ya batho ba leng hore ba teng ba phela o jona ntsona le batho ba sna social media ba sa nkene ntlong
3: ho tshe bunyane
1: la kae
3: bunyane motho ka mong o spenda di hora tse pedi le metsotso ma shoma mane di social networking bunyane ka letsatsi motho ka mong di hora tse pedi le metsotso ma shoma mane ha o swa ka retsa o kopane
1: ke ke na kwenga ta haholo yo gaitsela ka go dawa bang motho o go bala o bulo le phone o e lang a ka ka khaletse go ba haisa lo etswa ga o tloseng me wa hopola re ne re na le ke mobi readathon ka manda ha ho se ikokotlelo me ke le ka rata haholo tshutsano ne leng ho re etswa bane bonne teng fela re se re dula re le mona me ho hlokala hore re sebedise ba ke la hore rona re ntshetse pele re ntlafatse re ichorise
3: bongs World Social Media Day o social network ntse kae
4: re ke bona Facebook X LinkedIn Instagram Threads
3: una le thread
4: e batle tshwara le X TikTok impa boholo bana go ke sebedisa Facebook go qoqa fela le batho le WhatsApp le yone ya kenela kwa gona ke tsa supply
3: yo wa bana ha di social platform tse 7 ka mantsa mang bophelo ba hao bu mona
1: ha o tswa fela wa sheba botsala
4: eh ha hona ene jalo o tlo shebe boholo ba tsona tse dinga se letaba re o qetana go ngata ko ntho fela ba tlang go e bona go ne ke batla go sheba ntshona watswa ho bo ba letsena tso dulang tse tshwana le bo TikTok bo sibu ha bo roko mo fela o fumana tso du tsa go papa ke o se
3: tsetsa bontsho tsona city social network
4: tsa bo
3: tsetsa ma o tla gona go kopana le mang a city social
1: no bo Tinder e
3: bo Tinder se tsona Haliyo mo
4: a nna ke yo ho tsona
1: o bo Tinder
3: a city social network
1: a se ntho tsa ka tsene
3: na ke social network na
1: ke gare ke social network
4: eh ya ke ke mo batho ba kopana nteng
1: fela akere ke mentse kutlwa akere ke se bohudi ja le ke motho a etsang research
3: we
1: bon bon tonyo zona nye o tsena tse le buang ka tsona tsa batjha
4: jale he bana besu eh le bua tsama ho mputa ke mo ntse bua hona le joke ba di na ke tsebile hlokometse le santse le bua ka letsatsi le hololo ho thwe ka re se re tla patala ha ho le yona Facebook le WhatsApp bana ke bana ba motho le yane nngwe ya Instagram ho se se tla patala e bang sa batlo bo ha dipapatso ka re se bana le tumello ne seng ba itikine hore ge tlo bona dipapatso tsengata mme ha o sa batle papatso hona le chelete e tseo tla di faka kgwedi
1: Oh, sa re go 20 rand.
4: Na hana WhatsApp mong so le fella WhatsApp. Ba le ga ba le la kae a ile go tlisa.
3: Ai ai ai.
1: A o tloga ya ya fela. Fela o tlo iphala wentsha.
3: Bonga no phaza msitse go utswa ka taba.
1: Ya ngiyantu. A ke ne ke wa ibona ntse ne ke bua ke a gore.
0: A tsa di papadi, hore ya tella. Le bongane tshabalala.
4: All of us all in kaofela tlhodisano ya FIFA World Cup 2026 ya phila ho SABC Sport e bohe ho SABC 3 we mamelodi ya le moentsa SABC obo we bohe ngahlakare obo we stream ho SABC Plus mamadi ere go neletsetsa o qetela tsa dipapadi re ya thella ha re qale ka tsa papadi ya rugby re ya sehlopeng sa Springbok Women mokotlisi mono ibile ke matlatsi wa haile hantle Franzel September o ipileditse mo Afrika Borwa ho fihla ka nako ka moqebelo ka monaka Ellis Park jola ka ha ba tlo thulana le sehlopha sa USA papadi eno e tlo bapalwa metsotsonye mashuma mararo ka mora ho raya pele me ke papadi e leng hore ke ya pele bapalwang kwano lapeng pakeng tsa dihlopha tse tsepedi papadi ena ke karolo ya dipapadi tsepedi tse tlo bapallwa le baleng la Ellis Park ibile e tla be le e hlekang se ba ya bakeng sa ya banna e tla beng le dipakeng tsa sehlopha sa Springboks re a tseba kgahlano le sa England e bulang Nations Championship ha mamraunyana hona ka moqebelo dihlopha tsena tsepedi ke bua ka sa Africa Borwa sa basadi le sa USA di tla beela ditiana hape papading engwe hape jolo ka ha e le letoto la dipapadi tsepedi tseo dihlopha tsena ka bobedi di tlo kena ho tsona papadi engwe hape e tla bapalwa ka la le shume le motsumong kgweding e tlang ya phupu ka mana ka Loftus me yona e tla bapala pele ho ya the Springboks kgahlano le sehlopha sa Scotland mokotlisi ya ka sehlong Swayze the Brain hlopheng sena sa mafumadi sa rugby kwa no Afrika Borwa o ikgethile dipapadi tse matla ka nnete tse tlo emelana le dipapadi tsena tse pedi tse batlo dipapala kgahlano le USA mme ha o sheba hlopheng seno o kenyeleditse dipapadi tse mashuma mararo ka ofela ka mora kampo e babile le yona ka mane ka Stellenbosch mme ke dipapadi tse batlang dihle di le mmalwa tse leng hore di ile tsa ngolana lane ha di ne di thusa sehlopha sa Afrika Borwa sa basadi ho fella ho di quarter final tlhodisanong ya mohopo wa lefatshe selemong se fetileng sa 2025 jwalo ka e le dipapadi tse mashuma a mabedi a metsomedi ka ofela tseo mokotlisi a di kenyeleditseng mme dipapadi tse ding he ke tse bileng le kabelo tlhodisanong ya Rugby Africa Women's Cup tse bapetseng hantle le tse ding tse bapalang kwano lapeng dihlopheng tse fapaneng motlatsi wa mokotlisi September o dumela hore boikwetliso bo tsamaile hantle haholo mme ba kgonne ho elellwa ntho e nngwe le nngwe ba neng ba batla hore ba tle ba e lokise pele ho papadi tsena tse pedi tse matla kgahlano le sehlopha sa USA ha re tswa ho tsa papadi ya rugby re kena papading ya bolo motlatsi wa mokotlisi sehlopheng sa Kaizer Chiefs Dillon Shepard ore se hlopa sa makosi se tseba hantle fela se o solokelang ho sietsa se hleng se tlang e leng ho hapa mehope me ba shebile ore ba tle ba qale ka mohope wa MTN 8 ore tsebang kona o bulang sehla se secha me re a tseba hlopa sa makosi se phunyela ditse he bakeng sa ho bapala mohope ngona wa MTN 8 le khotlo la pele ka mora dihlatse tsheletseng ka ofela mo re boneng ba fihlella jwalo maemong a boraro me ba tla tshutisanong ya mohope wa MTN 8 ka mora ba fete makgetlo a mabedi ka ofela mme ke lekgetlho la pele setlhopha sa Kaizer Chiefs se phumana se felela maemong a boraro ka mora dilemo tse tsheletseng jwale ba shebile gore ba tle ba lokise phoso tse ba ile madi etsa ditlheng tse fetileng mme motlatsi wa mokwetlisi o dumela ha ba le malala a laotswe le o ja tseba gore batshetsi ba makgosi ba na le tse ding tse ngata tse ba di lebeletseng go tswa go setlhopha ntle le gore fela ba bapale gantle tlhodisanong ena e qalang ya MTN 8 jwale ka tla bona gore ba tla tle ba sebetse jwang mme ore bona jalo ka technical team ba tla sebetsa ka thata gore ba tlisa sepheto seo ba tsietsi ba se batlang sehleng sena se tlo qala nakong ya kgwedi le dibekenyana tse mmalwa sa 2026-2027 ha re tswa go tseno he mamedi re ebile re dikwala jwalo ka tsa papadi ya tennis re fumana gore Serena Williams o tlo bapala papadi ya pele ka jeno tlhodisanong ya Wimbledon ebile le papadi ya pele tlhodisanong tse golo ka mora dilemo tse nne a sa bapale papadi ya tennis mme o gutla tjena a se a le dilemo tse 40 a nang le metso e mine me le ho ja ka nete a tlo tobana le phepetso jolo ka ile hore boholo ba dipapadi tse wa tlo bapala le tsona e banga ka fetela megahlonong e latelang e le dipapadi tse batlang di le tlase ho yena ka dilemo ha o sheba o dumela hore boiphihlelo bo bona le bona botla nne bo gona hore bo mosebeletse le selemo sena sa 2026 me he wile a fita jalo ke matsatsi a ka banga sekete magolo a mararo mashume a robongana le metso seletseng a sa be le kabelo tlhodisano ntse golo papading ya tennis wa dumela hore le go tsa a ile a nka gefu mona me leng hore ile a ba mmele kgatlo la bobedi aba a thusa hore thewa wa sehlopha sa basadi sa papadi ya bolo rabara bona ibile a sebediswa holo ke bana ba itsang dipapatso tsa television o dumela hore ntse le maemong a matle hore ya ka gona hore a tle a bapale papadi ya tennis re fitise le bakakile na ka tla khutla
5: Ha ho supermarket e cheap ho feta you save. Ho bolelang hore o tla boloka haholo dihlahiswa ntse o di rata. Ditlhokong tsa ka metla le tse ding tse ngata. Fumana 750 gram ya Cremora Crema ka $49.99. Le 10 kg ya Speco Kappa Golden Delight Rice. Ya Sasco Cake Flour le ya You Brand Super Maize Meal ka R299 ka boraro ba tsona. Disolo di fumane ho fihlela ka di 12 tsa July. Sefo se ke disolo sena tse poma le tse ding tse ngata. Ha you save. Bufela mo di jotsa meme di bitsang hanyane kamisa
6: e bang una na hore ke ka wa khona o lefella lekwetha nana hape clientele legal yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plani di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa di tshebeletso tse fokolang Lekwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse lekwetha la hao kapa romela email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya R5,000 mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mo ho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Asimo ya mamedi ha re di kwala fela Serena o re a tseba nakong e fetileng o ile na hapa di Grand Slam magetlo a 20 ana le mesume raro ke le ne ka o bolella mme ka nnete o gutla tjena he a tlo bapala papadi ya pele ho Wimbledon kgahlano le sebapadi se dilemo tse 20 se ntseng se hola e leng Maya Joint mme papadi eno ho ya ka nako ya kwana Afrika Borwa e tla thakgwa mane metsotsong e leshome pele re fitlha horeng ya bosupa thapa matjena mme o tshepa hore o tla nne a sebetse hantle o tla kgona hore a tle a fete papadi eno le hoja bankemisetso wa e hakalokalo e sore a bapale hantle o ra qetella e hapile empa o thabetse fela taba hore o gutletse papading ya tennis boemong bo phameng ha se di kwala fela katsa FIFA World Cup re shebe hore ebe ke di filme tse ba palwang he mamedi hona jwa le tsena hore nya bo supa pirimana hlopa sa Cote d'Ivoire la botsana dipotso le sa Norway ebe ba hore nga ya le shomlo motsumo mbusi u safura se botsana dipotso le sa Sweden hosane hoseng ka hore ba raro sa Mexico se tla isa re mo le tlase le sa Ecuador ke mogahlelo wa tse mashuma mararo na le metsumedi tsa o qetela ebile kwana ho le Serie FM o tla ha se tso papa ya tamele dipakeng tsa hlopa sena sa Cote d'Ivoire le sa Norway papadi eno he ke tse tla ba palwa hore nga ya bo supa etla haswa kwa no le Serie FM ke Mr. Kulta ba kofatsa male mohlopuli morena Ramorebudi ha re kopane hape o sane kwa no re athella sekutlwaneng sa dipapadi bana ba isukitse
7: le bula ho le fela bongzito
4: le bula ho le bana ba
3: re kopane o sane ke ga labraru
4: eh re kopane o sane ka labraru
3: danke
4: le ke bone ga ntho e khutshwane o
3: sane eh antho rena o sane khutshwane eh khutshwane
4: mm
3: ke mothamo le mong fela
4: eh
3: ha o fedile
4: kung kwa batle
3: e botlolwana ene e dula mpokotong ya baaki mona ba bone le bua ga ta ho bata
4: ga le bo pele ge le bala ya ba hoetsa leng ho thinda
3: o ngane tsa mahle mo
8: thank you so this pretty page
4: mo tlo mongala go mo batla go bua ka yona tabena o kila mfumana mo ya mo kae ka jene
8: o botsa mo ame
4: o botsa fela bo mo
8: ha re botsa mo ame di jenga ha botswe
3: magotse ba le kotse ya mo nna le kotse ya mo
8: ka net
3: mm
4: ba tla o singela ba o tseng mo
8: nna
3: tla etsa
4: nna la o se mo ka ba le ka ka Cape Town a bua tshele tenga
8: mm
4: tla suka nga ba mmona
8: mm mm
3: ai go me
4: ai go me
8: ona tla ba ona re tsa banga net
4: bela go tla tshwa na be se ba hle ba ba hantle ka yona ba bang ya ya ba sebeletsa ba ka bona ka Busan City le dintlha
8: tsa tsinata ba ke bone ka nnete go a
4: tle ya tsinata tsa tho ya hle
8: a ka nnete
4: ha batswa batswa ntho se di lukile
8: ha mona tibangwe ya ntlo
4: eh sa bjana le kuri ye meme tsingo tho
8: ntate ntate
4: o tlonwetse mabaka he
8: ha mona tiwa ha ha
3: Luna.
8: Hey. Ha? Ayo. Sebang
3: WhatsApp iri. Ntshwentse re bua ka yo, da Luna. Sebang WhatsApp iri.
8: Iri.
3: Kana WhatsApp mo she.
8: Ya ya chalet.
3: Ha, e ke ne ha iso o ne mo laitsa o.
8: Eh. Ona wa watsa di le jwana.
4: Ha ga ya di ya ke tsebo go bana.
3: E batla e tlo batla username ya ofinyana.
8: Mm.
3: WhatsApp. Ntshwentse re bua ka yona.
4: Bona we.
3: WhatsApp ofinyana e tlo batla username.
8: A tshisa se bentse ke di beile mo.
3: A se le bitso la hao le o le beile mo go ma. E tlo batla username jwa ka Facebook. Ke yena e shebeng e qeta o tjo. Hana jwale mela tsa ona o qeta o kena. Tukiso tsena tsa WhatsApp e hle di tla di latela.
8: Username are coming to WhatsApp.
3: Bye bye bongani.
4: Bye bye babes.
3: Jo jo jo jo tlo ba jwa ma.
8: Yo.
3: Ke nna ke bona bo at bongani WhatsApp. At bongs 7.
8: I love that. Well, we're going to be leaving and we're northbound. We're going to fly in Sosa Interchange. We're going to go to the Mekarumila. We're going to go to the Mekarumila. We're going to go to the Mekarumila. We're going to go to the Mekarumila. We're going to go to the Mekarumila. We're going to go to the Mekarumila. We're going to go to the Mekarumila. We're going to go to the Mekarumila. We're going to go to the
9: Oh, na social media mo. Wow, WhatsApp bile. Yo na hona ya kwa mogoma. It's a no. And then TikTok o ke teng ke. Facebook o ye active. Instagram e ai. Ha ke hakalo. X ke active. Ke active futhi tse thara Instagram e ke yona ke chaka chakela. Ha ke chaka cheka ona. Di ntsanga mo. Hey, social media ya sebetsa. Ya re sebeletsa kwa tlwa maka. Ya re sebeletsa ke tikentsa tsilena la di social media and what what. Ke pele wa tembisa.
3: Kwa le pagatjutu.
9: Kamo ka tembisa. Bango,
3: mutsho are social media ya mosebeletsa. E itlwa mo sebeletsa mohlomong kang. O fumana ditaba ka pele ho yona ka pa gona ho hukana. Ha o ri ya o sebeletsa.
8: Hai utso fela batlang.
3: Utso fela ka
8: hore. Eh, utso fela batlang.
3: Okay.
8: O fumana mjolo le nyalo mo.
10: Eh, dumela bana beso, dumela ka bo mi foko pane, dumela bana beso. Ah. Eh, tibla. Na ke tshe wele sia tsa etse pedi fela ngwanise ke sebedisa Facebook le WhatsApp mara Facebook ke yone khona ngwana go khulu le nyane ke dule ke le ho yona jwale mara tiza ha o go hule bu ye ya bo makopana thabo go be butle bandile ha bona dintho tse ke ya u kwa
3: ke ya
10: thank you bana beso tshegetse ke lo smotsa mai ka petsana re tsi da ko
3: tsiki ro ske ke ya butsa
11: e thabo le le bo
3: hello
11: Ma, ke dirisa hela WhatsApp le Facebook. Ke Sophie ka mo ba. Tango.
3: Ke dirisa hela WhatsApp le Facebook.
11: Dumela ntasa le batho ka re le bua.
3: Okay. Ke bona ona le tlhodisano e monnati ba palang se jwa le ntwe bohloko go nda bana ba ya Yesu bo tswantse ka be ba u ya sengwe e kena motse ya. So mme ka be ba hapa ya
8: le
3: se.
8: Le bo khwatha motho se motho ba tla pina ba pala ba bana ba tswa le no gone. Baba.
3: Ao bana. Ke dutlwele bohloko jwa bana ba tshelete jwa le
12: ai. Ola ola ola ola Insta Prime. Ai na social media mona ke tshwetse tsa Facebook le WhatsApp fela. Ah tsena tse ding tsena ai. A ka itsha ka tsone. O bua le morake ka mona. Kantaliki.
3: Rax.
12: Re a hore nya botshelela.
3: Rax and Rax.
9: Ola ola tibos le lebo le bonzito. Ah nake mna follow ka WhatsApp go bona beso. WhatsApp on the Facebook go tsela. Itara TLB. Tete mo gwane go kere the place. Itara so.
3: Shotika.
13: Eh ai khona ya go sebeletsa social media. A go sebeletsa. Nagata ke sebeletsa Facebook, ke sebeletsa le WhatsApp.
3: Mm.
13: Sebelisa le TikTok so ya re sebeletsa hole ya re sebeletsa hole ke di team sibi ya mona la ngwa thing ke
3: ola kidio
13: thank you so much
3: world social media day okay
8: aba sebelisa ka nete
3: ka ditila tse fapaneng
8: eh le msebetsi ha o batla ho pa ho patlalatsa dintho mono
3: o fumana mo
8: ri customer me khwaile
14: o ka ba le hlasipa la bothata ba molao o tsoro ka phoso tlhekefetso tlhalo ntle le kgang dikabang ka rente ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing Clientele Legal e ufa maqwetha a hlwahlwa ka ditefelo tse theko e tlase ka kgwedi maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi SMS a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online moho le tefelo tse tlwaelehileng
15: Hey bestie, this is DJ Zintle and you're listening to Ria Taylor Afternoon Drive with my besties Tabo and Lebu only on Lesedi FM.

0: Ditaba tsena tsa ora ya botshelela re feletsa ka o lekola bolipi bakeng sa o sane re kala ka province ya Gauteng. Ho tla thiba ka moduseng ntle le mo le ho di mo le tla kwaela ka o kgetha di ba ka o phole. Mpumalanga o tla thiba ka moduseng Highveld ntle le mo le tla kwaela ka o kgetha di ba ka o phole. Empa o tla futhumala Lowveld. Northwest le tla kwaela ka o kgetha di ba ka ho foke moya mme o phole ho fitlhela o futhumala ka mafafatsane e jadileng a di aduma ka bophirima. Free State o tla thiba ka moduseng ka botshabela ntle le mo le tla kwaela ka o kgetha di ba ka ho foke moya mme o phole ka mafafatsane e jadileng a di aduma ka bophirima. Northern Cape ho tla bata bona ba haesale ka bophirima ntle le mo le tla kwaela ka o kgetha di ba ka ho phole ho fitlhela ho bata ka mafafatsane e jadileng a di aduma. Western Cape le tla kwaela ho bate ka mafafatsane e jadileng a di aduma thapama. Karolong ya ka botshabela ya Eastern Cape le tla kwaela ka o kgetha di ba ka ho phole ho fitlhela ho futhumala ka mafafatsane e jadileng a di aduma. KwaZulu-Natal ho tla thiba ka mohuduseng ntle le mo le tla kwaela ka o kgetha di ba ka ho phole ho fitlhela ho futhumala. Ditaba tsena tse akaretsang tsa lefatshe le bolipi di fella mona horenyana ya botshelela. Ke kgutla hape ka ditaba tsa horra ya bosupa le kenang ha jole kela ditaba matshohlo.
1: Re o tlisetsa dintlha tsa bohlokwa tsa letsatsi ka leng. Lena.

0: dintho ha di sa tshwana le nako e fetileng, hobane nako e fetileng haholoholo kgweding ya April ne re sa tshepo hore lemong sena re ka bona theko ya mafura e fokotseya, mme ra tshepa theko ena ya mafura ile ya nyoloha ya fitla ho ntho e ka etsang nka re petrol ya 93 ile ya fitla ho 28 rand ka ke round offer dilitara. Mme kgweding ya February petrol e ne e le 20 rand. Jwale ha e fokotseha tjena ho jwentsha hore re santsane re ya tsela e loka e batlang e tla fokotsa ditheko tse re nang le tsona, haholo jwang ha dipuisano di santsane di tswela pele streke sela sa Hamas kgahlanong le ma-America, Israel le Iran. Fela ge itse raka 2 ranta ena o hopole e tlo tswang e tlo beya theko ya mafura kapo yona petrolo ho 26 ranta fela ha re ne re tswa.
1: Ntate Modise, ke kopa o re tshwarelanyane fela re fetele mabenkeleng re tla boela pele re tshwela pele.

0: ho se ke ba le motho ya bang ka tabena ho se ka ba le motho ba mo letse
1: a go lutwa yena si si sa ka ku ku si
0: sa ke ba gore ke a tsebe na please ha ba patuna na gore o ke tsa ntho e o bulientse ntsholwane o tla me ya go ithuta ka ke ha bo fane randi ke to mo rutela ngata
1: mona e butle butle ba ta o so mpi o tshwana ke bo ka ska ba ba hle mona ke a kopa
0: wa tsiba king lifu lifu is a very the way out I'm not gonna do that si patu ka metle ya brother big telling you ha ona motho a nketsa tjena na never
1: bo mo yetsa ntwa le mona o lo mo yetsa
0: ke batla a sena leto ha ke qeta ka yona le Caster Polo kwenka a sa tlo rato tjena I'm telling you ha ke qeta ka yena koro tla ipotsa ke re go ba mayane ya mobeleya bona ke se ke last standing man of the age botha sa fumane re ka tenna ha ke bapalo I'm telling you
1: bana
0: ke tlo etswa tje na ke bosadi bosadi na ha bo fun never
2: hai hai hai ka re ditlaba pe ha ganti he ke tlo ke gaolela ka moso

0: rona e monyaka ya tano khaolo dikitse go le kgolo le mushuma se bile men ke ntabise mo ke ketsa male morana male psijo
1: le mwatsaka ke ne ke sa nahana ka nnete fani o tla qetela anyetse sipadi
2: nna o monyetse ka poetsa hala ke thabile kore ka nnete ka gana go etelele go be le ntho e ntle motseng wa bo rona le squad ko ena ka ofela re tla go utlwa ditaba tse se bohloko
1: tsona ke taba tsa kwa ka nnete ble di ratile ka ho a mpara ngwane wa batho hantle
2: ao he
1: wa za rona bo squad re gatetse ke ntho ya dula re matha nyewe tsa lapa a ba mona surprise vi we ke khale ke matha
2: yo mohatsaka ke ke bona go mphunke ke be ba utlile he tsa batla letho ka poso e metse gore neng kapa neng nna ba kokota ba hela ha re
1: mphosa yata ebile nka thaba ntle gobaneng ke be ena ele wa le e ke monna motho
2: ene utlwa
1: ee ebile ga o ka thoma ile maatha nte bale modisana gobane ke a tseba fela ga re ke qala ke tswa monyako lata tšhelete ya kela ee ya bo ke a tswa ga a tshwane le bana bambana ba ka re tholwane le bopuleng he batho bao ba tla dula buisa kwana le kwana ga ba lefe man ga ba lefe batho bana
2: yodine deskwati wa tseba ga o bua ka bao le ona wa ka o bane nama tsa dikgogo batho ba nkopele o bao ke o bolele
1: wa tseba moaka ke ne ke ra ganana le wena phone utlho empa he ka mora ke ye moo ke bona gore na go e tsaeng ke ile ka dumelana le wena ka nnete wa tseba tsholwane ga tshwara ngwane motho gantle go gamatsao
2: fela o ka thoa fela he ke a leka bonyana ga e le moo ile wa tsamaya wa lotlente sekwadi nna ke sego ya ba tseba gobane ga ke batlo iphumana ke kentse pule bathateng yo bolele o etsa e se fitlha mo
1: ke fitlhono ka fumana tsholwane a tagoe fele wa tseba ka motho a e ntshang ga meleletse ngwane o wa batho kganti nne o ne a sa mbone ka letho ke ire ke a thiba letho ke ga sa mbone
2: wa seba nna ke a ipotsa e le gore gantlentle tsholo o ne isa ka ipule ana molata
1: tseba taba ya bona e thata mahatsaka
2: gobane
1: nna ke a thusa ba ka mofa nomoro e nngwe tsenana ya motho e monye o wa thusa ben tsena tsa manyalo ka ra le o batla tso monono ke tle ke bone gore na motlhomo ke ke a thuseya wa tseba le ga se ya gutla ache bane le yena motho enoa ka bona ga ntse jalo a ntse gantle fela jenana empa ga ke ne ke moo he ke bone gore tsholwane go hang ga gantle motho eno go hang ga fetoa man
2: desquatee wa mo tseba motho yo o ne o bolelela one ka ene o ga tsamaya le kgadikeletso
1: le nna bonnete ga ke motsebe gore na ke mang wa tseba pampiri ena ke fumane nomoro motho eno no gona onono renkeng tseba ditsamaisa ba
2: re
1: thusa malapa a mata ebile a mangata jo ga a qete o bua motho enono ebile pampiring one gongotsweng o ngotswe ka
2: segopotlakipolelelana
1: go tweng gathoe bring back lost love
2: atsantesekete ya letshabe ka nnete mogatsa ka letshabe o rapele ka thata o rapele badi ba gago empe motho eno ga a senya phelo ba tsholwane
1: ga ke re ka mogao gore ke a pampiri eno ae
2: mothoamela ke ao rala gobane ga o ka phoso e tsagalang ke lebitso la gago
1: me mapakiso
3: ela wena a wena o nomphotse o sadi ele wa madirwane
1: mme difitabatsenesemmeke
3: batle
1: bona ga se ke ra gotla ga o me mapakiso ke a patlhe marona
3: wabolelele botlhoko ba tseba o utlwe motho e eleleng go ena ke a gola wena o na go taba tsena difite gobane wena a se o kgokiwa kere ore ke tlile go lona ka gotso ya ba wena onlele ka jalo ka nta
1: e mosatsananyan
3: wa gago
1: se ka mpontsa botlhoko a kana mepakiso ke a kopa ee mme ke a kopatlhe
3: ehile ko jetse ebile ko utlwa ke a bua a botlhoko go
1: lenaleletse
3: ntho e botlhoko gampe gae
1: golokile mmeke kopa tshwaelo mo
3: mapakisotsa
1: ke kuetse ntho entisitseng ke yona taba yona a diabo e neng utlwa ona go nna
3: motlhamonegore ka tsatsi le lengwe tlaa solofantse dietaakao etsang diabo di a lele lemokakananetsa diabo
1: mme mapakisotlhe ke tlo utlwa gona tsona lekgatlho ya tsona
3: tsa ko bolele selas bothata bo ke bona o na le bone o na le sebit se fetang le sa tlo bogolo papalela go batho sekometse ga golo wa bona batho ehile wa tsunkana wa tsunkana ke enye fetoile go tlo ba gona ke na le ga a ke gone o bona mosadi wa gago o bona gore hehe e ka bao nonanaka buisa
1: kaeo

0: eno silase e etsa go botlong patla mo sengakana ka
1: lwana tse ba lwana go manna ha ile ka gatsi di ke re ka ntle hlemo lo itse ya ba hlemo
0: silase thongwe longwe ba tlong ho bua le nna ka nna e bua pela bra mohale ona le ke le patla bra mohale ha o tse ke jena na fela pe buguye
1: ha ona thata he mon ke ne ke tlo tsipa ha ba o ntle gahlao di ya botsane tsaka tsa nna tshesana o ka nna tla di ga
0: ke maitseng nna ke na le
1: kgatlhego
0: ke a makaka nnete ke maitse na le kgatlhego ya diabo tsa nyama nna go bana gore ke itshebeletse ande ke sebetsa gonate kaposengetsa ka mosebetsi
1: nateha se wena ileng a tlaola go nna tsatsing le o ntse o mpotsa ka tsele tsaka
0: ao banna silaseko go diketse ka ga utlwitse o a tseye balekile chesa nyama mane ile o le rekana mahlena ande o tse ene e le telele tsamayntse re bu ntho tse siko nke se bita ba tsabese le wena mane ka nako ngwe ketsa moqoqo felatlhe monna
1: motlhangono o le sira a tshoba ha wa reka le motlhangono o tlile straight o bo o sontse ba ka
0: lwana phoqa sila slo phoqa ka nne o bane le nna ke le ha ke na tshe o ka bo wana sa ke le kolota 80 sila se bona jwa le tsena na santse ke khaka sekoloto sa koloi ntate ke gola tshelta ka fela koloi na nix e sila se ka ntla ka ntla
1: ka go ka tsa le bele nna mohla tsebetsa ka dile tsa ba ya ba ha e nna ntshagela bona monna ntshagela
0: hantle hle ntate sena go ne ke a tseba gore kgona ke se re ke le wa ka chesanyana ke sebetsa hantle ke mo ke leng temo ebo
1: all right no thata e ka yo se ke batla ka le sentse nako re se nyao feta mona o buhe
0: a o le
1: ke tla buhe
0: a ma hantle hle ntate tsela tshu silase
2: hey
0: silase ba
2: e wena go lwa mga ele hantle la se bua ka diapa
0: he ba o ke se du o bona o mike jwa le nna maketse tsolo ka wena sile makatsa ma
2: pela tsonketsa ngwana
0: wa a boza
2: ka pa monna o lebetse hore ke o tseba hantle
0: a bra ya ba mohali
2: hey
0: bona
2: go be ile go hey
0: eh ba monga ha ba nna le ke batla weo pa go re o ka ba etseba o na hana go nkebe kitla se a bua pela he ke batla o ntse nga ka ka mogone ke hanne nga re ya kantle go ja gile kantle a yo no tlo ba le pela le tanye no nan le yona jalo mphontsa yona yena ke fe ile ke kolwane ya ha ba batla go bona ntla hantle di etsa la fone ne ha o ena
2: tla bona re tla bona mmeso
0: hanne nda ebe swabile ke ntho e thabentseng ya gona nna utswetsa tjena e le nna mofileng maka
3: nama ga e ke tswa masapong ko fela ka moso ntse le letsatsi.

0: Nna a tlong ke tse go motle ka lenyalo la ka.
1: E nong ka etsa ke tutubetse. Ha fela nnyana le lola ha o le tswela pele.
0: Chung Cynthia. Ba jwang jwa la ha go jwala. O sentse ke nana hore o thabetse. Kanti o lakaletsa go nna o lakaletsa ka latswa le.
1: Nna a ke o lakaletsa le di party.
0: Ha ya ba o tshabe mo.
1: O tsa hore na ha bani a ka tseba hore o robetse le den. Na konyo go tshwanyane pele. O ya hai. O tlo re ho tloetse. O nahana ho nna ba tlo ho nyala. Bo ska maka le
0: ke bohloko wa
1: ao
0: ke tlo bohloko
1: he o hlofatswa ke mesebetsi ya ao
0: wena ko ena le mboko go ke bohloko go bohloko re tyanya tsenete hola o tlebella kae fani o le dene re robetse he ka pa o so re dile mo jwe na o bane o na ha mo jwetse
1: go tlo mo lenyalo le sentse le a uwa ka fautshina le shano nte e dilo e hlahela le ha o ka ba gwaeta ka pa o e rwala ga tuku eno ya ao tse he tsaka puleng ya
0: a he ska ba tlo mbapisa le ben na o bane taba ka puleng ha itswane ho hang
1: he
0: Ke mafata. Ke mo jwetse jwang hobane e mo di fetile ka mo jwetse ka ntho tse fetileng nna ne re tla bophelo bo bo ga haeba o ele loser ha o hloka hore e bentse ke bua ka tse fetileng tse tlatlang di tlo ba maqeba ha tse hore ke ne ke ratana dene mo se ine bo le bong fela ntho fela ka ntibetsa hore e ke tlo tla fani ntho e tlo senya ntla ka kana
1: ka ha o le dene fetile jwang e le peo ka mo pe ha na bo su bo bo le bong bo o buang ka wona
0: se pa o tsa maihle
1: ke tsa ma tsa mo go be then
0: ba sa
1: ke ga sa he?
0: Wa o ka tlo buela o di mokana
1: ke. Ema ke o le.
0: He?
1: Ah, ausi. Ene ba ntse ba kere ke sine ke. Ha fela mara tsa ba ke.
0: He mona.
1: Ke tla thola but ke thola le kere. Fela o ska re ha ke ya o itse. Ha tsena tsa hao. Di se di utswe.
0: Cynthia o eng ho ba ne nna le dene re robe ha re etsa ngwana. Na o wa fani.
1: O o thena. O thena. Hai ba mo sina ntho e pata. Wa o tshwile gore ke.
0: Hey hey, a di batle batho ba tle ba nane o
1: tla ka ha wa tsama le mo la toilet paper. Ke ho fela no.
2: Dumela hle se mma batho.
3: Dumela principal. O ka ntle ma.
2: Ke ntle mme wa tsa. Fela wena o ntse hantle.
3: Ke hantle. Empa o sheba ha le ka go ke principal. Ke go motho ya sa go bala ngwana mo bosiu. Ke
2: ne. Wa tsaba ha ke hopole ke tlile mona ke tlo bua ditaba tsa private le wena ntse. Ke hopola ke tlile mona ke tlo taba tsa mosebetsi. Seng ke tlo bua ka nna. Jwale ya hore ke robetse kae ke betse ha ke a roba. Ha ke bone hona go kena nteng.
3: O ska mfa di hot beans he. O bona nako shwa.
2: Eh.
3: O makaletse mpa. Ha ona bothata pre school ma metse o nore.
2: Mamela. Ke ne ka tla ho tseba hore nna ditukisetso tsa marade ntse di ya.
3: Ke. Le di se di a.
2: Ma batho.
3: Espel. Ke ne ke kopa tshwarelo hanyane ke tla ke bana gore ke tla bisa kopano share a mang re tsebo etsa ditlhophiso e le nako ke a leboga ga o nkgopoditse
2: tlhophisano ka pelenyana ke kopa go pe report-o bonyane pelo la bohlano gore tle re tsebe gore ise batswadi ntsha le teng fokene yana e arabe founu ela re tla bua hello ee ke na bua kae police station oh ntate ke tla tla gona jwale tjena ke ya le bonda ba bye
3: pres o etsa ke ma founi go bua ka PlayStation wa
2: wa tsiba ke ka ta ke founu e maka ka mma batho
3: ke a bona le nna o tle ya makatsa ka tsela o shang ka ti o etsa principal o tweng ke ipule ngwa ntle
2: ke founu ya ke TV o surprise vile ma PlayStation o mpolella gore ke tle police station mo ba pile ba tsa pule
3: ke tshwenye o etsa lang o ntse le hantle
2: pule e o hantle
3: eh
2: o tsaletse di khotlile ngwana poison e jo ntse wa di jire jwale ke bona e ka ba batlo mhloma diphoso ga ba ina
3: e le hore bana hore ke wena a motseng chefu
2: no no a ke na hano tse ba lwalo empa fela ba batla ho ba ntlompotso nyana di se kae
3: bani
2: nna ke tsebele ka chefu lo bona chefu fitle jwa ndi jo
3: tshe le jwa makatsa ka nnete go bana le jwa ba be di ka tlwa ke be e ka mang ana batla ho bule
2: wa tsebe ke ipotsa lena fela ke buleng motho ya etsang dira gotlhe mona matsamayang teng boutlwa wa tseba ke kopa ke sela ke sentse nako mese ke tla utlwa ditaba go ka teng
3: o tsamaye hantle.

0: kopana bopata tla bo nthusa gore ke tswe ka gane ya kenya ene ka bo yona
1: kana ha mo le tse ke kipina ka tsonya mo tsaka ke nna le go ke se se
0: dise
1: ke na le wena lo ka monana le nna ke tlo fopula gore ke be ke fone nnete ya gore ke eng e hetsa e ha o ntlo dula trong mona ntse ke le teng never ha e taba tse di go hlofumane bopaki male po ha e butswela phephete
0: watsa wena ega go lebese ehe watsa ka bo nthusi motswana o nthusitse ha bo fela ha ke tsebo rena ga nne ke tsa jwang ka nka etsa jwang
1: ska ba tsenye ho ha
0: ma ke yona le ntse ba motswala o santsa ntshusi tsetsa mona a bo re ka motho bo ra ile na ha e ka teng
1: ke
0: hala ke di tsile fitse
1: ko tso o ye o mo ha foka sa re bona
0: o tsone ka motswana ntho tse di etswa ka tshelete le wena watsa
1: a ga se
0: nka se tlwele o tshwenya ka halo go neng ngwagalo o na le tšhelete e fetanyana
1: ka moya motswana o nagane thata gore na go etseng tsatsing le mogale a ka ba ba ba tšhelete e fetang lefatlheng ga o sena molato gona ona ke o tlameletse fela ntho e re e batlela mo gore na re tsee gore na nnete o tsala le ena mae a ipatlela nnete ya gae motlha ebile a tse bophelong
0: bamotswana mo ke leng teng kore ke seta o nagana a ke gopola fa gore nka nna ka lwa ke mosebetsi neng kane ke jwang tsala ke ne ke nyalelampu ne ke bata mo yena ne ke ikenekene ke efemaka
1: motswala nna sake fela maare ntho ka o bolelang yona breathe in out breathe in out
0: eke jwale he
1: ela lefoise gore na o etsaetseng lejele eng ne di phewe mang ke mang a o tliseditseng tsona dijo tseo
0: ke hopola ke gore tsatsing ke ra rolo re take away
1: e yes
0: ya ba ngwa ha re mo tla mhm ka ndula fela ya ya ba ngwa thadi
1: mhm
0: ya ba ke na o ma no ma di jo tsena ka ntseletse na di nya jo we ho se mo tsola jo tse ne di tlambe di jo we ke nna
1: bait bulelets
0: mo tsola bu di ona ka tlampola
1: ah ko bulele
0: he bu no he ba
1: wena o ruile mo sa tlo khatuile marai
0: ke hopola
1: jalo ba o lo ona le tlhopho mpa monna wa hao a tsegwe hantle mofuta o fengwa mo go fela wena
2: ngwana sentse o ne lebeletse gore tsejwa o ntse o tlo ngwana wa heno dilampolai
1: drop the act hey o tseba hantle o tlhola a ke se a o pula ke wena na ba ka ho mpolaya
2: wa tseba ha ke o bua ka insinse ha ne ke ba ho bolaya tsola ho baneng e le ya qetelletseng ke nspetlele
1: ke tla ya na kwa na fela taba tsa tlebe di le teneneng very soon ntse o tsawa ka tsingwana na No no no go tsona ne ke ena a tloja ntjo tseo tsa ho. Fela ka le hlonono. Ke wena le ntjha. Wena o ntse o ipotsa le ka tseno. Ho tlile ba e be kwena challenge yo tse.
2: Cynthia, o bulela ha ke ha ke tsebe o ka eng. Ha ke tsebe go ha ng rata wa Cynthia. Fela ha ku tlisi ho bane o tla me ho o nketse le ka ntho empe ha ka. O thata ba reng ka?
1: Hey hey wena, ha ona monna na e kopane ndilo rona ke a ho ka ba go hloile. O tseba ha ke bua nnete. Ha o fi le khotwe tla ntseba. Nnete. Mme wena o tlo bang wena a o kwalwang ke nnotlolo se tsena ba se lahle kae mollotsa tu wa gala botshana
2: wa tsa wa ithetsa re tiri nna ke ba nnete ebile ke a tseba ke bua nnete ha ke nata ba ho bua eng ka nna kapo o bua lang ka nna sentle o tla etsa bua hampe ka nna
1: o ke rata yore ya o thetsa ba wa thetsa le fatshe lena ka ofela wena o ka se ithetsa pele
2: dumela ba
1: tsa mo ri tsia o ipola etse nna e tla di o ja tsile tshaba le dikelang o mola ipule o mola i o bola yana hao ke ipotsa ho kana
2: o go bala ka mo siu ena ba hao go bala jwang a ke na kgona go bala
1: ke le ngwana tsela pele jwa le o pile wa mohali mola ito
3: ah then ah ah wa jwaleng ka se lukeng o batla eng Hey, ke go botsa ba e pele motho a ka bela ile go na le ntwe tsa lampantsa ka lwena. Ke batho.
4: Ke atla ka ntwa mo nasi.
3: Eh, batla eng?
4: Ke go bela re o mamere.
3: Nna ha ho ntwe ke hloka ngwe mela tswa ngwe na dine. Ke go bua ke se hore se se mpatsa ka lwena. E ne le phoso ntate. Ke nyi o batlang happy u tlo tswa. Ha ke ke fani a kwatela ka batho tsena ntwe tsona.
4: Si die.
3: Ke batho.
4: Si ba di mamela. Fani ke ngwana ke a mfile.
3: Bane?
4: Ke tsama hantle gore na ka ba kotwa.
3: Ko nje lo bua ka o bua ka eng
4: tla ro mame ka o eletsa sibati ko hela go hlanya go ha o ba gore tla o nyalwa ke fane
3: batho
4: ko hela ntwe

remember ho hla rikte metso tlo ga tsantsi sa o jile horna e le munyaka ya ka jeno go ke a dikete tsa thagolo go le mashumatsi le ngamotsi tsiletseng body in that madini le back wa CE7 Funderbay Park.

0: e le go hetsala o ntshosetsa jwale he he go jealous
1: jealous ya ntho
0: go jealous ya tsana le Fani ke kopa go gaba le nna pe ke bolela Fani o wena wa nghara
1: hela Fani
0: e ba mela mona o tlhokeng
1: Fani go motshaka o magre ke house wena fela ke sia le o ke
0: ka sa mabaka fe
1: Fani ha a dwala go wena o bona ha
0: o
1: Fani o tlobolaya ke re ka o bolaya ha bosa tsebe
0: anyway
1: mme
0: ke kopa o sa dingwa hao go wa bona ha ya house bo rona o ka bua ka eng a go tsamae o mapalisa o tloele o tla mo o tlo tla bua ditia ba dimetse ke sa reng rona o ntsogeng
1: sipa
0: he ehle
1: sipa tie ha e ba le nyalo ke yona ntwe tang na ranting ke nyala
0: e
1: ke kopa o tswe go fa ke gore ke a o kopa molemong wa ngwana wa rona
0: je ba sa jwa le je ikutlo go wapa
1: o ke a bana
0: eh o tlo nyala jwa ngwana o na le mosadi ha o na mosadi hona ke manye ina ke batla o nyala nena he o tlo ke kgetsane ke kopa go ntloela then a go gaule le nna tle ke batla go prepare le nyalo ka he ehle
1: lang wa ke bona go tie o lo ntlo wena o yetsa le ha han o hantle gore ngwana yeno ke wa wa fani
0: waka
1: o ntlo na kiri
0: mona na se ka ho
1: ke go ntlo la gore
0: o jwang
1: bona mo to dumela gore nna o kenye ngwana yo wa ka
0: he o tlo ngwana ona
1: wa ka
0: he ba tsong ntle ka ho jeno ke ha eng
1: gore ngwana ka wa
0: he ba tsong nna re robetse hangwe ke nna o ka tla sama batle o tla jwang ngwana go gabane nna ntate dedi he ba tsong ona ke mantsa wetse gore ngwana kwa tsong thabe ke a nyalwa ene ke re ke na le monna a ngatang e ke motang o lwetse o mona o tlo bua didimo tsena tso ntse bua
1: si party ke hai pa le nyalo ntho yo we a tla ngwena nka bua mapalisa gore ke o etse sa di wa ka wa pedi
0: tsona o tlo ka tenwa o tlo ke kulena tlopu e ka re so fa pa ni hlogo ke ba ba tlo nyalo ke na nna o gathetse o gathetse tse o fetse tse enta tuno wa ntlolla wa tseba kwa wa ne le tshe ka ba o tsene ntle ba tlo go tsama a hle dene ke go tsama a
1: serien phoso e re tlamya go re lwenne difela
0: tsonne ka eng
1: bona ke kopa re lu o bolele fa nete
0: hey
1: o tlo se ba ikumana o ke ne mathemo sa di ka o bolela
0: tsonne to yo tene tlo yo ntse ka hane
1: hantle
0: hantle ka go jo go bona ntwe e tsa hetse mpaka ntsa le wena e fedi le e fit la ho hloka ha le go batho ba etse ide
1: hela
0: ke eng o ba botsa jo tsa fane bona ho etsa etse abe o botsa o tlhoba fane go na ho etseng ke mang ena
2: batho
0: mme wa
2: re he dede a tlo mo ha sipa
1: mwe na mo ma ba o tlo ntse se se rago o ba
2: a a dene ke sala morao ne ne ke tlile dipati tlo bua le ene batho o mo o
1: tlo mo dene le shalo ma palisa o ntse se morao ko wa tsetse go rena ke ina yo e batlang o batla o bang hantle tso utla o tla e botho batla ngwe e bo rutwetse
2: ha ke di le
1: ya o bolela
2: ene we o komple ha ntle ho bana o rata o bohlokotse
1: a go se
2: le se le ka pele se ha o sa bi lo so o bua fela nna ka tsela e o e bohlokotse a ke ya bolela go ne ke sa o sala mogao
0: hey
2: kuena abantse e salo dene a rola le wena e sale e sale e fela amfoto o tsetse sipadi
0: ha ke tsa
2: go bala le dene wena o tsetse le dene ka fetu wena ha tsalo go bala le dene ke ha fela sipadi
0: hey nna ke go bala le dene nna ke go metse le dene
1: ka mangwana butlelo butlelo a se nna go ya go bala le ntlo go tla ka pa go tsala rata ba
2: sekeng eh bo butlepe
1: butlepe
2: ya sipadi o nna go ha ke tsebe go go metse le dene ke la ka ka fani ka tsiba hlala ho bana hey ke se ho sinya mpa ba o tsadi ka la pala mai potjo
0: hey
2: ke
0: ho
2: le ka butla butla sipadi tlo bala
0: hey
2: nna ba ba
0: o ska ba tlo ka skon pampi ka mona
2: ke
0: o o tsiba hantle ho ku wena mpole le go tshwele le dene ba ne le mwana
2: nna
0: ha ke tlo ya tshela
2: ke ba le le dene
0: ka tsena le ho tlo ka nna
2: o ska to nyetse le ha ke se go ba le dene go be le dene ka le gotela ho e le ku
0: se se mo le go le ya ba le ne o ba tlana
1: hey a go tsipa a go phete hape o re mapalisa o seng
2: se patulano
1: o le shalo hey dipat
3: la shamo mami e bangutile ke kwa di gaolotsa nya kaka ba batla ho ita o ka la www

0: phoho hona le tshedi o kene kgile tsimba taba tsa teng ha di tsamaya ntausi ha o bona ke mele mona
1: matshe wena nako tsena ka o fela ha o tla mphetisa tshepisa gao o bona ka mabaka a ho le tedi a short bona banna ba excuse ba ha bufa
2: wa
1: mo ka thabisa mosadi wa hae ka zantho engwe le engwe ba nga hae
0: wena o ka kino na fela e tlakatse ska mpapisa le bani a usa hey ba ikwa ha ka
3: ska mpapisa le na usi
0: bon en a tsi mai mo a ntla e muna mi ka ya ntle ntlo ka motho le fatso o ka tswa ho ya pele ga poya mo ha ngu
1: ti ke ke ka ngwe sa ke ho le na jolo ka sadi nka thaba ha o ka mtsa hore o nthata ha ka e se go tsena ka o fela ke ke tlameile hore ko o she ko futume wena o etse ntho sentle ah etedi o tseba ha le hore o tshepisitse go tweding ko pa tebatsa
0: mpo maila to ha nne ka go ready ke ga bua ka lebaka la channel bona ba go mpele e ka ba hantle wena ka nkeme lo fikeng jare ke ka tla go luki ke tla sebe tshelete ena e ka pele ka ke ba tweding ya fela bon ei kati kati una na kiwa jang fela o ska hana o ka nete go itlo ba pop nyana ha o monte ke ntse tsa di tepesa ke di ha ke se ke
1: ke ka nga ke mo na ka Ke ke le bo pa pa tsaris. Didi, mamela he. Ke o tshepisa na monna ka. Ke te petse o tla bona batho ba tsa. Wena o tla bo dutse tsa. Ma ke jolo ka morene o le nyene.
0: Ke di tloele se ke ka di bona mo tsa tsa di nya.
1: Ke le bo a hle monna ka. Ne ke le bo.
0: Ke te lo wa tsani ke no vela sta o ka nyalo la. Ele na ke se ke nyala ke. Ah no, ke ke na tsu.
4: Hey, memo. E sala ha ke go tsholwane ka ho hopola hore e rentse re jo tsholwane ha ka.
5: O ke te kuhitse. Nna o na ntho ile mo fela go tlwa ke tse. Ke a hore ha bula le nomo.
4: O ka sho hape.
5: Na wa hela re tsholwane. O ne ntse a bula ya pudi. O ya pudi wa tho. A se ka phumwe.
4: Na no re ke re phena go lo mpuleng wa batho ba tsene. A bo me wa mkhona. Wa se sono ka pule. Eh.
5: Sho nnete. Re tla nya ka fetse. O tsana ke na re re ke re ipanya re le basadi. Bom. E ke re ha ngwana wa motho a e khotho be ke nye tla. Rona re be re etsa mantlo. Ho re tshwenya na bail a ska ba e bon.
4: Me ma mokwena wa bo bua nne. O ke mona no o tla ha holomka. Re tla lo re bona ho lwane ha fe bail. Wa utlwa. Ho ba ha thola bail a tlo wa tlo kella pole.
5: Ke hone nna ntse ke hanne. Fela a kumpisi. Le gore tshwenyo. O ne a na ho bula ya pui. Fela ho ba ne tsholwana a sa rata ngwane wa motho. A sa mo hlahi, he? A ba tla ho bala mola e. He e bo basadi.
4: Hai, me mokwena. Ha ke mela ne le nthuleng a yentse. Fela ka se eme fela ga shebe. Ya yentse. Wa se ba ke wena. Jacob's violence e je le se ya ho mola e nya go hle. Ke bona ba tshwana go tsholwana. Ana hana hore sadi o lwa ke le fentse phoso. Ba a tlame ho ema motho mo mkweng re le ba sadi tsa press vi.
5: O ke nnete. Ke ne he ke re re tlame ho re re le ba sadi ba surprise le jolo ka ho. Lwane be ile ska ba e bona le gale a o bolla toko.
4: Ya, ya.
5: Re etse mo hlala ka e hore ba bang ba tla tsebe hore mosadi a se mapalwa a se potela thonka le hlaka. Yes.
4: Ba tla no ba tsebe ona ba sadi ba surprise vi. Gege no.
5: No. To gender based violence. Yes.
6: Bathong moha o nkisa wae nna ke le mabaka nna go ela o mpitsa mona ke tla ke matha he bathong
7: se ka batla go bua tie batla ke nna nna utlo
6: ke tie batla ntse
7: o tseba ha nka hore wa nkota sipase
6: he bathong
7: e bana ke ha batla ke tla o pitsa anytime
6: wena sekolo tsa ho fele mohali ha se fele
7: e bana
6: he e utwa o nketse se ntho se ngata ha ho pilong ka sample la ntse go bolotela hana jwa le
7: mosadi o tlatella ho nkolo ka mohla nna keng ha o sa nkolo o dau
6: he ba tsai
7: le hona jwa le batla o tlamea hore o tlwa o na hona
6: ba
7: tsimo
6: hey hey hey ho butwe bona o ga se hona mahali hona je nako e fedile bophelo ka go jwetse e fetotse bophelo ba ka
7: wena
6: ka thong
7: o bona ntho a hore ka fetola bophelo ba ha go lla ho no tlwa dalo ho thi ka di million ke tsela fetola ba ha ho ndo fetola

Ho mo e blokwe ka ofela le so indilitsa.

hlana hlana ke la modima ha wa pages le patelo mo hle ba habile ra ka surprise bill go tla inosa ka gore na ho ntse tsahala di ya ka haolo ke ketse tsa tholo go le ma shumatsile tsi supileng nyaka na fe

Buddy, I bought a lagamona, lagamona, gadget, sefito, ke ha o latelang ka bomo.

0: motho ke wa gela ha o fi o fi di thuta tsa Sizeville o tlo ina sa corona ho hoetsa la dife ya jano ga o lo ke a dikete tse tharo le go le mashume a seng a mtsi mihlano nyaka mo di ghetlo le ine le mmadi le beko CE7 the baby.
1: La hore re tla bo fana se ipati batja ke se ke ntlo mo sa ke
2: bona ke ma ke fela lwa lo kwa ma ke tsenka di ke teng ke etse mo nna lo bolela go bana wena ka ona ka ofela ha ke dutse la pele ke mwana kwa ntwantsa ntwantsa ke tsiki ke botsa ha ke fitla mo ho ka le khotso nne
1: nna di di ke lwantsa wena
2: nna
1: ha ke botsa fela ka disotsa ha o didi o sa hopola o ntsepetse 1 2 3 itwana. Edi, ke mosetsi wa gagore mokgotsofatse
2: ona ga o seo botsena ke a bakanneto so ba qala da utlwa
1: ga
2: re boele taba pele re cabana mote ke re kampaua ka bofanesepati o betetshana ona ka tshwara ten
1: ntse ke sa olo ntate bofane e sepati maa sa ntate ga bofane maabanyana mo a netseng a seipati a sethata gae ba
2: e o ka bua o bile wa tseba kannete empole ka bana hei fane ke mpha wane ha ka kannete ba ipona ke tlelan ha seipadi ga batho ba bohleoshebe fela nka kgale bona ke re le kgaa ya nka sala dipatiwa tsa kele kabedi fela le batsheng ona nka se mosimosheba bona ke sheba
1: o botswanka basadi ba ba ke mosama otho motho eo
2: o so lebetse nna a se kgalenyanyana seipadi a balabanyane
1: ne go rata le seipati o re ke sa
2: gobe ba ka utlwang kgang tsano ga ntse ke nae ba tseba ana okedikedinyanaseunyana
1: aaaaaaana
2: fela ka ntese ke boka seipati wena oa tsebaanoa wena a tsamayan ga ompone gantle manke ke bepadile eno ke mosadi surprise bedi na kaopela le tsatsi den ausi aikagela odimana batla kaneeaaa ke ha jwale ke sa ntsha ke etse fela lo ka jeng le fane o sa bomonyana
1: dedi ha re bonetedi phoso ka e hantate ga banwe a batla ja seipati mosadi a mo rata gore phoso ka ba babedi ba ratanang ba batla thata omo seipati o fetogile ntle bo fane o bone sebaka
2: baleaganeo gae a setaba gore kanete ba tsebaa ile le kgongwana seipati nka o feto ke wa gana maaaaa antse ya lebjalo ko fitele a ya le teng otlwa fane ke yona a ntse ko tshwa mathata ga ngwane seipati
1: dadi sa jalo wa gobaneng yo tsang tate fane lelonte ga se lontate ga bofane o lebetse manyana mo wenoo matha a ke ona gangwe ke mabakeng ka ja dibateng tsa bosofi o sa gopola ne ntse ga bosofi mo tshwanetse ba gale le sofi ga se lengelonte tšhe mothuse ke buagane o bua o ntse o ntshesa yona nna ke tsebo e tla etsalaneng ka re motlho mong o ntse ompa bua fela tše ano batla kele mo
2: kebanna ei ga o mathoso se ka etsenamaolele ga kae.

0: The toilet paper, little fella, no.
1: Dumela hle Mr. Simabatho.
2: Dumela principal, o ntse hantle mme.
1: Ke hantle mme wa tseba. Fela wena o ntse hantle?
2: Ke ntse ke hantle. Empa wena ha o sheba ha le ka go hantle principal. E ka go motho ya sa go balang ho hang bosiu. Ke eng etsala?
1: Wa tseba ha ke hopola ke tlile mona, ke tlo bua ditaba tsa tsa private le wena mistress. Ke hopola ke tlile mona ke tlo bua taba tsa mosebetsi e seng ke tlo bua ka nna. Jwale ya hore ke robetse kae ke robetse ha ke a robala. Ha ke bone ho na le mo kenang teng.
2: O se ka mfa di-hot beans he. O bona nako shebile jwa?
1: Hlemisa.
2: Ko o makaletse empa he. Ha ona bothata principal. Ko o mametse o noreng?
1: Mamela. Ke ne ke batla ho tseba hore na ditokisetso tsa Mandela Day ntse di ya jwang?
2: Jwe. Hana Mandela Day se di
1: aphemetse. Ma batho.
2: Principal. Ke ne ke kopa tshwarelo hanyane. Ke nahana gore ke tla bisa kopano le matitjhere a mang. Re tsebo etsa ditlhophiso e sa le nako. Ke a leboha ha o nkgopoditse.
1: Tlhophisang ka pelenyana mme. Ke kopa gore le mphe report-o bonyane pele ho Labohlano. Hore tle re tsebe hore re tsebise batswadi nako e sa le teng. Founu ke ne ya nna. E re ke arabe founu ena. Re tla bua o tlwa.
2: Alright, Principal.
1: Hello. Ee, ke ena a bua. Kae? Police station? Oh, ho lokile ntate, ke tatla gona jwale tjena. Ke a le bua ntate. Bye-bye.
2: Principal, o etsahalang? Ke mang a founung? Ha ke re ke utlwa bua ka police station, o etsahalang?
1: Wa tseba, ke qeta ke fumana founu e mmakatsang mma batho.
2: Ke a bona le nna hore ehlile e ya makatsa. Ka tsela o shebahalang ka teng, o etsahalang principal, ho thweng? Ke eng, puleng hantle?
1: Ke founelwa ke detective o tswa Surprisevilly mane police station. O mpolella hore ke tle police station mabapi le taba tsa Puleng.
2: Ke ne ke tshwenya ho etsahalang. O ntse le hantle Puleng?
1: Puleng o hantle.
2: Ee.
1: O thutse result tse di kgutlile, o fungwane poison dijong tse wa di jeleng. Jwale ke bona e ka ba batla hore o mohloma dipotso ka yona taba ena.
2: Ebe e le hore ba nahana hore ke wena a mo tsheletseng chef dijong?
1: No, ha ke nahana hore ba tshepa jwalo. Empa fela ba batla go ba ntlhome dipotsonyana di se kae.
2: Nna
1: ke tsebe letho ka chief le gona chief o fitlhile jwang dijong.
2: Tjhe, le jwale yona ya makatsa ka nnete gobane le dula le babedi ka tlong ya ebe e ka ba mang a na batla go bolaya Puleng.
1: Wa tseba ke a ipotsa le nna fela he Puleng ke motho ya etsang dira gotlhe mona ma a tsamayang teng. Butlwa wa tseba keng, ke kopa ke seke ka tlhola ke sentse nako mistress, ke tla utlwa ditaba gona teng.
2: O mpo tsamaye hantle tlhe.
1: Monna e mohale, wa bona ha ebane o tlile mo o tlo bua ka taba ya gago e le sefifi. Ke itse go wena o bue le Puleng e se nna. Gona nka se qobelele Puleng gore a etse ntho a sa batleng go e etsa. Jwale ka ha wena o ile wa kgona gore o mo etse gore o robale le ena. Le gona jwale tsamaya o buisane le ena gore a dumele o tlhapa sefifo o ntshe nna tsholwang ditabeng. O ntse o nkutlwa hantle.
3: Ke a utlwa fela ga ke atla mono ka taba tseno
1: tsaaofela
3: ga e ba Puleng wa hana go tsong wena o tla gotlisa tšhelete yaka
1: heaantle nawenaetse
3: gantle
1: e wena o bona kore ga onchebile o bona toy yo o ka bapalang ka yona ga wena o rata e ngwana gona ga o simoo ka taba e o tlile mo o tlo batlang gobane nna le wena a re metswalle ga ke batle ntho ena ya omane ya gore o batle wa etsa ntho ya otle go nna fela jalo
3: a ko se ka ikukela godibojena le wena tsholwane mane
1: batla gore
3: ke mo a itseng ke batla setswalle le wena
1: o batla eng o batla eng ke
3: utlwa gorena ke kena kae ke batla go utlwa gorena ga e le gantle monna o nkga lefotha tabeng ena ya go tlhokagala ga ngwana wa ka
1: ore
3: nkutlwile
1: wena monna e le gore o imametse gantle gorena gore mmale o batla o reng ga gore ke nkga lefotha go tlhokagaleng ga ngwana gago o tsho fapane tlhona
3: ona tsholwane o dule dipheto gore Puleng o jisitswe chefo dijong
1: jale
3: le mapolisa a ne o bitsitse gore monna o lo araba taba ena ga o jalo ga go jalo
1: ke batla o mmamele o mmamedisise monna nna tsholwane am a pedagogue by profession a principal for God's sake ga ke mmolai jalo ka wena o nnagana man e banna gona o ne gore nna ke tsebelele kae gore Puleng o kile chefo kae ga o tlonkemelela mo ka lesome le sena motho
3: ke tshepa gore o bua nnete wa hanka fumana

0: dipapiso tsa gago o fana ka mabaka a gore ditšhelete di a shota. Bona banna ba sa etseng di-excuse bontate wa bofane. Motho a batla go thabisa mosadi wa gae o etsa ntho e nngwe le e nngwe batleng a gae.
1: Wena o kgatlwa ke nona fela e feta ka tsen seka mpapisa le fadi ausa man e fadi wao a seka mpapisa le ena ausi bone eno ga a tseye maemo a e gantle a e mona o eme ka e gantle ntle jalo ka motho lefatsheng o ka tse wa ona o ya pele gapo ya
0: ngwanantho ke le ka ngwe tlalosa ke gore le nna jalo ka mosadi nka thaba ga o ka mpontsha gore o nthata ga kae e se nako tsena kao fela ke nne ke tlameile gore ko o phushe ko o futumetse gore wena o etse ntho se gantle e dadi o tseba gantle gore o ntshepisitse white wedding kopa se ka itebatsa
1: empo ke maile a tloa ganne ka white wedding ke ile ka bua ka lebaka la ditšhelete bona mara go mpolela e ka ba gantlentle wena o tlankemela go fitlhela dine jalo ke nka tlaela go lokile re tla sebedisa tšhelete ena e teng ka go fela ka tuo re etse white wedding yao fela bona osi kati o nana ke bajan mara fela o se ka a nagana o ka nnete ketlo ba popaenyana gao mona ke ntse ke etsa ditepesa ke re
0: ke leboa papa teresa didi mamela ke a o tshepisa wena monnaka ditepe tseo o tla bona batho ba di etsa wena o tla bo o dutse setulong sa mane jalo ka morena e o leng yena wa
1: bona ditlwelele se re tla diona motlha letsatsi la dinyalo
0: ke leboa tlhe monnakaeeeaefane
1: ke yona jalo sa batla o nka lenyalo la e le nna ke seng ke nyala poetong no ke a phetisa ke kena tshebetso
2: Hey, mema mkwena, ise fela ha ke utlwa ho thwe tsholwane ka ho hopola hore e la re ntse re tsho ho tsholwane ha loka.
3: O tsoa ke te kuhutse. Nna o na le ntho e le nngwe fela ke utlwang ke thabetse. Ke a hore ha a bolaya ngwane le wa motho.
2: O ka sho hape.
3: Na wa helelwa hore tsholwane o ne a ntse a tlo bolaya puleng. O ya puleng wa batho a se ka phonngwa.
2: Ke nahana hore ke re iphe nako re lo mmona puleng wa batho ba tsena. Ao, mema mkwena. Wa tseba ke sono ka puleng
3: o bua nnete re tlameya re mofe tshegetso wa tseba nna ke nagana gore re ke re ikopanya re le basadi re le bomme e tle re ga ngwaneno wa motho a ya kgotho bekeng e e tlang rona re be re etsa mogwanto gore tsholwane ena bail a se ka ba e bone
2: mme mamokoena wa tseba o bua nnete ono ke monaano o motle gagolo mme wa ka re tlameile go re bone gore tsholwane ga fumane beile wa utlwa goba ga ka thola beile a ka tlo a tlo ketelela puleng
3: ja ke yone le nna ntho e ntseng ke e naganne fela a kontswetse e le gore tsholwane eo o ne a naganne go bolaya puleng fela ke gobaneng tsholwane a sa rate ngwane wa motho a sa motlhale e a batla go fela molae e bo basadi
2: hai mme mamokwena ga ke dumelane le ntho e puleng a e entseng
3: efe
2: fela re ka se eme fela ra shebelela ya e entseng wa tseba ke re o entseng ee gender based violence e jele setse gagolo mo nanaeng ya rona tle ke banna ba tshwana le bo tsholwane ba nagana gore mosadi o lokelwa ke lefu a entse phoso aa re tlameya go ema ka motho mo mokwene re le basadi ba surprisevill
3: moo ke nnete ke ka gona e ke reng re tlameya gore re le basadi ba surprisevill jalo ka ga o bolela tsholwane beile yona se ka ba e bona legale a o bolela tronkong re etse motlhala ka ena gore ba bangwe ba tla ba tsebe gore mosadi a se se bapalelwa a se potele kgothong ka letlhaka yes
2: ba tlamehile gore ba tsebe rona basadi ba surprisevill re re no to gender based violence
3: yes
4: bathong mogale o nkisa o kae nna ke na le mabaka ga se nako ela o ne ompitsa mona ke ke tla ke matha e bathong
5: se ka batlo bua ditsie ba dimo mona gonna utlwa
4: ditsie ba dimotsa eng
5: o tseba gantle gore wa nkolota sepadi
4: e bathong
5: e banna ke ga ke o batla ke tla o bitsa anytime
4: wena sekoloto sa gago a se fele mogale ga se fele
5: e bana
4: e utuaka o nketsisitse ntho tse ngata gagolo bophelong

0: ntiba le mohatsaka ke ne ke sa nahana gore ka nnete fane o tla qetelela a nyetse sipadi
1: nna gore na o mo nyetse kapa o etsagalang ke thabile kore ka nnete ka mara nako e telele go ke go be le ntho e ntle mo na motseng wa bo rona tlente squad nako ena kao fela re dula go utlwa ditaba tse mpe tse botlhoko
0: tsona ke taba tsa botlhokwa ka nnete ebile di monate jolo ka gotso ampe a tshware ngwaneno wa batho gantle
1: aohe
0: wa tsaya rona bo squad re gathetse ke ntho ena go dula re matha dinyewe tsa malapa a batho ba mona surprise vile e gale ke matha
1: yo mohatsaka etlile ke a bona gore mpholeng ke kebe ba odubile e ga o sa batla letho kapo so emetse gore neng kapa neng ba ka nna ba kokota ba re hela ga re ye mpho o sa ile gape
0: ee ebile nka thaba gampe gobaneng ke ke bena ele wa lefa e ke monna motho eno
1: utlwa
0: ee ebile ga o ka tho mpho o sa ile nka ya ke mathante ba leng ka modisana gobane ke a tseba fela ga re ke qala ke tswa monyako ke molata tšhelete ya ke ena
1: haipo
0: ee ya bokeatso ga a tshwane le bana ba bang bana ba kareng botsholwane le bopuleng he batho bao ba tla dula ba uisa kwana le kwana empa ga ba lefe mane ga ba lefe batho bana
1: yo
0: ba stinge
1: desquati wa tseba ga o bua ka bao mmele ona wa ka o bana le nama tsa dikgogo batho ba nkotla pele o bao ke o bolelele
0: wa tseba mohatsaka ke ne ke batla go ganana le wena pele ga o ne o utlwo empa he ka mora gore ke ye moo ke le o bona gorena go etsagala eng ke ile ka dumelana le wena ka nnete wa tseba tsholwane ga a tshwara ngwane wa motho gantle ke re go gamaao
1: he la o ka thona fela he ke a leboga bonyana ga e le mono o ile wa tsamaya wa lotlhatlhente sekwadi
0: ee
1: nna ke sa ba le go ya ba tseba gobane ga ke batlo iphumana ke kentse puleng mathateng yo mpolelele o etsa etseng ga o fitlha mo
0: ke fitlhile mo nonong ka fumana tsholwane a tauwe fele
1: he
0: wa tseba ka ganong ka mo ntho a e ntshang ga a emeleletse ngwane eo wa batho kganti nna he o ne a sa mbone ka letho ke re ka re ke a thiba le letho ke ga a sa mbone
1: wa tseba nna ke a ipotsa
0: ee
1: e le gore gantlentle tsholwane o ne isa ka ipuleng ga ana molata
0: wa tseba taba ya bona e thata mohatsaka
1: gobane
0: nna ke ne ke re ke a thusa ke ile ba ka mofa nomoronyana e nngwe tsenana ya motho e monye o thweng o wa thusa tabeng tsena tsa manyalo ka ra a le go batla thuso mo nono ke tle ke bone gore na motlhomong a ke ke a thuseya wa tseba le ga se a gutla moo ache ke kopane le yena motho enoa ka bona a ntse ga le jalo a ntse ga le gantle fela tenana empa ga ke ne ke ile moo he ke bone gore tsholwane aa go hang ga gantle motho enoa go hang ga fetoa man
1: desquete
0: e
1: oa mo tseba motho yo o ne o bolelela tsholwane ka ene go ra tsamaya le mo fadikeletse
0: le nna bonnete ga ke mo tsebe gore na ke mang wa tsebang pampiri ena ke fumane nomoro tsa motho eno no gona mono no renkeng ba ntse ba di tsamaisa ba re motho
1: haibo
0: o thusa malapa a mangata ebile a mangata jo ga cete go bua ka ena motho eno no ebile pampiring wa bona gongwe tsweng go ngotswe ka segowa potlakiulangpolelelana go thweng ga go thwe a re go thwe bring back lost love
1: wa tsa nto sekwete ya le ditshabe ka nnete mogatsa ka o ditshabe o rapele ka thata o rapele badimo ba gago empebe motho eno ga a senya bophelo ba tsholwane
0: ga ke re ka mogago gore ke a bona pampiri eno ae motho eno a
1: mothusiopakeaoaela
0: lapeng
1: mamela ke a o rapela gobane ga o ka ba le phoso e tsagalang ke tlo ntsha lebitso la gago
2: hela dumela mme mapakiso
3: hela wena a se wena o ne mphoti le mosadi ele wa mmadibegwane o batlang ga ka
2: mme di fitile taba tse lese mme ke a
3: kopa
2: bon ga se ka ga gotlela morago mme mapakiso ke a kopa tlhe marona
3: wa tsaya ko bolelele
2: em
3: botlhoko ba leceba bo utliwa ke motho e e leleng go ena ke kgola wena o ne a nako taba tsena di fetile gobane wena a se wena na phokiwa kere ke gore ke re ke tlile go lona ka kgotso ya ba wena o nlele ka jalo ka ntšha
2: mme
3: mosatsananyana yane wa gago
2: gao mme o
3: batlang
2: se ka mpua le mantswe a botlhoko a kana mme mapakisotle ke a kopa ee ya mme ke a kopatlhe
3: ehlile ko o jetse ebile ko utlwe ka ga ke a bua a botlhoko go lekana
2: gaobaselase
3: di ne lenketse ntho e botlhoko gampe gaie tswa gaka o batlang gaka
2: selaseolokile mme ke kopa

0: oma nno o na le ntho e tsalang monana
1: ntho e nyontshang ka go fetisisa gore ke boputsitse ga a ne a tlo mpontsha koloina a mpona ke
0: letseketsekeabeleeapona
1: ke leotse go tsena ya go ketela a nthetsa sefatlhamaga o santse a tlo patala ngwanene wa rati ke re o tla patala ka madi a hae ga e ba o tlhokeo tswetsa nna nna mogale nna bogale o ka se utswetse mogale and live to tell the tale
0: bona braaka kore a se taba gore ke batla go kwatisa fetsa ka mo o kwatileng ka teng wa bona braaka empa go na le ntho e ke ipotsang yona fela braaka o bua ka thabitso jenana ke re ke ipotsa potso ewane basa o batla go tseba potso ewane basa
1: botsa le wena ko loane mane kapa o batla gore ke o botse gore na keng o batlang go e botsa o duletse gore ke a botsa botsa mane
0: o tseba brasana um bosa ga e sa le thabiso a qetela go tla mosebetsing mo tsatsing lele le wena o ne tlhokomela gore ke yena a ntse a utswe e tsamaga o a o ye gore thabiso o nyametse ka mogo
1: batla
0: gore kolwane ke nyameditse thabiso a kere nix ga ke batla go tshwa jalo bryaka empa ke maketse gore ga ke so mone o tloa o tsatsi leno o no monana mosebetsing monana and o tsebe thabiso se motho a nyamenyamelang fela
2: jenanamy
0: leader my leader
2: a tseba ke utlwa motho a ntse a re thabiso mona ebile ka baka thaba ka nagana gore o teng ka mo
1: ona kore o sa ikagela fela ka ofising yaka tlhompho e kae fale
2: e batho tlhompho hai haiko e motho wa boteng ga ke tsebe ke lerata wa status jena mogale o expecta tlhompho tswa go nna
1: ga e ba ga o tsebe ntho o e tletse mo ke kopa gore o tswa o tsamaya gata ko sene o kwale le matidi ga o tswa mo ke a go kopa
2: o kwatetse taba ya gore ga ke o tlhompe wena o sa itlhompe wena mogale o ntse o tsamaya o ntse o e tsa bana le basadi ba batho ba bangwe ka ntle ka mo
0: banna o e kgotha kae na maetapele
1: fane ya ko o tswe mo ona mane o tlo batla e mo
2: ga o ne o tseba monna wa bona nkabe ke sa tla ofising ene ya gago e bang o ne o tseba o etsa mosebetsi wa gagoa you must do things right ga o sa batle o teana le nna o sa batle o bona ke tlile ofising ya gago
0: ko go tsenananana baetapele baka ke bona gantle ka re a dimpatle wa tseba um bramogale ke nana ga mpata tla mfumana ka ofising yaka kamane wa bona
2: mongakabotlebotlebotlebotlebotle ke batla go tseba gore na go e tsalang ka projecte yane e masepala lefileng yona and-e le wena ke o batla ka
0: mona
2: ke tseba o fumana dikarabo le thabiso e bang a le teng a tle a tlhaelela tlo ikarabelela gobane jwale nna ke sa tseba gore ke reng ga ke araba go media
0: my leader thabiso gayo monana ntate o sana le matsatsi a sa tle mosebetsing ke a bona go tlholwa ke tšhelete le koloi
2: a bona thabiso koloi ena ke a bona ya motlhantsha ga e ba ka nnete o bapala ka mosebetsiea o re o tlo e patala kang ga a bapala ka mosebetsi je le ntlong ke gale a sa fitlhe moo
0: o kompolele le mona my leader wena o utlwa e se taba e makatsang gore ngwana gago o nyametse fela jalo e my leader
2: kolwane ke kopa o tswa ditabeng tsa malapa a batho okwa mona re mosebetsing please thabiso ompa a batla attention fela o tla bona le wena gore o tla tlhaelela gang fela a bona gore ga ke mate ka mora gae o tla be a sa tlhaelela
0: bogopo ke bange
1: tapeleetlolapele ka nnete ke dumelelana le wena fane ga le o matha ka mora moshimane eno wa manna um ke nagana gore monao ko motlwelele ganyane a ka ithuta diphoson tsa gae
0: manalright
2: ke kopa gore re tswele mepele he ka meeting o ke o tletseng kwano please ke kopa re bueng he ka tabeng ya project ena bontate brother Big hey o tsebe ke tswa diofising tsa mogale mane jwale ke ile ka re e nke ke fete le mona ke tlo bona gore a botiwa ka o ntsa ya jwang
3: e utlwang banna
2: le phetse
3: e wampitsa monatise o ntse o reng wa botiwa ka botiwaka
2: jwaleka
3: nako tse dingka nnete go na le o itebala gore ke a botia wa tse wena
2: a ke a bona o thabela o bitswa abuti but anyway wa botiwaka ebile o kae ausi ya ke utlwa o thotsee
3: wa yena o sa tswile monna o itse ba santsane ba ile go gatlhwa ke moya yena le ngwane yo ba aeng
2: a no ga ena bothata ebile ke gantle ya ke fumana lesio tlena o na le ntho e ke batlang re e bua lesio
3: a ke utlwile fela ga gore a buti waka gore taba diteng nne ntse ke maketse gore na o kampisa ga monate fela tenana e le gore ga ona ntho nngwe o e batlang wena
2: a o ka nako ngwe ntse batla gore tse tlhoka re bonde manabuti
3: ao
2: ga mono teng a ke batle o bua maaka o ntshwere ka nne

0: Ke qala ho utlwa ka wena tseno nna.
1: Atjhe, o qala ho utlwa jwang ka nna? Hobane o itse o na le temo mabane. Ebile ke nahana o boleletse wena o mpa o lebetse fela ho mpulelle.
0: Bona, ha na le mona maobane o mpontshitse reng ka re yena o batla ho nyala. Well, nna ke ne ke sa nahana hore o tla tswela pele ka taba eno. Ebe fane o rile ho etsa eng ka nnete ka o batla ho nyala seipati? Seipati wa moleko.
1: Aden, ho tlhakile hore o rerile ho ntshetsa lelapa la hae pele. A ke re ke wena a na ntse a mpolela hore fane le seipati ba lebeletse ngwana.
0: Ke kopa hore o dule fatshe mosadi aka o tsebe ho utlwa hore na ke eng eo ke batlang ho bolella yona. Ke a o kopa hle.
1: Ho lokile Den, ke dutse mpolelle hore ho etsahala eng.
0: Jwalo ka mosadi wa ka, ke nahana hore taba ena o tlameha hore o utlwe ka nna monna wa hao. Ha ke batle hore o utlwe ka batho kwana seterateng.
1: Bua fela Den, ke o mametse.
0: Wa bona Mapalesa se re le baholo ha re le bakanana hore re ka phela bophelo ba leshano.
1: Ke nnete.
0: Jwale ke batla ho tsebe hore ga o ne o le siko mona lapeng o ile kwana eno. Ke entse phoso e kgolo haholo mosadi ya ka.
1: Tene bua wa ntshosa. O entse eng?
0: Ee, banna o ii wa tseba jwale ha ke se bona tlamehile gore na ke
1: bohle Tene bua.
0: Wa bona ke ile ke reng banna
1: hela bathong Tene bua.
0: Ke ile ka etsa eng banna? Okay, o lokile e re ke bue. Ke ile ka iphumana ke kene thobalano le seipati mosadi ya ka.
1: Dene o reng? O batla o reng Dene?
0: Ke kopa ntshwareletlhe mosadi aka ka nnete. Wa nkutlwa? Ntshwareletlhe mosadi aka ka nnete. Le nna ga ke tsebe gore na go tlile jwang gore ka nnete ke iphumane ke ropetse le mosadi eno. Wa nkutlwa ngwaneso? Ebile ke a tseba gore ntho e ntseng tjenana keng. Ke nwele botlola yane eo ke neng ke fuwe ke Fane, ke yona e entseng gore ke be ke qetele ke kene modilikeng wa.
1: Ka nnete Dene,
0: ka nnete
1: o nkutlwisise botlhoko. O nkutlwisise botlhoko ba boholo ke o tshepile.
0: Mapalesa mosadi aka ka nnete a ka etsa ka bomo hle ntshwarele. Ka nnete a ka etsa ka bomo. Fela he, wa tseba gore ke wena o ntshiile le seipati mo.
1: Langa ka o sia le yena Dene, o gobalela le yena o le monaka Dene, o gobalela le seipati.
0: Mamela, ke ne ke tla etsa jwang? O ne a dula moo fitlhelela bosigo mosadi eo. Ke ne ke tla etsa jwang? O ne o lebeletse gore nna o ntshiele mosadi e mongwe. O tseba hantle gore nna Den Ranting ke monna ya na le madi a matlhang jwang.
1: Den, ke ne ke lebeletse o tla itshwara jalo ka monna nyetse. Ne ke tsebelela kae gore ga o tsebe o tlwaela borogo ba ao Den. Ga o qeta o tlwelela Fane a nyale ntho e jalo. Ejwalo o bane go mo tlwelela Den.
0: Fane ke monna, nke ka baka monkela diqeto le kgale gore na o batla go nyala mang ke taba ya gae.
1: Den, jwale o tsebelela kae gore ngwana yeo a mo jarile ga se wao?
0: Mamela, Fane o mpoleletse gore ke wa gae. O nkutlwe jale nna ga ke na lebaka la gore nke ke ka mogolo o kwe mosadi aka.
1: Le nna go na le ntho eo ke batlang go jetsa yona Den.
0: Okay, bua he, ko mametse mosadi aka.
1: Den, ka mora gore mpho le nke ke be ba ntse ke se ngwana wa bona, ke ile ka ba disparate ka etsa ntho tseo le nna di nswabisang.
0: Ke a tseba gore ke dula ke o emeletse ka ngwaneno wa gago.
1: Eya Den,
0: yo o utlileng le ena mona. Fela he, ke a o tshepisa gore ke tla leka go mo amogela ke monke jolo ka ngwana wa ka. Ga ke re ke yona ntho o batla go mpolelela yone eo.
1: Tenetle, eya ke yona. Ke a leboha ha e le mona o ntshepisa gore o tla nthusa ka botle. Ke a leboha Dene, ngwanena ke a mo rata. Ke mo rata ka pelo ya ka kaofela. Ke mo rata jwalo ka ha ke o rata Dene.
0: O lokile mofumahadi wa ka, ga go be jwalo.
2: Den, e le gore ke nnete wa moela ngwane o ka paese le taba ya gore letswalo le molatelo a ikatlhola.
3: Sefete ke ga o le latelang ka moso.

0: phela moreso potlaki wa tsamaya se e lekana koi ke ntse ke nna ga o sa tla moletsi ga o bata jene tate ke ye ke batho ba bangata malofa
1: ke na le thatanyana ma sekwadi ga o mpona ke diile tsena mona go fitlha ga se ke mongwena monna
0: nte ke sarai
1: sekwadi mogatsa ka a robala lapi maobane ga ke mo founela ai ga ra difounu
0: jo wa tseba ke
1: nepatle sekwadi
0: mosadi ga a tla o ratana tsona ntho a di etsang tsona
1: tsen
0: ee motlho mongwe le motho yo o robetseng ena
1: tloa fela ntse o di naganne sekwadi
0: o batla ke reng
1: ga e ka ba mo ateng o na le mathatang wena o ntse o diile banne bua fofotho fela jena ke re ntho e sele
0: ntate pele wena o ka ikopisa roho o tla ipherekanya mo nanante gante motho ya moo a leng e o nate fetswe ntate e o jeswa dihelme
1: sekwadi balato ya bona sekwadi ka o kopa monesotlhe se ka ntelela ma wa wa telela mosadi wa man se ka jalo sekwadi mapakiso se motho wa boitshwaro botlhedeng ko o bolele ke kopa o seke wa ba wa ntho tse jalo ka ena gome o nkutlwe botlhoko nna ke tshodile mona ena wa bapa sekwadi se ka jalo ma
0: ka nnete o lwantsha fela gobane nna ke olelela gore ntho tse tse o se ka nna wa ipisa tlhoo ka tswang tate gobane mosadi eo eo ena o naganang gore e nyoloi
1: sekwadi
0: tabadimata
1: sekwadi ke alemele gona jale ke tshwenyegile gagolo ka mmapaiso wena o nagana gore nako ya gore o etse metlae sadi waka o bue fotho ke ren sele o ntutlwa gore taba ena monna ke serius
0: wa tseba ke ntate nne sa batle go bole taba ena
1: gobae
0: ke tseba gore ona ga utlwa ngolo ebile taba e ka nna ya go kanya le lelapa la gago
1: utlwoorese
0: ee fa jale le nna ke a bone kaekae mona teng ke le phoso oba goja tloa ke ujetse dintho di kabe di sa fitlha mona mo o dileng teng go jalee
1: e batsaka di ae bona
0: ke tshojalo
1: e ka o na le ditaba o tseba gantle mo mmapakileng teng sekwane bua taba tsa gao kutlwa
0: na ntate waka ke kopa gore seke wa nkwakela gobane nna ke buao eo ke e utlwileng a utlwa batho ntse ba bua ka mona surprise
1: bua sekwadi
0: e utlwa hefehe ga ke na nnete ba yone
1: ke ntse ke re ua
0: empa he ke na gore ache tlhoka gore taba ena o ene
1: a ko buetlhe sekwadi ke tshwile ke moaka mane
0: ke ena he nna ke utlwe mare ba re gore mosadi wa mmapakiso o na le le benten ndate
1: benten
0: sekwadi motlhomo o ka ya mononong o ka mo fumana teng
1: a ko go sekwadi mmapakiso wa ke se ikgwetsa ga e fela jena o ya monneng
0: wa tseba ke nte ga ke rongkgobe ke re motlhomong ga o ka mosheba go motho enonong go teng o tha le ena te o ka fumana teng
1: e wena sekwadi ke mang ena motho e o bitseng lebisae ke motho yo sekwadi
0: nna nta ke utlwile batho ba re ntho ya mapakiso le kolwane a ena sa
1: oreng
0: di sana ke a go bolela go thwe mosadi eno wa gago nate ga a fe koloing ye ntha ntšha-ntšha ya kolwane ee
1: mmapakiso a ka etsang ka kolwane lesaleo le sa tsebe go tlhapa ga se nne taba ena sekwadi.

0: lo ba no e kadile le yena ba sa ya ka bona ya ba kere ke mpe ke mofe monyetla gore a e tshware
1: atsake taba ya gago ya utlwag fela ga o a nagana gore o kokale go nna o nnonye maikutlo o utlwa gorena ke reng he bona gona jale gorena thabiso nke ntse mone re morago gagolo ka project ke a dibona tsena gao fela le lebitso laka credibility ya company yaka batsoi ka baka la gago monna
0: bra yaka ke kopa tshwarelo bra mogale tsena ke ne ke sa nagana go thabiswa ke lesodu bra yaka tsena kore yone o jena ke ntse ke sa golo go thabisiwa ka tsa ntho ya mofuta o jena go thabisiwa
1: yes yes yes ke mofumane moleko
0: o fumane mang o fumane mang bra mogale o fumane mang a ka wa tshege
1: yes
0: o fumane mang
1: ke e mong ya nana gore botlhale ke e mong ya batho ba ne ntseng ba utswa tšhelete yaka le thabiso
2: ngwana
0: monnaaato
2: ke fetele ka kone ke tlatla ko o fumana ka monatlhe
1: monnaletšhakelana mosebetsing o waka ke gona
0: motšhakelanwantate
2: mogale ke kopa tshwara lo mogolo waka ka nete nkabe ke satla go ja ke ile ka tseba gore tabene ke batlelang kolwane e botlhokwa kae ka nete ke mmatla lebaka le very urgent
0: ke eng yona eno selase etsamo go botlo mpatla mosebetsing
2: akanakalwane wa tseba le wena go monna ga e tswale ka ga tseding ga ke reka ntle tlhe monere lo itsheba tlhe
0: selase ntho ngwe le nngwe yo o batlang go e bua le nna o ka nna e bua pela bra mogale ona letho le ke le patelang bra mogale
2: ke
0: jenana fela ke open book oye
2: ga ona bothata he e monna ke ne ke tlo o tsebisa gore ga e ba o ntse o na le kgatlhego di abong tsane tsaka tsa ntsa tšhesana o ka nna tla direka he
0: ke maitseng nna ke na le
2: kgatlhego
0: ke a makala le ka nnete ke maitseng ke na le kgatlhego ya diabo tsa tšhesanyama nna go ba nompone gore ke itshebeletsa and-e ke sebetsa ga monate kapo batlang senyetsa ka mosebetsing
2: dateosebetsa jwa monna ga se wena ileng a tla mola go nna tsatsing lela o ntse o mpotsa ka diabo tse le tsaka
0: ao banna silasiko go le wena o iketse ka ga go utlwisise o a tseba le wena re ile tšhesanyama mane re ile o le reka namatlhena and-e o tsebe ya line e le telele re tsamayantse re bua dintho tse siko nke se bitaba tsa business e le wena mane ka nako ngwe re iketsa moqoqo fela tlhe monna
2: andatebale monna motlhangono o ne o shabela o le siratse gobane ga wa reka lenama motlhangono
0: otlile
2: straight go rone ya bo o tshwantse o bua
0: kale wena wamphoqa
2: selaseloamphoqa
0: ka nnete gobane le nna ke le tjena ga ke na tšhelete o kopo wa lebalasetsang ke lekolota plate selase gona jwa le tjenanane santsane ke ikanne ka sekoloto sa koloi ntate ga ke gola tšhelete a ka e felela koloi ga ke na nix
2: o ka nna e tsalebe le nna motlhangono tsebe tsa ka diile tsa e ba ya bagaantle ee monna ntshwarele ngwana monna
0: ntshwareleantle senanatatea gobane ke a tseba gore nna kgonang ke sere ke le reka chesanyao ke sebetsa gantle je mo ke leng teng mo
2: allright no ga ona bothata e ka ga jwa se ke bateka le senyeditse nako re se ka e senya go feta mona utlwe
0: hetsamayantlesilase selase banna
1: e wena kolwane e le gantle selase o bua ka diabo tsa
0: baya o ke se dumele o bone o maketse jwa le nna ke maketse jalo ka wena nke selase ba mmakatsa ma
1: wena o senketsa ngwana wena
0: a bosa
1: kapa monna o lebetse gore ke o tseba gantle o lebetse
0: bra mogale bona
1: ko beile leitlho
0: sheba mongaka ga e ba o nna le ntho e ne ke batla go eopata kore wena o se ka ba e tseba o nagana goreng ke be ke itse selase a bue pela gago e ke batla o ntshepe mongaka ke ka mokgone ke ganneng ga re reye ka ntle go ja keile ka ntle ae o ne o tlo ba le pelaelo e fetang ena o nang le yona ona jalo mpontshang yona ena ke e fetogile ke kolwane ya gantle a batlang go bona ntho tse gantle di etsala fo company ene gao
1: enagantle
0: ntatele ebile ke swabile ke ntho e thabiso e entseng ya gona nna tlo utswetsa jenana e le nna mofileng marapo
3: nama ga e ke e tswa masapong kao fela le ka moso e ntse le letsa.

0: tsatsi le sa hanena
1: go mamedi a go tlamamela tsantsi so motho le rona e le monyaka ya ka jano gaolo ke ya dikete thago le go le mashume so ga metse mine na ke ntle mo jaki ke tsa malise bulela malapo
2: motswaki ke mfela ka kutwa tabase
3: hey cuz
2: what's that thing
3: ha ke tsebo kana ke reng motswana o baneng ho na motho ke mse di tsebo mamla ha ke re na ha ke na motho
2: fela tabena ka fela ya maka
3: e maka sa
2: a tshe go lwe dile jwetse fela o bene no hantle
3: mo yale
2: mo fa mo motse chef yo ka pao
3: o ba le wena o dumela le batho ba rena ke Philip chef
2: mokala
3: hona le go tla le tlontse pa jwang wena madi o dumela nna nka bola
2: mo ba tla o ke nne ntse ka ha
3: a o imamele lwa
2: ke so ro o ba ya motho ka pele ile motho ba ke itse go hlomong ke phopo
3: poso yeng mfi ya poso yang wa ka chef hona o teng motho phetseng hane ka tshelang ye chef ka poso
2: fela lwa o tlisisa go taba ye ga o haetse se
3: ha yetse se jwa
2: go tla o go hopola hantle go taba tsing leo ho etsa etseng mohlomong mo go ho le bana
3: batho ba khase ke tse ke le ka ona hana hantle gore na chef fitlwa ndi jo ntle o ba na tsholo a nene ke motseba ha hona mohlankile nka kana le di chef man na le bonnete bile ba hore tse nna ya motsebetsi chef
2: motswala o kgolo ka bophelo ka ofela ho bane ke a tse le tsintsi ya tsintsi o di ba ba ya leto ha motho ka bo motho wena empa ke tshwe gore na le go tla lona le to kgolwana he ho bane ba ke bona ka ofo shebile o dupa
3: bona ha o tshwe ke wa ke tufta kase baneng agente ya ka le yona ipoleletse taba ya gore taba ya ka thata mo ke amogale ke tlame ya ke fumane bopaki go botlatla bogalo go thore ha ke nlato go bonkaka
2: fela ma di thantsa ke wa hao yena o reng ha o mofa tlo monga ka go pa rona o le eng hape
3: a tswa ra puleng ha so tla mona go mpona o ha ke tsebo e mo re ga ikofeng mo mo thabile o ke tshwego
2: ha o nthe ka e etsa ya ba ya makatsa o ne ba le ga ke hana la o ka thwe ke ya a iphile go fie
3: o jo jo
2: a o ipola ya o ya mathata ha nka se mga hela mo radio no wa le firi ha una ntwe mo hlang
3: empa a tsa o ya le khoka tso bua ka yena bueng a ke bona o se thusi ka le ke tla ke ke fumana

0: Jo, motho a se ka kokota mo. Jo,
1: o ehleng bathong. Ke hore le ha motho a re o robetse o batla ho phomola hoseng ha kanakana sa ntse a kokotelwa. Ke ena.
0: Helang, helang manana. Kgomo ya boroko ausi. E seng o mpatetse ke dibitle kana. O bonahana hore re tla robala. He-e, ausi wa ka. Ne ntse ke ipotsa tla ba hoseng.
1: O bua ka eng?
0: Hee. Se ke utlwa ka bomabaribari hore wena wa nyalwa.
1: Oh, o bua ka taba eo.
0: Ke yona ntho o fela o tlo e bua seipati.
1: Bathong Cynthia o batla ke.
0: Ha o le mathateng, ausi o mmathela jwalo ka ho nwa pheko o nna mane. Kajeno ka hoba ho monate ausi. O sware fela o bua ka ntho eo.
1: No, a se. Hei, o sa wena mare. Ha o jwalo mane. Just that ke busy ke lokisetsa ditaba sa ka tsa lenyalo.
0: Ngwanana.
1: Ntho se di nke di lebala Cynthia.
0: Hei, hatjhe ke botho bo jwalo. Nna ke a bona gore o nghopola hantle ha ke le mathata.
1: Ah, se ka bua jwalo mokgotsi, ha o jwalo le wena wa tseba. Ne ntse ke itse ke tlatla go wena ke tlo kopa gore e be wena nketsa moriri for lenyalo la ka tle.
0: O se ga se sebati? O batla nna ke tlo go etsa moriri?
1: Batho ba ngwe.
0: E se ka mpa ba bapala ka nna kapa o se o bua fela gobane ke itlisitse wena.
1: Ah, mokgotsi ya ko tlole o swaswa tena ga ke bapale ao. Ha o sheba kore like wena, surprise ville ye ka ofela ka nnete. Ke mang a ka nketsang moriri o feta wena?
0: Ke potsa mofuta mang eo o mpotsang yona?
1: Hey, batho ba mmare ke
0: nnete. Ke ka tlodiswa ke mang wena ha o shebile tje? Ha hona motho ya ka ntlodisang ka moriri. Helang, le wena o tseba hantle.
1: A ke re ke ka hona ke reng ke batla ho tla ho wena.
0: O nahana hobaneng saloni ya Cynthia e dula e tletse?
1: Ke dumellana le wena hle mokgotsi. A ke re ke ka ho ke reng e be wena a tlo nketsa hore ke be motle ka lenyalo la ka.
0: Ene o nka e etsa ke re ke tutubetse. Ha fela nyalonyana leo la gao le ka tswela pele.
1: Bathong Cynthia, o bua jwang jwalo ha ore jwalo? O santse ke nahana hore o nthabetse. Kanti o llakaletsa gore lenyalo la ka le se ka la tswela pele.
0: Nna, ha ke o lakaletse letho sepati.
1: He, ha o tshaba o tshabe motho.
0: Ke ipotsa hore na ha Fani a ka tseba hore o robetse le Dan nakong eo kgutshwanyane pele ho ya hae. O tlo re ho tlo etsahala eng? O nahana hore o tla nna a batle ho nyala. Ke bo ska makalla.
1: Hey, ke bohloko wa tseba.
0: Ao!
1: Ka utlwa bohloko.
0: He, o hlekofatswa ke mesebetsi ya hao.
1: Wena ke wena leng bohloko. Ke re ke bohloko hore o bohloko hore ke a nyalwa. Hona ka nnete. Hona o tla tsebella kae Fani hore nna le Dene re robetse. He? Kapa o so re dilo ho mojwetsa na hobane o na ha re mojwetse.
0: Ko tlwe mona ka lenyalo le sentse le aua ka foundation ya le shano. Nnete e dula e hlahella le ha o ka ba go e pata kapa o e rwala ka hara tuku eno ya hao e rwetseng. Ha o ithuta ka puleng ya?
1: Ah, hei, se ka batla ho mbapisa le bo puleng na hobane taba ka le puleng ha e tshwane ho hang.
0: Hei.
1: E fapane kae?
0: Hobane ke mafahla taba ena na. Ausi, taba ena e tshwane jwalo ka maphaka a biri.
1: Ausi we. E fapane hobane nna le Dan robetse pele ke kgutlelana le Fani. Jwale puleng o robalane le mohale a ntse a nyalane le tsholwane. He batho. He o jealous wa tseba
0: o nka bola hore ha o le marato ga ke tsebe bo iketsa domo kapa e be le hona o ntshang di-true colors tsa gao tsa gore e tlile dikolo tsone ha o sa wa dikene. Hobaneng he o sa mo jwetse Fani he? He? Ha e ba o nahana hore ha ona bothata. Tell him.
1: Ke mo jwetsa se jwang hobane tseno di fetile. Ke tlo mo jwetsa ka ntho tse fetileng. Nna le Fani re qala bophelo bo botjha ha eba o elellwe o sua ka. Ha o hlokahale hore e be ntse ke bua ka ntho tse fetileng tse tlatlang di tlo baka maqeba. Hape ha se hore ke ne ke ratana le Dene mose e ne le bosiu bo le bong fela. Nthonyana eo fela ka ntebetsa hore ebe ke tlo tlabolella Fani ntho e tlo senya ntho e ntle hakanakana.
0: Ntho ya ho le Dene e fetile jwang e le eo e le peo ka moo ka mpeng. Ha ona bosiu boo bo le bong boo bo buang ka wona.
1: Cynthia ke kopa o tsamaye hle.
0: Ke tsamaya jwang o robetse le Dene?
1: Wa gasa.
0: Ke gasa eng?
1: Wa gasa.
0: He?
1: Wa o ka tlo buela hodimo ga kana
0: ke. Emaa ke o robetse le
1: ene.
0: He? Ausi. Ene nna wa ntseba ke re ke Cynthia the girl. Ha fela mara wa tseba ke eng?
1: He o mona.
0: Ke tla thola seipati ke ithola le ke re. Fela o ska ba re ha ke ya o eletsa. Ha ntho tsena tsa hao. Di se di utshwere.
1: Cynthia o eletsa eng hobane nna le Dene re robetse ha re etsa ngwana.
0: Ao.
1: Kwa Fani yo.
0: Ao. O thetsa nna.
1: Wagasa.
0: O thetsa nna.
1: Wagasa
0: kwa
1: bwana.
0: Ke ga setsa eng. Hai bane ho sena ntho o ipata. Why o tshwile hore ke gase?
1: Hey hey. Ha ke batle batho ba tle ba nane
0: o ntwena. Wena thabola ha wa tsebana le tsana le mo.

0: phela moreso potlaki wa tseba ga e segele ka nako e ke ntse ke re nna ga o sa tla mosebetsing ga o bata jenanang tate ke ye ke bone batho ba bangata e ba malofa
1: ke na le mathatanyana monna sekwadi fa o mpona ke diegile jena monna o fitlha ga se ka boomo ngwana monna
0: ntate o etsalae
1: sekwadi mogatsa ka ga a robala lapeng maobane ga ke mo founela ai ga a rabe founu
0: jo wa tseba ke ntate
1: kopatle sekwadi
0: mosadi ga a qala go ratana ke tsona ntho tseo a di etsang tsona
1: ore sekwadi
0: ee motlhomong go na le motho eo a robetseng go yena
1: utlwa fela ntho tseo o di naganneng sekwadi
0: jale o batla ke reng
1: ga e ka ba moo wa teng o na le mathata wena o ntse o re o ile banneng o bua fofotho fela jena ke re ntho e sele
0: a ntate pele wena o ka ikopisa tlhogo o tla ipherekanya mo nanang tate gante motho ena moo a leng teng he o natefetswe ntate he o jeswa dihelemnce he o tshwerekwati
1: bala mantswe a
0: gago
1: bona sekwati ee ke a o kopa monna e sotlhe se ka ntelela man wa ba wa telela le mosadi wa ka man se ka etsa jalo sekwati
0: he
1: mapakiso a se motho wa boitshwaro bo tlhephileng ko o bolelele ke kopa o seke wa ba wa bua ntho tse jalo ka ena gobane o nkutlwisa botlhoko nna ke tshohile mona wena wa bapala sekwadi se ka etsa jaloate
0: ka nnete o tlo lwantsha fela gobane nna ke bolelela gore ntho tse tjena o se ka nna wa ikopisa tlhoo ka tsona ntate gobane mosadi eo wa gao eo eo wena o naganang gore ke le nyoloi
1: sekwadi ee
0: taba dingata
1: sekwadi ke a o kgalemela gona jale ke tshwenyegile gagolo ka mmapakiso wena o nagana gore ke nako ya gore o etse metlae ka mosadi wa ka o bue fofotho ke re ntho e sele o ntse o utlwa gore taba ena monna e serius
0: wa tseba ke ntate ne ke sa batle go bolelela taba ena
1: ne
0: ke tseba gore wena ga utlwa nkgolo ebile taba ena e ka nna ya go qabanya le lelapa la gago wa utlwaorese
1: kwadi
0: ee fela jale le nna ke a bona gore kaekae mona teng ke ntse phoso gobane go jaka tloa ke o jwetsitse dintho di kabe di sa fitlha mona moo di leng teng gona jwaletše
1: e ba tsebetsa ka diae ba banna
0: ke tshojalo
1: e ka re o na le ditaba sekwadi o tseba gantle mo mapakiso wa leng teng sekwadi bua ditaba tsa gao kutlwa
0: bona ntate waka ke kopa gore o seke wa nkwatela gobane nna ke bua ntho eo ke e utlwileng o utlwa batho ba ntse ba bua ka yona mona surprise
1: bua sekwadi
0: utlwa he fela he ga ke na bonnete ba yone
1: ke ntse ke re o bu
0: empa he ke nagana gore ache go botlhokwa gore taba ena o e tsebe
1: a ko buetlhe sekwati ke tshwenyegile ke mogatsaka mane
0: ee taba ke ena he nna ke utlwile mabare-bare a gore mosadi wa gago mmapakiso o na le benten ntate
1: benten
0: ee
1: sekwadi
0: motlhomong ga o kaya mononong o ka mo fumana teng
1: ga ko kgole sekwadi mmapakiso a ka sese kgwebo tsa gae fela jena ya bao ya monneng
0: wa tseba ke ntate ga ke rongkgobe ke re motlhomong
1: ga utlwaeleoshea
0: go motho yenonong go theng o matha le ena ntate o ka mo fumana teng
1: e wena sekwadi ke mang ena motho eo o sa bitseng lebitso la gae ke mang motho eo sekwadi
0: nna ntate ke utlwile batho ba re ntho ya mmapakiso le kolwane a ena saese
1: oreng
0: ka modisana ke a go bolelela go thwe mosadi eno wa gago ntate ga a fele koloing ye ntšha ya kolwane
1: kolwane
0: ee
1: mmapakiso a ka etsang ka kolwane lesea leo le sa tsebeng le go tlhapa ga se nnete taba ena sekwadi ga se nnete
0: tsamaya he o lo iputsisa ena kolwane gorena mosadi wa gago kae motlhomong o tla fumana nnete ya ditaba he gorena o kae o se ka tlotlhomoga tenana mona gante motho ena moo a leng teng e o
1: thabilengmonate tlwelele mantswe a gago
2: aa mare ne o e ntseng kgetlho le na yona aa ga ke bone gore na re tlo kgona go tswa go yona
3: jangomylove ga o tlhokaga le gore o dulo ntseng gopotsa
2: tlhemoomo
3: a kere ke a tse gore ke ntse flopo gao sentse ke patalele diphoso tsaka kere
2: wa bona he botlhoko ba teng ke bona bo ba gore ga o patale o le moo le nna ke tsa mastrateng mona batho ba nkwatetse

0: motswala ke tle hang fela ha kutwa taba tse
1: hey cuz
0: o tsa tse
1: ha ke tsebe hore na ke reng wa tsebe motswala o baneng ha hona motho ya ikemiseditseng le ho mamela ha ke re na ha ke na molato
0: fela tabena ka ofela ya makatsa
1: e makatsa jo
0: a tshe lo wena o dizile jwetse
1: jwale
0: fela go wena no hantle mos
1: jwale
0: mo fa mo motse se chefu ene ka phoso
1: o batla go jwale le wena o dumelana le batho ba re nna ke Philip le chefu
0: motswala
1: hona le gotla le kontse pa jwang ha wena madi ya o dumela gore nna nka bola motho
0: o batla go ha ka nge mantsoka hano
1: ah ka ga wi mamile
0: lo ha ke so re o bola ya motho ka pa o bolaile motho
1: o batla go
0: ke itse mo hlomong ke phoso
1: phoso ya yeng simfi ya phoso yang re bua ka chefu hona o teng motho ya phetseng hantle a ka tshelelang e mong chefu ka phoso
0: fela le wena wa utlwisisa gore taba e gao fela
1: ga e etse sense jwa
0: gotlela morago o ko gopola gantle gore taba tsa tsatsing leo go e tsaetseng motlho mongwe o na le gogong go o lebalang
1: batse ba kgase ke dutse mo ke ntse ke leka o nagana gantle gore nna chefu e fetile jwang dijong tsa boleng gobane nna tsholwane eno e ke mo tsebang ga gona motlankileng ka tshwakana le di-chefu mane ke na le bonnete ebile ba gore ga se nna ya motsheleletseng chefu
0: motswala ke o kgolwa ka bophelo ba ka kao fela gobane ke a tseba gore le tshintshi ena ya tshintshi o kebe ba baetsa leto ga o motho wa bolaya motho wena ke mpa ke tshwenya ko gore na legotla lona le tlo golwa na e gobane bopaki bona kao fela boshebile godumo gago
1: a bona ga o tshoke jalo ko rongketsa ke be wa re ke o feta kase gobaneng agente yaka le yona e mpoleletse taba ya gore taba yaka e thata ko ke di jela mogalla ke tlameya ke fumane bopaki kore bo tlatla bogodisa le gotla gore ga ke na molato ke tlo bonka kae
0: fela mmadithantshwane eo wa gago yena o reng ga o mo botsa
1: hai
0: motlhomong a ka gopola gorena o jele eng gape
1: a tseba go bua ka puleng ha so tlo tla mona tlo mpona
0: ore
1: ha ke tsebe gore e morego wa hai kofeng mohlomo o thabile o baneng ke tshwegwe
0: ha ona ntho e puleng a ka e etsang ya ba ya makatsa me never le ga ke hana le ha o ka thweng ke yena a iphileng chefu eno a go ipolaya o baleya mathata a hae nka se makate hela mosadi ono wa lefiri ga ona ntho e mo tlolang
1: empa wa tsa motswala gona jale ke tlhoka thuso o bua ka ena puleng a ke bona o sa nthuse ka letho ke tlamehile ke fumane bopaki motswala bopaki bo tlatla bo nthusa gore ke tswe ka gara kenyakenya ena ke leng ka ga bo yona
0: kana ga maemo a letse ke kipitsena se ka ba tshwenye ya motswala ke nna lefokise sentisi ke na le wena tse jalo ka monana le lenale ke tlo fopotsa gore ke be ke fumane nnete ya gore na ke eng e etsaetseng ga o ne o tlotlo dula tronko mona ntse ke le teng never ga e be taba tse di go tlhola gore fumane bopaki malepone ga e butswele ga e phephete
1: watsa wena eka ko lebese fela he wa tseba o tla bo nthusitse motswala o tla bo nthusitse gao fela ga ke tsebe gore naka nnete ke boetsa jwang kapa ne nka etsa jwa ntle le wena
0: se ka ba tshwenye gogang
1: mogale ke yona le yena wa tseba motswala o santse a ntshosetshosetsa mona a bolela ka moo ke bolaileng ngwana ga e ka
0: tengaaeditsetseng a ko tswa o eo tswa o mogale foka tsa gore re bone gore na o tswa jwang ka mo
1: motswala ntho tse jena di etswa ka tšhelete le wena wa tseba
0: aga sese
1: nka se tloele o tshwenya ka mogale gobaneng mogale o na le tšhelete e fetanyaka
0: theola moya motswala o nagane ka thata gore na go e tsaetseng tsatsing leo mogale le ga ka ba ba ba le tšhelete e fetang lefatsheleng ga o sena molato gona ona ke ba o
1: tlhameletse
0: fela ntho e re e batlang fela mo gore na re tsebe gore na nnete o e tsala le ena mogale a ipatlela nnete ya gae motlha e tsebile a tso bophelong
1: baotsala mo ke leng teng mo kore ke sita o nagana ga ke gopola fela gore nka nna ka felelwa ke mosebetsi neng kapa neng ke tloetsa jwa motswala ke ne ke nyalelang puleng ne ke batlang go yena ke ne ke ikenekene ka difemoga ka puleng
0: motswala nna satse fela maare ntho nka o bolelang yona brief e out breathe in out
1: okay jwale he
0: qoqela le focus hore na go etsaetse le jile eng dine di phewe ke mang a o tliseditseng tsona di jotseng
1: ba se ba ntho ke hopola ke hore tsatsing leo ke ne ke re rolo re ka di take away
0: yes
1: ya ba puleng wa hana hore no o tla pheya
0: mhm
1: ka nnete o la fela pheya

0: Moko.
1: Jo, motho se ka tamo.
0: Jo, o e hleng bathong. Ke go la motho robetse o batla o pho. Seng ha kana kana sans kokotelwa. Kena.
1: La, ngang manana. Go mo kwa utsi. Seng o mpatetse kitle kana. O bona gore re tla go bana. E o swak. Ntse ke ipotsa ka bo.
0: O bua ka eng?
1: Se ke utlwa ka bomare ba re gore wena wa nyalo.
0: Oh, o bua ka taba eo.
1: Ke yona ntho o fela o bua seipati.
0: Ga
1: o le phatheng ga o se mmatšhela jalo ka nwa pheko o nna mane ka jeno ka oba go monate o sorela o bua ka ntho eo.
0: No, a se hei sa wena mare ga o jalo mane. Just that keep ke lokisetsa ditaba sa ka lenyalo.
1: Ngwana.
0: Tse ding ke a di lebala.
1: Hatšhe botho bo jalo. Ke a bona gore ngopola ntle ga ke le
0: mathata. A se ka bua jalo mogo ya go jalo le wena wa teba. Ne ntse ke batla go wena ke tlo kopa ebe wena nketsa moriri o fa lenyalo ka tle.
1: O se ga setse bathe o batla nna ketsa moriri. E se kampa ba o bapala nna kapa o se o bua gobane ke itliseo.
0: A mokgotsi wa kotlo le o swaswa tena o bapale ao. Ga o sheba kore like na surprise video e ka o fela ka ke mang a ka nketsa re o feta wena.
1: Tsa mofuta mang eo mpotsa.
0: Ke
1: le ka tlodiswa kang wena ga o shebile. Ga ona motho ya ka tlodisang ka moriri. Hela le wena ba gantle.
0: A ke re ka ona ke reng ke batla go.
1: O nagana gobane saloni ya seng fela e tletse.
0: Ke dumelelana le wena tlhe mokgotsi. A ke re ke ka go ke wena.

0: hlana hlana ke modima hla ho phethisela le kwatlelong botle ba habile ka ka surprise bill ya ino sa ka ho rena ho ntse ho hala di ya ka ho lo ke ke tse tsa ho hola le mahlo a supile ka mararo ya monyaka na defend
1: sase o complete le motho o ke tsa ding ditaba ha o le next okay o ka se dule o ngala jolo ka ngwana ha ng fela ha o qala o na le max o songadile o kweletse
2: mabatho
1: ha o qala o qabana le max o songadile o mosebetsi
2: mabatho ke eng ha ka hona go dule o tlhoko jemosa ka so ntso o hore max o batle a senya bophe ba ka a nkantrong.

0: Lady, ha sa mpolella hore ntate ha bo fano le seipati ba cha. Ke se ke utlwa batho mo strateng.
1: Hey, bonyana. Ma ke se fela lwa lo kwa mkhoma ke seng ka di. Ke teng ke di betse monna lo bo bolella hobane. Wena ka ona ho tsena ka ho fela ha ke dutse la pe mona. He mwana ke wa ntwantsa. Wa ntwantsa. Ke tsiki ke ipotsa ha ke fitla la pe mo ho ka ba le khotso nne.
0: Nna.
1: Ka di.
0: Ke di ke lwantsa wena.
1: Hey.
0: Daddy, nna ha ke hopotsa fela ka ditshepiso tsa hao hore daddy o sa hopola o ntshepisitse 1, 2, 3 ke a lwana. Daddy, ke mosebetsi wa hao hore o nkgotsofatse.
1: Obona ha o so bua tjena ke a tseba ka nnete o so batla ho qala da utlwa
0: daddy
1: ha re e tlohele taba eno pele re qabana mphote e re ka mpa ra bua ka bolofane le seipati o betetshana monga ka tshwara taba eo
0: ntse ke sa kgolo ntate ha bofane e seipati mara a sa ntate ha bofane maobanyana mo a nentseng a re seipati a sethapi ya hae batho
1: e o ka bua o bile wa tseba ka nnete emponyana wa kabana hei fane ke mampha wane utlwa ha kata ka nnete a ba iponega ke tlen e fane aa seipati ka ga batho ba bohleosi a boshebe fela e nna le kgale bona ke re le kgale mane ke go lehanka sala le seipati wa tsaka le babedi fela lefatshe mo bona nka se moshebile o mosheba bona
0: eedi o bua jwang ka basadi ba batho ke basadi ya motho motheo
1: o so lebetse gore monna a se kgalenyana mao banyana ga seipati a batla gokabanyane
0: neng
1: tlowamponyana etsametlolojenamane ga o sa gopola motlangwane wa nang tlhatseditse wa tseba tho a tlatsetse odimaka go dingwane o ne o kwatile ebile o se o batla le ongala oba wena a tlhonyane ne a fela e chese o
0: angalamotlatsatsi leo ke gore a ke soka ke kwata jalo go tlwa didi ke ne ke bona gantle gore o ratana le ena seipatin ke kore ke sa gome
1: ebile ka baka utlwang kga matlatsano ga ntse ke naa tseba a na le mokedikedinyana wa matlheunyana a jana
0: kaeaona
1: na fela ka nnete se ke boka le seipati wena oa tseba danonea wa nyatsa mane ga ompone gantle mane ke kebe phadile eno ke mosadi wa surprise bile na kao fela le tsatsing teng to ausi o ne ga ikagela godima ka mone a batla kanee ke dikobala ebane o batla goetsa ke ga jale ke santse ke maketse fela jalo go ka jenle fane o sa batla go monyala
0: maradedi ga re bue nnetedi phoso e kae gantate ga bofanwe a batla go nyala seipati mosadi eo a mo ratang kore phoso e kae ga batho ba babedi ba ratanang ba batla go chata motlho mo seipati o fetogile ntate ga bofane o bone se waka
1: empa le yana fanyeno gae a se taba gore ga nnete ba tseba amane aa ebile le kgongwana godimo seipati a seng ka o fetoa ke o gana maponyana bona ka dia ntse a le jalo o fitele a ya lebiteng otlwa fane ke gona a ntse a tlo o tshwara mathata ga ngwaneng seipati
0: dadi sa bua jalo wena go baneng etsang tate ya bofane le meloije ga se rengelo ng tate ya bofane o lebetse mabanyana mo wena o neo matha a ketse o nagangwe ke metse kapakeng ka dibateng tsa bo sofi o sa gopola ne ntse re bona gago sofi mo tshwanetse ba gantle le sofi ga se lengelong
1: o bona e tsang fane
0: a ke tsebe o nagangwe ke metse kapa ke diphufudi ka dibateng ka bon
1: empa tsa o tlampola ka diso empa he mona a re dipoelo wa tsaya keng o santse o bua le ka bodi wa etweding ke kopa o seke wa tshwara taba eno go gamphonyana ga ke ko o boleletse gore ke sa lokisa taba tsaka tsa ditšhelete ebe jale ke fa wa etweding ya gago eno eo ko o tshabisene akutlwa
0: dadi wa tsaya nna taba ya hot wedding che motho wa batho se ke bua gobane o bua o ntse o ntshepisa yona nna ga ke tsebe gore e tla etsagala neng ke bone ka re motlhomong o ntse o mpa bua fela che gobane o batla ke dule mo ke gotlele
1: gaebanna ei ao mathodiso se ka etsa tena o bolele ga kae mpo gore go na le tšhelete eo ke neng ke e lebeletse empa jane taba tsa teo ga di a tsamayang ka bose ga o bona ke lemedimo
0: nawena nako tsena kao fela ga o tlamehile

Mamedi metsotso e mashume a mabedi metso e mene ka morao ho hora ya borobong. Medisa ho hle ho hle mo e bang mametse sia le moya sa lesedi lo hona te. Ile labobedi beke labobedi le kgwedi ena ya Phupjane e pepile matsatsi a mashume a mararo ka ofe. Ke kgwedi ya botshelela ya selemo sena sa dikete tse pedi mashume a mabedi a nang le metso e tsheletse. Ntswaki ke nna monga le bitso gelothijwa ke hora le shumelena le metso e mmedi. Ke sentse bile ke le bohabohle ba bileng le wena pejana ho pele ho nna bakeng sa manana wa tshebeletso ena. Ke ba lebohile le nna sentse ke beya letsola ka hona mane mohomeng bakeng sa tshebetso. O tlile re bile le kgaso ya papadi ya bolo. Ke sa tswa feta kgwebong. Ke tlo boela re sheba shebana le tsa tshebetso ka kwano mamedi jwalo ka ha o hlokometse ha re ya ba le monyetla wa ho ba le lenano la lenaka la metsotsong e mashararo ka morao rena borobong re tla shebana le taba tsa sisiu ebe horeng ya leshome re balelwa tsa ho qetela ka morao ho mono re kene lenanong la thuto la educator development mo le felelang teng re be sentse re nanabela tshwantshiso ya rona ya monyaka pele ho hora ya leshome le motso le mong. Ke tseo he ka bokhutshwanyane tse go tshwaretseng tsona bakeng sa siubona. Dula le nna ke dule le wena ho mollelwa wa ka, mollelwa wa hao, mollelwa wa setšhaba. Mamedi, ho se se o metso tsong ya mashora re utlwa hona vale. Khitlo buisana le wena ka taba ena ya bohlokwa. Motho mo ho mo tshe mo nyi bohlokwa ho ye mong o ibona e se na bohlokwa ho hang o tla hle o tsho o ntse maikutlo a ha o ka bolukului hore ha o etsa hala hore e be ngwana nyana o go be ya lengole. E o ba mmeling fela he o boetsa le be mohlangkane eno ha monya le ho hang. Ho batho ba bang bae bae shebe ka lehlaka go la hore ho lokela ho patale ditshinyehelo ka nnete o kene tshimong ya motho le ho lakile o he hlaola ka moka hore yeno e be wa emaga bohlokwa ba se ke bofeng ho motho e bang o laka hwa patala ditsohle tseo ba hlaolwa le mombo ba patala ditshinyehelo tseno tsa go ka nnete ha o sa tla ba moretsana go e ho hang ka ntu sonkile le sebopeo sa bosadi re shebe ka tsela mofuta ono wena hona le leketsa halo tse jwalo tse re phelang le tsona o thole ka nnete ba eme bo ga ngwane bo malume o thwe hlaola ntate jwale tshe ba bang ba yetse ketso yeo ya mofuta wo mohlang motheno a seng a le dile motsa ho nyalwa a ke go sona le ngwana ke yeo ka nnete ngwana ha o ke yeo wa ikhulela nna ke o iketseditse gaitsedi ha ke shebe ho sonyalwa o so o nyalwa ke motho e mong e seng data ngwane ibe wa o nyala he ka mane yenwa ntata ngwane nwa o ile a bona ho le molemo ka nnete a lefetse dintsa ditshinyelo ka nnete a tshe jwale o e bona ka leihlo lefeng taba ena ya hore ho patetswe ditshinyehelo ke di lokisitse eng ka ka kutlwisiso ya gago wena ye bangwe la ka go a patalwa ntho e o thweng ke damage go tho go hlaotswe ba hlaotse eng mo ho wena o bane ke utlwa ka nnete so o ile letswele yeno a o fumanang ga a sa o thola ka nnete o ntse o le rue a ke o shebja ko o tadi ya re sebeletsa kapa tšhe ke gona o phumula meyogo he lelapeng leo ge le ka fela o se ge re ba beya gantle ga ke re o phumula e se go gakalo ba tlhokagaletswe ko go beya gantle go a tšhege la ga kena lapeng la lona ka nnete gwa putuputulwa mono se ge re mpe re leke o fiela wena yela ka go a fiela lapeng leno ka lebaka la gago a ke re shebe le wena a buti ke nana ke kgola o ka kampha ntho e tshware ya gore o no fiela dithwele tse o hwetsaetseng ka tsona o a bonagale go pututswe le go ja o sofietse mo go laka ga gegegilwa kapa go thomo metsi a laka ema teng ga pula ena a tlo ema gape ga ke tsebe hebo utlwa tabe ke buang a buti a laka lefa ditshenyegelo tsena ko re fe wena o no lefa gore go etsa le ba gobane ga ke bone na ka nna ke ntswa ke eo go fetoileng gona mo bane motho eo se e le mosadi
kapa tshe se le go le loko gege a tshe bala ka ba hlaola go hona o ntsha le hola ka tsela e jwalo ka kutlusiswa ho fela ho a bona la ho tlo ho salang ho tlo sala ho bona hala ho re ka ha ga tshimuka mona hola ka ha ha ha dikela mami ke tlo buisana le wena ka tabeng le wena o sie ba ho lifuetse o ka ofela ho hlaotswe ka lebaka la hao a ko buisana le rona ho 0860003084 le teng tlhaolo yena ka pa ditshenyelo tsena ke tsa mofuta ofeng ho fuwa ntate kgomo ya ya letheka ho fuwe mme kgomo ya letswele e le go ka nnete o e le sitetse batsadi ka pa che ke mogopotsonyana fela o sa eng o sa ngolleng le hae ka wona ba bang e ba ditshenyegelo tsa o lefa ka kgomotse mana ka tse dimu tse mmele re ke re buisane le wena ka taba tseno ho 086 003084 le mogwa wa WhatsApp ke teng ho 079 758 5066. Ha o nketsetsa molaetsa wa kgatiso o se ke wa o hatisa mo o nang le lerata kapa o ntse o na le nthweng motho jwalo ka ntse ke bua tshe ye mo o sa ntse a etsa molaetsa wa kgatiso ntse ke bua ebe ke ntse ke ikutlwa ka morao ka moo jwale o tlo lwantsha ntswa kileng tswake ga re thabele valo o se ka ba le modumo o be mo o kgutsitseng kwala ga dio o etse molaetsa wa gago re fe taba ebe wa o senda he wa o tsibila o so ka mamela ga go o bapala mona kapa o mamela maikutlo a batho ba bangwe o se ke wa hatisa molaetsa wa kgatiso wa WhatsApp o ntse o buletse ga dio ebe ke utlwa ntse ke buela motho e mong kapa nna ke a bua jalo ka ke bua tjena o ntse o gatisa ebe bale o tlo kabanya bo ntswa ke moyeng ntswa ke aka fonong ya gago le ntswa ke ya moyeng a ke tsebe ke a gola ya utlwagala mme se ka ba molaetsa o motelele gagolo o ka nnete se bile re sa utlwe gana o qadile o ne o reng se ka ke leeto la o ya nyeong kwana ka bese re tsamaile ka leeto la bese la sekolo mamedi e re ke o fe tsona tsene ditaba tseno ke tsona tsene ke re di buisane gona vale ka morago ga ya leshome le motsweding re tla ke re tlo sheba le o phethela kgwedi ena batšha ba loka ga batšha ba bangata re tobana le diqholotso tse ngata gagolo e ka ba taba tsa re shebile o ntse o le o mokgwenyana motšha kapa wena o isinyana o ngwetsi e ntšha le sa tswa nyala o sa tswa nyalwa o qeta go nyala la o isinyana o qeta go nyalwa ge shebile taba ena go sona le boikarabelo bo re tobanang le bona ge le batho ba batšha ebe diqholotso tse wena o di naganang ke difeng ka teya motlhala wa gore go tho lefu kile o letlhaile o sotho o lokela o le o photla mofu o lokela go lo apesa mofu ke diqholotso go rona batho ba batšha ge e qala ka e taba e na se re le boemong ba go ka photla mofu rona ge boemong ba go ka thusa mo apesa mofu ke eno o tlhoka o mo apese ge se re le boemong bo tse dinke ntho tse tshisanyane tsa gore ga e ko ritele jwala mono sheke ya di bona tse o se o ka ritela jwala o se ka e tsakatse mono ge bone lekwele kileo e mong ke a gola ke taba ya go babuti go ka tlhaba le se le boemong bo tsitsitseng ba gore le se le ka tlhaba kapa ga o tloa fela o batla ba edie o santse o bo e sela ga ba tseba le o go e tsala kae ga o tla tlhaba phofolo e ka ba kgomo kapa nku kapa le ba bona tse ba etsa o be o pota ka lerapo o tseba go rala lebitla ga le lo chepa mane go tho le a ralwa ge le batho ba batšha ntho tseo ke ntho tse re di tsebang ka o fela na kapa motlhang o sotho ba ile ba bagolo bane ka nnete ke bona le dikelela maqhekwana letsatsi batho ba itsamaela batho ba ka tsebang dithothole se le eme matlotlo siana le eme thoko ga tekene mono le bo motwaitwai motlhoka balai ga le tsebe na le qala ka lebe lengke batho ba ka thoko le kgatlho ke mafisana metsi emeng ba leetsetse dintho go ya ka gabo ka segabo bona a thentse ba le fosisa go bana go etswa dintho mona ga re shebe lo sheba le gore ga o theo photlwa mang go ntshiwa eng phofolo mo ga re na taba go o lefa ya ko nka mabotlolo ntse e ka godimo le tlase e lokisang molelo mo o ne go tlo ja maleu le maleu a gona jale o ka amakalela ke nama kao fela ke karolo ya phofolo fela go thwe ke maleu ke bašwanyana ba beileng mare kgwedinwa ka ne mo ba seng ba le maleu ga re tloke nna taba eno le wena kwana goreng ya leshome le motsenong re phetela kgwedi ya batšha obane e kenya le lerato ka gare nna ke o so itse o rata boti eno fela ga o tsebe le o gomela jale ga otho a ko tlo gomela mona ke mathata o iputsa ke kala kae ke le manala no itse o tla ba bang o ratile moshanyanena jale ga bo moshanyane o na ntho tse ding di etswa ka moetlwa osi wa ka re feta fa fela e re e tlokang gona jale ke ena ya
ho re be ka nnete o iphumane o ile wa ba mmeleng ya ba ho so thwelela ba leng ga ha re nya le ka nnete re kampane ga fitisa ditshenyelo ga patala ditshenyelo kapa ga hlaola ka ga lapa leng o ile wa ka hlaolelwa wena ba fietse dithwele ka wena ka eng ka bokae ke ka tjhelete ke ka dikgomotsetsa mang ka maoto seo se fetotseng ha o sonyalwa ke motho e mong hobane ka nnete o diweletswele ga ona motlhane tloema gape la baka ba ba tlhaola empa ge ntshe re shofela ga re ke ntho e mpe go tle go gobe tšheo so ka falela gao rata e re ke ke etse tsena ke ye ditabeng tsaka

0: ipupeng bo mme wa ipalama e u bua ba bua ka lengao e pegina wa ipalama ka niti ba dula sebakeng sa Thabong Thabana Tshwana ha mogena le a bua mopedi mamedi ke metsotso e mashome abedi motsomo pele ho hora ya leshome ho renya leshome ho pola go tlobalwa ditaba tsa ho qetela tsa letsatsi ka mora o mo hebe sentse re kena le nanu la thuto la educator development le tlhophisitsweng ke Thandi Tshabalala e re ke tlo fetisa mabenkele ebe ka mora motsontso o buisana le nna ho 086 000 3084 086 000 3084 kapa mokgwa wa WhatsApp ho 079 758 5066 079 575 8506 ka mokgwa wa VN kapa o ngolle o mphe maikutlo a gago ka taba ena ya gore ka nnete ditshenyelo tsena ne di lešwa ka tsela efeng ya diphoofolo kapa tšhe ka lethonyana le se le ka la fetola bophelo ba motho na e re go utlwa re gutla mona re buisane ke atla
1: Kora hula ha Shoprite Liquor Shop ka di low duma deals. Jalo ka 750 ml efe kapa efe Yasmin of 1818 kapa Infusions Vodka ka 159.99. Lady 6 packets e pedi sa di 355 ml Sabiria Corona Extra ka 195 ranta fela. O boloke 45 rand. Di fumane ho fihlela ka di 8 tsa July. A o reke se sebaka tlase dilemo tse 18.
2: Nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau. E ke pa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno ho bobebe ha ho tlhahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Utlwetse ka TV license WhatsApp. Re a bona o shebella mananeo ho ya hwile. O ithatela drama, o rata tsa dipapadi tse phetwang ho SABC Plus. Jwale ho lefa TV license ya hao ho tsamaisana le hona. Nto romela hi ka WhatsApp ho 077 6069 060. Fumana balance ya hao, o etse ditefello kapa o shopise debit order ka pisano e le nngwe fela. Ha ho mela e metelele, ha hona di tshwara hanyane. Monate wa tshebeletso o utlwang e kareng ka bele kgale e le teng. Hobane screen se seng le se seng mona Afrika Borwa ke sethala, mme sa hao sona se kganya le ho feta. Jwale o sa emetseng, romela hi ka WhatsApp ho 077 6069 060, mme o lokise taba tsa TV license ya hao kajeno. Hashtag your screen your story.
4: Le amohetse ho Flying Fish FIFA World Cup Vibe Hotel. Moo ho sa bohlothweng, haholo bakeng sa dipapadi tse qalang nako e se ile. Bakeng sa DJ ka phaposing ya hao, tobetsa 1. Dijo tse tswang hohle matjhabeng, tobetsa 2. Flying Fish e nyorolang, tobetsa 3.
5: Haeba o batla tsohle tsena, reka 6-pack ya Flying Fish ho buka Flying Fish FIFA World Cup Vibe Hotel. Flying Fish, motsietsi o official wa FIFA World Cup. Kuna di dipehelo. South Africa, be sharp. Ha se a bari dilemo tse ka tlase ho tse 18.
6: Telekom le ntswa ke motho.
7: O fihlile motho ka mogalo motho a matjotjo motho a mafoko tsa na o behela kae ngwahola.
6: Dipuisano ke tse fupire molemo. Le nna ne o nna re mmoho ho lesedi FM. Ke molelwa.

0: Le sedi e fami ke mollelwa mesotso le shumele metso e tsheletseng pele ho hora ya le shume a go re ke bone fela taba tsena he ke utlwe ka mona e ke mame ke likile ho mamela DVN tsena hantse ke le ka thoko ka mona na jwa le ba mawe he mamedi o shebe ka pa o mamela rona ho qoqwa ka hang ka pa puisano ke fing e ga ho mpha voice note o mpheta ba mabapi di ntweno e ka thoko ha ke tlo e sebedisa ho ha
1: Dumela Mentswaki. E wa tsa tsa be mna timan. Mentswaki. Na ho ile wa tho hona a ho ba le jwale ke mane o so di le trata ja re tya batho. Ho be te go lo patala. Le ba ka ba ka ile taba yana ya hore. Mwana e tla ha hlaya. A tla fuwe se ba kwa sala peng ho ba ne ke le ka bolella hore. Bana ba lapeng ha ba holele motseng. Ho thumona ha nkutha mona na bana ba holele motseng. Ine le lona le baka le wela o patala. Mentsa go tshwere tsikino se motsa mai ka bona ka petsana re itse ya le bua mme.
0: Thank you ndare. Ha ona le thomona ke hola una kwetse to speaker ga.
2: First thing e ke etsa in the morning ke le bua ntate modimo ka bo.
0: Oh modimo che dabe kana. E ke ke bone kan qena. Hona le ke di hlwaile monana tjena re ke bone mona ho thweng
3: ho tsomente se le ka re ke mamaka
0: eh
3: mama mamtlo u balde te khabazela mama ka mosuwithi ka mozola wa tseba mamaka ha uno di le ngwanyana letswele mo di le morobile le ngole ba mo somo se sa batle o nyala ngwanyana ola e tono sa foste e bono ba tsadi ba ha bona ba ya ha ngwanyana ola ya nna ka seso no ro hlawula ke le ntamisi patala damage yo be damage yo ne di chalete se se di khomo tsa manka maoto because ha o khomo tsa manka maoto ke tsa o nyala he tsa o so kwa jwa le ke a nyala ke ni se ngwanyana ke go lo fela go ntsha chalete yeo ba bo ngwana ba tla bua rena damage ya bona ke boka e fo ba mo shimane ba sentse ngwana bo bona ba ro bile ngwana bo bona le ba mo sentse ba mo ntse se bo rwetsa ne ba mo ntse se bo rwetsa ne bona ba bo ngwana ba tla be price le le skipile se rena taba kai ha o ka bona ba tswa di ba tla be taba eno ba tsa e bua ha le jwale ha ba motho mo di 2000 tsa tswa di jwale e mme di chalet se di go motse sa manka maoto
0: right
3: ah ne ke ka tsebo ya ka mama ja le boga
0: thank you daddy
4: ke mara sintsa ke le ka ga itse di ya ka e kwa ke teng o bua le ntate go ka masuka mana ha ile handle ka se sotho mo go itsana ha go bile lengole ba ha bo mohlangana ba tlameha ho lefa di khomotse tsheletseng ha se tsa lenyalo tsenono ke tsa matshidiso ho re fela o tlontlolotselela paleno non la bo mokwetsana ke di khomotseng tse tsheletseng di le jwalo e bang ba dumellana ka hoka ha ona lenyalo monono empa neng ha ebe neng lenyalo ba ga le teng di ntse di tlameha ho tswa khomotseng monono tseletse pele ho tsane ne ntsa lenyalo e lentsa mahadi e ya nne ha ile handle ngwana nyana ha go bile lengole o tlanela hore ba habo ba tsidiswe ka khomotseno tseletseng e bang ho sena lenyalo ho ha fela e ba ntse le leteng lenyalo ntse di tlanela hore di tswe le tsona tsane ne ntsa bohadi ke a leboha
5: o sentsa ke dumela hlongwaneso ke o ka nne ke nna mohloka lebitso ntho e na le mathata ya ho hlaolwa nna ke ile ka hlaolwa le tsa se ke nyalo ke be ke nyalwa ka kgomotsenyane ho thwe ke na le ngwana ha ena molemo nna ke shebo empa he batswadi ke batswadi
6: ha ngwana gona na soka ba a etsiwa mosadi ke ngwana o sentse a ke dumela le ka mai re sa phetse ma ke mametsante ditaba tsa hao nna ho ya ka nna ke le kubukwena ke le mokwena ke le lekgwagwa ha o sentse ngwana wa ka tlhaolo ho nna inthusa tjenana mmaka lebaka la pele ke hore tšhelete e re batlang ho wena ya tlhaolo ke e tloetsetsang gore motho ya tlotlang a nka ngwana wa rona tšhelete e re neng re tlo motšhatšha yona kao fela ga ngwana gona na soka ba a etsiwa mosadi ke ngwana gago re fokotsa yona e be ba motho a sa tlo monka ke re e sese ngwana na to jale tšhelete yane se re e fokoditse go lo fitlha re motšhatšha tšhelete ka fatshe
7: E bang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao. Kapa romela email re tla khutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand, mme re tla se poliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
8: Ora hul ha Shoprite le ka shop. Ka di low duma deals. Jalo ka 750 ml efe ka pipe Yasmin of 1818 kapa Infusions vodka ka 159.99. Le di 6 packets e pedi sa di 355 ml sa Birria Corona Extra. Ka 195 rand a fela. O boloke 45 rand. Di fumane ho fihlela ka di 8 tsa July. A re ke se sebaka tla se dilemo tse 18.
9: Itlhophisetse 2026 Grade 1 Hollywood Bets Gold Challenge. Ka tlhodisano ya rona ya setsoto ya Season of Champions. Betšha ka 50 rand kapa ho feta lebelong la dipera online. Kapa lekaleng le haufinyana le wena la Hollywood Bets. Bakeng sa monyetla wa ho hapa karolo ya 2.5 million rand le meputso. Betšha hona jwale o itshasetse gauta. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa ho betšha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betšha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
10: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho tlhahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
11: Remoho Holisedi FM
0: Ke la remoho metsotso supile pele ho hora ya le shume ha ba ke ona bule la ho ntabe e tshohla mona ke ditshinyehelo tse bang di ya ntshwa ke ba habo mohlangkana ha ile a e ba ngwana nyana o ile a ima ka pa ba mmeleng e ba go ikhohla ka ntidiwa kuka o sa ile a kuka he ba le a jala hapu a le mo Jale boemo bona ba mofuta ona ha lelapa se di ile la bontshana he o ka nnete a ke nna se nna bile ba bang ba ga ha ke tlo nyala ngwana nyane nwa le ho ja sa ime ile wena o ile ngwa mo imisa ha ke shebe batho ba bang ba re ha ile hantle ntswa ke mohla ba bo mohlangkana yena sentse mogwezane nwa o lokela ho ntsha dikgomotse tsheletseng tse tsamayang ha sa tlotla nyala ngwanena ile tsa tshinyehelo tsa ile bakeng sa ho lukisa tshenyo ke go motse tsheletseng ke rorisang matatiele dikamore ke tswana tseno ditaba o ntate mothibedi ga moso pephihle wa tsa ona go ka nna ba u go ka ntso go ima anthu ntso go emaga ntshwarele kgaitse diaka e ka re ke ga moso ibe o ba bantu e ba ga moso ke ba wela ka e ke go bona ba bang ba dilang ha gona mane ba ke magolo ka fela ke wena o wela ka ntata ka pephihle ntate ka mothibedi ke le buile hle e tselna lo thella u go ntso go ntso na no ntso go ima ntso ntso o re emaga e ke go ke portfolio e maga motho wa ima e ke bone a o sintswa ke dumela di tshenyehelo di ntshwa ka mogwa wa khomo e dinaka ka palela pa la le ya dipuisano ka mogwa wa chelete e be o fana ka chelete ka mogwa ditumela le teng chelete e bona hala sena se bohlokwa ho lelapa la eo mokwetsana hobane tšhelete ka ba kgomo eo ke yona letswele lane le boileng ke kapa ebile ke letswele le tlang godisa eno ngwana ha o qetwe ho hang ka tsela eno ya ho hlaola ya tla nyala mosadi eo o se a tlo mo nyala ka tse tharo ha ebe e ne le tse hlaolo ebile ya tse tsheletseng nna ke thabang le a bua moalosi ha mantshebo masego ke le buile le a ukwa he le a ukwa e re ke utlwe mogaleng mona pele ke tlo e kwala tabena lesedi FM dumela ha monate ga tua
12: sentswa ke nna ke thabela o utlwa fela gore e sebetsa jang tabena ka rona ke tlhola ke bona e ka re motho a sa ntshitse ntho a ntshitse ditlhaolo tseo tsa teng tseo e ka re sa ouna ngwana jaanong fiwa ngwana ore o nyala ngwana ka o tlhaola
0: go na le ntate a itseng monana ha habo ba sebedisa mogono wa gore ke gona fela go ngwana nke seboko sa bontatae ha ba ntsha tlhaolo eno go ba bangshe ba bange tsebege jalo ka go bontsha bjale jale o sa batla go gonya jale mono bitsong la ngwana
12: ee
0: ke re itlile ne ke botsa ga o tlaolwa bale letswelele le tlotla ema gape batho ba modimo kapa wa ukwatšhe o thuse ba bangwe abuti e mo itse go tho ke mokgwa wa matsiso ke kgolampa fela gona gore go ba lelapa phephinge la ga diaterata e mpe ke leke go itisa eya
12: nna ke leboela fela dikeletso nna ntse ke sa tsere o etsalang moo
0: ke a leboa rato la ka ke bua le mang go kae
12: o bua le o sepuseletse motshobo ka orange farm mme
0: tanki puse
12: tanki mme
0: ba bae rato la ka
12: lere mme
13: Ash, can it be possible that we are in peace? Must be to my room, Sasokali. Can it? I could. Not can it, I saw Sahin at Abam Futon, or Iraqi, or Preskiri, and a side of a king, but I get with her. Thank you.
0: O tswe u kwa imela pelwena ha ibile anye e nyehlile ya leo re ke nke wa ho qetela ke ya ditabeng ke kwa le ka wena wa ho qetela dumela
14: le ga e seng dem mamantswaki
0: re tene kae
14: re tene ho ha
0: hey
14: bohloko go itse puo buang e bohloko empa ntse ke tumelang ka yone ke na le ngwana le lulamo a itse ke tlhaole ngwana hle
0: jale ntho eo o tshwara bang ko ga o gopola o diile motho letswele nnake
14: e pilwa ke botlhoko
0: o batla mang a le thole sentse le phuphutha je e be mang ga ise wena a ke go soka phutha botlhatswa bao
14: ke nna mme wa ka jale ga ke sebetse
0: lekelela ngwana nkgono tlhe lekelela tlhene kore nna ke le jena a ke dutse mane ga ke ukwa ise monate o ne go mang a phuthe botlhatswa bao ke lebuile o tla loka go tla lekelela ngwana mme go tla bo loke
14: mme wa ke lebuile
0: thank you ga e wa tsiba ke a mosheba ntswa ke a ke tsiba o le wele pu se le se phadi se le phafa o no ukwe ka le santsane le hlaba bashanyana ka ditsebeng le ntsetse eh o fitlile wa le re tifitifiti la re putla fa jwale o no re manga le puthe nnake ha isiwe wena o le siela mang go o soka etsa le go le fela wa putula mo o siela manta batse o ka ofela ne ke batla ke ke shebe ka mogho mo hunta bena gore eh motlo mo ntwa ke ha o tsebe ha ga sana le gato leno ha ke sana motho yona na ke mo shaba ka pahana seo ke di tlhokang bakeng sa tsa go e ka ba mosadi ne ke sa tsebe go ngwe le pedi tsha kwa ke ba di gona ka pa o mogwa etjena ke yona megwa e tlong tlhodisa go re ibeng ke moetsa mosadi wa ka ka pa ke a monyala se ke re mpe ke etse ke tswa tshwabo he ke ge le fe ka tsela eno ke lang ka dia tata ka thimbe ke le ke witisa ka pa che eh ha se le go beile lengola ha ona mohlang litlo o tlo lulukisa e be le kenya le mogwa wa gepesi a litse le wele pubogotsana rwe bo fedile tu go re ke pale ke tshomo ka mathito jwale o no go hetsa le ba ke tla ke ri go ba le e ge ina hane le taba ina ge je le masapo a tlo fene ke ke mpa fa ke isi ya fela mo nore o na hane na o entse tshenywe ka kang o batla mang a ilukise ka ba hla o le boemong bono ba hola lena le le kana le lentse mabedi ke le boetse maikutlo hao ho ga ke a le shume tshebeletso ke a le sedi ho le gotlala gazo la Afrika Borwa ditaba tsena tsa o qetela tsa letsatsi re boetse ke dibalwa ke Kenny Modupi Makenzo.

0: Lesedi FM ke mollelwa mollelwa wa ka mollelwa wa ha o mollelwa wa sechaba ile metsotso ile shume le metsi miraro ka mora ho raya le shume ma bitse jalo ka kitlalusitse ke kena lenanong la thuto la educator development le tlhopisitsweng ka magethe ke Thandi Tshabalala Mshengu ke tlo shabana le tabena ya revision e ke ke re tlo hlalosa hantle moitu wa rona ga hlalosetse hantle bohlokwa ba revision ke bofi ha holo na konyena dikolong tse di kwetswe fela he hona le bana ba ntseng re tse ba ntle ntse ba ipona hatsa dikolong mana ho lo go shebile bana ba sehlopha sa le shumeleng grade 12 e ba ne boitukisetso ba bona ha bolokele boemeng qaelong batho bana ba lokele ho phumula ho hang kore e ka ba taba engwe e hlabisang ditlong ha ba keking ba iphumana ba sebetsana le taba tsena ka ho otloloa e re ke etse tjena ke bone fela na ntho tsa ka ke dithakgola bang ka tsela e nepagetseng
1: SABC Education thuto ke senotlolo se e lebisang bokamosong bo atlegileng lenaneong la re mmogo
0: nnete ke yona ke lenaneo la re mmogo re tlobisana le tišhere Ntisa ka tabena ya revision e le botlhophising ba Thandi Tshabalala fela lenaneo lena lona o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education kwano Lesedi FM ge se go amogetse go educator development jwalo ka ke tlalositse re tlosheba bohlokwa ba revision bo igopotsa mosebetsi wa sekolo o fetile mme re buisana le moedi wa rona a re tlalosetse gantle le go eletsa barutwana ka bohlokwa bona ba revision le go sebedisa

0: division re shebile di dithuto ka kakaretso e leng gore morutwana o irutilwe selemong sena na mme re le re boela morago ge a pheta ha jwale dintho tse bang e sale re di etsa go tloga selemo se tlala mme e botlhokwa gagolo ga e le gore ntho ngwe le nngwe ga o e gatelela o e pheta o e sedilelela ya dula ka go kelello ebile e kgona go tlaka le go feta pele ebile morutwana o kgona le gore a bulege matlho bona gore na ebe diphoso tse bang o di entse motlhomong kotareng ya pele le kotareng ya bobedi e ka ba ke di feng tlhatlhobong ya gae kapa ditekong tse bang o di ngotse o kgona gore a bulege matlho mme ebile o kgona gore diphoso tse o di lokiswe gobane bele re shebile mane kgweleng gantlentle mo re batlang gore jwale re tle re mo polishe ngwane enwa ge ba polishe ba lokele bakeng la go tlhatlhobo ya magaolagang jwale revision e botlhokwa gagolo ge o etsa bonnete ba gore ba lebale ebile le gore ba tlakelwe ka go feleletseng ke seo ba se rutileng go tloga se mo se tala kapa se lebeletsweng go tswa go bona gagolo ya re re shebile ditlhatlhobo tsa magaolagang
1: motho kapa yena morutwana a ka ipotsa o lokela go etsa revisionene na re ka re e botlhokwa ka o fetisisa nakong e bang ba lokela go ngwala ditlhatlhobo tsa bona fela kapa le ga ka nako fela mo e ka ba ke ba fuwe di-homework classwork ntho engwe lengwe o ka e naganang e bang etsiwa sekolong di botlhokwa gore di qalwe neng kapa ke nakong e e nepagetseng e feng e bang re ka re ba se ba ka ba revisa mosebetsi wa bona wa sekolo
0: gantlentle di botlhokwa gore nako ena yotlhe ebile ba betega e le gore o tlo revisa kapa o tlo etsa revision eno pele dintho di pakelelana o entse motlhala ka nako e ba motlhomong o fuwe mosebetsi wa gae o tlabe a rutiwe motlhomong motsheare ka ga phaposi ya borutelo o ntse le botlhokwa gore ga a fitlha gae ka mosebetsi wa gae o a o fuweng o kgona gore a sebedise ona bakeng la gore a ka shebe morago ntho e rutileng motsheare a ba e phete gapeape le ga e ba motlhomong ga e fuwa homeweke kapa mosebetsi wa gae empa a fitlhae a bala gape-gape o tlo kgona ga gotlhele morago go etsa bonnete ba gore wa ikgopotsa tsena se e leng go se rutiwe motsheare jale e batla e ba bobebe gagolo ga e le gore morutwana o tlo e etsa ka nako ena yotlhe kapa gafetsa-gafetsa pele motlhomong a emela tlhatlhobo e ngolo bane gana lela tlhatlhobo e sengotswe se batla mosebetsi o pakelelano se batla o le mongata ga o tshwana le a ka etsa metlhae le metlhae le metlhae
1: ga o bua ka taba ena ya mosebetsi o so o batla o pakelelane godimo so le mongata e ntse ntlisa mane metšha e bang o ka mofa dikeletso ka yona go ka e sebedisa go mo thusa nakong e o a etsang a revisang ka ona kapa ikgopotsang mosebetsi o na ka ona ke tlisa ntlheng ya gore ke gopola fela ga ba etse thuto e le nngwe ga ba etse subject e le nngwe e re kare ntšhe o tlo tsepamisa maikutlo ke sesotho kapa ke english fela go ntsona le tse dingwe tsa tlatsetso motlho mongwe ba etsa tse tsheletseng gapa tse supileng botsona kao fela di levalong tse di tlhoka nako ya motho eno a le mong ka boko bono bo le bong mothong a le mong se ke nagana fela fela go arola mosebetsi onong go latela di-subject tsa di etsang e nngwe le nngwe a e etsetse toka gore ebe e tlo mosebeletsa gantle le nakong e ngwe a ngwalang dithuto ka yona se ka bo sa tsepamisitse mane ka nkane go a gwetlha e re re o tlo mofa metšha a ka e sebedisang nakong eo a revisang ka yona ke fetise mabenkele pele o bo tlo arabela taba ena ka morago ntate ke atlha mamedi re ke tle ka mone
2: Nako ntsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha ho tlhahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Go na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
3: Spa, so fa monyetla wa

0: Pela karolo ya meputso ya di-super fan e fetang 400,000 rand. Ha o reka ka 650 rand kapa ho feta, dihlahiswa dife kapa dife tse tharo tse nkang karolo. Jwalo ka 6-pack ya di 1 liter Spa Low Life, full cream, low fat kapa fat free milk ntle le lactose free ka 94.99 fela. Kapa 750ml Sunlight dishwashing liquid assorted ka 29.99 fela. Ho tloha ka la 22 June ho fihlela ka la 7 July ha thepa e sa le teng. Spa fela, ho na le dipehelo.
1: Lesedi FM ke mollelwa metsotso e mashome a mabedi motso o mong ka morago ra ya leshome lenaneo lena ke la Educator Development. Ke ntse ke buisana le Monghadi Paul Ntisa, yena ke titšhere. Re shebile taba ena ya revision, go ikgopotsa mosebetsi o e bang le o entse sekolong fela ebile e le wa sekolo. Mme Thandi Tšhabalala, re lebohile. Mona ke tla teng ntate Ntisa ga re tla lokela go ya mabenkeleng. E ne le mona ke botsa gore ke metšha efeng eo morutwana a ka o e sebedisang ebile e ka mo thusa nakong eo etsang revision ka yona. Re shebile le gore o etsa di-subject kapa dithuto tse kae ka sekolong, mme o di fa nako ya tsona ka go lekana jwang, a seka iphumana re o pasitse ntho e itseng go feta ka mane go batla go gwetlile ga re bona diphetogo ka mona go tshwana sa tsepamisa maikutlo kapa ona sa fane ka nako e lekaneng kapa boitelo bo o lekaneng bakeng sa thuto eno. Metšha e ya ka e sebedisang bakeng sa revision e tla mo thusa ke efeng, ntate Ntisa?
2: Thank you, Mentswaki. Ka nnete go botlhokwa gagolo gore morutwana seka o seo tlhalosa Mentswaki a leke gore a di-balance thuto tsena tsa gae tsena a di fe nako e lekaneng. Mme wa tseba motšha o e bang o batla o le matla gagolo o ke nka eletsang barutwana gore ba o shebe gagolo ko na ba o sebedisa dipampiripotso tsa nako tse fetileng, di-previous question papers. Kona o batlang o le wa mantlha, kona o batlang o le ka setlhogong. O tla gopola gore ga re ba etsetsa mesebetsi ya letsatsi di-classwork kapa di-homework, mesebetsi e ngolwang e ba motlhomong e ke dipotso, ge ntse re sebedisa le tsona di-question paper tsena tsa nako tse fetileng. Mme senono se mo thusa gore ga e tsa jalo e be e ba o santse a ikwetlisa a ebile a imataganya le tsela eo dipotso di botswang ka yona. Gagologolo ge ya re shebile tlhatlhobong ya ne magaolagang kapa tlhatlhobo e nngwe le nngwe ya e ngolang kotara tsena ke go fela selemong, gobane dipotso tsotlhe di tlotla di tlhaga di itshetlegile. Dipotso di botswa ka tsela e batlileng e tshwana, mme go sebedisa dipampiri potso tsa nako tse fetileng di a mo fa rona dipotso di botswa ka tsela e jwang, ebile le dikarabo rona o lokela go arabe ka tsela ya mofuta ofeng. Jale mokgwa o ka setlhogong kapa motšha o ka setlhogong o bileng ka ratang ba tsepamise maikutlo go ona ka ona ona o sebedisa di-previous question papers kapa dipampiri tsa nako tse fetileng. Mme ba ka batla ditemaganga mona a ka fitlha a kena motlhomong websiteng a fitlha a type fela mona ngwala fela mono gore previous question papers o sa tla fana ka thuto e ba motlhomong wa e batla mono. Le ona dikolong mona re tsa fana ka tsona ga batla go rona ba fitlha ba dikopa, wa kgona go fumane pampiri a ba fumane ga mmogo le memoranda go na dikarabo tsa dipotso tseo di lokela gore di be ka tsela ya mofuta ofe. Mme le gana mono o lokela ga a shebe gore e tle seke ya ba dipampiri motlhomong tsa gale gagolo. A seka a shebe gore e seke ba pampiri tsa bo dilemo bonyane re ba kgothaletse gore empebe dilemo tse tharo ya tlase. A seka ba sa sheba motlhomong jwale ke ano sa shebile tsa lemo tse tharo ya godimo tse nne tse tlhano tse fetileng. Gobane ke re jwale batho ba e bang ba seta dipampiri ba fapana jwale gape-gape le thuto le yone e ntse ntlafala selemo le selemo, dintho ntse di fetoga jalo ga matišhere ntse ya boitšhorisong ntse re ya di-workshopong jalo ntse re bala mentswa ke ntse mona le fetole mona le lokise mona le ntlafatse silabase le yona ga emengqa e le nngwe ya gola e ntse e ntlafala jalo-jalo. Mme dipotso di feto-fetoga jalo ke ka baka ba kgothaletsang gore ba shebetsa dilemo tse tharo go ya tlase.
1: Ukata ho tlalosa taba e bohlokwa haholo go e baka di tlhoka sekolong ka ba ba kene websiteng ya lefapha mhlomo motho a tla e previous question paper mhlomo for geography ke tsa mohlala fela itla hlaitse ka palo e kopa sekolong u buile taba ya memorandum ha se matisha ka ofela ke ne ke bone ba fa bana di memorandum ke anela ke gwala HR tsebe e sebetsa bang ke setlamo ka patche o ga koko ke bone na ba tsa ba uitshwarela ka thata ba kenya dina la ofitela kae e bohloko o bohloko ha ka ka memorandum o
2: bohloko ba dimenja ke na di potso tse bang mo tlo fumana gore ha ka fumana memorandum o tlo gona gore a gone go bona gore dipotso tseo di lokela gore di aka bue ka tsela ya mofuta ofeng nna rona tlo fumana gore ha fotso bane a sa tsebe kapa a sa utlwa jale o tlo fumana ka nako nngwe o fosa gobane
1: ntlhapeaaba
2: ka nepo jale memoranda mo tlo kgona go mofa gore na o na lokela gore a arabe ka tsela ya mofuta ofeng re ka etsa motlhala fela o tlo fumana gore motlho mo mpotso e nngwe e tla e batla matshwao e tlabe e tlo mo fa matsho a magago yana ka tsela a tlo araba ka yona a batla go araba ka tsela e leng go tlo fumana letshwao le leng jale memoranda mo kgona go mo bontsha gore o ga tla fitlhelele matshwao a magago kapa matshwao a mane potsong eo kapa matshwao a matlhano o na lokela gore ebe o ya rabile ka tsela ya mofuta ofeng mme ke maatla go kgona gore a bone o e ne e sobane a sa tsebe empa o lampa a gaelelwa ke tsela ya araba ka tsela e nepagetseng e neng e na le maatla mo fumantsha matshwao a feleletseng
1: ke a se ka utlwisisa wa tsaba wa e bua ka e bona tabe na e ntse tshwana fela le ga bangwala dibuka gagolo go shebile sosotho go kotsiwe fela buka ya mongodi a itseng fela motlhomo e be ke bukang tate maphalla botsang lebitla kapa bo buka ya mang fela e ya kotswang ke mane mo o ka nnang gwa thogo bona ka gara seratswana sena re kotsetse nngwe le pedi le tharo motlho mo ntse mo fang dimaga ka tseno fela ka ga ile a ba le memorandum o mo tataisang gore potso ga e ka tlhae e le tje o tla lokela go e lwana ka tsela e tjena e be o thiba ka mona o kwala ka mona jale go tlo mofa mokgwa o bobebe wa gore e be ga a sheba seratswana e tlabe o ya ka ga bong ka kotlolo go na le o ga nna potopoto lo a ba qeteletsang kile yona ntho eno a e butsitseng a ntse a e phaga e etsa lena a etsa ka gabelo o tla tsho fela gore seratswaneng sa pele moleng wa bokana ke bona mothofatso motlho mo o ka tho a o shebe o tlhagelela kae kapa sejura ke sefe ke a tsaya ke wa ditse bantate ebile bana ke bua le dije ka sesotho ga re ka tla dibukeng mona o se o ka tsaya mothipologo ke re bontshe ona setlotlholo sa ditaba mo sego kae o tla tshwa mono mogatlholong kakolong ena ya bobedi motlho mo seratswaneng sa pele mo moleng wa borago ke bona mo re bonang setlotlholo sa ditaba tsena wa utlwa motho yo o sa tseba o wa ga buang go feta gore anna potolowe seratswana se ene be bala ha setse bo se tlhaka kae fela ha fuwe mogwa wa ho gabelwa ba ngola tela memorandum ho batla ho ba bobebe molemong wa he ho wa ga ba dipotso jwalo ka ha di butsitswe o tla ba le karabo ene pahetseng e sa tsila tsiling ho wa gabela potso le ho thola dimaraka di felletse di le jwalo
2: hantle ho le mentso a ke hantle ho le mentso a ke hle memorandum o khona hore o motataise go ratla khona hore a e a e ka ka bong ka o tloga go ka o tsona le bana ba ntla fumana gore o tla ka potuluwe potuluwe ka ka go nngwe fumana gore le motho a tshwayang ka nako nngwe a ba a mo fositse ngwana ntse a sa fosa gobane go bane o fumana ngwana o ne o la potuluwa potuluwa
1: gona ya nthong e tlhokwang jalo o fana ka nthong e sa leng ke ba ile go yona ka o ikgetha jalo wa potuluwa ke yane o pota mmakwano a ya tsheseng kwana kore
2: le maganda mo khona go mo feta taiso ga e o lokela ba arabe ka tsela e tsena le e tsena mme re ba gothaletse gore ha ebe mohlomong a download a question paper a tla ka question paper pele ka la arabe le dipotso a di arabe a di arabe a di leke a di leke a di leke ha sa tlile a ka ba tla me maganda ma a khona go tla itshwae a khona go bona rena wa ga bile ka tsela ya mofuta ofeng mme mo e bang he o bone ga ka ba hantle o sa ka etsa di-corrections he ka ona memorandum o nno fela a seka ba sa batla question paper le memorandum ka nako e leng gobane o tlo ithola ka nako nngwe ha potso a sa e utlwisise ba
1: sa batla go kodisa ka mane jale mme wa ithopa Sena ke setlhopha se seng se batlang o tiise meqhele ba hore qetellong re bone o fufuletse ntso o fopha mofufutso
2: ka nnete mentso ke motho a tshepahale a ikitlaetse a tsebe hore mona teng ka nnete o betla tsela ya hae ka moso o bua nnete ha tlo tshwa ke nna o lo tshwa ke motho a sa
1: mosebeng
2: mme re bere le ka ba thusa ka nnete le mona hore re hle re ba betle re la betlela ona maemo a nno hore a le ke wa ga ba ka tsela e lebeletsweng motho a ka nqane yena o tla ba batla mo tshwaya ka tsela eno e ba mohlomong e lebeletsweng nna nka nna ka mo qenehela bane ke a mo ruta ka nna ka leka go ba le tlhomana le mane empa motimo a
1: Tadeng di tsare shebe seabo sa lona le le matitshege ho tsietseng ba rutwana banana nakong tsena tse bang ba etsa revision ka yona ba bang batla di Saturday classes weekend gore ha manta o filela Sontaha le ha di kwetse tjena ka nnete ntse ba le uniform ntse ba lokela go batle sekolong ba tlo ithuta molemong wa hore ka nnete ke sa dutsi bana ba grade ya sebaseng mo sa 2026 ba lokela go claim ntho position 1 ya ntho ya free start a ke tsebe ha ba se ba itse ha ya ie fela re se re tshepile bona go tlisa maemo ana a position 1 hleng ke ba hopotsa go ne ba tshwantse ba tlwaela o fitela ba sha jo fitela ba tlwaela ha re shebe seabo sa lona le matitshere na kong ene e bang ba tshwara tshwana le di revision ba ikhopotsa mosebetsi o ba o yentseng lona kana go ena seabo sa lona ke sefing ho ba thuseng mosebetsing o ka ofela wa revise
2: thank you mentor ke re teng wa tsamantswa ke re na le bona me mosebetsi wa rona kona o no wa go re re ya hatella jwale ho pula hore se re tshwaile hlala fela tlhatlhobong ena e ngotsunga na jwale re go no hlwaya go o mona ba batla bantsi ba soka ba hlakelwa hantle me re hatella hana mono ka ona o sebedisa di previous question papers tse no di a re thusa go gona go hatella go lokisa diphoso tse ba motlhomong re ya di bona go bane se ka otsho re a e batla position one hape ka nnete e gotlhe fela re mono ba kelela go hatela le gore mo e bang le bona ba kgona go ikelelelwa ba ntse ba na le bothata ba nne ba re botse teng hantlentle bona re se re kwetlisa bona re ba kwetlisetsa jwale ka gara tlhatlhobo go etsa bonnete ba gore ga gona ntho e ba motlhomong e saleletse morago ebile re se re sebedisa le ona monyetla ona thuto tsa tlatsetso go bona gore re qetelela letsile ba se nako e sa le teng selemo sena se ka ba se fela seo se re fa monyetla wa gore jwale re kgone gore ha re etsa revision be re etsa revision e feleletseng jwale se re shebile gore selemo sena re qetile mosebetsi o tshwantseng ba o rutwe re se re shebile fela kgwele mane tlhatlhobong ya September ga mmogo le mafelo a selemo
1: ha re shebe bana banana me bang ba etsa mosebetsi ona wa ikgopotsa mosebetsi wa bona o fetileng fela ba sebetsa ka sehlopha ka di-groups na ya ba sebeletsa kapa bane mo le teng ka gara di-group ha e ba hudumeletseile tshwantse ba ikagole ka tsela efeng bane ga tsa bokgoni ba bana ba rona ga bo lekane dikolong go na le ngwane mohaka ebile teacher ka ntse ruta gale yena kgale ha e kwana ha shebe di-TikTok o santsa sheba na hana ha re tloa chapter ena ga ka o sa le pele ka nako wena o hutang o le ntateng disa o pele mana o santsa tsiba le gono o sontso o toboketsa ntwe ba ngola hlaisha ba a ipha nako ya yona e mong ko hona e utlwang ka wena ka nako eo a ke ga ba tshwanele le bogoni ba bona matla a bona dithutong e mong theme tsena tse re fitileng ho tsona o tlile ka di level 7 a qala le o fitla grade-ing eo e mong ko hona ka go batla o ntsa tla gasa e ka o ka ga le sakalane la ditibila ke ga tsa ba ka ba o bona leihlo mona nqi o batla gore fipa wa ipatla ntso daikela motho eno a hawe jwale ha re shebe ha ba sebetsa ka dihlopha ba lokela bonyane ka ga group yeo ba gole vanga ba ibe ka nnete bana ba madoda score fela ba le bana ke ba jwale ba poke ka pa chance re ka kenya ngwanane ka pa ngwananyana ne ka pa mshanyana na a brilliant ya na she ba ntwa ngwe fela ba ofa ka ga bonda tendisa
2: tagimeng tsa ke bana ba me kgahlelo e megago ka o so hlalositse hona le bana ba ile ngore ba mane maqakailane mane go tla bana le bana ba ile go mohlong ba ba theke mona go be le bana ba di fube mane bana ba di fube ke bana ba ile go re ba pili bona ba isale ke ba le ba dina le di bane jwale bana ba magareng ka ba magareng e be bana ba ntse ba le matpakelene jwale a ka di hlopha go ba bobebe ha ile gore o ba tswakile ba kana kongwe ha go tlotla go thusa haiba o nkile bana ba batlakailaneng o ba panne ba le bang ke batho ba mohlomong ha ba soka ba ba di bona ha ba so hlakelwe jwale ha ba sebetsa ba le bang e ba ha ba so hlakelwe ba le bang jwalo mathata a ha tlotla a gule jwale kana go ba ha ba tswakile le be bang ba di bona mane ka ba ba batla ba le magareng go ba betere ha go lobane yeno a e bangwa di bona ha hlalosetsa ya sokang a bona ke ke ba rutse ka mehla ke re motho ya rutang ye mong ha a lahlehelwe empa o atelwa haholo o tlo fumana ka nako ngwe ha o le titšhere ga go sa ya ka buka ka phaposing ya borutelo ga o sa ya ka dinotes o sedi o tla ka tlhoo fela gobaneng gobane ntho ena o etsa selemo le selemo o etsa mehlae mme nako e bang o tswela pelontse o tlhalosa ke nako e bang le wena tsebo ya gago e ntse e ata gagolo jelo tlo fuma ditlhopheng tse ne tse ba motlhomong ga ba gotse ka tsone ga o na le bang wa di bona o kgona go tlhalosetsa ba magareng kapa bane ba sokang ba di bona o atelwa gagolo mme bane le bona ba kgona go ba tlhakelo bane ba rutwa ke motho e ba motlhomong o batla a le leveleng ya bona ba batla ba tlhakela gagologologolo jale ditlhopheng tsa bona o ba betega e le gore ba tswa kue empa ga go be gantle ga e ba motlhomong ga ba tswa ka go hanghanghang
1: wa e bua ka e bona ntatentisa ga re shebe ga o so batswakile o nkile ba maqaqailaneng o kentse wa thekeng o nkile sefubeng mane e be motswako o motle ka mora tseo tsotlhe botlhokwa ba gore o soka wa kgona go sesefa gore sena se o qeta o tsho gore ga a ba rutwa motlhomong ke motho wa boemong ba bona go batla go batla dintho di ba bonolo gabete di ba bonolo bakeng sa bona ka mora moo go sesefa gore ka nnete ntswa kika motseba o le qakailene ebe o utlwile pule ga le sefueng mola le modi e ithekeng mo botlhokwa ba gore o ba behe motlhomong ge ka re ba fa monyetla wa gore ba etse ntho e kang presentation ntswaki ra motse a ke mmale qakailana ntswaki a ke re le ntse nngwe le pedi ditako ee ne ne le etsa ntho tseno dithuto tsena tsa gona tsa gona jale a ko re etsetse ntho e jena ijena e le gona go tlhokomela kapa go sesefa go ntswaki e be ona utlwisisa ga a pannwe le batho ba thekeng le ba sefubeng empa e leng male qakailana kwa moo o kgona go bona bokgoni ba ntswaki jwang ka morago gore ba kopane ntateng tisa le go ja ntse re tshwere tsona tseo tsa revision o tlo mo bona bang gore o sa batla a itshwarela kapa jwale motho ena wa koupa
2: ka ha o matekelene mane wa monka o gopola gore question paper e na le dipotso dipotso tse leveleng tse o kaofela ga tsona e na le dipotso tsantse ba tsakelaneng na le tse
1: magareng
2: jwale o fitlha o moqalaka tsena tse baneng batakelaneng pele o mo botsa tsona tsena tse bobebe ke tsa bomatshwao le le leng ga ngata potso tse jalo o fitlha o mo botsa tsona ha kgona di araba o se kgona go bona ka motho ena o sa kgona go a di bona le yena ga o se mo jwetsa gore o di nepile o kgona gore a be le boitshepo ba gae bo ya nyoloa o a kgona go le ne a bona o tse go se ke utlwisisa e ba ga tlwa mono he re se re mo botsa tsane tse magareng tsane go bona gore na ebe o ntse a kgona gore o ntse mametse na ebe matlho a ntse a bulega na jale re mo qala pele ka dipotso tse bang di maqakelene mane mona moo re neng re mo kala go gona teng ga a sa di kgona jale ra monyolola re mo isa theke mane ne
1: ntate tadentisa e re pele ko lokolola ke fetise fela kgwebo ena be sentse re qetelela ga re gutla mona mamedi metsotso e mašome a mabedi pele go gora ya lesome le nang le motso o le mong taba ke tsena aforika borwa nako e se e fitlhile mme SABC 3 ke legae la gao la semmuso la mogope wa lefatshe wa FIFA 2026 go tloga ka la lesome le motso o le mong Phupjane go fitlhela ka la lesome le metserobong Phupu 2026 ke nnete dipapadi tse mašome a mararo a nang le metso e mene ka kotloloho ho SABC 3 kapa SABC Plus re boetse go tisetsa dipapadi tsena ka kotloloho dialemoyeng tsohle tsa SABC naha ka bophara ho tloha moketeng wa ho gakola ha mohope ona ho isa papading e kgolo ya pele ya Afrika Borwa e bapetseng kgahlano le Mexico sena ha se bolo ya maoto fela ena ke nako ya rona all of us all in ka o fela o seke wa fetwa ke motsotso o fe kapa o fe tsena tsohle ho SABC fela mohasi wa simuso wa mohope wa lefatshe wa FIFA 2026
3: Ntjale komo lentswa ke motho.
4: Ho fihlile motho ka mogalo motho a matjotjo motho a mafukutsana o behela ka ngwahola.
3: Dipuisano ke tse fupire molemo. Le nna ne o la re mmoho ho le sedi FM. Ke mollelwa.
1: Ke mollelwa ile ile shumele metsirobo metsotso pele ho hora ya le shumele motso o le mong. Mamedi re re phethele le ntateng disa ka kwano ntateng disa. Ke boetse ke na le wena hape.
2: Ke le bohle mentswa ke.
1: Ke le so ka ifang ba barutwana ke re shebile taba tsena tsa tsa ho ikhopotsa ile mosebetsi ona wa ho revise mosebetsi o ba o yentseng ibile re fa le bona batswadi e molaetsa o bane ka nnete nako tse ding motho le ba etsa mosebetsi ona wa ho revise ba le malapeng se ke re hela wena karabelo nketsetse tiemono ke motlwelisa nthona ntsa yetsa molaetsa o ka o fa mbona ka bo bona re shebile le bona batswadi kapa ba hlokomedi malapeng mo nakong eo bana ba tshwagane le mosebetsi wa sekolo ba revise ona ge o ka ba fa dikeletso di feng ntate ko lokolle
2: ke a leba mentswa ke nka re fela go batswadi tle ngwaneno wa ka nnete kwa rona kwa rona le matitjere kwa gao le motswadi o fela ga rona re shebile gore ngwanenwa a pase ha selemo se fela wa o hloka metriki wa e hloka gore a pase grade 9 a leng go yona jwale go tlonka tshehe ya rona ka o fela re matitjere ebile re le batswadi bona ngwanenwa wa rona wa pasa jwale ke ke nya batoka gore ha le mona sekolong e ba ka kgona go mo fega tsepa bitse maikutlo go tsena go yena ka motsietse e be ha le high half money tsietse no le sentse ke tsa go ile tso batswadi gore a ke re motlweleng a ikgopotse re motlweleng a bale ke nnete re tlabentse re batla a etse hona a etse hona a etse hona ga re ka ga le ka ba imulla fela o etsa bo nnete ba gore re ba fatshe etso yohle yo ba e hlokang e le go sa ne batle ba tshe ba re checka nnete le nna motswadi ka mohlokomedi wa ka o ile a ema a ntshehetsa e ba bohlokwa gagolo taba eno ya gore ngwana thutong ya gae a bone gore o na le tshehetso ya motswadi kapa mohlokomedi wa gae kase ke be ka fetwa ke batho bane ba dikolo tsane tse bang di elefelelwa mo o tla fumana gore le ga bana ba ya dipapading tla fumana ba ntse ba feleditse bana ba bona ba ntse ba ba tshehetsa ngwana o kgona gore e boitshepo ba e bonyolowe ga a ka ikutlwa a tsheditswe gagolo mme ke ba kopela tle gore a re ke re ba imolole mesebetsing ya ka tlong mme re ba fe tshehetso e tlhokegang a ya sekolong a dikolo dikotse tshenana le teng ga a fumane tshehetso ka moqebelo ga a fumane tshehetso go ya sekolong mme le bana bana nka re go bona ba sekebe banka taba ena e le taba fela ya o ikgopotsa kapa o etsa thuto ena o e phetha gapegape ya o revise ke taba e bohlokwa gagolo gampe ntho engwe le nngwe ga o ephetelela o ephetelela o ephetelela e a dula gore o tlo fumana go le ga motho e ba motlhomo go na le mo e bang o re mosifa botlhoko teng ga o nka gaba gabomane o sedila o sedila o sedila o sedila petelela morianano o kenelela ka gare e ba motlhomotlhoko bono bo ya kokobela ka tsela e tshwanang le thuto ga o ntse o phetela go yona o gotlela go yona o ikotlisa o ikotlisa o ikotlisa o etsa bonnete ba gore o tlo kgona ba ngwana e ba motlhomong wa ga ba ka tsela e lebeletsweng o bo pase gagolo ka dinaledi gopola fela gore grade o leng go yona e botlhokwa bakeng la go fetele mogatlheleng o latelang mme o loketse gore o be serious go feta pele o ibe le boikitlaetso o bale gobane o ba nako e tshwanang le ena ba bangetla
1: ha nngwe fela nete dateng disa ke le buile haholo ne bile ke re ke tlo sheba ke bona mo mamedi e mong a ga tshe ba we se bana bana se bile ba go bala sekolong gona ge pasitse ho sena di extra class ke sa go bala le sekolo a ke ke ine ke nane ne le wena ke dumela go allo le form 5 o bole o no le mbole mo form a ke ne o tikile bo di form ke motho eno a buang je kwa le form 5 hona pele re bua ka bana ba grade nesu la go anonymous ka moka fandabe le thuto tsa ona sedi ba tla di fetula di tshwanele tsa rona nna le letsa bonyo hona tsena sedi bitswa ka mabitswa mang go ne rena le bo biology che physics inze le teng ha di sa tshwana le ntho hona se hona ba se re bua bo ka bo natural science e le ntho tse ba bang ba gona ke sa di etsang jwale ha ke batlwele hore are yeno ke child abuse yena ba yetsang ba sfotla bana ha ungotse ba lo ke tsheile hona ho re yena ho bala sekolo di di extra class yena ke child abuse di results tsa child abuse ke di bona ha motswa di a tsa red carpet ngwana a ile a le haga bana ba thopileng ke le buile ho lo ntate ntisa kana go go fileng yona.
2: Thank you, Mr. Kelebo, for the time of
1: God. Asimo, he mamidi, ki ndate polindisa, ki tichere reshebide tabena ya revishine, buklopisi mba tandicha balala, linano lena lona une ulitise dice ka mutlo, tuke SABC Education, kwa nul CDFM, FM, SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives. Iri ki fitise kwa bo kizibe huya hu munyaka.
5: Na konza tatle helo bupilung, muhau, ikapa masijiswa mahulu huwen. Hwa lokela utobana le mathata di chelete bakeng sa ho latlelwa ke monka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plani di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
1: Harige munyaka katsebe.

0: brother Biki. Wa raba raba pela monyako wa ofisi ya ka tjene. Mola toki nna. Ho etsa la bang?
1: Monna. Ho hopola re ntse di tsetsa ntle le ho sebona. Ho ho batho bo. Ke re monna ha no rena ke itse kwa. Ke tla se di tswa ke nna.
0: Ke bo di tso ho bane. Ke bona ho ka nna ha hla kotsi. Mane la pela ka. Le se topo ka nnete ke bona se ka.
1: Eng se topo?
0: Yes.
1: O bolela jwang wena fa di mona hantle. Ke manya batlang ho bolaya mang?
0: Nna.
1: O batla ho bolaya mang wena mona?
0: Thabiso. Thabiso. Yes. Ntle.
1: O bolela bolaya?
0: Yes.
1: Yona bolaya ye ke e tsebang?
0: Bolaya o e tsebang.
1: Ya hoisa motho mo
0: sefane. Ke bua ka murder. I'll kill that young man.
1: Si banna.
0: Ke yona ke buang ka yona bolaya eo he. Wa utlwa he. Wa bona o bona ke tshwere sethunya tje. Ha ke a se jarela mahala. Ho ja maobane ke ne ke se tshwere. Ke a o bolelelang ka bohubua tse ding ho na bane. I'm up to here. Ke Thabiso.
1: Fane o e butle monna. O la fatshe moshaneso. Ha ka re bo so tshwere ka mahala. Ma kwe ba di monna ho etsa la jwa. Ke nye kana kana etsa etse monna. Ho etsa la.
0: Wa bona le yena modienyana eo wa teng. Ke batla gore a gotlise everything eo ke mo etseditseng yona. Ke tla mo supportela ngwana o ka tšheleteng nyane ka mokgwa o nka kgonang ka teng gobane tšhelete yaka e tlabe felela mane diagenteng e kampa felela teng ebile
1: e banna o batla go ya bolela tronkong.
0: No
1: jale ga e ba o sa batle go ya bolela tronkong bega sethunya seno ka safing. Ga ke re o na le dibodikate mone jale o itshireletsa jwang o na le basireletsi mang? Ke ha se tunya mosimane ko tsa ho etsa mang ka baka thula ta fole ya hao mona pidi ka pa Eric o feel hetse bona o lo se pia se ifing bona hai kwa
0: yo
1: fela kere to hela mamela to hela ho phopolisa tunya seno ha kholo kholo tswang ha o ikutlwa ho halifile wa ngutla ona gore hantle ke monna fa nna na rotla ba mmira ya jwang ya leng
0: tsanda ke kiko mamela o tla ntwe ngwe leng o buang ka ona.
1: Mamela mo taba ubiki. Hlokomela metsamo ya hao shana tsa utsa. Dikhetho di haufi. Ba hanyeti ba hao. Ba tla o tsheha ka ntho engwe engwe ile ha fela ba batla sekolo sa hao. Se baba le fani. O nkutlwila ke. Ya. Be e rem tu bi tsa mona Thabiso na le ding.
0: Ya ke ke ke. Abu ya go pa.
1: Ke
0: mona ha ba tla re nna le wena. Please o seke wa pitsa le bitso bi.
1: Dira
0: bana o jwale o etsa gore ke futhumane jwale maobane ga ke a roba na o no etse ba taba eo ka baka la dibitso lona leo
1: mamela
0: please
1: thabela go le utlwa le tswa molomong wa ka go seng jwalo o tla le utlwa le tswa molomong wa moatlhori lekgotleng la dinyeno onke ebile ga gona ba monate ko utlwe se ya go utlwa
0: wena no tla etsa jwa morala beke ya kompolelele ga o iphumana o entse segole o entse tse ke tseke ke re phaupau o ne o tla etsaa ga golo jwang ke ngwana gago
1: mamela ko oetse mamela nna ke ne ke tla dula fatshe ke ikekodisise
0: ka mantswa mang gore ke nna ya phoso ke tlameya go dula fatshe ke a complete plata bike ka mantswa mang le wena o letlakoreng la
1: bantwantshanna ke lwantshanaletlakore la gago leo wena o twantshang ka lo
0: ke na le matimo ona ka mantswa mang
1: oa twantsha
0: ore ke na le matimo
1: brother
0: big o imamele ga o bua le nna
1: tlo ko utlwetse gona go etsala jwa moshaneso wa bona ko o bolelele ga o itshwere ka tsela o itshwereng ka oe o tla wa mme o diwa ke wena o itia ka bo
0: wenaa
1: utlwetsa ka tsela yo wena o itshwereng ka
0: yo
1: goaga go matsong a gaofane ke a o bolelela ma o seka nagana gore motlho o mong ke a potla ntse ke bua tenna ke bua le wena ka re neneng o tlwa bo matlha ka ntle ka mona o ntse gore bosupa ka monwana jo ro bona ba gago bone bosupa ka monwana le gore o strateng kwana ke ketso tsa gago.
0: I think I know my enemies. All right. Ke a utlwa brother
1: beke o lokile tsa mo imamela

0: tsena le go fapela mo hata. Ke go batse ba go
1: tshe. Tshe bo Cynthia. Ha o hloka le go qetelle sentence ya hao man. Ke tseba hantle go na o tloge mo.
0: Jwale abdwa ke he. Ha o tsela.
1: Wa tsiba Cynthia. Ke ne ke nana go shebisa nna ntwana tse pedi mo ntse thaba.
0: Ah.
1: Ee. Eh wa tsama mo go ka thusana. Ho ba ne mathata a rona la sa tshwana mo Cynthia. Ho ba mangata kona ka nnete a mangata.
0: O bolela jwa mo. Nna ne mathata wena.
1: Cynthia. Wa tsama mo tshelete le ntwe. Mathata a mangata ha feel.
0: Ho. Ho. O tlo ba le tshelete ha ho ne. Ke mo ha o. Ha no mpa tshelete o. O kapa o lo itse bang ka di.
1: Bu, ke Cynthia. Man. A po ska tatela ditaba tjena. Ha ke so ka kire ke batla tshelete.
0: O batla eng he? O batla.
1: Hey. Wa tsama bo pelong Cynthia. Na le ntwe tse ding tse bohlokwa o fita tshelete. Ha o jwa. Ha ka o thutse tje. Ke bua le wena.
0: Ma ho. O batla hore ke dumele. Ke tlame ke sa tsebe gore poe ya ho e lebisa ka kgale.
1: Bona man Cynthia. Wa tsaba ke ke hlokometse go otho o se a tshaka gafetsa mona hao ne. Mara Cynthia, nna le wena go dumelane man. Go relationship ena hao le otho e felle tjhelete mfela man.
0: Eh,
1: lo le ntho di fetuile ne ne.
0: Eh, di fetile ho iphapanya nnete.
1: Eh?
0: Ma hao, ha o tsebe hore ke le tje. Nna.
1: Pete.
0: Ke nna le me. Ha ke bona maikutlo aka a hulwenya fatshe jalo ka kare ke mmopo wa tlamini o no lebeletse gore ke etseng
1: ke a utlwisisa Cynthia empa ga ke re nna lwale
0: botlepele
1: a e kgona Cynthia tsa heso wa didule o leje o ae baka nnete o thosa dula mona a e kgona o tla tlameha go khutlwisa tšhelete
0: aka jwang
1: jwalo Cynthia
0: ezozoemehao wy o ntshela jalo e ke sa matlana o batla wetsa
1: Cynthia hoja ke ne ke batla go bolaya nabe ke o bolaile gale
0: maotle
1: gona jale ke re o tlotla fela gore o gotlhitse tšhelete yaka tlaa
0: ke kopaleke ke a kopa maotle ke a kopa
1: Cynthia wa tseba keng ke tlhoile gampe motho a mphamisetsang lentswe ga bua le go dula fatshe mo nako wa hweletsa jalo ka e ka gona le motho a tla o thusa kapa o nana o tla etsa
0: okay kalo go bona le tshile
1: Cynthia ke tjena he ha ke sebetsana le batho ba tshwana le wena ba sina ntshebedisano motho wa e bona that's been a kantleo ke gabela motho dikotwana Cynthia ke mo kenye ka go yona ke isuputse ke ise todi ke lo lahla Cynthia ke ke nna mo hao yo he o mputse ba ntse ba Cynthia oh, o son tsawa ga jeno Cynthia eh?
0: Mamela.
1: Ke mamela.
0: A ke go hopola ke le ka o inventa ka re o tlhafetsa mme wena wa hana. Sa le go sebedisitse hle. O hle mahau. Mahau ska tsawa jwa lo hle. Wa ntshosa.
1: Cynthia. O go tshelta ga ke fumana ne neng ha le hantle ntle tlo lo mputela.
0: Go wa. Ke na tshele. Tshele ja hao. Ke sebedisitse ka jumelo
1: ya ha mo ha o tla tsela go tsotsi Cynthia o tla tlamea o tsamae lo bua le o thoba gona gona tshelete ya ga ke ithola jwa
0: mo ha o hle mo ha o bonolo mo ha mame a se khale o tla go tla ke
1: batse ndwala ke no go ke tsene
0: o so mplela ho lo o tsale kae tshela ha se ke mata tshelete ka lo o tla galela go ke mo ha o hle mo tla ho ya
1: okay. Bona he Cynthia. Ha o hloki go mpatale. Ha e ba o ka sebetsa le nna ho se o ke batla go thusa ka sona.
0: Ke kopa ka nna ke se tlhompho. Ba tsa o tla ampula he o batla ke etse.
1: Cynthia. Ha hona tronko ya letho ntonse ke batla go thusa ka tsona. Bo. Ntho di pedi fela tse ke batla go thusa ka tsona o tlwa. O mamela hantle. Number 1 ke batla o mpolelle metsamao ya auto e feletse wa utlwa hore na o tla nining ha ha o mona le hore na o tsamaya nene ke a tseba hore o tla mohlanga batlang e bile o tsamaya mohlanga na rata wa nkutlwa he ya bobe ke batla mohlang a tleng ha ha o mona o mo tshwarelle ka hohle hohle hore bosiu mbo a se kebe a gutlela mane ha ha wa utlwa he. How can it's an totse pedi tsena tse go kopantsona Cynthia? sekoloto sa gago ka o fela setlhakoleite o ntse o nkutlwa go tseba ma motlhomong ka ba ka o leboa ka lethonyana ga fela o phetisitse seo
0: gape mogao gape le gae
1: o lokile sentle jalo o tla phetisa se o kokopang sona sentle ke batla ka gabo yaka sentle ya e feleletse o wena sentle ya gona wa ntefa kapa o etsa se o kokopang
0: sonae
1: ga ke batle mmele wa letho sentle ya

0: Oh, Mohau.
1: Cynthia!
0: Bat pou mpatale ka mmele.
1: Cynthia!
0: Mwana na ona sa kabuti hle. A ko bone na o etsa ba. O mo nwile ditšhelete fela. Lo tshwana le ha o thunwile ngaka go mpo mphetole thokolosi. No itse o tla ba jwang. Le no botsa pele gore eng ke mmona. Ke monyaka gaolwa dikete tse tharo magolo a seletseng masome a robedi a na le metso e meraro go sasa seke wa fetwa ke kgaolo ya dikete tharo magolo a tsheletseng masome a robedi a na le metso e mene. Wa ka ke mang? Like it.

0: 抓该文件咋骂个？嘿嘿，我好这边呐，我文件证，我记得回来给你让，你哈，哎，啊，哎呀，莫那地皮那些。Yo, Mama Winnie Tipari, Kiao Nahana, Kiao Doda, now Yoja, Awaza Mama Winnie and Aga again. Yakutam Puda so, Muezana, Zaga. Arimudimun Tuse, Getsebe Waka Kima. One a Yakutu Mutana Munewaka. Now another Mutuamu to the Fasimova Mutuamuji. Kim Pagit for Fed, eh, Sega, eh, Uputa, Uta, Honana, did he have a lad? O ye wana motho a boi a dikala ha ba ga ba motlasela a nna ke na le difula pele fela wa dikala a fela ne ke mpaki shoka moyo motlo o tla menta e hore ke hopola fela modimo ke yena bopile motho ka setshwantsho sa hae a ke hopole ka motho na bopa motho motho a bizwa motho mang ke motho mang a go bopile motho ke le ntlise tsena mona tshimolohong a jwale ka tla ka babedi ba tshimolohong modimo o hlodile o ile a hlola lehodimo le lefatshe ya ba lefifi o le bitsa bosibu kganya a e bitsa motsheagi halleluya ha qeta mo a ba bopa motho ka setshwantsho sa hae ke a ipheta ke batla e fitlhe gabedi ka tsebentsa motho a bopa motho ka setshwantsho a bopa tswela ga o ntse o re hehe butle pele mama mamedi ke a gutlwa wa utlwa ke atla
1: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mogau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa tlientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka tlientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Tlantel Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Le shumele motsulumu la metsotso ka mora hora ya le shumele motsulumu ba re ungoletse mona mokwena pledge Gerald ke ngwana bo livert. A ga ona motho a motho mona ke tla o phoqa jang ha ona motho a motho ke re motho ke wa modimo le lengwane na we suki ke ba botio ke nan ke tlome di re gotso ntswa ka lentse ke umametse a monate ha ona motho a motho mona le mogo le hlekiso ka mo ka melodi ka Virginia ke le buile ha ho lo hlela no ke le buile le wena malagato mabale ya ka moka Palm Ridge le thandi ko metsika tsa stone mudi muntu se ke bone wa ka ke mang ntu se ke bone jwale na go tsedi mudimo o na le utlisetsa wa hao o so lemetse ko go pelo ena e di ditswobo ai e le majeketlana fela e di jena ko go ke a e nagana e ka gale ba enketse dikerentse ba ege e kgitsa ba entseng bašanyana ba entseng banana o baki o tla tswela go rwandwale mona mona ka nna mosadi ya go rwandwale wa bona o tla tseba o tseba o taba ya ha o le fatshe mona go rata Jesu ke phetwe ke du kha kgalemele yang ga ntse re re motho kwa modimo o enke balo felang nna ke a utlwa nnaka nnaka e se ka re ga re o gauta le selebeka sa gae o sa utlwa e ka ke o mobopile.

patsi mona eka ke picnic khwana ne mkhone mmono be libele di strawberry ka di grima o go kopese fela e tle mo make cream yena e rothisa mathi le bejana oh ata malicious how to eat is also itopela wena e motlwelle mo fe marrapo o boela ta a ke go tloe bya mo o e geleke o ilume ka ha o thubo so e kumetsa ka o fela go tshwana le gala setseno tse tabe di ka monotse monotana tsena le itse di champagne tsa lona ha o itlatse be tsholowe a ke ke ya lona ke ya lona ka o fela apa hona le batho ba tlo lenwella he we go go te fela we ri mona mogamo mona tlase mona fela bo hageng ba gala simono ha o qeta mono he le ha o iretwa e ka bolo ka re toaster fela le manyalo ka pa re toaster le ntwe itseng ha ke ga re ga tsa kana ko elong o latlo ba kensa bophelo bo botle ba kensa lenyalo lena le chess le di chess o ri e se so mo mona mothangwana ha di kana ko elong we motho o so bile o ya hape botlolo mara tsa o tloka ta busi bo so o so entse o so lahlile signal ke percente Jala ha wile wa loma stoko be isa re o so so kometsa ka ho fela e mogotsi. Ke solomela ka thoko le wena buti ya ke re ntsa tlo je se sentse ku jwetsa le wena o sika ba senya ntho sentle. Ska ke tsa valo. Ho go be monate mano, ho be ma, ho be monate ntho di be massive. La le ka le fapanya matso tjena le ya yentse koko se tjena yena o di sena na ye monga o tlotse fela ka grimi yenu monana mona ka o di mapona ma o satla ka monwana age go ke nkeng baby shh ile yena shh kings kanso so bantsu sa ke le nna le tsiba o act ka mogole ga tangwetse se ka ntsu sa ke tsho se ngwana ka ma jole o thotse monna mosuthu a re nkatamele ngwana ka mme di o pula ke tlo bua nna le wena hello hi yo o modimo wa khotso na le di ntle ya botshabela thuso ya batho ba marketing ke lebelletse ka tshepo ke ho mama di ho phethela kgwedi ena ya batjha ha re shebe dikholotso ka pa diphepetso tseo ka nnete ge tlong ho tobana le tsona ba bang ba bona ba rona sentse re ile ga tobana le tsona ka pa re tobana sentse re le hodima tsona re bua tjena hobane e mong o thole o sa tswa nyalwa ke ngwetsi e ntjha o ntsa le molemo a ke re ntse re ha re emele o botsofa le o tlo nyalwa ka bo 50 years so o sa kae kana ka nnete ka bo so o fitlhele mo o tla go balela teng ba o qetela gona bale le bo bana ba bo 21 o sentse re bona ke sentse go tla setepe mo ha le le le le le le le le le le le le le le huma koti ko monato wa ho ya lenyalo lona a ile gale jwale o thole le wena o sontso le mogwenyana monyenyana di dimong ko re nthongwe le ngwe se tsala ka dilemo tsena tsa bona bo nnete ha re tlo epaleya jwale ke le batho ba batsha diphepetso ntse o retobana le tsona nako tse ding ho sala maqhekwana bonkhono bontate mongolo bomme ba rona batswadi ba rona ba tsama ba re siya ge sala se re se le rona re tshwere malapa jwale ha se re tshwere malapa ge ipona dintho tse ding se di le boikarabelong ba rona le ho ja ke ka nna ga re se le banyenyana ge banyane mohlomong ka dilemo fela ka boikarabelo re tlolokela ho hola ke tla ntlheng ena ya hore ge hola boikarabelong ka hore o sonyetswe ngwetsi ya mono o bontsitswe dintho ho so ka hlalifu ke etse mohlala fela o tshwareya ho hlaile lefu mono lapeng mme mohlomong ke wena monna ho ke monna ke ngwetsi e kgolo
kwena ngwe.

kgolo la ga o ka nna msilo yang so na le monna jale o tsebe ga o tloa mohe ko wena enwana ngwetsi e kgolo o tshwanetse nakong o thole o photlwa mofu e ke seke ya bontate ba lo photla mme mane mmošhareng ka tsele tshwana o ke sebe bo mme ba lo photla ntate ke gore wa ikwala tlhompho ntse e le ntho e teng o latela rona re le basotho tsela re bopeleletsweng ka yona jale ebe he mogolo go lekaneng gore otho wa tseba gona motho e mongwe a tloe ge ke seng ke ngwanane wa bo 17 years a lo photla mofu tsamaya le bo mmangwane o ebile ntho tse na le ditsebe o se ya mono go tho photlha nna ge malalala otse go ka etsa dintho tseo tse bogolo bo bokalo kore ka nnete nako ke ena the time is now kore re gona jale re ntse re tlo chercha nne rere ke tsa batho ba bagolo fela re bona ga sala basadi ba re sia malapa a sala le bona bana ge fetang jwang moo ke ntho ke e feng e bangwe wena o ka e nagana gore ntswa ke ile tsena ka nnete ke a ipotsa ge tlo feta bangwe yona ke yona eno ya gore go tho o le o photla mofu go tho o apese mofu kore ga o mo apese jalo ka o ka beya diaparo godimo ae fe nna ke tshwanetse ya ke re ba phamise jalo ko fa tshwantsho ba mo phamisa diphaka tsena di tsamaye di diotlolola moye mmona ga o gopola kelelo ao fela motho ena modimo ga re sa phela go jwang o feta jwang boemong bo pele o itia jang kapa chega o bona o tswa o matha ka moo o tshwana fela le taba ya go tlhaba go bogaitseditsaka ge nne re bone le ama ka mabota meketeng mona le tseba ga ngwaneng eo teng malomeng eo teng batla le a sheba go tlhajwa jang kapa se le rata godimo gona je sentse le ja maleu le bana le ja bo phutho le ja bo phapoan ko go dintho tse di dijang ga le so difuo le difua gona phoofolo mo sentse le maleua kae makgolo papa boo ke lona bao le tseba le o tlhaba kapa che ko motho o tseba tipe a itsebelela tsileng kwa maa ka lwanang a tlhabe motho ke botsa ka moyo fela o lokolileng o phodileng ge le batho ba batšha ge qetelela kgwedi ena batšha nna dintho tse bang di re tobile ra di tlhokomela kapa ntse re chercha le gona bale la se re bona gore mona bale go tlo sala rona ebile tshwanetse re ithute o sa phele ngwana a tlaile mokele moo ooko bone kgwetsa mo e kenya eng leng ke leotwana la neketsana kapa ke mogatla go kena dikgotlwane go kena dingwe kenya eng moo o a sheba kapa o bona fela ngwana o kgwetse le tseba le o beola bana le basie ditlopo le a tseba kapa ga thola o sa sea ngwana a tlho ena o mo o bekile ga botsa fela ga o thotlo tsa ngwane nka letsoko kile o tlotse tlopo eo nna manala ka lemakana ke tswa kenya manala o santse o nyontse letsoko leno fela o rata moshanyane eno wa mongwe o ne o matha ka mo ga ga e bitsololang o tseba gabo o bile o sebetsetsama le matsoko ge tlo di tseba ke botsa fela ga re dishebeng re ditlokwe bagotsi ge qetelela kgwedi ena gona batho ba batšha ke tla kopa batho ba batšha tle ke a kopa le maikutlong ke tsise ko kopa ena gore he bana ba gona ba utlwentswa ke hehe ga re etseng ba utlwe he ge ba rutile nako tse dingwe le gona batswadi tshwanetse re ipe sepha kapa phoso ge a ba ruta ga o sheba le motswadi ena ka bo ena ntse a sa tsebe ntse le motswadi nna ntho tseno a ke itsebine di etswa ke monkgono o ka thola le ena o na ntse a sa dishebe jale bana ba rona ba feta bang he rona batswadi ba ona ba le re sa ditsebe ba rona batho o ditseba jang nna ke tshaba ka mofung gampe jale ga re sheba re tlo qeteletse re ntse jang ga o tho e tlaba kgomo ke eo tlaba nku ke eo o a tseba kapa o tla re banna ba edie ba e gate godimo ga e phama mono le kebela tlhola le etsa letho kapa re tlo dithunya di sa sethunya seno ke thunye kgomo ena kapa batle e we fatshe e be ga e see lefatshe o tla ka tipo o batla o e selang ga o etse dintho tseno gona lefu le tlaile go lo chepa le tseba o rala lebitla bashimane baka le a tseba ga o thwe lebitla le a ralwa le a tseba le e ralwa ba ngwana o malome motšhana o ile thabeng kapo ntatemolo wena le ngwanenwa ntate wa ngwanenwa le wena le bana ba motho o sosetse le ena kapo ntatae ga a bolola wena o bolotse o a tseba gore bitsong la ngwane o dintho tse a di tlhokang ka thabeng chela ke tlo phetlhela mogatlang kuma tlhone go na le dintho tse itseng tse e kgethileng tse batlang bona bontate ba thaba ba lebolo o tlo e etsa bang o a tseba le gore o tentshwa ba ngwana jwang ga o etsatsea ka tsela e tshwanang le mofu ntse ona mofu a tswang wa thaba kapa mme wa lengopa go na le tsela a apeswang ka yona ga sa a o goile gobane o tswa kwana a fitlhe go a bo a feleletse ke mang a mo apesang o letsebelela kae mofu e be ke ntate a bolotseng ka nnete o tentshwa bang
ka hari re tsena tsa hebe ke tsa kereke le kana la botla ka mona zagetha wa ha ikapa kae re bua ka mo ka mogwa wa wa moyetlo wa tena motheno o feta nna tlo khutlagi go thwekitla ke sa apaga ke sa tena empa ke tswa sebeletsa le kgohlo ke tswa lengope ga di tseba go bane le ena motho wa peswang yeo wa lengopa kapa ke ntate wa thaba ga tlo tentshwa ke motho fela a sa feta moemong bo ge feta bang boemong kapa ge tla kopa baditšhaba ba re etsetse dintho ge sa ditsebe ge tseba o so ka ntsha mofu gona tee ka tlong se re setse ke le bana fela ga a tswa a ya ka tenteng ka mane o reng go ena o buisiwa go thweng ga ditseba 086-000-3084 kapa ka nnete tsena di re imetse ntswaki tsena di re imetse ga re ikokeng taba eno boemong bona

0: Mamadi e re ke utlwa maikutlo ka mona ke ka setlo sena seo ke seng ke se beile tafoleng e re kutlwa ka mona.
1: Ke a se utlwa setlho sa gago. Ke re nna nkile ka tlameya maoto le matsogo ke na le dilemo tse 32 ba tlhokaletswe ke rakgadi wa ka. Rakgadi wa ka a tlhokagetse ka tlameya gore ke tsamaye le motswala wa ka. Ee, ke motswala wa ka empa e ne e le mme ya mogolo go nna ya ka bang bo ma 60-65 ga tsamaya gona tlhatswa rakgadi wa ka ga le babedi family go sena le a le mong ya itlamang ga dula ga ba emela ga ba ga bona gore ae nako e se ile jale le ba mmošareng ba ntse ba founa ba reretle ka tlameya go tsamaya le rakgadi wa ka le motswala wa ka go lo tlhatswa rakgadi wa ka. Ke na le dilemo tse 32 ne ke qala go tlhatswa mofu a se bima mara ge ka ipha sebete ka bona gore family tšhetšheletse morago e re mpe ke iphe sebete ke nna mogolo ka mona ka lapeng motswala wa ka a tla he ga tsamaya go lo tlhatswa rakgadi wa ka ka dilemo ne ke na le 32 years ne ke qala go tlhatswa mofu ke qala ka rakgadi wa ka mara ge sebete ne ke na le sona ngwaneso. Ke itebohela ntswaki, ke itebohela. Ke itebohela o se ka mona ka katlego. Ke moradi ya Mbongo.
0: Thank you, moradi ya Mbongo. Bye bye. Bye. A le 32 years. Ke a lokela ho lophotla mofu. Wa bona o fitile boemong ba dilemo, a le dilemo tse kae? A re 32 years ke a ke kala, a ga se bima. O tlo tseba le o mofu bima neng o sa lo fitla wena. Ha bueng, ha bueng, ha bueng.
2: Hantle ngwana wa mushimane ke tle wa butibana wa batsha bana ka se sutu go no thubae sekolong sa moetlo thabeng lo wa go kisetswa ditaba tsena ka ofela tse a batho ba mono ba tla ba go kiseditswe nthongwe leng gore le sebiti sena se tla se le seholo sena se ntswaki ngwana mushimane o tlametse a tsebe seboko sa o tlametse a tsebe a shwele tswalo la ho ema bitle mana a tsebo ga la le bitle ta ho tsholwa mo bua tsebo ga na o tla ka mogamang ho etsana kwa ntwe e nngwe le nngwe le nngwe o lokela ho a etse tshwele bana ba di TikTok ke bana jwa le tsena a ba ke ba etse le tlo ba ituletse ka tlung fela ke TikTok the whole day a ba ithabeng a se ntwa ke a ba ithabeng na ke thaba mo alo se ma se ruwa mantsebo.
0: Thank you, Taba Mwalusi. E nngwe ke enana ya ntsegele ntlheng tseo tsa mofu. Ga o soko go thutshwagang lekase le mokgwa wa o re letswa jang ka tlong ke ga tlho ya mofu e shebile jang le ga a kena kapa ga a tswa o lokela jang le ga a tlo kena ka koloing nna bana ba rona ba rutwa e
3: nante ke go opela ona jalo batswadi ba go rute batho ba bagolo le ga e se batswadi ba gona fela batho ba bagolo ba go rute gona dintho di etsiwa ga tsela tsa jwang bophelong monana gona le bona ba tlile jwang ba ba bagolo jalo go na le ntho tse ba di tsebang tse ka sa di tsebeng tse ba re patelang tsone ga e tlhokagale ntho eno bophelong monanana ga latlhea le gona ga le bašwa ga di tlhokomela dintho mara ga re kefa ka se iketsetse ga sa rutwa ga sa fua le gona ga le
0: ba ga le ba tsa ke ba tlo ba ho. Ah, ke le buile ha ho lo ga ka re batswadi re feng thuto. Batswadi re feng thuto. 0860003084. Ke feng wa nna ntona na nyena ntswa ke hampe bo go ho hang. Ko ga ke nana ke ipotsa ke tlo e feta ba. Tse ding ke ndo tse tsane hampe tse tsanyane tse tsa bo re nna ke tse bo phevala o le mana anti botle ba mosadi bo hoka tseno wa tse batse tsa bo jwala bo phe bo hobe etse batho ba mbwa ba bo hobe ba ba hlula khuti tho motho a ntse chepisi jwale ri etse chepisi etle tseng pitsa e le bona jwala bono ye mong ka nnete o thole le ho bela ke ho bo bela bo nyolwa ka bima jwale motho la ntse katse le motho o thong rata bala ha inwe katse wa thola ha ka nyolla se ka la se ha go ke e mo tshwara go go thwena sa peta ha pete ha tlo batla e bile o isiya segeqe fela ge ithuta dinthoneng ke kuti ke opola mme wa ka ha ka ubetsa re ntswa ke motho ha o gatse be ntwa phatswe ya ha o tlatse ba ntho tsa ntso phatswe o so ke kue khomo no mo nyezwe ho tuwe hlothe e liona ka bo tuwe hla o thole ba ba itse bang o siba e hata mmomo motho motho a ire wa tsiba sebiti se sa batho ba bang ke sebiti o kwa gaitsedi ya ka itse jwa lo o lo chepa se nna ma majwe o se chepe o khutle ka nete pelwe na iti e mong go go go fela jwale motho a tshabang fela le o hlaba go haimo o lo qala ngu ka e ka papuji a tsama ba sebiti o thola le o tsa thipe na o thola e benye e khatsima a a ire mmomo ona go o thola e etsa jene le yona nna ke e ka edumela go ratlana a itshware mona a iretle ga o tlhaba go ga tshwanela go tlhaba go ga o tlhaba phoofolo e kgomo kapa nku aa ke gona ke re ba bangwe ba re bo ntate nthuseng re die fatshe ntle le mono ke a ithunya kgomo ena banana ba ka le tseba go gama malana le tseba go kerapatlhoo e mong ke gola go jo nna ntswa ke nkebe ntle mone ke tlo bitsa bomme bana ba maka ba dikala bana ke ba fe ba etse ba ke gape tlho e le mono ba ithola ka mokoting di ditlhakwana tse teng ke sa dikrapa ke kitelle mo wa tsaya wa bona ya tabula fela ko jwetse ke nthe e bohlokwa hona ho ke tlo sala le malapa ebile ba bang ba rona sentse ba setse le malapa ge fete bang ngwana gona tjena ngwana ga o sa ntse ngwana mo tshwantse a siwe tlopo kapa ke bana ba tloswa moriri wa o qala o wa tlhao o mobe o laba o nka tlipaga ye mo ntse ke ha ke tsebe le lona le hagile o ke le tshwara ba nke tlo itsheya ke be kapa ke sia ngwanena ha ke ba tlhututa dintho kapa ha ke ba tle kapa ge ga di tswafa ba isa le la tswafa ke kimpa ke botsa fela na ga tswafa Reking ke pina. Hai, what's one to see in Kuvis? Wa bona re di koka ha bo bebe ba. Boemo bo bong go batla go babima. Na go tse ding o ka nna ba ona le ngwana o ntse le monyane ebe o hlokahalla ke ngwana. Bo nkhono bana ba baholo ha ba tlo tsekisa ba go dule fatshe o dule le ngwana ho mo itedi. O ipatla ka ntle dinge ngwa. O kwa bile di duma ka ne tlo. You know I love you.

0: ke nnete lesedi FM ke mollelwa mollelwa wa rona ka ofela ke metsotso le shumele mtsiro bo mpelo ga le shumele mtsimedi e re ke ka tele fela maikutlo a mmalwa kwano be sentse ke notele na taba ke itse tsena ke itse tsena ke rata go utlwa maikutlo a batho ba ba tshaka tsela e kgethile
1: mmantsa ke dire
0: ke teng le kae
1: nna ke la ka ithuta go hlatswa mofu ke dilemo di 17
0: sure
1: e go tla mo no ka no go tola ke go ho rala le pitla ka go tola ke go ho buisa mofu ane ke ka lola trap tua ka kwa spekulense sa kwa lore na mofu ha tswa ka tlo ka palika se le tshwa jwang ke ka go di ruta tse o tsotlhe gore mofu ha kena o kena ka maoto ha tswa o tswa ka maoto ha kena koloi o kena ka maoto ke dintho tse ke di rutuweng ka go feta tseo o bua le papi Phumodi ka mana ka Bloemfontein.
0: Ke lebile Phumodi e o ne o tshwere taba tse monate bang fela o tseba le o gatisitse ntse ke bua ke ntse ke ikutlwa ka mone o tseba o tabanya bontswake
2: ela gaitsedi yaka wa bua e nngwe topiki ntse ko mametsi fa bona o bua ka ena ya go hlatswa bafu haiko batsadi ke la ka ba lehlonono ke shokege ke la ka ba lehlonono monna molo aka ya ntswalang ne ke sa le monyane dilemong a re banna ga ona ka tsela e nngwe e nka kagang ke tla le go uta gagolo ebile lefu le tlaile ka gago lelapa a re banna mofu eno ana o tla tlhatswiwa ke lona o tla apeswa ke lona a o sentswa ke ne ke sa le monyane dilemong jale o tsa jala ha o sentse o gola o kopana le tsona o tla bona le wena o thole setopo sena se seng hai se se sengwe wa bona e le motho o bone ka re motho o robetse ka nnete empana jena se retile o che o se o latlhelwa gona o sethe ae banna e se le gona bontate bala malapeng mona gotho e se retile dipelo ebile gagolo o latshwa ge lona banna ba thaba lona banna ba tswa bareng banna ba thaba batho ba jileng poo ke batla lona monana a go gala lebitla goa go galela go etsetsa metlholo ena ka go fela kgaitsedi yaka ao e empa o ne o le thata ke jekea wa sefatwana pakania o ntsa le ka mona ka lethabo power station kgaitsedi
0: thank you jekea
3: dumela motlhokwa
0: ndadi
3: ei kgaitsedi yaka wa bona nna o tlwa go tsena tsa meetlo ke laba ke la tlhakanyanya go tsena tse tšhaba ka nnete ke la tlhakanyanya golo go tsena tse tšhaba
0: tse dija
3: ebile ke le lehlonono ka nnete oba ke motho a goletseng magai mo kata tsewa le motho a goletseng bo magai mo na o tlooshebe ga o etsiwa dintho tsena tsa setso jale ka nako tse dingwe re kopana le diphephetso ke bora ngwana o thola nakong bora ngwane le bo marome bana ba dulang gauti mono o thola go motlhomong go na le mosebetsi kapa o na le lefeteng ka lapeng ka wena o se o ithutiletse ngatanyana ebe o tla tlamola gae ra ngwane ke tlile go itseng go itseng ga ke re kopakopanya dithuto ke tsena mona ga ke re shebe-shebe ntlwana letlhanya mona ga ke re kopakopanye tse dintsi tsa dintho wa lo thola ga ngwane kapa malome hei a utlwetse ka mokgwe ba le gone go ngwana ka teng ae o tseba e ngwena go ngwana ntho e kena e tsewa ke nna hei o thorele mathata ana e sale a na ka nnete ke la tlhakanyanya kgaitsedi yaka ke la tlhakanyanya ka nnete le bana ba tlang ka morago tse ke batla ke ba ruta le bona go batlhe ba tsamaye mehlaleng yaka wena motlhokwa gobane ka nete le sassa ke latlhaka lejaga le lona wale go dula mahai mona kana go tseding go molemo a go ka go hlohlebe hantso o tsama mona la ntwantse di tswa go hlohithuti mona go mona go itswa jena mona go itswa jena ke a itebela ga di ya ka o isiwe mona ate
0: ke le buile ngwana mme wa tsa hantsa re bo ga ngwane he ha tsebe le ntlo ya lehlanya moswang wa ntlo ya lehlanya o thola ha lwane fela motho a se lo wa itse bantho mpa o lwantsa itle ha itsebe
4: o sa banya go mtsaki
5: hey ha o se mtsaki
0: ngwane so
5: ga ga tse di yaka
0: ha monate
5: a ke mo ke de ga tutone ga wana rona ga ga wa tuno wa go ding
0: hey
5: o na ga ga ithuta tsona ka nkane ngwana mme go jwetse ho hlaba ona ho hlaba phofola mofu ke ithutile ke a tseba ke ithuta ka nkane ke ntse ke sheba ho ntse jwe lampa mola mola wa tla ba ise diphoso bo ra ngwana ha o tsalo ithuta ka thihlere ho tle botsekeng ke a tseba ho bua le mofu
0: okay
5: ha ke montsa ka ntlong ke misa mo shala lo molata ke a gona o tse ke a tse o rala le bitla le nna le teng ke ithuta ka nkane ra ngwana lutsi mola plaka sa etse letho ke a gona o lata setopa se fitlha ka ntlong ke a tseba ke tshwanetse ke etse jwang ke tshwanetse ke bua jwale le phoofolo ya mofu ke a gona o bua le yona kgaitsedi ya kampane a re ithutile ka nkane ka thata o se monate ngwana mme thank you man
0: thank you
6: tumela o sentswaki
0: mme
6: tumela motsomi gabo ka mona ka tembisa selo se o se buang ke mpa ke lebetse fela segale ngwana ngwane se o sa tlhokalelwa ke ngwana ga o ke monana go sena mang kapa ma motho a mogolo ka be ke tlameya ko o tlhapisa ngwana sepetlele ke itse ke bua le bo botuae ke re ba o tlhapisa ngwana bo bona bana bana ba hana ka tlameya ke go no le boima mogandate modimo lampha maatla ke le ka kgona ka fitlha ka mo tlapisa ka mo apesa ka ba ka mo fa diaparo tse a tsamayang ka tsona a ke mona ganke opolele ka motlhaile kaka fomona ke gobetsa botlhoko ke bona ka ntho ngwe le ngwe kuke go itswetse ke a leboa a sentswa ke ka mona ka thembisa
0: thank you rato la ka o qetela
7: a e kgona a o sentswa ke nna ke batla go ipuela nnete e ratwang ke ntate modimo a nna ke tshaba gampe ga ke batle go bua maaka kore ke tshaba go tshwagana le motho a tlhokaetse ke mogolo ke na le lemo tse 55 mare ke batla go jwetsa nnete yona ke rata go e bua ka nnete ke a tshaba kore ke tshaba go tshaba ga ke batle go bua maaka ke yona ntho ke ipotse gore na ga e se e le nna mogolo na go tlo etsagala eng ga ke batle go bua maaka koo ke tshaba go nkabe ebe ke tho kere ga e kona e ka nka tlhaka tsamaya le nna o bakale nna ga ke setse e le nna mogolo ke nna tlo tobana le ntho tse jwalo nna ke a nnete ke a tshaba fapa
0: motho ene ke a buang mo o 55 years 55 yena
8: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa tlientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka tlientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Mamedi metsotso o robong pele o ga le shwe. Le metsi mme. asa mempe enqetha mahle ke ha ari ye ke nka shali natla a ke o bula ke tlo sala e le nna ikagabella e motho a nqeta yona modimo jale ga o tshaba o jaga mofu wena o batla o tlo o jaga ke boma jale itse ba bona ga ga o sentswa nna ke a tshaba ga ntse ba motshwaga-tshwaga mofu eno e ke le nna tlenpe ke shotla jale ngwaneno o simona gore mentswa ke ke le motho wa motšha tse dingwe tsa dintho tse e leng tse nkimelang ka go fetisa ke ena ya thapo a re ele a re nkgonwa a o ke batla e bala ka mokgwa e ngotseng ke la ka utlwa nkimela ya thapo ke le dilemo tse tlase ke ntho ane e ke tsatang go ibua o ka nna wa ba le ngwana o bo tlhokalela o lokela o ilela ngwana gago jale ge le batho ba batšha ntho tse dingwe di a re imela go rala lebitla go photla mofu go tlhaba ko go ke ntho tse re shebileng re le batho ba batšha ne ke re mpe re kwale kgwedi ena batšha ka dintho tse re naganang di a re imela ga re sheba re tlo di etse ga re lebakae nna re gola eng tshwanetse re gole kelelelo kapa mmele kapa dile mong re be re a tshwanetse o be 60 he o se o ka thwe tlhaba kapa ga e tlhaba mo o tlo batla ba edie o e selage jale o re itse ga mpha melao ya teng yona ka ukwa ke fokola yaka kgwedi ke selemo ka o fela ga ke botsea bale o thusa ga be o le thapong ga o fitlhe bosibu ga o hweletse nako tseo dingwe o ebile wa ithempara helo ga na o those ka gasa ko go na le melao e nngwe e meng e tshwarang motho ga re tla ntleng ya thapare ke la ka tlhobola ke fokola gona go ga itse di yaka dumela bophiletle
4: ga teng le kae
0: ga monate
4: motho o tshaba bofu
0: a ke ke mpa itlile ke la ka ba fa taba ena yang gore re ra e kwala kgwedi ena rona batšha dintho dingata tse se re tlo sala le tsone re a rata re rate mme ga re re a re tla bona borogo borela botshela se re file malapa a mangwe a setse le ke bana fela ga be re tlo etsetswa dintho ke batho ba metseng ga ba batlo di etsa ka tsela ya rona re feta kae re tlo ithutane
4: go na ntho tse sa tlhokeng batho ba metseng gape
0: ke tshotsena ye nngwe ya ke taba ya gore na ke ba bakae ba tseba gore mofu kena bang o kena ka karolo efeng ga tshwere ka lekase go rala lebitla go tlhaba go ntshiwa eng phoofolo moo ga e be ke phoofolo ya mofu batho ba bangwe ba ditsebe ntho eo
4: le re ko sebene
0: mphe
4: a tla nna utlwe le ena
0: ee
4: ka 2018 ke anta twa kana tlhokala wa tseba o latela tsela eo maloko di-family se di latlhane ka teng o tlameha o be maikemisetsong a go ka etsa eng kapa eng ka laborago leo mofu a apeswang ba apeswang mmošhageng ke a boga ngwana ba le seo ke ga ba le seo ke a ga e le mme le dikgaitse di ene ntate a ke se kgone o apeswa ke basadi ke motho wa
0: ntatele mme ka tsele e tshwanang ka seelo o apeswa ke bontate le mme
4: ga ye re fitlha mmošhageng ba re ke tsatsi le ya go qetelatlhe he tsena le tsena ba bua ba re go fitlheletse bare hosane ka nnete re sa tlhoka excuse e tla be le lona fela le saleletseng morago ke la bone guess what ka la bone ke a ntse ba le seo boga ngwana a tsa ba tlileneng ba tlile labotlhano bosibu ba tebelo nakong ena e mabaka a ne ba tlhokagala jalo ka batho ba bagolo ba ne ba le
0: seo
4: e mona mo e leng gore lekgetlho la pele bophelong baka ke la ka tsamaya ka lo tshwara mofu ka ntate wa ka ke mo kenya hempe ke mo apesa ke mo tlhwaela
0: ke tshola go bona ke ga se o webe ya odimae mon tshwanetse o phamise paka tsena
4: ke mo kenya matsoo ke kenya ke tlhwaela ke bona le gore ga o a kokobane go gantle nna ke tshaba ke tshaba ke tshaba ke tshaba ke tshaba ke tshaba ebile ne ba go bankenye ke tutubetse ke lo motshwaga pele ba mpeye letsoo go yena sefubeng mo napele ga ke tsebetsatsi le le latela nna go etseetse eng ka ntse ke mo bona le tereng morago mola mo a tlabe ba beuwe fela e ntse tsena ke re ya jale he ke nako ya gore pelo itiye ke bontshe gore ngwana monna bitlela ngwane motho o na le ka thoko o tsela hai kaya tšhele ba bangwe batho bene ke na le bona ke bo motswala gape wa utlwa bane ba bagolo be re lebeletseng gore tle ba le teng bana be ke buang ka bona le bona ga ba bagolo ga ka lo dile mong a ga o etsa mosebetsi so tse dingwe tsa dintho o tla di bale ya o fihlellaneng ke poso o tlo di bale ya o fihlellaneng jwale ntho ke la ka ya gata ke hore ka la ho sa ne ka bo mqebelo ha re bula boleke se boda e se ke papile vera a ke re nna ke sa bua ke sa ra bohloko ha o sa na letho ha se ba tla ka bona tsare e ka re ba nna le shile letswalo ke re ya jwale ka nako e nngwe ke re tse dintsa dintho re rata kapa re sa rate bophelong go lokela go ikemisetsa tsona o rata kapa o sa rate
0: ntse ditlo go toba
4: ga monate jwang
0: kore ga itse di ya ka boemo bo no ntse botlo go toba
4: ga o tshaba mofungwa na wa katlhelwa ke botatotlo mo family tšhaba
0: e ke gona ke botse
4: e boga ngwana ba tlala botlhano kwa ba batla didampi ya ba fitlhe
0: ke betsa le bo mokele ke ntho e bobebe fela go ritela fala mone ga o tlo etsa katse ya ga o ntse bogobe mone ge thole o ntse ba chepisi o sentse di flow go mo dijwe ke a o siwe nna ke tsebe he so ne ke tswe o siwe o ma o chebile le lenyalo
4: e bile di excuse nyana tse jwalo ke o kutlile di santshwa ga ntla mpe
0: nna ke ke ga bo chebile lenyalo
4: nna ke a hola jwalo nna ke tsa tsene ha ntse go wena wa hola jwalo o etse tse o ithuta neng wena o nka bo ikagabello jwang ka ka wena o ithuta dintho ha ntse ga nna ke a hola tsena tse ba o siwa ka tsena le tsena tse ba mme wa ka
0: Mm.
4: Nenze ka phega se papa ona ba le jenega tso ba phega.
0: Ya, wena wae. Wae ma o nota izaba. Nota no late me ha e kwa to phela.
4: O tsebe nna la peng heso ke ngwana o fela.
0: Bo fedile bo la se bona hona
4: jwe. Ha ke ne ke dutsile majita ke le ka ya ke fika ke thola be di chips me go even di be wele gashene ka mo. Mm. Ha mo na ata ke nna ke sa tswe iketsetsa letho empa a manga maemo. Maemo a batla ke iketsetse.
0: Mm.
4: So tsedi tsa dintho di tla o tlamelletsa gore ka nnete o ithute.
0: Nnete
4: o di tsebe o iketsetse
0: ga itsedi ya ka o kokeng ntho a ise o tobile a o thata o mofu ko bale e o tebile je nako tse dingwe ke gola ntse o bona bo mofumane o ntse o bona ntho nngwe le thokwana mana ke ga ise o be pela gago
4: ee
0: nna jale ke gola difu ka gara lapa le sontate o ne a sa ne re sa lebanyana ke a bona letho fela e kile ka e bona ke se ntobile ke tsofetse ke le moka ke a mogatsaka ke gore ebile ga ke ebile ga ke go batla go na ebe ke nnete o bone o tshwara nthwane o ka go wa mothetsa ukwena uko a phodile we ebe ga nka sotha o ka go atla ko go ipotsa dipotso tse botoutunyanao kapa o ka mophetla leitlo monana
4: letlona ke abile ka gobetsa bontse ke
0: mosheake re nako o
4: naaaikutlonyana
0: o ka go ka phetla leitlo bone le tlopanyabanyana o ipotse ko ke gona mosheba o thola motho ona ithoba oliso obaletse ke ntho eno ntle le motho yo o thweng re ka go lemetse ke ena a tla o tshosa ka maqebano fela motho a ithobaletse nna ke ka go wa tseba ke o tla tlo wa tsoa le go sane
4: o tsebe e rekere mme wa gao ke enona sepetlele o tlhokaleletse sepetlele o na le boragadiwa le boragwana ke ba nene ba bo tennisene kwana ba bangwe ba bovale kwana mme wa gao ke o pologo o tlhokaetse o fue dihora tse kaekae ba tswile ka gare go di furisi tsa mmuso mo sha ga ona na wa sepetlele go bana wa tlala ke re jwale jwale wena o teng
0: o tlhomontse o muise wa
4: o te o tla be o muise o tla tsa bua jwale manga maemo shalle vele kha
0: ngwana mme a yo tobile
4: ha manga maemo
0: he
4: ke na mme kha
0: o la ntso o ntso go ntso no go di khapatsena ka mona ntso etsa mosebetsi ya o tlotla idea fatse mona na o itepeteditse o boma
4: ke motho a bo ke motho a boi boi boi boi boi ba hore ke la ka qetella ke kgethile di commercial subjects bo economics bo business studies bo accounting sekolong o ba neng thuya mana ndi ditlamatlama le majwe le madi di dipelo le eng hle ke ne mmelo wa ka wa bale ya ke ya tobane le tsona empa bophelo ba botshojwa
0: ya bophelo ibile botlo lahlela hona hona nthung yona e o tswana le ho busa ngwana mo tshe mongana le bo bofoko di bo itseng ka baboko bo itse wa tsa modimo tla fa nthweo o ko ukwe yena na ukwa nna ngwana ba lo nkebe ka mogona wa tsa tlo fa mo se ali fuma mo so thuko
4: itse ka matsosa
0: a ke ba se ke tsapa hona mo sa tsama ya ngwe na ka pa go ihobo so ba motho ya ikhethela boemo ba mofuto
4: wa bidio ke ba ikhethela tlhago
0: a ga itse dia ka ho hang ho tunile nke be ke ikhethetse le malapeng a bo go na hore nke be ke batla o hlaela lapeng la bogui le malape e ke hlaetseng hona ga ikhethela fela go ka fetola maemo a mo go so le matsong a go
4: he ne re sokola ha mamelo ponto ka
0: mwana mme ke le bui
4: ke o tawe

0: Ponto wa selebo holisedi FM
1: ha mamelo ponto ha mamelo.

0: lenaneong la RQB.
1: Ho RQB, hana go ntse tsa maya mamedi re tshwere ntho tse monate bo. Kwalalema, di close the door. Kenny Latimore. O teng kwa no tla mutlwa, hana go ntse tsa maya. Re boetse rena le motho. Ya bisang ka hore ke Nomfundo Mo, mana le Shekaina, ka pine monate bitswang ka hore ke Sundays are for lovers. O tla dutlwana go ntse tsa maya. Ke le shomela meso e mehlano metso tso ka mora go ra le shomela metso medi. Ke le monate le ke nang. Le bitswang ka gore ke RQ OB le ke na mantao ya la bohlano empaponto o teng manta la bobedi le la boraro. America jeno ke la boraro kgodi ina le letsatsi ya phupu selemo sa 2020 mashume a mabedi le metso tsela tseng ke 2026 Africa borwa hona ke radio na joroto ke matinkela ke rapo le mathanka mpengwe pere tumela motho e motlena biso la ka ke pitso solo for ex tsumane ratola ha empa mara o ntse ba mpitsa ka hore ke ponto wa selbo ha mamelwe mara hashtag in the middle of the night ole city FM re godin ya cha cha cha cha cha cha cha godin ya ntatena le sene go lihlahla mandela go dieleng re hape ena ho ile wa tswalwa morena wana ha ya le sotho ka yona le tsiye la boraro ke go die je re ndi ntotse ngata ha go le je gele mo hatsela o mo re tsebeletswa le sedi tla utlwa ka dihloho tsa rona fela re a jwale ke maria jwale ke dikolo dikwe tswa ba gutla mona ba tla gutla ka segame se seng se sputjane bana bana go di bua o ba taba gutla mona.

0: Arbanke Ponto ya panyapanya mehala. Dumela, le seri?
1: Dila, Ponto.
0: Eh, hozwa?
1: Siteng ka sebutisaka.
0: Amona.
1: Ala, ala, Ponto. Eh, neki kena le mufumadu ya ka monana. Eh, mema mamugwenya manne inkosli ngwe. Kina lena mwona mtu waka Ponto.
0: Oh, ute, ute mpila haumu. I'm going to go to the house. Ke a bona melaetse ntseng e kena ka kwano bana beso ke le boagolo fela la batho botlhe ba ntseng ba romelela melaetsa ba re ba mametsheswa le tshebeletso ena ya lesedi. Ke ile ka bona molaetsa mona, molaetsa ona ke molaetsa o tswang jalo go mme Maben a re ke mametse Ponto ha mamelwe, a re ke Mr TT Ben ona re ke mametse le mme Maben. Re reng ke mamedi o teng kwano tshebeletsong e ratwang 086-003-084. Dumela lesedi, dumela.
2: Kgotso Ponto, Ponto ke me ke tseng wa losika monna ka fisin ya lapeng ke kopisa. Ponto e re ke kene le wa ka wa nou e leng papatso le to colonia. Kona polaka Ponto ntsa papame monana ke mokgathala fela. Jale na ke tlhobaetswe, ke tlhobaetswe Ponto. Me ke tseng wa losika monna ka fisin ya lapeng ke kopisa. Ke motho a phamisitseng kopisa o Ponto, danko.
0: Le bua letsatsi le monate le ena are ke enwa pela ka mona banna le etsa jang are ke enwa pela ka mona reng ke botho dumela
3: ela Ponto kgotso kgotso bo Simon Motsholwane ela e re ke kena le mokantshufa he mokantshufa tshufa yena ke nomvula Selina Mamohau Motsholwane Bokanjo betina mona extension 20 kwa go mutala pe e ke mo tswa ha yena mo kantsi kwa ka ntwe Simon Motsholwa ke pa le fani ke la la pe khotso Ponto
0: e shapoda a di bile le tswala ba bitswa a bona tsho empana ntwe mmakatsa le sedimo na busiu tsena nako nye o re tlhoba musiu le batho bana ba o reng ba molemo bophelong ba rona a se angata batho ba bomme ba kenang le lona a se angata batho ba mosi le lona le bana ba le tsena re so fumane motho wa ausi ho hang kapa motho wa mosadi kapa wa mme ya ikotlang sefuba ka moka wa hae ya mobitsa le yena ebe ba kwa ke ntho dumela re seri dumela dumela re reng ke motho wa tso a re fete 086 003084 mamedi o teng kwano re utlwe gorena re na le mang dumela
4: Ponto kgotso kgotso thubelta o ba le motsamaiphatlha le molanyaka lokaland rich ke kopela motho wa ka ena ke Esther Mabaso ke mo rata gore Ponto wa itse ke mo rata thata o ntlhokometse mme o namana re tlhokomelana ga monate Ponto gone yanong wa sebetsa nna ke hae ke beile meja fatshe Ponto ke sa phomotse yena o ko mmelekong gona yanong ke a mo rata Ponto tle le ena a se yamo lentong papa wa mo rata ga monate Ponto kgotso
0: re le bo we mantswa monate mane re reng ke mamedi e mongwe te dumela le seri
5: dumela Ponto
0: re teleka
5: Ponto ga phela no phela go Ponto.
0: Nat.
5: Hey, a Ponto mam ya la fao mam e Ponto se. Ponto na mam ya la fao na lwena.
0: Re le bo wang khono.
5: Hey, a bo Ponto.
0: Utaba, re tle re fetela pele e le shubela betsisi pele betsotso. Pele ho hora ya pele. Mam e di ke letsatsi le o kena na mo kantufa wa hao le na he. E ba re mo kantuka ba ka opola pina ya ntate Phoka Phoka ya letlapa la bobedi number 2 e re mo kantufa nthule nthwaka e re mo kantufa nthule nthwaka le monate le gato nene bona ona ba le tsena wena o sosa batlo le ka hape methapo a re rile maoto mona madi a sa phale hantle go sena e blood circulation ona la motho a o pikipiki tla fela bo maotwa ba ke ba o sidile fela madi a gona o phalla hantle kile kile kwa bona tlo ya go paka ba fela go kopa botho ka wotle ka bokokotloko a go ngotle ga se ka wotla o hlekefetsa hantle ka magedi ka legato 086 3003084 sentse re tlo qatela mamedi re keng ke ba mmalwa nyana fela ke a bona go ba mamedi ba bangata kwano tsebeletso nya research dumen le seri
6: ponto gotso gotso ponto o bona mahapika motseng wa Pretoria Hebron ao na ke kana le spono no sina saka masabata mutau malerato au spono no saka sapilo ya ka masapo a masapo ya ka hopo ya le hopo tsa ka pilo ya ka tangi ponto
0: bana wi dumela le seri
7: hai ponto
0: re telega
7: ha mona telekai
0: ya
7: se
0: mangwena
7: ya ka mona se ke jale fa everything is done igual ina le di dikgone tsana ka mona ka mafora ka mona
0: ya sire mona ta
7: tai
0: 086 3003084 ya one le tsalo tsoi khotso
8: hello ponto re kai
0: la ho joa
8: ke di ponto o bua le ma ho to mata mo tsia ga mabodi
0: Eh.
8: Eh, ke go tla mahatsa ka e le Thabo Abraham Mabodi, ka mona ka mme le Ingenia. O go tla ke mahatsa ya magotse.
0: O pala na no kopana ka ile ntate Abraham.
8: Ne go kopana le ena mo ya Ingenia ke le mosebetsi. Le ona go kopana. Ne tsa dire mna.
0: Ke uta, ba ke ne go kopana le ena hona melodi mona. O nkile local, dibele.
9: Ke la re ka te ponto.
0: Eh, ho joa.
9: Ke teng ka phela.
0: Eh.
9: Ke o sino no. Ke go tsela mahatsa ka Mr. Mind, ke kutu. Mo na lo re park. Ke tse go mametse hantle ke go ba usulu we. La ntse o re bo mme ga ke ene se ke ke ne ngwane.
0: O le kena ke o mana, le kena ke o mana.
9: Ke go sokola o ke nna nna nne sela ke mo rekeni.
0: Ee.
9: Ke tlhobe bosiu.
0: Ya le wa ka moka lo riphaka. Lo riphaka o ka e mola mo le mola mo le le ikhaetse mola.
9: Ah eh, nna ke motho wa pele wa number 1 set house.
0: O ke nna o di tsentse ntsha kwa.
9: Mmm, sa ke kere ke tlhobe lo riphaka ke sa pala majesi. Ya, ne ma khoene ke pala mena Hoffman Square.
0: Ke le bua le sa tsile mona di modimo o etsa ntle wa utlwa.
9: Itoye.
0: Sebeletsong ya lesedi ba me dire ya qatela jeng ka ba bahlano fela ba o qatela ka potla go fela ba bahlano ba o qatela ke bona gona ba mpe ya kae dumela
10: dumela ponto wa lesedi FM na ke le Eric Msimango ka nyaka longaland reach ke kopela msadi wa ka eleng na msayi Yunis Tameni yena ka budulo lwa ka mona ka nyaka longaland reach mara ha yalo sa tswile o le fatse la la keep down o tshakile le mmwa hae mo mara e ka go ke se gale ke ra dumela mosadi wa ka ke morata haholo
11: ponto mpate ke na lwena go mametsi ke le mona go phela mfana bo ile phaka 88.4 ke na megi machane
12: ponto dumela wana mme ke mo ke dimo fogeng o tswa ha ithutane malo ma mango ba rona jwale ke magautseng ponto ke kena le sponono sa pelo ya ka leng a o sidikeledi Olga Mutau robetse ona jwa le pondo robetse nna ke kene ke thewetse ka thata ke mona le prefere ngwana mme ntse ke lebetse. Thank you Polo Pondo, good morning and a good night.
6: Khotso khotso up di pondo ke tebo ka mona ka phiritona ha ibone kopela motho wa ka ke ne night shift ba ke di makatso mo fokeng ya mo dima me tsantla sebetse hantle ke mo rata ho feta ntho tso tla di pondo tebo ka mona ka phiritona
0: ke a lebo ba ga fetchelete ba ga fetchelete ba le fetchelete ke ba khotse ba sadi ba ona ba le tshela bolo ba bona ba thebola ukwela ke ra le bona ka ofela tsela ba re ke a do bo sebetse ke ra go betse go khathetsa tswa bo sebetseng ke a do bo sebetse ke ra go khathetsa tswa bo sebetse he ba sebetse batho ba lona ba ne ba le tlatse hello da bo ntate di bela
2: ponto wa selepe e bua le mthandazi matua ne mo tsela di gawana nteng gona dilene a o tswaga bolo mo fanteng le nna mo ka ndufa ke yona ona le nna hana pula ka mona le bitso ba ke dikile di khevim hala le u
6: khotso khotso ponto ke tele ntsido wa senzo go se ka mona ka matanto ka mona a ke kopa ke na ba lolo mo ka ndufa ka le nna ka mona ka ne tlo ntsa paqa me pula ka mona ke mama hlomola ntsido wa senzo go se ka mona. Thank you ponto.
13: Bonke pela ke petse a go re ke re wa rata wa lelwa pa le sapelo ya ka Jinet Mpoletanta wa kana le diqwaqo o ka mona ka midrent nna ke le bo ha mo wa qoqo ka tlhogo thaba di mafa ke le ka midrent ho duma N1 ke tswa Brakpan di le bile ka mona ka midrent arle bo wa nam.
4: Ponto.
14: Ebale Ponto waselepo. Hotloa kagika.
15: In the middle of the night.
14: Hashtag ha mamelwe.
15: Bafana bafana.
14: Munua. Bafana bafana ba ilwe kana tshilisano ya dipapali tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe. Mose mafatsheng a America, Canada le Mexico.
16: Bafana bafana is back.
14: Re motlotlo ka sena re le setšhaba. Ga re eme mmogo re ba tshehetse. Re ikotle difuba re re. Le rona re teng ka gara ba hlahelletseng ka mahetla. Afrika Borwa, lefatshe le ao ananela.
17: Bafana bafana!
14: Tlhalo le kgaso di papadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup ka ho otloloha ho Lesedi FM. Ke molelwa ditaba tse amang setjhaba. O na le ponto wa selepo lenaneong la RQB ho Lesedi FM fela.
0: Re be dimetsotso pele ho hora ya pele. Mabetse sebeletso ya Lesedi Lesedi FM ke molelwa wa ratwa wa llelwa. Re be dimetsotso mabedihle e sentse tla fitla pheletsong kapa magatlhono na pele sentse tla fitla pheletsong batho ba bane ba tla le hwang ba sena ditokomane e le matswalo a mane Mozambique ba tshwerwe mane mapetla Soweto Gauteng mane Soweto Gauteng ba mere tsebeletso ya le city ita bane le ntse ke shebile maobane mona mo mamedi ya mane Ghana mane mono na le dihohola metsi a mangata a fihlang di halofontsa ntlo mona metsi ana le a tsaba go jotsa social media ya matla ke shebile ditaba tsena mo ke di romelletsong ka hore ke fane ka tsona nna ke ne ke di shebile live go bane batho na ba le tsena TikTok tsena di etsa go ba dule ba le bo live go gona go bona go na o etsa lang kae kana go efeng ha sa emela lo ru to di bona neng di kuranteng. Jwale ke ne ke shebile yona ena hantsi e tsala tsatsi na mabane jwale ho thwe ke batho ba le shebile metsi medi ba hloka hetseng ka lebaka la dipula tse mpe tseileng tsana ka moo karolong tse ding tse kgolo tsa mane Ghana tse kenyeletsang ka gare Agra. Jwale ke batho ba leshomele mesomedi bothong ba tlhokang. Nne ke shebile mamedi metsi a mangata wa tseba ne nneng re letlonono mo re phelang teng mo metsi a sa kgone ngwe yamo. Na la bo batho ba phelang mo e leng gore metsi a ema, metsi a ema, o thole le mathata na ga e sale. Ke a gopola le bomane face four ntate a pula di neele ga o kgone o kena face four mola o na le baka tse dintse tse eleng ga o kgone o feta o kene Bloemfontein. Jwale ao ga o tshwane le go rona kwana o ponto fiki marallaneng kwana go le ralla mo ntate metsi a theoa a ya nokeng a theoa ya kgotlong a ya nokeng go moepa. Batla motho a nweleng motoa wa dula Ficksburg ya o sa nwa motoa o moepa o nyolo a o tloa bo mo ke dulang ya bo difage keng a nyolo setsa o tloa wa city o nyolo ya bo kae ka diketeng godimo wa nyolo setsa ga o tloa zone four o ya dijopong wa nyolosa wa nyolosa o tloa number one o ya zone two he wa nyolosa wa nyolo e ka re tlwaqo empa fela rona re sa phele di-villageng re phela ka relocation. Jale he mamedi ke tsona tseo tse ke ne ke re tlo ko o fetsa ka mane ka Ghana tse seng monate. Ba belelwa ba bararo le bona ba tshwerwe ka mora gore batho ba babedi ba kenyeletsang ka gare moshanyana dilemo di leshomele metso e supileng ba tle ba thunywe mane mo e leng gore no ipeletswa bana ba bang ba tswile dikotsi mo no ipeletswa mane Hillbro Johannesburg letsatsing na maobane. Ke tse dinye mamedi wa gopola jalo ka ko jwetsitse ke re re sheba tse qoqele mona marangrang a dipuisano re shebile haholo 30 tsa June March and March e ne tlile taba e shejweng ka mahlo a mofubedu letsatsing nane la maobane. Mamedi ke tsona tse ke re ntle ko fa tsona nako e ditshimona mo e leng gore e gona teng tle ke shebe fela mona gore na tse ding tse e leng gore kotareng ya pele fela mamedi kotareng ya pele go ya ka lenane le ntshiweng ke South African Policy Service kotareng ya pele ya 2025-2026 mane Eastern Cape sepolesa sa mane Mbizana, sepolesa sa mane Mbizana, Mbizana Police Station sebakeng se bitswang ka gore ke Alfred Nzo District, ke setrikeng sa Alfred Nzo Eastern Cape. Ho thomo fela ho gonnwe hore ho tle ho tlalewe dinyewe tsa peto tse mashome a mane le metso e mmedi 42 rape cases. Ke dinyewe tse mashome a mane le metso e mmedi ka ofela go tloa ka April go fihleletse ka June. Jwale ke seteishene sa boloshome le metso e mene se nang le palo e hodimo haholo se fumaneng batho ba bitileng, palo e hodimo ya batho ba bitileng. Ke tla ke re se ka se ke le sehloe ke qaka e se qalele je ke tsedi ya mameditsene ke re ke tle go fetsona o tsena tsiya manse chaba ka jeno tlo fa pina e mena metso super hora ya pele mametsene sedia fm le sedia fm ke mollelo wa rato wa lelo kae ka paka e ho hle mo ile ngwe ro mametsena tshebeletso o re hona teng e re ke tsena
14: di taba tse a manse chaba. Ona le ponto wa selepo lenanong la RQB kholisedi FM fela.

0: mametse ponto wa selebo Holisedi FM.
1: Ha mamelwe ponto wa selebo Holisedi FM bana ke bone hore ba bangata ba mamedi be se ke na le bona na ba le tsina. Ke a le bua hore ke kopana le batho ba ba tshaletsatsi le letsatsi. E monnya mogolo ke a tseba ke monne mong wa DJ ya bitswang ka gore ke Zulu Master. Ya kopana le nna fela tokwane tsa ka ha mamelwe ponto wa selebo ha mamelwe. Ke re ya jale se ke motsheleletse she banna fela ke nkile bole ke baka ka etsa mosebetsi ka mo lokela mo etsala ka teng ke ya le bua bo Zulu Master le ntumedise tsena o dula mane Bloemfontein o sebetsa teng ke mongwa wa batho ba sebetsang ka hara sedikwadikwe sena sa entertainment. Re tle re ya pele e supile metsotso ka mora hora ya pele re etse tjena tla re lokisa dintho diloke. Ke tlo fa ditlabolane tse hlano tsa hora ya pele. Pina rona ya pele e tlo ba Yanomfundo mo o tsamaya le sejava le Shekaina e bitswang ka gore ke Sundays are for lovers. Ebe re o nkela pina ya Carl Thomas e bitswang ka gore ke I wish. E teng go na le pina o tla e utlwa bona ya Monewa e bitswang ka gore ke Isibanga. E teng ditlabolane tse hlano pokellong ya rona tsa hora ya pele. E be re o bapalla pina ya Escape e bitswang ka gore ke My Little Secret. E tla ba pina ya rona ya bona. Re tla qetella ka pina monate mona pina ya Ashford le Simpson e bitswang ka gore ke Till We Get It Right. 5 play at 1. Nako e le teng o tla fumana bonus play. Ha e le siyo re kena setlhong sa letsatsi ka nqane. Ho metsotso e 30 ka morago ra ya pele.

0: le shemela metse re be di metsoso pele re fika horeng ya abobedi re nya bobedi ke a swa ke a tsamaya letsa tsile monate ho hlemeleng roma metsena sebeletse lona teng sebetsa ha monate ha ba mo sebetseng ke a tseba ba mametse ba lebedi ke a tseba ba mametse bohle ba sebetsang di station tsa mafura mona sebetsang ha monate di garage ka o fapana ke a tseba ba ya megafung kana go tsena ba itukisang ba mametse jwa letsebeletse ya lesedi letsa tsile monate bo mmere bo ntate le bohle ba hlobaetseng malapeng le ba ilang ba seta diana mo ba re ponto re tlo mamela jolo tshebeletso ena e kgolo vele ke batla re bue wa tseba kwa no re tlhoba bosiu re di bua di le jwalo akere re di bua re le jwalo jwale go na le boemo mona ba gore molemong wa go sireletsa setswalle sa rona kapa le go tabeng ya gore ga re batle go kenakenana le ditaba tsa batho re qetelela re thola re sa kene taba tsa batho empa mamadi ya konjwetse mona na o motswalle wa nnete na o motswalle wa nnete ha o itholela o bona motswalle wa hao a ratana ka thoko a tshita motho wa hae ebe wena ha o jwetse motho wa hae wena wa tseba ka boemo bona ha ipate ka pela ha o ipata ka pela motho wa hae kapa mosadi wa hae na ha o itholetse o tswile tabatse na o motswalle wa nnete ha re ke re bua ka motswalle wa nnete ke jutlo thwe motswalle wa nnete ya se motswalle ya tholelang dintho tse ka tse tla ba le ditlamorao tse bohloko nako e tlang le teka o ithulela gore ga o kene taba tsa batho ga o nagane gore nako e tlang yena motho yo wa motho yo wa ka nagana ke wena a na ntsa motlhotlholetsa gore a ratane ka thoko a tšhite empa he taba ya rona e mona nao motswalle wa nnete ga e ka re ke le ponto ke tseba gore na mzwakhe ka tšhela o utlwana le mang mzwakhe le motswalle wa ka ebe ka nnete ntse ke tsheya re kopana le motho wa mzwakhe kapa ka o fela re kopana nna ke motswalle wa nnete ga ke thola ke bona ntho tse sa lokang di etsala ka pela mahlo aka 086 000 3084 nomoro tsa WhatsApp ke 079 758 5066 ke utlwe batho ba bantse ba re heta batho ba batho ba babedi ya dikeno he empa na seo se o fetola motswalle na o motswalle wa nnete na ga batla utlwa gore na o motswalle wa nnete na ha re ke re bua mamedi ha re ke re qoqeng maqhoba bosiu ke re utlwa gore na ha ntse re qhoba bosiu bona tjena na o motswalle wa nnete na Dumel.
1: Isomotho. Ke tsake ka nna ka monya ke ntse ke grong ke mo re nna ka ntse. Mo tsela wa nnete ke mo tsela wa nnete bo hlokolo le thabo. Ha ona hore ke le motswala wa nnete. Ke ntse ke bona gone go tsena ka dififi ka re la pala ka pra re ka bona ka marato. Ile ba ke a thula. Go ha.
0: Mamedi motswalle no wa hao o ratana ka pela mahlo a hao. Wa tseba majita re a dula le a tsebe. Na wena gore na motswalle wa nnete na. Na batho ba tlokwentse ba geta batsa batho ba bidia dikene. Le teng o hopola gore hey ha o ka di ba go itsa le teng wa o simola ba re hey. Na ke dikile o khale mamane hey. Ska makala re tsena o ka nna wetsela o khale relationship yeno ka pa o khalenyalo le. Le teng. Mohlomong e ka nna batla bo le pholosa tla bo pholosa relationship eno gore ka nnete go ke go galemelwane go dule fatshe empa na o motswalle wa nnete na ga o thotse na le teng ga o thotse na ona shebala ka go skele mena go etla ngwena ha o ntsoge le le ya di all whiteing ka pa o ntsore motho wa o tshakela motho sa nka monyetla ka wena o ntsa go o tshakela thi o sa ikela maikela dumela
2: ke mana ponte le ka
0: ha mana tele ka
2: ding a ke mo tsone wa nnete ha ke thula ka nnete ke tlo ke lumeletsa batho ba le ya di
0: pele ke hantle go lojetsa monnae
2: aski
0: ya hantle go lojetsa monnae
2: ke bua le ena pele motswalle o kae motswalle ntho e etsang e ha se yona gobane o utlwa ba bohloko a kakang
0: motho ena re bua ka motho o etsetsa ntho ena pela gago
2: ke a buang kampa sa fela setswalle
0: e ke batla utlwa gore jwale ga a sa emisi empa e ntse e le motswalle wa gago o kgala setswalle ka paolo o jetsa motho ae
2: ke jetsa motho a hypondo a kampang kwatela a fela
0: a kampa o kwatelela nnete
2: obane o tla bang kwatelela nnete ene a ntse a e bona ke ntho e seng gante ke a mo jetsa kampa ua mo ua
0: re a leboa
2: o kgonla ditaba ka maoke
0: a re nke mamedi uteng kwane dumee o motswalle wa nnete na o mangkae
3: ke mosepi wa botlhabela
0: yaru
3: a senangtate ke ntho e nngwe e kalang hutlo e bua ya mara ga ke ntho e teng e kalang
0: ntho e tsala
3: ketsa motswallaka e motswallaka ntho ena e etsang a seyona ga ke nonyetsa mme wa gagwe kapa ke nonyetsa mme wa gagwe a kere ke nyetsa motswallaka ga itlwa ntlhe ke ibuang kata ke ntse re bobela bothata bobone ke mo jetsa nnete ga kata mo jetsa nnete o tlo ntlhoa kapa ko etsa mosadi gae motho wa kakere motswalla gago kereeata kereka mothiba ka tsala gago le ya gae ka mokgwa ke mmona e etsa ntho ka teng ga ke tshwetla lelapa le o ko nthuse moo fela gae motswallaka
0: ga re batla ka bokhutshwanyane fela ntate o jwetsa mosadi wa gae kapa motho wa gae kapa ga o mo jwetse o jwetsa ena ga re batla ka bokhutshwanyane
3: ke jwetsa ena
0: ee ke ena o tswelela pele wa mo jwetsa o ntsa tswelela pele
3: o ntsa tswelela pele
0: ee
3: ke tsa
0: ho ye mme ntate o khala setswalle go se ka kena mathatena go etla
3: le ba ho tsana ke le
0: ke le ke le bo
3: bone bile le ntate
0: he mamedi a ile nna go utlwe ka re ha setswalle sena ga se khala bone ba la ke sa ha ke lo jwetsa motho wae lenyalo ka pa relationship ka nna khala na le teng ha ke sa mo jwetse ke tlo shebala ka ke sonokwane ntse ke re go lo dula retsa nga the ke ntse ke tsisa motho ya botutu a inthena e ma pele wa utlwa ke ha nna motho wa ho khalegene ha ye khale tswela sa gona ne spin e dibela le seri o tla sa bufuma ne mona khotso
4: ke bondo
0: o baba ba ndwa le ba sebedisa setswalle sena mpebe motho ntsa re o ya ho motlale ya sa ho motlale dume e
4: ila nye tsala nna ndwe ela motho a tloa ga a ntse a go tla go nna le ele na ntse a tla go nna ga mara nako ngwe o tholaga ga a tle go nna o le o ya motho ngwae
0: o ya e tsala ntho o ya gore jwale ba tla sebedisa setswalle gampebe ba re ba ya go lona
4: e jalo ponto ke ilanyetsalla ande ka mokganebela motho a teng kare ntate ga ke rate ntho ena e tsaya go jwale nako ngwe o tla bo o tla le motho a go nna mola kapong ke tseba mosadi ao go sana dilo fitlha ga gago mola o tlo tho ke nna nantse a le dumelela ntse le tlaga ka mona ile o tla boso e keletswa ditaba o thwe ne ntse ke lefa gomo ka nnete ke la kamoketsa go se ka nna tla mo kamoketsa straight ya go se ka nna tla mona bedibidang teng tae
0: o tsebile jwang gore o ntse a re o tla o wena ke ngola ka botswa ke motho
4: ne ke ndera natlhwa ga ke tlowa ntlong kite ke a mo iteng mare ke mola ke tlile wena na e bua go nna ntho eno oa e bua garapela ga ke tsa imoleta ke ra andate sekampane sa fela o se ka nna tla mona ebe ga o tlowa go mosading wa gago ite o ya kae kae mare gante wa tse o tla go nna mona o tlo kopanea le
0: wa mo jwetsa nnete.
4: amogetsa ponto a go a kwata ka gago kampa go la gutla ka mo lemonse ke ene ke ntho ya lemonse ke se na gutla toga ke kopa tshwarelo motho a la ka tsona ke tlhokomela go neketsa kotsi le nne
0: ei nana motho a sage ile motswalla ga a sage e tlabese ke go bala o ponto mane ke Bloemfontein a the motho o kwana na pollo go kwa
4: wa wa ke go die ga ga
0: e ke kotsi ke bona ka mahla gore ka bobedi ke le bo wa utlwa
4: motlala ga gabuka ke nore ke so e thank you ponto
0: motlala go etse batho bena le seri
5: ga ga batti
0: rite le ga
5: kgati
0: o motswalle wa nnete na
5: e motswalle wa nnete mba bua le e se motswalle ka taba tseno tsa go bonala gogo ke tsa majolo goba jale batho ba ditaba tsa batho ba babedi ke taba tsa batho ba
0: e
5: mme ga e ba motho yono jale ga a tloa mane o ya go nna ka lebitso laka fela o a tseba gae go nna o ya mesebetsing ya gae ke tla tlameya go tloa pela ga e ba jale o nnyetsa motho wa mobe.
0: Okay, ha re bua ka boemo ba bo wa sa tshunjwalo sa go tla wena. Empa motho yena ile motswalle wa hao o tseba go wa gatana e bile o tseba motho wa hae. Ke a ntla o thola ho mo shebella se ke wa kena taba tsa batho ba babedi.
5: Ah, yo se ba tla ena le motho wa hae le mosadi wa hae ha e ba nene o na le mosadi.
0: Wala ha ile mo le metswalle ha o na hano go tla thoko wena ntsa hlohlolletsa ntho tseo tse motho yo wa dietsang.
5: A senna ha ba o ka tshwenna e tla be se nna wa motho yo mong le mona le dikagabello ba hae go bona gona o etsa
0: empa ke re metswalle ha ngata ke batho ba etsang dintho mmoa ke re go wena jolo ka metswalle etsang dintho mmo ha ona hano go sane le ha ntse etsang ntho sa hlohlolletsang e tloka re wena ke wena ntse mo kenya moya wa go kae a ska a chite
5: go ga etala go be jalo ya dumela go ga etala go be jalo le ha ba go se jalo le ha ba go le jalo
0: ya le bua ntate
5: ka yin dadi
0: e ntate ya utlwa gore e hlile o go hoka etsala e seng o ka etsala ha le metswalle hona le batho ba bangata ba o ile ngore metswalle di partner tsa batho ba di sa ba batlampe o fumana gore ke ponto o thola gore motho wa motho eno hlile a sa nthabela ke ya mono ka le bakana diketso tsa motho eno na ke tsebile o tseba gona motho o etsang mara ke a bona ra o sia sa nthabela ntse ke ya mo madula le motho eno ka le bakala diketso tsa motho eno gore automatically so batho bana ba tlo nahana gore wena wa hlohlelletsa ha re nge mamedi jume
6: e pronto
0: manga
6: e o tsoka fa ni fa di mane le thole mo phukeng ja ko mo
0: e
6: ke wa tlo go bolelle mahata motswalla hao ha o kopana le yena a jola o sa o lutsa motswalla wa tlo ba qala
0: ska ba wetsa
6: ke sa lo sa ke mahata wa motswalla ha o kopana le yena ka dikwane o sa ba lutsa motswalla wa ka nete ba tlo ba qala ha o
0: re bua ka mahatsa wa motswalle wa hao re bua ka motswalle wa hao re na o tla bole motswalle wa nete re bua ka motswalle wa hao
6: ke motswalle wa ka nete a tshe ngambaza fetwa so ba
0: tsa jang o nya hlatsa tswalle se ka paolo o ntsa ditaba
6: nare
0: nya hlatsa tswalle ka paolo ntsa ditaba
6: a ya munya tsata ka nnete ba gore ke ba ke tla qabanya le ba go mpe ya gore ne motswalle
0: ke ya le bo
6: a nnete pon
0: e ka re fela ba sa di ba batho ba kapa batho ba batho ba na le o kwatela fela gore ba re leisa ba batho ba bona jwaleng leisa batho ba bona dumo le tlase batho ba bona ba go ba le hae ba etsang ba etsang ba dula ba ba sile ka tlumba le ba e ka re ba kwatela ntho fela o nahana wena sa ka tseba gore motho wena o motswalle wa hae wa tseba go wa jola o thotse ntsho ga o ke ntaba tsa o nana ga di tlotla di ufahla ga e tsaba jina go taba e thata ena go jwetse nnete taba e thata ka tsela e kgetheile ponto wa celeb ho lesedi FM lesedi FM ke mollela wa rata wa llela ke a tswa ke a tsamaya ha ke tswa mona taba le teng outer strata di thewa dikelaneng ho renya bobedi ho ya ho reng ya bohlala re tlegetse tsena ke bona gore na o etsalang a nqena ponto o letsa voice note tsetelele lona dumela le seri. a re etse tsena hle gempe ba fe monyetla ba babedi ba bararo fela ka mona ka voice note ke tseba o hitahla he dumela
7: dumela ponte wa selab ke sithetse ba hlwa khatla ka mona ka Melody Virginia ke ditlona khula 18.4 na ke kopela mahatsa ka ke zuko
0: ya re etse tsena re sa re sa kopela re etse tsena ponte tso kopela ntate Zulu lona ba le batho mme yetsa jwana kwena asikisi leseri dumela

0: etsa jwang fa e megale e jwale batho e be panyapanya tshwere ditaba ao ke a tsea go tshwere ditaba ka mone tshwerwe ditaba tse ngata jwa nna ke tsebe gore na ga o sole tsena jwale melaetsa wa tsapo ya jema ke melaetsa a rona e mengata dumela
1: ee ntate tsimane a kgona ka senotlho sa tlhile ke setlile gantle batho ba founileng ka senotlhe ba tlhakile nnete kaofela ba tlhakile nnete kaofela mo tlhoka lebitso ka mona ka botshelo ka mo tanki ke a lebona
0: ba tlhokile nnete jwa wena o reng wena o reng ya batho ba founileng ka seno
2: nna ke le mona Bloemfontein sekolo nka mo thiba mogotsino wa ka ke re go yena ee monna e se wa tseba keng ga o swetsa ntho tse yane ga ka ukwagwe mogotsi wa ona ga ka ukwagwe ke ntse ke tsebana le ntho tse tse ntse o di etsa ke boa re tlo kabaya le ene gape-gape wa bo ane bane o etsare etsa ntho e telele ke kgalemela ene e lwantsha e tsa dintho plaka ke qale ke mo eletse pele ke re monna o etsa je o etsa phoso obane motho elwa ga ka utlwa relationship enao e tlo gaoa tanki ponto
0: ke a leo jela ga o tshwa jalo go nna be ke gatlhe monna ngwana ka ngwane eno monna o ne ka go tlhapa ka lebese a ko butle pele e botse yo motswalela ka tloa ga ena batla se ka nna ka etsetsa ntho tsena pele gae mamedi wa e bua taba ena o ka nna wa qhala relationship dikamano tsa batho bana ka nako nngwe o ka nna wa di aga ka nnete nnete e na le o aga nne e na le o dia jwale o ka nna etsala go a bua wa dia kapa wa aga ga o thola o ka nna wa fetwa senokwane tsotsi goba motho ene o tla ba sebedisa lebitso la gago gampe kapa wena o tla bo itse ga o kene taba tsa batho ba babedi go sane ga di bagotse ena o dula nala motho ena wena o tsebataba tsena gantle mamedi ditheo wa dikalaneng babae good morning and good night.